0: Congratulations muna Attorney Michael Jerome Villena sa iyong appointment bilang Director 3 ng DSWD Field Office 5.
1: Maraming salamat po, sir.
2: Isa na namang mas.
0: Attorney, bati ho muna kayo sa ating mga listeners sa buong Bicolandia at mga viewers natin sa buong mundo.
1: Magandang umaga po, sir, at sa lahat ng mga tagapakinig at tagasubaybay po ng inyong programa.
0: Attorney, pag-usapan natin, rektan ho tayo. Pag-usapan natin itong uplift. Kumusta naman po ang implementasyon itong uplift sa Bicol Region?
1: Unang-una po, gusto ko pong sanang ginawin sa ating mga tagapakinig. Mm-hmm. Itong uplift assistance po, hindi lamang po ito programa ng DSWD. Ito po ay bahagi ng whole of government response ng pamahalaan na inutos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng uplift framework. Okay lang po ba, sir, na magkwento ko muna kung
0: please
1: ano po
0: ito? Please go ahead. Opo.
1: Okay po. Ang papel po ng DSWD sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian ay tiyaking mabilis, maayos at transparent ang pagbibigay ng financial assistance sa mga kwalipikadong beneficiaries at makarating agad ito sa mga pamilyang higit na nangailangan. Saan po ito galing na uplift? Bakit po meron na tayo nito? Alam po natin na tumaas ang presyo ng langis sa world market dahil sa mga pangyayari sa Middle East, yung geopolitical conflict po sa Middle East. Kapag po kasi tumaas ang presyo ng langis, domino effect po yan. Naapektuhan ang pamasahe, pagkain at iba pang mga pangunahing bilihin. Kaya bilang tugon po, nagbigay ng direktiba si President Bongbong Marcos na magkaroon ng karagdagang tulong upang maprotektahan ang purchasing power ng ating mga kababayan. Sa DSWD naman po, sa pangungunan ni Secretary Rex Gatchalian, agad namin inihenda ang mekanismo para maipamahagi ang assistance ng mabilis at maayos. So ngayon po, ongoing po ang rollout ng ongoing po ang payout ng uplift cash assistance ng DSWD.
0: So maraming salamat sa pagpapaliwanag niya. Actually, pinag-usapan na namin ito sa SSS, ano?
3: SSS, opo.
0: Kasi Whole of the Nation approach nga ito at kasama dito ang SSS. Ngayon, sa on the part of DSWD, sino po at paano ninyo, attorney, ano ang kwalifikasyon para sa kaalaman? Kasi marami nagtatanong dito, ba't hindi kami kasama? O ano po ang kwalifikasyon para makasama sa uplift?
1: Okay, sige po. Ang target po ng uplift assistance na i-implement ng DSWD, yung cash assistance component po nitong uplift, meron po tayong tatlong grupo ng mga beneficiaryo. Ang una pong grupo, ito po yung mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at walang gutong program ng DSWD. So marami po nagsasabi, bakit kasama na naman sila?
0: Bakit sila na naman? O yun na nga, maraming kwento eh. Ba't sila na naman? Sila na lang lagi.
3: Nyo. Oho.
1: Opo. Iklaro ko po na isang grupo lamang po sila at ang makukuha po nila one time na 2,000 pesos lang, isang buwan na 2,000 pesos lang po. And kumpara po dun sa dalawang grupo, yung group 2 and group 3 na makakakuha ng 2,000 pesos for 6 months from July to December. So yung group 1 po, klaro po yun, miyembro po ng 4Ps at walang gutong program ng DSWD. Yung group 2 naman po, sila naman po yung mga mahihirap at near poor na hindi miyembro ng 4P.
0: Ayun.
1: Apo. Base po ito sa datos ng CBMS or Community-Based Monitoring System ng PSA. So galing po dun sa database ng PSA, ginawa po natin sino po yung mahihirap at near poor na hindi miyembro ng 4P at walang gutom. Kasama po sila sa group 2, sila po ang makakakuha ng 2,000 pesos per month for 6 months from July to December 2026. At yung huling grupo po, yung group 3, sila naman po yung mga low income earners, mga kumikita ng below 20,000 pesos na miyembro ng SSS. So sila po makakatanggap din po ng 2,000 pesos per month for 6 months.
3: So linawin lang natin, sir. So ibig sabihin, yung sa 4Ps, ito po ay one time lang.
0: One time lang, oh, na 2,000 pesos.
1: Paulit po, sir?
3: Ibig sabihin po, yung sa first category or sa doon sa una ay one time lang po ang makukuha nila yung mga 4Ps na member.
1: Opo, one time lang po at nakuha na po nila ito. Pumasok po ito sa mga cash cards nila, sa mga bank accounts ng mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At yung walang gutom program naman na mga beneficiaries po, na payout na po ito kasama nung kanilang food redemption. One time lamang po ito.
3: Sir, ang gusto pong malaman ng ating mga tagapakinig, ito po ba ay sila po ba ay nag-apply or mayroon na pong inilabas na lista na bibigyan?
1: Ito po ay targeted na assistant. Ibig sabihin po, bago pa po pagsimula nung payout, meron na pong identified beneficiaries based po sa datos ng CPMS para po sa group 2. At sa group 3 naman po, base sa datos ng SSS. So, ibig sabihin po, bago pa po nagsimula yung payout, meron na pong mga
0: identified na nila. Dito naman po sa level 1 or group 1, yan, lahat ba ng member ng 4Ps ay makakatanggap ng one time 2,000 pesos?
1: Apo, lahat po ng membro ng 4Ps at beneficiaries na walang gutong program nakatanggap po ng one time 2,000 pesos. So, ang pagkakaiba po nila sa ibang grupo, sa kanila po one time lang, yung sa group 2 and group 3 for 6 months po.
3: Mm-hmm. Sir, sa tingin niyo po, mayroon pa ba itong second tranche? Or mayroon pang another yung group? Po,
1: yung sa Pantawid Pamilyang Pilipina po, isang miyembro na mga ng 4Ps at walang gutong program, one time lang talaga po. Yung sa group 2 and group 3 po, 6 months hanggang December 2026 lamang po.
0: Oh, so wala pang planong second tranche or second, next group?
3: Oh, next group,
0: next batch.
1: Inaasahan po natin na maging maayos na po yung pangyayari sa Middle East para hindi na po masyado maapektuhan yung mga presyo ng bilihin, para po hindi na natin kailangan ng karagdagang tulong sa susunod na taon. Pero po, kinaklaro ko po, ang purpose po nitong uplift cash assistance ay para po may balik yung purchasing power ng ating mga mamamayan na naapektuhan dahil po sa crisis sa Middle East.
0: Ah, yun pala ang pinaka-purpose niyan. May balak yung purchasing power.
1: Apo. Kasi nga po, dahil sa kaguluhan sa Middle East, tumaas yung presyo ng mga bilihin. Kasi nga po, katulad ng sinabi ko kanina, domino effect po ito. Tumaas yung presyo ng langis, tumaas po yung presyo ng mga basic commodities, mga pangunahing bilihin. Kaya po, itong 2,000 pesos, kahit medyo maliit lang po ito, pero makakatulong na po ito sa 6 na buwan, kada buwan na 2,000 pesos, para po may balik lamang yung purchasing power ng ating mga kamamayan.
0: Pero tingnan natin, sir, sa kadamihan ng mga tao, ilan lang bang porsyento, for example, halimbawa, di sa Bicolandia, ilang porsyento po ang naging recipient nito pagdating doon sa level 2?
1: Yung sa group 2 po, ang group target 2 po natin is 181,263 households.
0: Sa region?
1: Sa buong Bicol region po.
0: Oh, malaki-laki na rin ano po, attorney.
3: So yung 181 po yun, nahatiin po yun sa 6 na region. Ay, sa 6
0: na probinsya.
3: Probinsya.
1: Apo, sa 6 na probinsya po itong 181,263.
0: So piling-pili po talaga yan, ano, base sa datos ng DSWD.
1: Opo. Ito pong group 2 po, galing po ito sa datos ng PSA, sa Community-Based Monitoring System. Yung group 1 po sa amin, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutong Program.
0: Ayun.
1: Yung group 3 po sa SSS.
0: So, galing pala yun sa PSA, yung datos ng group 2.
3: Group 2.
0: Yung group 3 naman sa datos ng SSS. So, ang sa inyo lang yung sa Pantawid Pamilya or First of Four Peace?
1: Apo, kasi po, maraming ahensya ng gobyerno po ang tulong-tulong po para ma-implement po itong programang ito.
0: Mm-mm. So, may lilinawin lang tayo, attorney, sa Four Peace. Ano po, ang Four Peace, di ba, nagtatapos naman sila, hindi naman sila forever na member ng Four Peace. Mga ilang taon o ano ang... ano yung mga tawag dito, criteria para masabing tapos na ang tulong sa iyo ng gobyerno?
1: Meron po tayong social welfare development indicators na para masabi po na nakatawid ka na.
0: Mm-hmm.
1: Sabihin po, kahit pa paano, tumaas yung estado ng buhay mo.
0: Mm-hmm.
1: So ito po ay kinokondak ng ating mga social welfare officers, mga project development officers, mga municipal and city links. Pupunta po sila sa mga ating mga beneficiaries, nagkoconduct po nitong parang test para makita po kung kumusta na po yung estado ng buhay mo. So, base po doon, paano pong resulta, saka po nagre-recommenda kung pwede ka nang mag-graduate sa programa.
0: Mm-hmm. So far pa, attorney, marami naman na ang nag-graduate?
1: Marami na rin po ang nakagraduate sa Pandawid Pamilyang Pilipino Program for the past year. Kaya po kung maalala po natin, ngayong taon po, nagkaroon ng mga additional po na miyembro. Yung mga nakagraduate na po, napalitan sila ng mga bagong beneficiaries. Kasi po hindi naman po unlimited yung pondo natin sa pondo ng pamahalaan ng gobyerno. Kaya po, ang ginagawa po natin, sinisigurado po talaga natin, mapupunta lamang ito sa mga karapat-dapat ng mga beneficiary.
3: Sir, pagdating po doon sa disbursement po ng ibig sabihin sa pagbibigay ng mga itong ayuda, kayo po ba ang siyang nagbibigay or kasama po yung SSS at PSA?
1: Ito pong sa group 2, group 1 and group 2, kami po sa DSWD ang nagbigay po ng cash assistance. Yung sa group 1 po, nabigay na po natin sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa kanilang mga bank account, sa kanilang mga cash card. Pumasok po ito sa kanilang mga bank account direkta. Sa walang gutong program beneficiaries naman po, nag-payout po tayo kasama nung food redemption nila.
0: Mm-hmm.
1: Yung sa group 2 naman po, nag-payout po kami ng manual payout simula po nung July at natapos po nung August 15. Ang ginawa po natin, manual payout for the first month, for the month of July. So, yung 2,000 peso po na assistance, binigay po natin through manual payout.
0: Mm-hmm.
1: Pero po, habang nag-payout, kinuha po natin yung mga details nila, mga data nila about sa kung meron ba silang bank account, meron ba silang digital wallet, katulad ng GCash, para po yung susunod na mga buwan na assistance, August hanggang December, papasok na lang po natin sa mga digital wallets or bank account nila, para hindi na po sila kailangan pumila. So yan po ang isa sa kagandahan nitong uplift. Hindi lamang po ito para sa pagbigay ng ayuda, kundi ito po yung magsisimula ng ating pagbago ng paraan sa pagbibigay ng tulong ng gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Magiging pong digital ang mga tulong na ibabahagi ng
0: Maganda gobyerno. Naman ho yan. Para may iwasan na yung perilahan ng napakahaba at napakatagal na pagpipila.
1: Maiiwasan po natin lahat ng mga ganitong problema na mahabang pila kasi po sa mga susunod na buwan, digital na po.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po ang panawagan namin sa mga mamayan na konting pasensya lang po para sa ganitong pagbabagong gagawin natin. Mabilis lamang po yung pila ngayon. Nangyari lamang po, kailangan lang namin makuha po yung datos kung meron po silang digital wallet or bank accounts.
0: Mm-hmm.
1: Para po sa mga susunod na buwan, hindi na po nila kailangan.
0: Didiretso yun.
3: Okay, so kapag wala po sir na yung halimbawa yung ating recipient ay wala pong digital card or halimbawa wala po sila sa online na pwedeng mapasukan, sila po ba ay gagawan or talagang required sila na gagawa?
1: Ang ginawa po natin, tinutulungan ng mga empleyado ng DSWD na kung meron silang kakayahan, tumutulungan silang gumawa ng mga mag-open ng mga digital wallets or bank accounts. Meron po tayong mga bangko na nandun po sa payouts na tinutulungan sila mag-open ng mga bank accounts. So ang mangyayari po, ang kagustuhan po ng ating Pangulo at ni Secretary Rex Quetzalian na maging digital na po yung payments para po hindi na po sila mamoblema sa pagpila, hindi na po sila matagalan, hindi na po nila kailangan mag-absent sa trabaho or mag-Google po ng mahabang oras sa pila. Kasi po, pag digital na po ito lahat, mas bibilis po ang pagbigay ng tulong ng
0: gobyerno.
3: So, magbubukas lang po sila doon sa partner bank na kapartner po.
0: Pag sa SSS.
1: Lahat pong bank po at digital wallets po pwede.
0: Pwede.
1: Wala po tayong pinopromote na kahit anong banko or digital wallet. Kahit ano po na meron sila, kailangan lang namin malaman ano po yung bank account nyo, ano yung digital wallet na ginagamit nyo para po malagay natin sa ating database para po pagbigay ng assistance, doon na po papasok.
0: Okay. Sa SSS kasi, attorney, merong partner bank.
3: May partner bank, oo po.
0: Mm.
1: Paulit po sir?
0: Sa SSS kasi, nung na-interview namin ang PAO ng SSS, ini-encourage nila na doon lang magbuka sa kanilang partner bank.
1: Hindi pa ako makasagot para sa SSS kasi mm-hmm. po meron silang sarili rin pong sistema para dito kasi yung mga miyembro po ng SSS meron po talaga silang bank account para sa mga benepisyo matatanggap nila.
0: Correct. Balikan natin attorney yung for peace na nakapagtapos na, nakagraduate na. Wala ba silang something ina-expect ang government, something in return para sa mga beneficiary ng for peace na nakagraduate na?
1: Ito pong mga beneficiary natin sa for peace, habang miyembro po sila ng for peace, nag-attend po sila ng family development sessions.
0: Mm-hmm.
1: Dito po sa family development sessions, pinapaintindi po sa kanila na ito pong tulong ng gobyerno, galing po ito sa pera ng bayan, pera ng tao, taxpayers money. Kaya po pinapaintindi sa kanila na kahit wala pong mandato na tumulong sila, meron wala pong konkretong requirement na pagka-graduate nyo, tumulong kayo sa gobyerno, pero pinapaintindi po ito sa kanila na ang tulong na binigay sa inyo galing ito sa pera ng bayan. Mm. Kaya kung ano po yung pwede nyong maitulong, maging mabuti kayong mamamayan pag natapos nyo itong nakagraduate kayo sa programa. So sila na po mismo yung kusang ang tutulong sa gobyerno. Hindi po natin kailangan silang sabihan na kailangan yung tumulong sa gobyerno kasi po naiintindihan nila ito dahil po sa pag-attend nila ng mga family development sessions.
0: Mm-hmm. So parang tulungan tayo talaga ngayon, ano? Huwag na muna tayo maghihimutok sa mga tulong-tulong na yan. At mas mapalad ang tumutulong kaysa yun na lang lagi ang tinutulungan, di ba, attorney?
1: Apo, tama po, sir.
0: Kasi maraming nagreklamo ngayon ng mga Pilipino eh. Kasi nga, masyado daw pinapamper yung for peace. Lalo na isa sa mga... 'Di ba, Caroni? Tinatanggal pa sa sinama pa sa bayaran sa kuryente ang sa for peace.
1: Yung sa kuryente naman po, kung makikita po natin, hindi naman po ganun po kalaki yung inawas po sa atin sa mga consumers. Inabing ko lamang po na tama nga po yung sinabi mo, sir, na mas mabuti nang nakakatulong tayo kaysa tayo yung tinutulungan. Ito po mga beneficiary natin sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Di naman po nila pinili maging member dito. Kung meron po silang choice, mas gusto po nilang hindi po sila member dito.
0: Correct.
1: Di ba po?
0: Mm-mm.
1: Kaya ito po yung gusto rin natin paintindi sa ating mga mamamayan na kung meron lamang pong choice ang ating mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program, mas gusto nilang mas maayos yung buhay nila na hindi na nila kailangan maging parte nitong programa ng gobyerno.
0: Kasi nga, nung mga nakaraan, mga first years ng operation ng For Peace, maraming mga nakapasok na hindi naman talaga dapat qualified. Oo, pero sa ngayon, naayos naman na. Sa tingin natin, naayos naman na. Talagang nandiyan sa four piece. Mga qualified naman na kasi sinala na ng DSWD. Tama ho ba yun, attorney?
1: Tama po, sir. Meron po mekanismo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program na tinatawag na grievance mechanism para po masala or maalis yung mga hindi dapat. Kasi po, wala naman po talagang perfectong programa.
0: Correct.
1: Siguro po, nung nagsimula, baka po meron talagang mga nasamang hindi dapat. Pero po, madali naman po itong ma-verify. Meron po tayong mechanism para po pwede mag-report ang public. Meron kayong kilala na hindi naman to dapat member ng For Peace. Sabihin nyo lang po sa amin, mag-imbestiga kami, bigyan natin ng due process at ma-resolve po natin ito para po matira sa programa yung mga karapat-dapat lamang ng mga beneficiaries.
3: Attorney, doon po sa mga... hindi pa po nakakasama, ibig sabihin hindi pa po naisasama sa four piece pero po sira ay qualified, ano po ang kanilang gagawin?
1: Ito pong sa Pantawid Pamilya ng Pilipino Program po, pwede pa kayo lumapit sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD para po magtanong bakit po kayo hindi nasama.
0: Mm-hmm.
1: Yung una po, yun yung pinakauna pong kailangan nila malaman, bakit kayo hindi nasama sa programa. At pangalawa po, kung eligible po talaga kayo, tutulungan po kayo ng ating mga empleyado para po kung ano po yung kailangan yung gawin para makasama po sa program.
0: Pero sa ginagawa kasi ngayon ng ano ng barangay, imposibleng hindi makasama kasi nagbabahay-bahay sila karuni eh. Iniikot talaga nila yung mga bahay. Sa amin nga nakadaan eh. Oo, dalawang beses nang pumunta sa bahay.
3: Na nag-survey.
0: Nag-survey, ilang kamo sa pamilya, inihiling ang kalagayan, magkano bang income ng pamilya. Eh, palagay ko naman, saturated na. Tama ba ako, attorney?
1: Apo, yun nga po, sir. Sabi ko nga po, wala tayong perfectong programa. Kaya po, mas maganda po na kung meron tayong mga ganitong mga nakikita na meron mga miyembro na hindi dapat, meron naman na mga dapat maging miyembro pero hindi nakasama, pumunta po tayo sa pinakamalapit na tanggapan ng DSW para po may parating itong mga ganitong concerns para po matulungan namin.
0: Oo. Kasi nung araw, attorney, parang may mga reklamo na yung para sa poor peas nagagamit ng sa hindi tama. Like for example, nagagamit sa sugal, nagagamit sa ibang bagay. Gaano po ba kasigurado, attorney, na yung mga naibibigay sa kanilang tulong ay napupunta sa tamang, sa tama talagang objective nito?
1: Sige po. Katulad po nung binanggit ko kanina, meron pong family development session na sinasagawa ang DSWD para sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Isa po sa mga requirements para mga conditionalities para po makatanggap sila ng kanilang cash grants ay mag-attend nitong family development session. Dito po sa family development session, pinapaliwanag po sa kanila para saan po itong tulong, saan niyo po ito kailangan gamitin, para po maintindihan nila na kailangan po nilang mas maayos yung maging maayos ang kanilang buhay. Kasi ito pong cash grants, hindi naman po ito lamang ang kanilang inaasahan para sa kanilang pang-araw-araw. Kung isipin po, maliit lamang po yung binibigyan nating cash grants sa ating mga beneficiaries. Kaya po, dagdag na tulong lamang ito. Kailangan po nila itong gamitin sa tama. During po dito sa mga family development session, pinapaliwanag po sa kanya. Tinutulungan sila paano po yung tamang pag-manage itong pera, saan po ito dapat gamitin, yun po. So, pag hindi po sila ga-attend nitong family development session, pwede po silang matanggal.
3: Attorney, kailangan ba ng isang four-piece na i-liquidate or ibigay yung mga resibo ng kanilang mga ginastos?
1: Hindi naman po, sir. Hindi naman po kailangan i-liquidate nila kung saan po nila ginastos yung binigay na tulong. Kaya nga po, ang ginagawa natin, pinapaliwanag po natin sa kanila saan po dapat gamitin ito, ano po yung purpose nitong cash grant. Kasi nga po, katulad ng sinabi ko kanina, hindi po ito lamang ang kanilang ginagastos sa pang-araw-araw. Kasi po, kung isipin ko, meron ka pong pamilya, meron kang limang anak, hindi po sapat itong cash grant na binibigay. Kaya kailangan po, may trabaho ka pa rin. Ito po kasing cash grant ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Hindi naman po natin tinuturuan sila maging tamad. Kailangan po nilang magtrabaho pa rin. Kasi po, kung hindi sila magtrabaho, hindi po nila maabot yung mga conditionalities. Para po makatanggap sila ng cash grant, kailangan po, kung meron silang mga anak, pumapasok po ito sa kailangan. So, kung umaasa lamang po sila sa cash grant, hindi po nila yung magagawa. Hindi po nila mapapasok sa mga paaralan yung kanilang mga anak. So, hindi sila magiging eligible. Hindi sila makakuha ng cash grant. So, ganun po. May mga conditionalities po para ma-receive yung cash grant. So, kailangan po nila pa rin magtrabaho. Kaya po, mali po yung sinasabi ng ibang tao na naging tamad yung mga beneficiaries po natin.
0: So, ibig sabihin, may freedom pa rin sila na gamitin yung cash grant na yon sa kanilang mga basic needs basta makapag-aral yung mga anak nila.
1: Opo. Kung meron po sila mga anak na nasa elementary, high school, or senior high, kailangan po at least nasa 85% yung attendance. So, hindi mo po mapapasok yung anak mo kung wala ka pong trabaho, di ba po? Paano yung pamasahe niya? Paano yung paon niya? Paano yung pang-tuition niya? So, ganito po. Yung binibigay po nating cash grants, kada dalawang buwan po yun. So, kung hihintayin mo lang po yun, paano mo po, paano makakapasok yung anak mo? Di ba po?
0: Tama. So maraming salamat, attorney, sa pagpapaliwanag na yan. Kahit papano yung mga listeners natin nagkaroon ng maliwanag na perspektibo, ano, patungkol diyan kasi marami sa kanila ang nagtatanong patungkol sa implementasyon ng For Peace. Mm-hmm. So attorney, maraming salamat po sa inyong panahon, ganyan ang pagkanahon, ganyan ang pag-aaga. Nawa ay ingatan kayo ng Panginoong Diyos at mabuhay ka, attorney.

0: receive ng tulong. Sa paglipat po natin sa digital payments, hindi na rin nyo kailangan pumila ng matagal sa mga susunod na payouts. Ang layunin po natin ay may padala na lamang ang tulong direkta sa mga napiling digital wallets or bank accounts ng ating mga beneficiaries, kaya mas mabilis, mas ligtas, at mas maginhawa ang pagtanggap ng cash assistance. Yan naman po para sa amin sa DSW.
1: Maraming salamat po, Attorney, sa iyong panahon sa ating programa para malinawan ang ating mga kababayan. Magpalain kayo ng Panginoong Diyos at ingatan sa buong maghapon. Salamat, Attorney.
2: God bless po, Attorney.
0: Maraming salamat po.
1: Yan, mga kaibigan, yan po si Attorney Michael Jerome Villena, ang Assistant Regional Director for Operation or ARDO ng DSWD Regional Office 5. Salamat po sa inyo, Gabos, mga tugang. Kami rin po ay magpapaalam na. Salamat sa mga nag-mensahe sa atin dyan sa ating Facebook Live. Salamat po ng tabi sa inyo, Gabos. At rin na may ingatan kayo ng Panginoong Diyos sa buong maghapon.
2: Thank you. Sige, dahil may na po mabasa, Gabos. Ano po?
1: Wala na
2: po kaming oras.
1: Ganun talaga. Meron pa ba dyan mga dapat nating basahin?
2: Kumustay na lang natin. Sister Wing, andyan na. Look at you. Sister Wing.
1: Nahuli ka kasi, Sister Wing.
2: Oo, hindi na nag-update sa'yo, sir. Puro ka one, nasa one.
1: Hindi na nag-update sa'yo.
2: And, Sister Jun Rodriguez, hindi na natin nabasa yung kanilang mga messages.
1: Ayun, kasi may problema sa kuyang Facebook. Dahil nag-update.
2: Hindi nag-update.
1: One lang palagi. lagi ho nating paalala, habang may panahon pa,
2: anggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay para naman.
1: Parang sumabit. Ganun talaga dahil pamahaw.
2: Iyo baga.
1: Nakasama po natin ngayon sa technical side ang lalaking binagpala ng kulot na taghoy. Don Ramon Diaz. Kaya po ang mga naging kahalakakan ninyo, kalmusalan ganyo na pag-aaga. Ang mga lalaking magpapabawas. Anang sa indong kamunduan.
2: As in, magdadagdag maski diit. Kasi indong kogman.
1: Yeah, diit sana. Nag-iisa lamang po, El Solamente, Rico Jalit.
2: Nagsusulong, Guapito, warang iba, Ronnie Rinsales.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye, God bless.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 DUAY FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, alas 8.31 ng umaga.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Hello po, isang magandang Wednesday morning. Makulimlim pero hindi na maulan dito sa amin sa Legazpi, sa Daraga area. Ang panahon sa umagang ito, nako, kumusta naman po ang panahon sa inyong lugar? Kung meron po mga pag-uulan, ay patuloy po tayong maging maingat at mapagbantay sa ating kapaligiran. Dahil yan po talaga ang maasahan nating panahon sa araw na ito ayon po sa Pag-asa DOST. Ako po si Mel Manzanilla at pansamantala po tayo humahalili sa ating station manager na si Ma'am Yvette Pau sa araw na ito para sa ating negosyo as in trabaho program. Ang programa po na patuloy na nagsusuporta sa inyo, ano, patuloy na nag-i-encourage, nagbibigay ng mga karagdagang impormasyon para sa patuloy na pag-unlad ng ating pagnenegosyo at pagtatrabaho. Dito po sa inyong himpilan, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. Ngayon po, araw nga ay Miyerkules, 19 na sa buwan ng Agosto 2026. At sa technical side, ay nag-a-assist naman po sa atin si Don Ramon. Na nahirapan ka ba, Don Ramon, sa pagbiyahe mo kahapon, kagabi? Grabing ulan, di ba? Ha? Sobrang lakas. Ha? May kasamang hangin, yun talaga. Kung ulan lang sana, okay lang. Pero kung may kasama pang hangin at nagbabiyahe ka na nakamotor, ayan si kuya mo. Talaga naman, galing pa yan ang Malinaw Albay. Kaya Kuya Mon, thank you so much sa iyong pagtsatsaga at sa inyong kasipagan. Kahit may mga ganong pagkakataon at panahon, ay hindi pa pipigil yan si Kuya Mon. Para lang tayo ay patuloy na makapag-broadcast sa araw pong ito. God bless you, Kuya Mon. And syempre pa po sa ating mga motorista pa din. Ingat-ingat pa rin po tayo kasi may mga lugar po na medyo may mga baha-baha. After po ng napakalakas na ulan kahapon at kagabi. Wala po tayong bagyo pero meron po mga, LPA ba to, Kuya Mon? Oo, kasi ito po ay talagang nagpapadami pa, nagpapalakas pa po ng ating habagat. Pag ganito po mga buwan, ay nandyan po talaga ang ganitong panahon. Pero pasalamat na lang tayo kasi kung maging bagyo man po, yung mga low pressure area na yan, ay hindi naman po magla-landfall sa atin. Ano? So yan naman ang maganda. So anyway, sana po ay samahan nyo kaming muli hanggang 9:30 tayo ng umaga, magkakasamang muli dito po sa programang Negosyo as in Trabaho. And dahil nga po ngayon ay araw po ng Miyerkules, ay makakasama po natin sa ating Negosyo as in Trabaho ang ating po mga suki mula sa Department of Trade and Industry para po sa ating DTI Corner. Makasama po natin si Ma'am Rona Panganiban ng DTI PRO 5 Consumer Protection Division at si Alex Navora ng Consumer Protection Division. Pag-usapan po natin mamaya itong iRegis. Ano ibig sabihin ng iRegis? May idea ba kayo kung ano to? Parang ano to? Ano to? Registration? Ano? Oo, sa akin lang na paghula-hula. Joke lang. Ay, Regis. Sige po, alamin po natin yan sabay-sabay mamaya sa ating pong DTI Corner. At kung may tanong po kayo sa ating pong mga resource person, huwag pong mag-atubili na makipag-ugnayan sa amin. Ipaabot lamang, lalong-lalo na po sa mga nagnenegosyo. Ano, ito po ang ating contact information. 0998-843-0573. Sa FB naman po ay naka-live na tayo sa ating pong FB page, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Samantalang sa YouTube and Instagram ay nandito po tayo sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Siyempre meron pa rin po tayong online streaming, lalong-lalo na po para sa ating mga musical program para mas mapakinggan nyo po ng malinaw. Ma-enjoy nyo talaga ang mga naka-lineup na song sa mga musical program natin sa bit.ly/thewayfm. Messenger po ay pwede pa rin kayo makipag-ugnayan sa ating pong Carrion's Official GC.
Uy, happy birthday din sa mga nagsiselebrate ng kanilang birthday today. Meron ba akong kakilalang may birthday? Ngayong, ayan, August 19, parang wala akong kakilala. Anyway, hindi man po namin kayo kilala pero celebrated po ang birthday nyo with us. Dito po sa ating programa, binabati po namin kayo. Happy, happy birthday and many, many more birthdays to come. Kaya wedding anniversary nyo ba? O ano pa mga celebration meron po kayo? Hello muna and good morning sa ating mga kaibigan dito sa Catanduanes, Happy Island of Catanduanes. Of course, dito sa beautiful island of Masbate, abangan nyo po ang team ng Diwe ay bibisita po dyan. Dito rin sa Sorsogon, Camsur, Camnorte, Northern Samar and Leyte. And of course, sa buong Philippines, good morning. At maging po sa ating mga kaibigan na nakaantabay pa rin po sa atin, mapareplay man or naka-live ngayon sa ibang bansa. Hello po sa inyo, good morning. Ayan kay Ate Joy and Kuya Mario. Magandang gabi po sa inyo. Kay Kuya Daniel, good morning. Sa mga kaibigan naman natin sa Bahrain, si Ate I and of course si NJ. Ingat-ingat kayo and magandang araw sa inyo. Alright, sa oras na 8:39 na po ng umaga, ay patuloy po kayo na makipag-ugnayan sa amin dahil ang ating pong himpilan ay patuloy nga po sa pagbabroadcast because we are a non-commercial, non-profit entity. Himpilan po ng FEBC Philippines sa Bicolandia. Kaya patuloy po kaming kumakatok sa inyong mga puso na kayo po ay makasabay namin sa paghayo. Kailangan po namin ang partnership with you in four ways na pwede po kayong maging kabahagi. Una po dyan ay ang inyong pagpipray. Continue to include us sa inyo pong mga panalangin. Kung kayo po ay patuloy na may burden na ipagpray ang himpilan na ito, isama nyo po ang mga concerns natin. Yung ating pong management, ating pong araw-araw na broadcast, ayan, provision sa lahat ng ating mga pangangailangan, lalong-lalo na po sa operation. Para po magtuloy-tuloy na napapakinggan ang ating himpilan. So yan po, panalangin nyo rin ang kalusugan ng bawat nagbo-broadcast natin ng mga volunteers and talents. Siyempre ang staff, dahil iilan lang po tayo dito, lilima lang po kami. Kailangan natin ng lakas at protection mula sa Panginoon. Kasi kung lalong-lalo na sa ating mga tech, kung may isa dyan na magkasakit, ay nako naman. So let's continue to pray po sa mga bagay na ito. Or pa man po ang mga binibigay ng Lord sa inyong mga puso, nilalagay ng Lord sa inyong mga puso na ipag-pray para sa ating pong himpilan ay welcome na welcome and we appreciate po. Ang isa pa po na paraan ay ang inyo pong pag-volunteer. Kung kayo po ay kinakatok ng Lord na maging bahagi, kung kayo ay may mga expertise, kakayanan sa pag-broadcast, o kaya iba pang mga paraan na kayo ay pwedeng makapag-volunteer, ay pwedeng-pwede nyo po kaming kausapin. Ate pong station manager na si Ma'am Yvette Pao. Siyempre pa, meron pa rin po yung ating promotion para po patuloy na mas marami pa ang maabot at makapakinig ng ating mga programa. Anayahan nyo po ang team ng D-Way. Kung meron mang mga programs o kaya ay mga gathering kayo na maramihan din o kahit konti lang, ay pwedeng-pwede din po nating puntahan yan. And of course, ang pinakahuli po ay inyong giving. Ayan, kasi nga alam na natin na tayo po ay non-commercial and non-profit. E di kayo po ay welcome na welcome kung hindi po kayo ng Lord na magbigay. Alam niyo po, hindi naman po yan sa laki o sa liit. Basta kayo ay nakaramdam ng burden na makapagbigay. Kahit po tagmagkano lang. Meron din po tayo mga coin banks na i-distribute na pwede nyo pong punuin ang inyong mga coins o pwede rin po ng inyong mga bills. Sa yan, kung magkano po ay welcome na welcome po yan, we appreciate po ang bawat centavo o sentimo na inyo pong inilalagay para sa himpilan ay pangwalang hanggan po ang impact niyan.
Sige po, kung kayo ay interesado sa 54 na paraan na yon, para kayo ay maging kasabay namin sa paghayo. Let us know po. Hanapin nyo lamang po si Alvis Ray Ison. Alright, sa ating pagpapatuloy, narito na po ang ating pro tips para sa ating mga nagwo-work na mga kababayan. At isi-share po ni Maloy Malibiran sa Lumbides ang create a culture of gratitude. Nako, tamang-tama ito sa mga panahon na to. Paano nga ba tayo magkakaroon ng kultura na mapagpasalamat? Narito na po ang pro tips.

0: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Maraming paalala ang Biblia sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat. Sa New Testament ay ikinuwento pa nga kung paanong nagpagaling si Jesus ng 10 ketongin. Ngunit sa 10 ay isa lamang ang bumalik sa kanya upang magpasalamat. Pagpapakita ito na marami talaga ang mabilis makalimot at hindi sanay na magpasalamat. Kahapon ay ibinigay ko sa inyo ang unang 3 tips sa pagkakaroon ng culture of gratitude sa ating opisina. Let's complete the acrostic thanks as I give you the last 3 tips on this topic. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Thanksgiving should be articulated. Kailangang ipinahahayag natin ang ating pasasalamat. To be thankful at all times, we need to think of the good in every situation, have Thanksgiving exercises, and appreciate what other people do for us. Ano pa ang dapat nating gawin para maging bahagi ng kultura sa ating trabaho o negosyo ang pagiging thankful? N is for name specific blessings that you are thankful for. Mahilig tayong magbigay ng blanket apology, pati na rin blanket gratitude. Yun bang kapag humingi tayo ng patawad, ang sasabihin natin, "Sorry sa lahat-lahat ng atraso ko sa iyo." Kapag naman nagpasalamat, "Thank you sa lahat-lahat ng kabutihan mo." Like an apology, your thank you will be more meaningful and effective kung ito ay specific. Ano ang regalo, tulong, serbisyo o biyaya na ipinagpapasalamat mo? Pangalanan mo ito isa-isa upang masanay at matuto tayo na i-appreciate ang maraming pagpapala na dumarating sa buhay natin. Name specific blessings that you are thankful for. K is for keep realistic expectations. Minsan, ang dahilan ng kawalan natin ng appreciation sa mga ginagawa ng iba para sa atin ay ang sobrang taas at unrealistic expectations na mayroon tayo. Ibinibigay na ng mga kasama mo sa trabaho ang kanilang best pero kulang pa rin ito para sa iyo. Hindi ko naman sinasabing babaan mo ang iyong standards, pero ang tanong, makatotohanan ba ang expectations mo? At panghuli, S is for selflessly serve. Kapag naranasan mo ang hirap at pagod ng totoong paglilingkod, you will have a better appreciation of the efforts and services that other people do. Hindi mo susungitan ang crew na nagkamali ng kuha ng order mo kasi alam mo ang hirap na pinagdadaanan ng mga working student. Hindi ka magrereklamo kung medyo hindi ka nakuhang ngitian ng isang sales lady kasi nauunawaan mong maghapon na siyang nakatayo at pagod na. Sa halip na magsungit at magreklamo, hahanap ka ng paraan para ipaalam sa kanila na naiintindihan mo ang hirap ng trabaho nila dahil nararanasan mo rin iyon. Magiging mapagpasalamat ka sa trabahong ginagawa ng iba kung ikaw mismo ay nagtatrabaho at naglilingkod. Selflessly serve so that you will also be thankful when others serve you. Hindi lang salita ang pasasalamat. Thanks should be part of our work and lifestyle. Think of the good in every situation. Have Thanksgiving exercises.

at Pilipino, kung saan dito nakapaloob ang ating sariling kultura, tradisyon at paraan ng pag-iisip bilang isang lahi. Ito din ay sumisimbolo sa yaman ng kaisipan ng mga Pilipino na patuloy na umuusbong sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto 2026, ang tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang temang ito ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino upang ipakita ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI o teknolohiya para sa mas mabilis na pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. May mga inobasyon man sa paggamit ng ating wikang Filipino, ito ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating minamahal na bansa sa pagsabay natin sa pagbabago ng panahon. Tandaan lang palagi ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Sa puso't diwa. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong buwan ng Agosto. Nagsasabing, patuloy nating gamitin at pagyamanin ang ating wikang Filipino sa gitna ng nagbabagong panahon.

0: Oras po natin ay alas 8:51 na po ng umaga. Ayun, may mga power interruption na naman tayo, Kuya Mo. Ay naku, maagang pamasko. Anyway, susunod na nga po sa ating programa dito po sa Negosyo Asin Trabaho, ang ating DTI Corner. And this morning po ay kasama natin via Zoom ating po mga resource persons mula sa DTI or Department of Trade and Industry Regional Office 5. Nandito po si Ma'am Rona Panganiban, and of course, siya po ang Consumer Protection Division. Kasama po siya dyan. And of course, maging si Sir Alex Novora, Consumer Protection Division din po. Para pag-usapan natin itong iRegis. Tama ba yung pagbasa ko nito? iRegis o eRegis? Sige po, pabatiin na natin sila and welcome sa ating program. Good morning po, Ma'am Rona. And of course, hello kay Sir Alex. Sige po, pabatiin na natin sila and welcome. Hello po and good morning. Ayan, wala silang audio. Hindi po namin kayo marinig. Ayan, hello and good morning po and welcome sa Negosyo Asin Trabaho. Ayan, si Sir Alex and of course si Ma'am Rona.
1: Nakamute.
0: Ayun na, okay. Naririnig ko na kayo, sir. Si ma'am na lang. Good morning, ma'am.
2: Apo, good morning po.
0: Ay, okay na po. Okay na po, yes.
1: Okay, good morning.
0: Sige po, kumusta po kayo mga ma'am and sir?
1: Hello, good morning, Ma'am Mel at sa lahat ng taga-subaybay po. Mabuti naman po kami.
2: Okay naman po kami, good morning po.
0: Yes, and it's good to have you again po this morning sa ating DTI Corner. Ay, pag-uusapan po natin today. Ayan, ito pong topic natin na iRegis or papaano po ba ito sinasabi? eRegis or iRegis?
2: Tama po, Miss Mel, iRegis.
0: Okay. Sige po, ano po ba itong iRegis?
2: Ah, okay po. Sige. Ako na lang muna, Lex.
1: Apo. Sige po, Ron.
2: Apo. Ang iRegis po, good morning po ulit sa ating mga taga-pakinig po ngayon po episode po dito po ng DTI dito po sa Biway. Ano po? So, ang iRegis po, Ms. Mel, is ang Integrated Registration and Information System ng DTI po. Kumbaga, system po siya, Ms. Mel, kung saan pwede po mag-apply ng mga sales promotion permits and accreditation ng service and repair

0: enterprises, dun po sila magsasubmit ng application using the system mm-hmm. by uploading the requirements po nung ating mentioned na mga frontline services like sales promotion, permit issuance, and accreditation of service enterprises.
1: Okay.
0: Yun po. But before that, opo, yun po.
1: Yes.
0: So, dati po kasi Ms. L, and actually, ngayon po, may mga ilan-ilan pa rin po, manual po ang pag-submit ng application po ng sales promotion permit mm-mm. and then SRE. So, mm-hmm. ang nagsimula po talaga yung Ms. Mel sa ating FTEM or Fair Trade Enforcement Bureau sa head office since 2020.
1: Yes.
0: Nag-start siya nung pandemic po. Ano? So, ngayon lang siya binaba po dito sa regions and provinces po mm-hmm. sa ng DTI. So, nag-start po kami Ms. Mel nung June. This June 2026. Nag-full
1: oy,
0: blast po
1: lang.
0: Kami dito
1: oo.
0: Sa regions and provinces po ng iRegis.
1: Mm-hmm.
0: Opo.
1: Mm-hmm. Okay. So, sabi niyo po ito ay full blast na siya.
0: Yes, po, mm-mm,
1: opo. Mm-mm. Yes, ma'am. So, ano po ang mga dapat na para po kanino ito ang iRegis?
0: Ang iRegis po, Ms. Mel, dito po sa provinces and regions po. So, yung mga negosyante po natin na mag-a-apply ng sales promotion permit, tapos yung ating mga service and repair shops po na magpapa-accredit ng kanilang mga shops, mag-a-apply po sila dito sa system. But before that po, Ms. Mel, kailangan muna nilang gumawa ng Negosyo Connect profile sa negosyoconnect.dti.gov.ph. So, dun muna po sila unang pupunta sa Negosyo Connect. Pag may profile na po sila, pag may reference number na, saka po sila pwede pumunta sa iregis.dti.gov.ph
1: mm-hmm.
0: para isubmit ang kanilang application. Opo.
1: Ah, so bago sila makapag-register dito sa iRegis, doon muna sila pupunta?
0: Yes, ma'am. Opo.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Sa Negosyo Connect po muna. Tapos pipiliin po nila doon yung Connect Your Business na mm-hmm. ano po, may tabs po. And then pagdating naman po doon sa iRegis, may instructions videos naman po tayo, Ms. Mel,
1: okay.
0: para sa ating mga applicants. Kaya hindi po sila, susundan lang po nila yung video, hindi po sila mahihirapan sa pag-submit po ng application. Kasi step by step po yung procedure dun sa video.
1: Ah, okay. Nandun na rin po yung mga requirements na dapat isubmit.
0: Yes, Ms. Yes, ma'am. Opo, yes, Ms. Mel.
1: Mm-hmm.
0: Nandun po sa website. Opo,
1: okay,
0: opo.
1: Sige. So, paano po ba? Like, dapat meron akong internet connection or meron po bang system or like way para doon na lang po sa office ninyo or gagawin or kahit nasa bahay ako or nasa negosyo ko, pwede akong mag-register?
0: Yes, Ms. Mel. Opo, kasi since ano na po siya system na dinevelop po, so kahit nasaan po, not necessarily na pupunta pa sa office po yung applicants mm-hmm. so at their own comfort zones, at their own time po, pwede po sila mag-submit ng application. However, tama ba, Lex? Correct me if I'm wrong. Gumagana lang po siya, Ms. Mel, within office hours and within working days. Tama ba, Lex? Pag weekend, hindi po sila
2: yes.
0: pwede mag-submit ng application.
1: Ah.
0: Opo. Maalitan po, opo.
2: Tapos okay. In addition pala po, good morning po
1: yes,
2: ulit.
1: Sir. Yes,
2: in addition, itong para sa kaalaman po ng mga nagsusubaybay, itong iRegis po, way back pandemic period, ito nagsimula. Doon na mention ni Ma'am Ron sa Fair Trade Enforcement Bureau sa DTI, man din po yan, na bureau, to address nung submission dahil nga limited yung interaction noon.
1: Mm-mm.
2: Kaya na-develop ito. Ngayon, time comes, na-appreciate nila yung system, kaya in-involve na din yung mga lahat ng opisina of Department of Trade and Industry, including the regional and provincial offices.
1: Mm,
2: ang
1: okay.
2: Sa national level po, mayroong 7 processes na under iRegis. Pero na-mention ni Ma'am Ron, sa atin po sa regional office, including the provincial offices, 2 pa lang yung applicable.
1: Okay.
2: Eventually, baka mag-expand pa rin dito sa amin. Ang pinaka-portal po niyan, Ma'am, iRegis.dti.gov.ph. So, makikita nila lahat doon yung mga services na pwede nilang i-avail. So, yung 2 major services na na-mention ni Ma'am Ron, yun po yung service and repair enterprises,
1: mm-mm.
2: yung pag-process, pag-accredit ng repair shop, as well as yung pag-apply for the sales promotion ng mga establishment.
1: Ayun
2: so,
1: no.
2: doon
1: okay.
2: sa question po kung para kanino ito, para
1: oo.
2: Ito sa mga pinagsisilbihan namin na sektor yung ano po mga industry, establishments or industries na engaged or dito sa mga process na ito. Mayroon pa ito yung private emission testing center, yung sea import application, sea freight forwarder, yung merchandise broker, ship broker, as well as bulk sales. Yeah, total, pito po itong services na in-integrate sa isang system para mas madali na yung pag-apply ng ating mga sektor na nabanggit na nangangailangan ng serbisyo na yon sa ano po, DTI. Doon na namin, madali na namin ma-access, ma-evaluate kung nakapasa sila sa sa service na standard as well as yung mga requirements na comply nila para sa accreditation or permit issuance. Yan po mamang kagandahan nito dahil hindi na nila kailangan pumunta ng opisina. Mm-mm. Pwede lang sila pumunta, pwede rin magpatulong, pwedeng dito na mag-process sa amin. Mm-mm. Sa opisina namin. Kung halimbawa may limitation sila sa access ng ano internet.
1: Yeah.
2: Pwede rin pa rin po sa amin, ma'am.
1: Ay, pwede pala.
2: Apo, pwede pa rin. Apo.
1: Okay, can you give us po, ano po yung pinaka-purpose talaga? Why you come up with this system?
2: Yes, yun nga. Initially yung nabanggit namin regarding doon sa mga na-raise na concern na capture sa mga ng mga industries, establishments or enterprises na kailangan daw nila ng alternative or kung pwede dahil nga sa yung technology upgrading, nasa digital age na tayo ngayon, kung pwede, mayroon naman na online system kagaya ng ibang mga government agencies.
1: Opo.
2: Na eventually nga, ina-aim namin na ma-include na ito sa eGov app.
1: Ayun, yan sana ang itatanong yung ko din, sir. Nasa eGov app na
2: yan,
1: po
2: nasa
1: ba
2: process.
1: Ito? Okay.
2: Opo, nasa process na po yan. Ina-anticipate na din namin na pag napalis na po ito, inasama na sa eGov app including the business name registration system. Yung pag-register naman yon ng mga establishment. Kaya ito ay isang direksyon ng DTI dahil nga sa naka-anchor din sa direksyon ng ating pamahalaan na all services can already be accessed through the ano po centralized system, the eGov app. That is why yun yung isa sa mga concern or isa sa mga reasons why na-develop ito. That is in preparation for that particular compliance. Ngayon, even before, may mga nakakapture na kami sa mga aming mga pinagsisilbihan na sektor na dapat daw magkaroon ng ganitong system online. So, malaking tulong po ito sa tingin ng aming opisina para mas lalong mapadali ang serbisyo o mas lalong mapadali ang aming pagpaprocess ng iba't ibang application through this system. Sa amin naman, mas lalong mabilis namin ma-actionan na hindi nila kailangan pumila o pumunta ng opisina, kakasave na sila, mas lalong makakapag-focus sa kanilang pagninegosyo.
1: Yeah.
2: Yan. And other mga concerns po na pwedeng ibigay ng online access na ito.
1: All right. May registration po ba ito na babayaran or free access lang po sila?
2: Sa system po, sa pag-create ng Negosyo Profile Connect, lahat po ito free.
1: Okay.
2: Pero yung nagpe-prevail pa rin ng mga permit fees and licenses na kailangang bayaran even without the system, nandun pa rin po kasi may guidelines tayo diyan sa pagdating sa accreditation, mga accreditation fee as is po yon, as well as yung sales promotion fee. Pero any added web hosting cost or fees, wala po. Libre po, ma'am.
1: Okay. Oh. Ma'am and sir, can you give us like a step-by-step po na procedure? Paano po ang pagsasagawa para ma-access natin at magawa natin itong e-registry or i-registration?
2: Sige, Ron, please. Yung na-mention na po ni Ma'am Ron kanina.
0: Yung as mentioned earlier, yun nga po, ma'am. Kailangan muna pumunta sa Negosyo Connect. Negosyo Connect, K-O-N-E-K, one word lang po yun, negosyoconnect.dti.gov.ph. Tapos, after po doon, pag nakapasok na po doon sa negosyo-connect.dpi.gov.ph, may mga tabs po doon, Ms. Mel, sa taas. Yung connect your business, yun po yung kailangan nilang pindutin, yung okay. connect your business na tab. Tapos, kailangan nilang i-fill out po yung details nila as businesses, whether sole proprietor ba sila, yung form of ownership, corporation, cooperative, partnership,
1: may NGO, choices other, na. May choices na doon.
0: May choices naman po. So, i-click lang po yun, ma'am. So, kung ano man yung mga susunod doon na step, pag pumili na sila doon, may mga next steps na po yun, kailangan muna nilang kumpletuhin yung kanilang profile sa Negosyo Connect. So, pag successful na po, pag may Negosyo Connect profile na sila, may ma-assign na sa kanilang reference number, saka po sila naman pupunta doon sa another website, which is the iregis, that's iregis.dti.gov.ph. So, pag nakapasok na po sila doon sa IRG, so pipili po sila doon kung ano yung i-apply nila. May pagpipilian din po doon yung mga na-mention nga ni Sir Alex kanina, yung 7 po na services, frontline services na pwedeng i-access, i-ano okay. po, apply sa IRG. Pero dito po sa provinces and regions, sales promotion and accreditation of service and repair shop pa lang po ang available sa ngayon.
1: Ah, among so, the 7, among the 7, ma'am.
0: Ah, po, dalawa.
1: Dalawa pa lang ang
0: dalawa pa lang po.
1: Ang gumagana dito sa atin sa Albay.
0: Opo.
1: Or
0: actually,
1: sa Bicol.
0: Okay. Opo, ito po kasi yes, ma'am. Actually po, ito po kasi import applications, sea freight forwarders, bulk sales, merchandise broker and ship broker. Sa head office po talaga ito, Ms. Mel.
1: Ah,
0: sa Fair
1: okay.
0: Trade Enforcement Bureau lang. Parang centralized dun sa kanila. Okay. However, ito pong service and repair enterprises, sales promotion, and accreditation ng PETSI or Private Emission Testing Centers, ano po siya? Pwede din po dito sa ano? Pwede po dito siya sa regions and provinces.
1: Ah, okay.
0: So,
1: okay.
0: Yun po. So, alimbawa po, mag-a-apply sila ng sales promotion. So, pag-click po nila yung sales promotion na tab, so, ililip po sila doon sa, parang, mag-ano po sila, sign in. Pwedeng mag-sign in po sila muna using their Google, sign in with Google, or kung may iba po silang email address, pwede po nilang i-sign in yon. Pero parang mag-create muna sila mismail ng account. So, pag successfully created na yung account nila, they can already proceed with the submission of the sales promotion permit requirements. Na doon na lang po Ms. Mel sa system, i-click po nila, i-upload nila yung required documents, tapos makikita din nila po doon kung how much yung babayaran kasi may sales promotion permit fees po tayo.
1: Okay.
0: Depending on the type of the sales promo, nandun din po siya makikita sa system. Tapos, end-to-end process na po siya bali, Ms. Mel, na pag nagsubmit sila ng application, mapupunta po sila sa amin yung application for evaluation. After pag pumasa sa evaluator, dadaan po, susunod siya, pupunta naman siya sa reviewer. Tapos after ma-review ni reviewer, i-instruct na po sila na magbabayad na po sila. Pag nabayaran na po nila, masasubject na po siya sa approval ni provincial director or regional director in case po na dito sa regional office. So after po ni ma-approve, ni mabayaran and ma-approve eventually ni regional director or provincial director, pwede na po nila i-download ang kanilang sales promotion permit or service and repair shop accreditation certificate. So, ganun okay. lang po kadali. Ano, tapos mag-fill out sila ng client satisfaction feedback form after ma-provide yung request nila na whether sales promo permit or accreditation certificate. So, ganun lang po kadali, Miss ano po, Miss Mel. As long as doon sa submitted nila requirements, walang deficiencies or walang kulang. Kasi once na may kulang po yan, ibabalik po sa kanila yung application for their action muna.
1: Tapos,
0: pwede po nilang i-resubmit yung application, saka po namin siya i-approve pag okay na. So,
1: okay.
0: yun po siya. Parang ano na po talaga siya, end-to-end. Pwedeng, ano na po talaga, no need na silang pumunta dito sa office for them to apply.
1: Okay. Doon sa application sa e-regis, iRegis, okay siya online. Pero may part po doon sa, tama po ba, ma'am, yung pagkakaintindi ko, may
0: yes,
1: part doon
0: yes,
1: for the evaluation na kailangan nilang pumunta. Pumunta sila sa office niya. Ay, okay.
0: Yung client satisfaction feedback form po, online na din po mag-fill upan kasi nandun na din sa system.
1: Ah, okay.
0: Habang gine-generate yung permit or yung accreditation certificate, pwede na lang fill upan na po yung CSF. Online na din po.
1: Okay, okay. So,
0: pero may mga instance na po.
1: Yes. So, hindi na
0: yes,
1: talaga
0: ma.
1: Sila
0: hindi
1: pupunta
0: po
1: sa office until the whole process is completed.
0: Completed. Tama po. Pero i-mention ko lang po, Miss Mel, especially sa sales promotion, kasi yung may mga blanket approval po kasi, majority dito pa din pumupunta. Parang manually submitted pa din sa ngayon sa sales promotion. Ang pwede nilang ma-submit sa system is yung mga regular sales promo permits na mag-observe sila ng 30 days before mag-start, as stipulated po sa ating Consumer Act of the Philippines. 30 days bago mag-start ang isang sales promo activity, dapat mag-submit sila ng application. So, yun po ang pwede nilang i-lodge or i-submit sa iRegis. However, yung may mga existing na po na blanket approval, through email pa din po sinasubmit sa amin. Pwede through email or pwede walk-in. So, yun po. Ang isa sa mga exceptions po sa ngayon na hindi pa po talaga siya na depende po sa type of sales promo permit application.
1: Okay.
0: But the service and repair enterprises, pwede na po sila doon i-full Tama ba, Lex? Kahit yung renewal or
2: yes.
0: Basta uploaded po.
1: Okay.
0: Migrated naman na po yung data ng sa accreditation of mga accredited service and repair shops.
1: Yes. Okay. Yes, Sir Alex.
2: Yes, ma'am po. Yun po yung whole process na na-discuss ni Ma'am Ron.
1: Mm-mm.
2: Ngayon, kung bibisitahin nila po yung website, yung pinaka-portal kung saan sila mag-apply, yung pong iregis.dti.gov.ph, mayroon din doon pong flowchart at mayroong instructional video. Mm-hmm. Every flowchart, i-click lang nila kung ano yung step-by-step na illustration, mga screenshots na makikita nila kung paano. So eventually, yung kasi po na mention namin ng mga services, from time to time, in-apply yun ng mga ating mga industries related or mga firms na nag-access ng service na yun, magagamay yung process na yun. From time to time. Ang lang nito, yung first applicant, baka medyo magkaroon ng challenge. Pero eventually, sanay na siya, mapapadali na po yung pagpaproseso. Dahil even nga na-mention ni Ma'am Rona, yung payment doon na din, wala na payment sa opisina. Basta may through the QRPH na system, pwedeng ibang platform na gamitin nila, pwede na po.
1: Okay. Na-mention mo, sir, yung mga pwedeng may ma-encounter silang challenge. So far po, may mga na-report na po ba sa inyo or na-monitor kayo na challenges na na-encounter po ng mga gumagamit nitong app na to?
2: Yes, ma'am. Unang-una, yung walang access sa internet.
1: Mm-hmm.
2: Ang action naman namin na ginagawa diyan or yung ina-advise sa kanila, pwede silang pumunta dito sa opisina para i-guide namin. Mayroon din kasi kami, ma'am, na sinet up na kiosk.
1: Ayun.
2: Or yung parang booth na kung saan yung mga may ganoon na challenge, matulungan namin. Mayroon kami ditong dedicated staff naman na nag-guide para maisagawa yung pag-apply. Para isa yun sa pag-address namin sa system na yun.
1: Oo.
2: Then yung iba naman, dahil nga hindi na siya face-to-face, ang iba naman, na-mention ni Ma'am Ron, kulang yung mga requirements na in-upload.
1: So, kaya isa sa mga challenge.
2: Yun po. Kaya ang ina-address naman namin yan, dahil nagsisimula pa lang yung system, kung mayroon silang contact number doon or yung mga dati ng mga applicants na mayroon kaming database na kung saan mayroong contact number, tinatawagan na namin at ginaguide namin kung paano.
1: Okay.
2: So yun yung mga remedies namin or yung mga actions na sinasagawa sa ngayon na nagsisimula pa lang dito sa ating mga units, mga provinces and regional offices.
1: Oh, at least na-address
0: pwede
1: din po
0: agad. Pwede po mag-i-add lang po ako. Thank you,
1: Alex.
0: Yes po. May additional lang po ako doon. Din po kasi since birth parang birth pain po siya kailangan mo naming mag-adjust pati yung mga applicants, so may support naman po from our head office, yung ating ISMS po, kasi sila po yung nitong project, sila yung administrator nitong project, so from time to time yung mga screenshots po ng mga error messages or errors na na-encounter ng ating clients po, sinisend po namin doon sa support ng iRegis po para immediately naman po nilang na-alvest po para mabalikan namin yung aming mga applicants doon sa system po. Since bago pa ang lahat, so marami po talaga may encounter na problems po or issues upon submission of the application.
1: Mm.
0: So, yun.
1: Yes, and you are assuring naman po yung kanilang yung kanilang mga na-raise na mga challenge o problems ay agad nyo naman pong na-address. Tama po?
0: Yes po.
2: Ma'am.
1: Okay.
2: Mayroon kami, ma'am, na dedicated na chat group or through the Viber para doon mismo linalads namin yung immediately thereafter na makita yung mga issues and concerns ng ating establishments.
1: Yes.
2: Tapos mayroong dedicated na, tama yun ma'am ni Ma'am Ro, na team, support team para sa mga gano'n na cases po.
1: Okay. Oh, that's good. Okay, so since ano pa lang po ito, no, full kick off po kayo noong June, tama po? Mayroon na po ba tayong statistics kung ilan na po ang gumamit nitong iRegis?
2: Yes, Ma'am Ron, sa prepare siya po dito sa Albay dahil yun lang yung hawak kong data. As of now, may mga nag-apply na po, less than 10 na po.
0: Sa Albay lang po yan.
2: Pero sa ibang provinces mayroon din po. Hindi right now I have no hindi ko pa nalalaman yung data. I have no exact data po. Pero si Ma'am Ron, mayroon po siya about the sales promo applications.
0: Actually sa sales promo hindi ko na yan exact data na yun. Pero more or less, Miss Mel, dito sa regional office nung nag-start, siguro mga kakaunti lang sa provinces talaga ang mas marami. More or less dito sa province, sa region, mga less than 10 po ang na-process namin since June. Kasi sabi ko nga kanina, majority po ng pina-process namin na sales promo permits dito sa regional office, may mga blanket approval.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi po sila through iRegis nagla-lodge ng kanilang application. Pero sa provinces po, hindi ko din po maano yung exact figure, pero meron din po kasi halos lahat naman po kami may every time may encounter na issues po na namin doon po sa support na may mga gumagamit na po talaga sa iRegis. Ginagamit na po talaga siya ng provinces and dito po sa region.
1: Ay, wow. So that's wonderful. Yeah.
2: Yes, ma'am.
1: Yes po. Okay. Meron pa po ba like after nila na makakompleto ng mga requirements, okay na, how many days po yung paghihintay para maibigay na po yung permit?
2: Yes.
0: Actually, both sales promo and SRE, real time po siya. Once na na-approve na po siya ni RD, in the case of sales promo, pwedeng si RD and si PD ang mag-approve, but the SRE, Service and Repair Enterprises, yung provincial director lang po ang nag-approve. So real-time naman po siya, right after nilang magbayad and ma-approve na siya ni RD or ni PD, immediately pwede na po nila i-generate yung permit. Kasi ang turnaround time niyan, Ms. Mel, like for sales promo, is dapat within 3 working days from the time we received the application, dapat ma-release namin sa kanila. While sa SRE, tama ba, Lex? 3 working days din ba? Or 5?
2: yes. Kung po, depende sa type of application.
1: Okay.
2: So pwede siyang simple or complex. 3 or 7 po.
1: Okay.
2: So, pero itong iRegis po, ma'am, tama si Ma'am Ron, pag na-comply na yung requirements at nakabayad na, ang approval, i-click lang ng aming director kasi mayroon naman nag-endorse or recommend sa amin. Immediately thereafter po, mag-generate na niya.
1: Okay.
2: Yung,
1: so, pwede na siyang diretso mag...
2: Po yung permit.
1: Pwede niya nang i-print diretso.
2: Opo, diretso na po.
1: Okay. Oh, that's wonderful. Alright. May expiration po ba yung permit na yon? Or lifetime na po siya?
2: Ay, tanong ni ma'am. Apo. Itong process ko po, yung hinahawakan, yung accreditation of service and repair enterprises, base ito sa implementing rules and regulation ng Presidential Decree 1572, the Law on Accreditation of Service and Repair Enterprises, mayroon po itong yearly na kailangang na kailangan compliance. Meaning, ang ano po ito, expiration is within the calendar year, December 31, 20, oh, the year end, about December 31.
1: Mm-mm.
2: Kaya, kung kanina na imagine ko ma'am, kakunti na lang yung mga nag-apply dahil yun yung mga na-late na nag-renew as well as yung mga bago.
1: Apo.
2: So, yung mga bulk ng ating application is during the month of January. Wherein yun yung deadline natin na every January 1st of the year.
1: Okay.
2: Yung ma-submit nila o maka-apply sila. So, in short, every end of the year ang expiration po ng accreditation of service and repair shop.
1: Okay.
2: Si Ma'am Ron naman po.
0: Opo. So, sales promo naman po, Ms. Mel, depende po siya doon sa promo period na in-apply nila.
1: Ah,
0: so,
1: okay.
0: Opo, kasi doon sa, based on the sales promotion application po na in-apply nila, but the prescribed po, Ms. Mel, kasi ayon sa Consumer Act of the Philippines, like for me, may mga iba-iba po tayong sales promotion schemes like discount, premium, redemption, raffle, games or competition. For discount po, strictly po, with 3 months lang ang maximum na dapat na promo period.
1: Okay.
0: But the other promo schemes, premium, redemption, raffle, games, competition, pwede po siya maximum period of 1 year. But if you are in relation po to your question na yung validity po yun, depende po yun doon sa submitted nilang application. Pero
1: okay,
0: sa batas po, may prescribed time lang po tayo kung hanggang kailan lang siya dapat ang promo period ng isang sales promotion activity.
1: Ayan. O, can you give us an example mo ng mga sales promotion activities na ina-apply sa inyo? Halimbawa po, wag lang tayo mag-mention
0: po,
1: ng mga yung, ano, wag lang po tayo mag-mention siguro ng
0: mga tindahan.
1: tindahan. Parang in general po, give us the idea. Oo.
0: Apo, yung very common po, like discount, yung makita natin sa mga malls na
1: okay,
0: may reduced price, mga 10% discount, 10% off, yung premium naman po, yung mga buy one, take one,
1: okay,
0: na pag bumili ka ng item or pag may in-avail yung service, may immediate kang freebie, yung redemption naman po, alibawa, may minimum purchase requirement na kailangan i-meet, tapos once na na-meet mo yon, may kapalit kang price din po, hindi instant yung price, may kailangan ka muna kolektahin na entries before mo makuha yung price. Tapos yung raffle po, whether pwedeng traditional, pwedeng online. Tapos yung mga competition po, na mga involved na prizes po. So yun po yung mga different types or schemes of sales promotion.
1: Ayun. Ayan. At least may idea tayo, ano? Patungkol sa, ano yung talagang, pag nag-apply sila, ano yung ginagawa nila, ano? Para sa application na yan. Okay. What
0: opo
1: about,
0: ma'am? For, yes, ano
1: go ahead.
0: Po, yes. Opo. Pwede po madagdag na rin. So, ano din tips na din po sa consumers, be ensure po natin na before tayo mag-participate sa isang sales promo activity, ensure po natin na merong yung required the phrase, yung per DTI, fair trade permit number, blank
1: ayan
0: series of, ano,
1: oo,
0: yun po, may nakalagay po dapat.
1: Diba, sa isang ticket,
0: po,
1: ganyan, or raffle ticket, dapat may nakalagay na ganon. Okay.
0: Per DTI, yung permit number po. Kasi yun po yung indication namin based doon po sa
1: application
0: nila.
1: Ay, ayun. Okay, okay. So, may nakalagay dapat na per DTI permit number. May nakalagay na gano'n. Okay, okay. Para masabi natin na legit siya.
0: Legit po. Tama po.
1: Lalo na yung mga sa online, ano? May mga pa-raffle pa pala online, ano? Nako. Oh,
0: yes po.
1: Usong,
0: pero,
1: usong
0: Miss Mel, yung mga online na mga raffle, like, diba nauso dati yung mga bibili ka ng slot na mabibenta sila, slot na 50 slots yan, tapos may magbabayad ka. Bawa, bibilihin mo no yung slot for 100 pesos, tapos ang pa-premium, may appliances, may kung may motor, may ano, kung ano pa man.
1: Oh.
0: Hindi po siya, no, gambling po yon, hindi po yung cover ni DTI,
1: hindi
0: namin yung ini-issue ng permit. Hindi siya sales promotion activity.
1: Okay.
0: Kasi dapat may promise of gain po. Alam mo, bumili ka ng produkto or nag-avail ng serbisyo, may promise of gain, may kapalit kang raffle ticket or raffle entry.
1: Ah. Yun
0: po kasi ang binili mo, hindi naman produkto o serbisyo, slot lang siya.
1: Okay.
0: Hindi po siya.
1: Hindi siya
0: covered. Hindi po siya pasok sa definition ng sales promotion. Apo. Gambling po, ayun. Apo.
1: So, hindi nyo yan binibigyan ng permit?
0: Yes, ma'am. Apo.
1: Because we don't encourage gambling, di ba po?
0: Yes, apo, apo.
1: Correct.
0: Kasi walang protection po doon ng consumer pagdating sa ganun. Kasi, paano, alam, guarantee ang delivery ng commitment po pag ganun.
1: Okay. Pag may mga ganyan po, ma'am, mayroon po ba kayong say or ano po ang mga ginagawa natin para at least ma-intercept itong mga to?
0: So far po, wala pa naman,
1: wala pa naman
0: kayo ba, Lex? Kami sa RO, wala pa naman kami na-receive na complaints in relation to that. Pero pag may nag-i-inquire po sa amin, minsan po ini-endorse namin po, Ms. Mel, sa LGU or sa PAGCOR.
2: Oh.
0: Mga okay. Ganyan. Na, ano po.
2: Pwede rin po, ma'am, sa PNP.
0: Opo.
2: Doon po, sila ang nag-regulate niyan.
1: Alright. That's good to know. Alright. Sa mga siguro nagtatanong, is it safe yung ito pong iRegis? Is it safe from fraud or hacking ang inyo pong system? Kasi syempre naglalagay po doon yung ating mga kababayan na mag-a-avail nitong services ninyo ng mga very very important details, mga personal details po nila at ng kanilang negosyo.
2: Yes, opo ma'am. Yung privacy naman mahalaga sa amin po. Yung compliance sa Data Privacy Act. Kung saan alam noon yung developer na ano din namin yung strict compliance doon. Kaya yung as to the safety and security ng website na yon, kaya nga sabi ni Ma'am Ron, minsan linilimit yung oras
1: yun.
2: Para
1: maano
2: po,
1: para maiwasan.
2: Iwasan yung hacking and other mga
1: opo.
2: Unauthorized access. Pero with regard po sa safety and security, may strict compliance po ito sa ating Data Privacy Act.
1: Okay.
2: Yung security nito ay na-mention naman ng aming developer na ano po sila, may mga tools na ginamit para hindi basta-basta yung mga tinatawag nilang pang networking application.
1: Correct.
2: Para yung mga apo, para maiwasan po 'yon. So maganda po 'yon, ma'am, na katanungan
1: yeah.
2: ninyo.
1: Yeah.
2: Kaya eventually

0: services ninyo, no, na safe po kayo. Okay, mga final thoughts na lang po, ma'am, unless meron pa po kayong gustong idagdag, sir and ma'am?
1: Yes, ako po, on behalf of our provincial director dito sa Albay Provincial Office, Director Noel Bibunao, as well as our regional director, si Director Rindo Nabol, taos po po kami nagpapasalamat sa KMML and management of the D-Way FM for giving us the opportunity, this free opportunity to discuss with you the new system of the Department of Trade and Industry applicable po sa two major processes namin, the service repairship accreditation as well as yung sales promo application. Mm-hmm. So yung reminder ko po doon sa ating mga sector na pinagsisilbihan, dalawang sector man lang, Mamel, ang aming pinagsisilbihan. The two major sectors are the consumer sector as well as the business sector.
0: Yes.
1: That is why itong na-assign po sa akin, itong accreditation of service and repair shop, ay dalawang sector din po ang tinatamaan nito, yung pinaka-obheto nito na mapagsilbihan. Una, yung consumer natin maprotektahan from unsafe and substandard quality of workmanship sa pagsiservisyo. Kung saan nga itong accreditation na ito, kami ang in charge na mag-implement. In-ensure namin yung kalidad ng serbisyo as well as na safe yung kanilang properties entrusted sa mga repair shop. So, kaya as lalong ano po ito, nagpapaigting ng aming mandato for consumer protection. Opo. Doon naman sa level ng ating sa mga sector ng pinagsisilbihan namin na business establishment, hinihingi namin yung inyong compliance dahil ito ay isa sa mga ano po obheto ng batas is to provide or promote yung quality standard as well as yung ethical standard sa inyong pag-repair, sa inyong pagninegosyo.
0: Yeah.
1: As well as mailing kayo sa mga serbisyo ng iba't iba pang mga gobyerno kung kayo ay accredited and ma-promote inyong yung trust and confidence ng public sa pag-repair. Sa muli po, maraming salamat.
0: Thank you, Sir Alex. Ma'am Rona?
2: Ayun po. Halos nasabi na po lahat ni Lex. So yun po, same po kay Sir Alex. Magpapasalamat din po ako sa D-Way on behalf of our Regional Director po, RD Indonable po, for this opportunity to discuss with you po yung IRGs. And then, for any concerns po, mabukas po ang aming opisina, the regional office, and the six provinces po, six provincial offices po ng DTI and even our Facebook page. So, invite mo na din po kayong i-follow ang aming official Facebook pages, DTI Region 5, Region V, Bicol.
0: Okay. Okay.
2: Tapos ang DTI Albay Facebook pages po. So, very active po ang aming page. So, for any concerns po regarding po sa complaints or any other matters in relation to DTI, feel free po to message po our page po or visit any of our provincial offices and as well as our regional offices po. So, yun po. Thank you so much po and good morning po.
0: Good morning and thank you so much po Sir Alex and Ma'am Rona. Until next time po sa ating DTI Corner. Ingat po kayo dyan sa DTI. God bless
1: you
0: po.
1: Man.
0: Yes po.
1: God
0: you're
1: bless.
0: Welcome.
2: Bye po. God bless
0: po. Bye po. Yes. Wow. So yan po, ano, at least kulang yung oras natin pero I believe na ibigay naman po nila yung mga importante talaga na kailangan nating malaman patungkol po dito sa iRegis ng DTI na bagong-bago lang din po na programa nila para sa pag-re-register po ano doon sa nabanggit po nila mga dalawang services na gumagana na po sa iRegis. Well, siguro po kung may mga tanong pa kayo ay pwede po kayong makipaugnayan pa rin po sa DTI. Kailangan ko na po magpaalam sa inyo at nagpapasalamat po sa pag-joining nyo sa amin sa umagang ito sa ngalan nga po ni Ma'am Yvette Pao. Pero bago ako tuloy ang magpaalam, may paalala po sa atin sa Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Fear should fade kapag tayo po ay naalala natin that God is with us kasi yung promise po niya ay nandyan po, ano, yung physical and emotional strength na kailangan natin para kailangan natin sa ating mga pang-araw-araw na pagnenegosyo at pagtatrabaho. Ako po si Mel Manzanilla, sa ngalan nga po ni Ma'am Yvette Pau, and of course sa technical side si Don Ramon. Susunod na po ang

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.fbc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Magandang magandang Wednesday morning po sa ating lahat. Welcome na muli sa Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting live from FABC Bicol Station, ang Care 104.3 The Way FM, ang programang inyong napapakinggan at napapanood sa ating mga SOCMED platforms po ay ang Family Matters Wednesday Edition. Ako po si Ma'am Michelle Louie Basco.
1: At ako po si Sherry Welle. Isang magandang Wednesday morning po sa ating lahat. Kumusta po kayo?
0: Oo. Medyo ilang araw na lang. Ngayon ay August 19.
1: Yes. Nako.
0: Alam mo, Mami, may mga ang dami na naman mga memes, may sumisilip.
1: May pasilip-silip.
0: Na at na-feature ito ng isang foreigner, itong sumisilip-silip to. Ayan, sige lamang po, patuloy lang tayo sa buhay, ano. Hangga't binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon, patuloy po nating i-appreciate ang buhay na binibigay niya sa atin. Pagka Wednesday po, meron po tayo mga kakaibang segments.
1: Ayan, yes, tama ka, Mamsi, dahil ayan, meron po tayong Eva Tips kung saan tayo ay nagbabahagi ng mga hacks o kaya mga tips patungkol sa household management at kung ano-ano pa, pagkakikayan, ganyan, gardening, mga side hustle that would empower our women. Siyempre, nandyan ang diskarte ni Mamsi o kusina niya or kung ano man.
0: Garden tips. Iba't ibang tips po na ano sa atin yun eh, very common, special sa ating mga nanay.
1: Yes, and syempre nandyan po ang ating usapang Eva na kung saan tinatalakay po natin ang isang tema para maunawaan natin ito at ma-apply sa ating buhay bilang kababaihan, especially sa ating pamilya o kaya mga katrabaho natin. That would syempre empower us to be a better person. Yan.
0: Mm-hmm.
1: So abangan nyo po ang mga segments na yan today. At syempre pagbati po muna sa mga nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan, anniversary, mga small wins, major wins. Ayan, nakikigalak po kami sa inyo sa mga blessing na natanggap nyo at mga pinagpe-pray pa. Kaya po, kung gusto nyong sumali sa ating discussion o kaya magpaabot po ninyo mga pagbati o panalangin, ang ating po mga contact details ay naririto. Simulan po natin sa ating numero, ang 0998-843-0573 sa ating po mga social media platforms. Kung mas nais nyo pong mapanood ng live ang iba-ibang programa ng ating himpilan, ayan, abangan nyo po dito. I-search nyo sa Facebook, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube po at Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAYFM. At syempre, meron po tayong online streaming platform. Doon po sa address bar ng inyong browser, type nyo po ang bit.ly/thewayfm. At kung nais nyo pong mapabilang sa ating messenger, isearch nyo po ang Carian's Official GC.
0: At may kilala ko bang may birthday ngayong araw na to?
1: 19.
0: Pero anyway, hindi man po namin kayo kilala, but this is today is your birthday.
1: Yes.
0: More blessings to you at nawa ay maranasan mo ang kakaiba naman.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba sa taon-taon na pagbe-birthday, ano,
1: yes,
0: kakaiba naman na paraan ng pag-celebrate mo ng iyong birthday or baka merong may wedding anniversary.
1: Yes.
0: Ayan, pagbati po sa inyo. Mm-mm. Or merong notification na no na natanggap na sa trabaho at pinare-report na. Yay!
1: And congratulations.
0: Yan. Sige po. Samantala, let's take a break po muna.

0: kay tips. Tips na pampaganda. Housekeeping tips. Tips ng pag-aayos ng ating tahanan. Kita tips. Tips sa pampalago ng ating kabuhayan at marami pang iba. Dahil ikaw, Eba, ay tunay na kakaiba.
1: Hi! Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. At ako po si Sherry at welcome po sa ating segment na Eba Tips. Ang ibabahagi ko po ngayon sa inyo ay patungkol sa pagka-create ng lifestyle na kung saan talagang na-enjoy natin. Kasi minsan, no, we change lifestyle na hindi naman fit sa atin. Kaya today, let's talk about paano nga ba mag-create ng lifestyle na we can actually enjoy. It's ang lifestyle that feels real o totoo, peaceful, at saka aligned sa ating season sa buhay ngayon. So, una sa lahat ay eto, stop copying unrealistic lifestyles. Hindi lahat ng nakikita natin online ay totoo o kaya sustainable. Focus on what works sa'yo, hindi sa mga curated version ng ibang tao. Ang pangalawa po ay define your own version of success. Ang success doesn't have to look like luxury or fame. Pwedeng ito ay simpleng joy, balance, o kaya purpose. Ikaw ang mag-set ng definition mo. Ang pangatlo ay protect your peace. Matuto tayong mag-say no sa mga bagay that drains us. Peace is part of productivity. Kapag kalmado ka, mas creative ka. Ang pang-apat ay choose quality over quantity. Sa damit, sa mga friendships, sa activities, mas okay ang kakaunti pero meaningful kaysa marami pero nakakapagod. At ang panghuli, build routines that support your life season. Kung busy ka sa work o kaya parenting, adjust your routines para mag-fit sa season mo. Hindi kailangan perfect, basta consistent. Creating a lifestyle you actually enjoy means choosing authenticity over pressure. Stop copying, define success, protect your peace, choose quality at mag-build ng routine na bagay sa season mo. And this has been your Eba Tips at hanggang sa susunod, keep blooming, keep building, and keep showing up with grace.
2: Discarded Tips ni Mom C. Ready na ba ang mga madiscarding moms? Discarded Tips ni Mom C. Smart moves para sa mga smart na nanay.

Welcome po sa ating segment na Garden Tips ni Ma'am C. Pero instead of garden tips, ang isi-share ko sa inyo, sari-sari tips po. Kasi meron talaga akong hugot kung bakit ito ang naisipan kong ibahagi sa inyo. Pero tabi po muna sa mga kumakain, patawad po muna sapagkat tungkol po ito sa paggamit ng CR. Yan, pag-uusapan po natin yung paggamit ng CR, lalong-lalo na yung paggamit ng ating toilet bowl. Kaya excuse po muna. Sa slide, makikita nyo po ang larawan dyan ng toilet bowl. Yung isa, mayroong takip. Yung isa ay nakabukas. Nakaangat po yung takip. Dito sa sunod na slide, makikita nyo po yung iba't ibang bahagi ng toilet seat plus cover. Ito po ay isang set na actually, pag bumili kayo ng bagong-bagong set ng toilet bowl, kasama po ito. Pero ito ay nasisira, kaya pwede naman po kayong makabili ng separate na toilet seat with lid or cover. So, makikita nyo po dyan sa slide, yung mga nasa SOCMED platforms po natin. May bilog na merong butas. Yan. Yang may bilog na merong butas, yan po yung ibinababa natin. At yan yung inuupuan natin. Pag naupo ka dyan, it's really very comfortable kasi medyo malapad ng konti. Yan, hindi masakit sa legs at sa dito sa butt po natin. Yan. At then, mayroon din pong bilog na walang butas. Yan po yung takip niyan. Yan yung takip niyan, yung toilet seat lid or toilet seat cover. Now, let me show you the next slide. Ayan, may dalawang toilet bowl po niyan at may makikita kayong mga larawan na may mga green. Yan. Yan pong mga green na yan, mga plumes, mga particles yan na lumalabas. Sa toilet bowl, once na i-flush po natin ito, or kung walang flush yung ating toilet bowl, bubuhusan ng tubig. Hindi kasi sila nakikita ng mga mata natin. Pero pag gagamitan mo siya ng telescope, ayan po yung makikita natin. Especially pag ginawa mo, kaibigan, yung number 2. Ayan! May mga particles galing doon sa inilabas mo na sumasama doon sa tubig at humahalo sa air. So, diba, yung flush water tank, kung saan natin pina-flush, minsan pinapatungan natin yan ng mga toothbrush. Ay, naku! Pag hindi mo tinakpan yung toilet bowl na yan, yan mga particles, mga plumes na yan, dumidikit yan sa kung ano-anong maaabot niya. Sa wall, yan sa shampoo. Kaya palaging sinasabi, paalala maghugas ng kamay pagkatapos gumamit ng CR. Kasi ganyan nga po yung nangyayari. Let me show you another one from University of Colorado. So, madilim na record po nila ito at i-screenshot na lang po. Naglagay sila ng video at nag-flash sila. So, yan, kita nyo po yung green. Yung green na pumapaitaas. Yan po yung mga plumes. O hindi yan. Yan ay marumi na mga particles na kung saan, yun nga sinabi ko, dumidikit sa kung ano-ano dyan sa banyo. Kaya, huwag nyo na pong iwan ang toothbrush nyo dyan sa banyo. Kasi ganyan nga po yung nangyayari. Yan. So, etong next slide na ito, especially pag gagamit ka ng mga public toilets, di ba? Hindi ka sure kung malinis. Ang mangyayari, gaya ko, na babae, na mari, ay nakatayo ka, tapos binababa mo na yung underwear mo, parang nauupo ka in a way na hindi naman nauupo, masakit sa legs, nakakangalay, di po ba? But kung gagawin mo yung number 2, ang gagawin, mag-i-squat ka ng ganyan dun sa ibabaw. Kasi hindi ka sure kung malinis na yung toilet seat doon. Hindi ka sure. Yan. Pero may problema kasi yung pag-i-squat. Ako hindi ko na po kaya yung pag-i-squat. Sa edad ko na to, sumasakit na talaga yung mga legs ko pag gagawin ko yan. Pero ang good news sa panahon natin sa ngayon, may mga nabibili na po tayo ng mga disposable na paper toilet seat. Yan, pag gagamit kayo ng public CRs, pwede nyo po itong gamitin, iibabaw doon.
kung nakaranas na kayo mag-travel sa ibang bansa, may mga public toilets po doon na meron ng mga disinfectant talaga nakalagay. Bago ka umupo doon sa toilet seat, ay spray mo na muna. Yan. So, to be sure na malinis po yung uupuan mo. Ang problema nito, pag punta ka ng Manila, ano, galing ka dito sa Bicol, sa bus, o sa mga stop na lugar, ano, kung si CR ka, ang hirap po talaga. Yan. Bakit? May mga kababayan po tayo na hindi familiar sa ganito na estilo ng toilet bowl. Kaya kung ano yung practice sa bahay, yun ang ginagawa sa labas. Ayan. Ang sunod po yan na slide ay may nakasulat na. Eto, babasahin ko sa inyo ha, para sa mga nakikinig sa radyo. If you pee on the seat, I will scrub it with your toothbrush. Love, Mom. Yan. Para ito sa mga lalaki, pag kayo ay iihi, itataas nyo po yung toilet seat. Itataas nyo po yun. Bakit? Kasi pag nakababa yun, ay matatalsikan yun ng inyong mga, yung mga ihi ninyo, matatalsikan po talaga. So, kailangan iangat nyo yun, tanda ng respeto sa mga babae na kasama nyo sa bahay na gagamit yan. And then, pag magpa-flush ka, kasama ng bababa niyan, pagka binaba mo yung cover, kasama ng bababa niyan yung toilet seat. So, sa mga public places po, ano, magkahiwalay yung CR ng lalaki at babae. So, medyo okay. Pero pag sa bahay, naiisa lang yung CR, ay ganyan po talaga ang nagiging problema. Kaya mga pare, tandaan nyo ha, pagka iisa ang CR sa bahay or sa workplace, itataas nyo yung toilet seat. Tanda ng paggalang nyo sa mga kababaihan. And just in case po, kayo ay nagpapatayo ng bahay, mas maganda na talaga na yung magandang uri ng toilet bowl yung bibilihin po natin. Eh, Ma'am C, yung amin kasi matagal na, lumang-luma na, ay yung ano lang, yung ordinary, kung ano yung nakasanayan ng mga Pilipino, di ba? Pwede naman po natin yun actually palitan. Pwede yung tiktikin kasi ginawa na namin yan, tiniklik namin yung luma na walang toilet seat and cover at pinalitan po namin ng merong ganoon. So, hindi naman talaga siya kamahalan. At kung gagawin po siyang project, ayan, lalong-lalo na, palapit na po ang mga Burmans natin. Ano, may mga bonus, may mga 13th month, pwede po natin itong gawing project. At para naman sa general public, sa mga nakikinig po, ano, tandaan natin na when we use CRs, ay igalang po natin yung mga ibang tao na gumagamit nito. Huwag po tayo maging salaula. Pag gumamit tayo ng tissue, be sure na itatapon po namin, natin talaga ito sa basurahan. At always flush po in respect dun sa susunod na gagamit. Sana po ay nakatulong sa inyo ang information na ito. Ako po si Ma'am C mula dito sa Sari-Sari Tips sa Wednesday edition ng Family Motto.

Tapang Eba, talakayan patungkol sa puso at diwa ng mga kababaihan ng ating tahanan. Pakinggan sa makabuluhang usapan ni na Momsi at May.

0: Welcome po sa ating segment na Usapang Eva. Ito ay mga usapan tungkol sa mga tema, mga topics na malapit sa puso nating mga kababaihan.
1: Yes.
0: At sa umagang ito, Mami Shea, anong topic natin? Ang ganda-ganda ng topic natin ngayong umaga.
1: Oo naman. Siyempre, kasi gusto natin ito. Lalo na tayong mga babae.
0: Yes! Yan.
1: And talagang we really take time para pag-isipan na uy, sana makatanggap ako nito. So ito ay ang patungkol sa compliments.
0: Yan. Yan. Ano bang Tagalog sa compliment?
1: Ano
0: sige, mga kaibigan. Sige po, tulungan niyo po kami maghanap ng Tagalog ng compliment. Pero may dalawa kasing magkaibang salita na pareho ang tunog.
1: Mm-mm.
0: Compliment at compliment.
1: Mm-mm.
0: Yung isa, C-O- M-P-L-E-E-M-T compliment. Yung isa po, C-O-M-P-L-I-M-E-T. So, ano kaya ang kaibahan ng dalawang salitang ito?
1: Yan. Sige, Ma'am C. Alam mo, pag compliment, yung parang ano kayo eh, parang swak. Diba? Tugma.
0: Mm-hmm. Bumabagay. Mm-hmm. Like for example, yung green, nagko-complement siya sa yellow. Mm-hmm. Magkabagay na magka-partner.
1: Oh, or ang spelling ba yun ng compliment?
0: C-O-M-P-L-E.
1: Okay.
0: P-L-E. Oh, tsaka yung barquillos, nagko-complement siya sa halo. Halo or ice cream. Bagay sila.
1: Ayan.
0: Pero yung C-O-M-P-L-I, yan. Ano yan, Mami?
1: Parang ganun pa rin. Pero yun nga, nagkaka-interchange sila, di ba, Mamsi?
0: Mm-hmm. Yung compliment na L-I, P-L-I, ay pagsasabi ng mga magagandang salita.
1: Ayan.
0: Saying something nice about someone. Ito ay nagpapakita ng paggalang, paghanga, pag-appreciate or pag-approve sa trabaho, sa action.
1: Mm-hmm.
0: Pero pwede daw itong gamitin bilang noun mismo or verb.
1: So, yan ang compliment na pag-uusapan natin today.
0: Yan ang compliment na pag-uusapan natin today. Yung pagsasabi ng magagandang bagay.
1: Oh,
0: yan. Tayo mga Pilipino, naaalala ko nung bata-bata pa ako at lumalaki. Tapos nakakabasa ako ng mga buksa, no? Tapos, yun, nakilala ko na ang Panginoong Jesus. Meron akong personal relationship sa Kanya. Narealize ko noon na hindi yung generation ko hindi gaanong marunong magbigay ng compliment at hindi marunong tumanggap. Pag kinocompliment, pag sinasabihin, uy, ang ganda mo ngayon. Alam mo kung ano yung isasagot? Bakit uutang ka? Nadaktan mo na yung generation na ganun.
1: Oo.
0: Pag sinasabihan ng ganun, oh, bola, ganun.
1: Yes.
0: Oo.
1: So, siguro para sa akin, mas naalala ko yung hindi marunong tumanggap ng compliment. Para bang na ano tayo, naaasiwa?
0: Yes, tama ka.
1: Tuloy tayo.
0: Yeah, naaasiwa at nako-conscious tayo. Pag mayroong sinasabing maganda tungkol sa atin, hindi kasi tayo sanay.
1: Mm-hmm. Pero Ma'am C, kahit na ganun, di ba, talagang wini-wish din naman natin yung mga yun. Pag mag-isa na tayo sa kwarto, sa bahay, parang, ay, sinabi niya yun sa akin.
0: Oo. At meron talagang nangyayaring something sa puso mo eh.
1: Mm.
0: Pagka alam mong hindi ka binobola, meron talagang nangyaya. Ang sabi nila doon, tumataba ang puso mo.
1: Ayan.
0: Ay, tumataba, baka naman atake.
1: Sobrang
0: compliment,
1: no?
0: Hinay-hinay
1: lang po.
0: Yeah. Sige. Mag-uusapan po natin ito. Pero we would be focusing, Mami, doon sa mga non-physical compliments.
1: Yeah.
0: Kasi ito po yung mahalaga. Non-physical. So, i-discuss natin ito. Pero bago natin ito discuss, ano ba yung mga physical compliments na example?
1: Ayan. Ang ganda mo.
0: Ayan. Ang galing-galing mo.
1: Oh.
0: Naalala ko, naging topic natin minsan yung pag-i-encourage natin sa ating mga anak na wag daw nating sasabihin ang galing-galing mo.
1: Yes.
0: kasi ang negative ang effect noon, may negative effect yun dun sa kanyang pride, sa kanyang ego. Sa halip daw sabihin natin kung ano yung magaling na ginawa niya.
1: Yung effort.
0: Yes, yung effort. Ang galing-galing. Ang galing-galing naman ng pagkakaayos mo, pagkakatiklop mo nitong mga sinampay. Yan. Yeah. Yun daw ang sabihin natin. Huwag yung mismong tao, ang galing-galing mo kasi talaga napatunayan na po sa mga research ano na nakaka-contribute kasi yon sa pagiging mayabang tuloy ng isang tao. Yes. Those are the example of
1: physical
0: na complement. Pero sabi nga natin, dun po tayo magpo-focus sa non-physical complement kasi mas madali itong gawin. At mas madali talaga siyang tanggapin.
1: Yes.
0: Tingnan muna natin yung kahalagahan ng pagbibigay ng non-physical compliments.
1: Oo. Ayan. So, ano nga ba ang importance ng non-physical compliments? So, ang sabi po ng research, na ang pagbibigay sa isang tao ng simpleng compliment, ayun nga, nakakaboost ng mood nila at nagpo-foster ito ng positive na relationship. Kung ikaw daw po ay magko-compliment sa isang tao, narito ang mga mas gusto nilang compliment. Kumbaga, kung ano yung preferred nila, no? They celebrate yung inner qualities. Mm-hmm. By focusing on qualities like empathy, resilience, humor, o kaya intelligence. Yan. Ina-affirm natin yung worth ng isang tao, hindi confined sa kanilang itsura, but is shaped ng kanilang mga action, mga values nila, tsaka yung mga mindset. According po yan sa isang therapist na si Tatiana Rivera. Ayun. Mm-hmm. Also, yung non-physical compliments, nakakapag-build sila ng deeper connections. Kasi po ang compliment, nakakatulong sila para makapag-create ng reciprocal relationships. Ayan, nagko-compliment tayo sa someone's personality o kaya ability shows na ikaw actually ay paying attention to them.
0: Yeah, yun ang maganda. Yun ang maganda.
1: Helping you build meaningful relationships na nag-go beyond yung mga surface level, kagaya kung i-compliment mo lang yung the way they look.
0: Mm-hmm.
1: So, yun.
0: Oo. Naaalala ko yung mga salita, ang babaw mo, di ba? Mm-hmm. Surface level. Uy, lalim. Yan.
1: So, pag gumagamit tayo ng mga non-physical compliment, parang doon na realize ng tao na, in-observe niya talaga ako. Ayun. Mm-hmm. Tapos, ang pangatlo, non-physical compliments, they last longer, di ba? Looks may fade or change, pero yung compliments about someone's inner qualities, they have a lasting impact. Yan.
0: Naalala ko lang, Mami, yan, sinabi mo na yan. Mm. Yung katatapos lang namin na, hindi naman, ilang few months ago na, sabi nung kaklase ko, oy, ang taba mo ngayon. Sabi niya, mas gusto ko yung katawan mo. Katawan mo nung ganito.
1: Ayan.
0: So, parang may ang dating sa akin, medyo may pagka-negative, kasi naka-focus siya dun sa physical.
1: Yes. And parang karamihan sa atin, doon tayo naka-focus sa physical. So, ayun. Tapos, ang susunod, non-physical compliments, they boost self-esteem more deeply. While you look nice doesn't go unnoticed. Compliments about someone's character o kaya skill niya or impact resonate much on a deeper level. Binavalidate kasi nito kung sino yung tao, not just what they look like. At ito ay nakakatulong para mag-build ng genuine confidence and self-worth. Ayan.
0: Mm-hmm.
1: Also, non-physical compliments encourage growth. Praising someone's effort, creativity, o kaya yung kanilang galing sa pagsosolve ng mga problema can encourage them na mag-continue developing those traits.
0: Tama.
1: It can be a powerful motivator.
0: Mm-mm.
1: At susunod, they feel more genuine, no, pag yung non-physical compliments. Kasi, they require tayo maging thoughtful, making them feel more sincere, tsaka meaningful.
0: Mm-mm. Alam mo, kahit naman tayo sa ating sarili, ang inaasahan talaga natin, oy, aminin man natin o hindi, ang i-compliment sa atin, ang mapapansin sa atin is yung physical look natin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga tayo nag-aayos, nagdadamit ng maayos, kasi somehow, sa ilalim ng ating puso, parang mapansin tayo, may masabi tungkol doon. Pero nga, yung non-physical talaga na pagbate o pag-appreciate o pag-compliment talaga ay mas totoo talaga ito at tinutulak tayo nito, Mami Se, na mag-improve pa.
1: Yes.
0: Mag-improve pa talaga. Nasabi mo na kanina yung physical look like, uy, ang ganda ng buhok mo, next time marami ng puti. O, diba?
1: Oo nga. Kasi nga, diba, yung physical, they change.
0: Yes, oo.
1: And last, yan. Reason kung bakit mas maganda na magbigay tayo ng non-physical compliment is that they challenge superficial norms. Ano ba to? So, in a world often obsessed with appearances, ayan, focusing on non-physical traits reminds people that their worth isn't tied to how they look. Nagsishift yung focus natin away from superficiality and creates a more accepting and inclusive atmosphere.
0: Ayan. So, yan yung mga dahilan, magagandang dahilan kung bakit mahalaga po yung non-physical compliments.
1: Mm-hmm.
0: So, doon na tayo. At sa pag-uusap natin ngayon, we really encourage natin yung sarili natin, mga mare. Kasi marami sa atin hindi talaga sanay magbigay ng compliment.
1: Yes.
0: At tumanggap ng compliment.
1: Mm-hmm.
0: Or hindi sanay, therefore hindi tayo marunong.
1: Mm-hmm.
0: Hindi tayo marunong kasi yun yung nakalakihan natin. Hindi ginawa sa atin, therefore hindi natin magagawa sa iba. Diba may sinabi si Jesus, naggawin mo sa iba,
1: mm-hmm,
0: ang gusto mo ring gawin nila sa'yo.
1: Yes.
0: So sa umagang ito, sige, magturuan po tayo sa isa't isa kung paano magbigay ng genuine, non-physical compliment. So, sabi po ng ating material ay nagtanong sila sa mga expert for tips on giving sincere compliments.
1: Mm-hmm.
0: By the way, ang material po natin ay galing po sa verywellmind.com. Yan. Ang gusto ko sa site na to kasi may mga professional sila, mga doctors, mga psychologists na nagre-review ng mga articles na pinopost nila. Yan. So, paano nga ba? According to expert, una po, focus on what you genuinely appreciate about them. Sabi po yan ni Sabrina Romanoff, isa po siyang clinical psychologist. So, magsisimula ka ngayon ano na matututo. So, simulan mo sa bahay. Simulan mo kay husband. Simulan mo sa mga anak mo. Yung mga kasama mo muna sa bahay. So, mag-isip ka ng isang bagay na magandang, totoo mong nakikita sa kanila.
1: Yes.
0: Totoo, yet, hindi mo pinapaalam na maganda yon. This time, ay sasabihin mo na yon. So, when you think about them, yung mga kasama mo sa bahay, ano yung unang pumapasok sa isip mo?
1: Mm-hmm.
0: Yan. Like for example, uy, naalala ko tuloy, yung kapitbahay natin na building tahimik yan. Pero pag nandyan na si Kuya Sam, napupuno na yan ng mga tawanan, ng mga halakhak. So, what do you feel when someone enters the room, diba? Okay. O, gaano ka nai-impact ng energy nila o ng positivity nila?
1: Mm-hmm.
0: Yan. What about their personality? Ano yung naandun sa personality nila that you enjoy most?
1: Mm-hmm.
0: Yan. Ipinaliwanag ni clinical psychologist Sabrina that the best compliments daw ay nagpapakita ng appreciation doon sa passion, doon sa energy, doon sa katatagan or resilience, kabaitan at iba pa, and what makes them unique. So, ngayon na naririnig mo to, isip ka na, kaibigan. Okay. And then, pangalawa, mahalaga daw na maging specific tayo at maging mapagmasid pagka bibitawan na ng ating mga bibig yung compliment.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So, wag daw po tayo, iwasan natin yung mga generic na compliment or mm-hmm. or general compliment gaya ng, uy, ang galing-galing mo.
1: Mm-hmm.
0: Yan. So, oh, you're amazing. Ganyan. Mm-hmm. Sa halip, mag-focus daw po tayo dun sa mga specific actions or qualities na totoo talagang hinahangaan mo.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Yan. So, for example, if someone has a remarkable ability na manatiling kalmado mm-hmm. kahit na gaano kataas ang stress ano yung sitwasyon. You might say talagang hinahangaan ko yung pagiging kalmado mo pag-handle mo ng meeting natin. Di ba sa mga meeting, ano, kung minsan may nagsasagutan.
1: Heated argument.
0: Even nga yung mga matataas na organizations, like for example sa lawmaking bodies, ano, sa ibang bansa may nagbabatuan, may nagsusuntukan talaga pag maiinit ang ulo. So, isang magandang quality yung pagiging kalmado at pwede po natin itong sabihin dun sa tao. I really admire how you stayed calm, kalmado ka kahit na kaliwat kanan ang pag-aatake sa'yo. So, nahahighlight pagka ganun yung kalakasan nung tao at ipinapakita mo sa kanya na napapansin mo ito at na-appreciate mo ito dahil nagbibigay ito ng impact sa iba. In fact, ikaw mismo ay nagkaroon ng impact. Yung dating sa'yo, mm-hmm. nung pagiging kalmado niya, ay talagang nagtatak sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, sige na, Mami. Ibigay na natin ang mga example. Ano ba yung mga pwede nating masabi?
1: Oh.
0: Mahirap kasi mag-isip. Alam niyo po, ako, nandun ako sa point na hindi na po ako kuripot magbigay ng compliment.
1: Mm-hmm.
0: Dati hindi talaga ako marunong. So masasabi kong kuripot dahil hindi nga ako marunong.
1: Mm-hmm.
0: Pero talagang pinag-aralan ko kung paano ito gagawin. At mm-hmm. ang isa talaga sa technique is iniisip ko talaga yung tao, ano bang meron siya that I really admire.
1: Mm-hmm.
0: So nag-take talaga ako ng effort na hanapin yun dun sa tao at pansinin talaga. And then sabihin.
1: Yes.
0: Yan.
1: So kailangan mo talaga mag-spend time to give a genuine compliment sa isang tao. Ayan.
0: Mm-hmm.
1: So simulan natin, Mamsi.
0: Mm-hmm.
1: So ito yung mga compliments about their talent tsaka hard work, no? Ito yung mga example niyan. You're so good at, ayun, pangalanan natin.
0: Dugtungan mo,
1: mm-mm.
0: saan siya magaling? For example, sa anak mo, ano, sanay tayo, very good anak, very good. Guilty, marami tayong guilty dyan pag yung bata yung sinasabihan natin, very good, tapos
1: mm-hmm.
0: na.
1: Mm-hmm.
0: Ay, wag daw po natin tuldukan dun sa very good, dugtungan daw po natin alin o ano yung very good sa kanya.
1: Yes. Or minsan, pwede po nating baliktarin. Kasi parang pag once narinig na nung bata yung very good, yung first part, hindi na niya napapakinggan yung second part. So magandang unahin mo yung reason. Alam mo, ginawa mo to kanina, ganyan-ganyan, and that was very good. So, unahin mo yung reason.
0: Okay.
1: Yan. Pangalawa, you have a way of explaining things that make things, everything much clearer. Ayun.
0: Mm-mm.
1: So, kung magaling naman talaga siyang mag-simplify ng mga complex situations o kaya mga cases, pwede niyang explain in a simpler way. Ayon.
0: Alam mo, itong skill na ito sa isang tao, bihira yung ganito eh. Hindi lahat nakakapagpaliwanag.
1: Mm-hmm.
0: Simple mga salita na malinaw talaga yung dating.
1: Yes.
0: Pero ito din ay pinag-aaralan. So, i-appreciate po natin.
1: Mm-hmm.
0: I-compliment natin yung mga tao talagang nag-aral kung paano mapapasimple ang mga bagay-bagay.
1: Mm-hmm. Susunod, pwede natin itong sabihin, your storytelling skills are top tier. Ayan.
0: Mm.
1: Number 4, your creativity always blows me away.
0: Wow. Ayan. Kakagulat talaga ang kakayanan mo, ang creativity mo. Hindi ka nauubusan ng idea. So, yung mga ganun po baga.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
1: Meron pang isang example pagdating sa talent, no? Sabi, your passion for the things you love is super contagious.
0: Sobra kang nakakahawa. Pero wag lang yung sobra kang nakakahawa, dugtungan mo kung ano yung naihahawa niya. Okay. Kasi pag sobra kang nakakahawa, very general yun. Yan. Okay, next, mommy.
1: Oo, ito pa. Your hustle is unmatched. Ayan. And your determination is seriously motivating. Ayan. Pag wala na kayong ano, nawawala na kayo ng motivation, maghanap kayo ng isang taong grabe talaga yung motivation para mahawa kayo.
0: Oh. And for example, lahat sa meeting, ano, lahat no. Lahat nagboto ng no. But then there's maya-maya may isang tao na sasalungat. Sasalungat dun sa no. Tapos magsasalita siya. Magpapaliwanag siya. Magbibigay siya ng mga example. Then yung no. Napapalitan na ngayon ng yes. Ay, grabing mag-motivate.
1: Ayan.
0: Yan.
1: At ang panghuli para sa talent, under talent is eto, you inspire me to work harder. Ayan. So, yun yung mga example ng compliments natin.
0: Tungkol sa talent, mga skills po ito, mga kakayanan at hard work. So, ito ay mga example po lamang, but pwede na po itong maging simula. Pwede na ito talagang maging simula. If you are at work, so sige. Kung nasa negosyo ka, sige. Ano, sa school, yan. So, isa pang area, ano, ito yung energy. Hindi po ito yung gasolina. Hindi, compliments about a person's energy. Okay. So, sabi niya, ito ha, sobra, nakakakalma ang mga ngiti mo. Yan. Pero, ang general niyan, mami, nakakakalma ka. Eh, nakafocus ka dun sa tao. Dugtungan mo, nakakakalma ang alin o yung mga ngiti niya. Yan. Okay. So, yan, eto pa. Ay, grabe, nakakahawa ang kaligayahan mo, ang kasayahan mo, ang pagiging masaya mo. Ay, nakakahawa.
1: Mga tao talagang ganun.
0: Ano? Oo. Kahit, alam mo yung lulugulugo ka, laglagbalikat ka, pero pag may kasama ka sa room na ganong klaseng tao, ay nahahawa ka talaga. Oy, by the way, ha, very contagious din yung pagiging. O yung opposite. Yung laglagbalikat. Nakakahawa din po yan. Kaya kailangan po natin ng maghahawa sa atin na makontra yung hindi maganda. Okay, isa pa po tungkol sa energy, ano, napakakalmado mo sa gitna ng kaguluhang ito. It's really amazing. Nasabi na po natin yan kanina. Okay. O, yung positivity mo is like sunshine on a cloudy day. No, para itong pom. Your positivity is like a sunshine on a cloudy day. Okay. Next one. You have main character energy. It's so inspiring. Pag sinabi natin main character, yung bida. Yung bida dun sa pelikula, di ba? Pag bida sa pelikula, palagi niya ipinapakita yung mga magaganda kasi diyan yung bida. So, your main character energy is it's so inspiring. Okay, isa pa po. Ikaw ang klase ng tao na sure ako maraming gustong makilala ka. Maraming gustong makasama ka sa team. Maraming, ikaw ang klase ng tao, yes, na gustong makasama ng mga sa team, sa trabaho, sa biyahe. Ayan, you're the kind of person. Ayan. At isa pa, you're so real. Totoo ka. At para bang pag nandiyan ka, palaging sariwa. Palaging sariwa, palaging merong bagong idea. At totoo. Totoo yung mga sinasabi mo. Okay. Eto, napakaganda nito. Napakaganda nitong sunod. Ito po, pwede nyo itong isulat habang nakikinig kayo sa amin. Ano? You bring out the best in me. Mm-hmm. Yan. You bring out the best in me. Bawat isa naman sa atin, di ba, pag meron tayong mga karelasyon, ang isa sa dapat i-target natin, mami, dun sa karelasyon natin is lumabas yung best sa kanya. Mm-hmm. At tutulungan mo siya na maging best person. Yes. So, you bring out the best in me. Nan. Mm-hmm. Ang susunod po ay, you make even the most... mm-hmm. Natawa ako. Ito po, you make even the most boring stuff fun. Boring nga siya, pero ang galing niyang ibaliktad ito. Mm-hmm. Meron talaga siyang kakaibang kakayanan na yung katamlayan, yung boredom, mm-hmm, ay ma-turn into something na masaya.
1: Mm-hmm.
0: So, ito po yung pwede nating magamit na mga compliment tungkol sa energy, mm-hmm, ng isang tao.
1: Mm-hmm. Ayan. At ang susunod naman po ay yung mga compliments about sa interpersonal relational, interpersonal skills ng isang tao. Ano-ano nga ba yung mga non-physical compliments na pwede nating maibigay? Ayan, ito. Una sa lahat, pwede mong sabihan siya na, "You're so thoughtful. It's one of my favorite things about you."
0: Mm-hmm. Pag sinabi po natin na napaka maalalahanin mo. Mm-hmm. Hindi lang ito binibigyan ka ng something,
1: mm-hmm,
0: kundi yung simply po na effort ba, timplahan ka ng kape, mm-hmm, paalalahanan ka, oras na para inumin mo yung gamot, mm-hmm, mo. Yan. So, yung pagiging maalalahanin yan. So, mm-hmm. At maganda yung kadugtong, mami. Ano, isa ito, mm-hmm, sa mga paboritong bagay na nagugustuhan ko sa'yo. Yung, yes, pagiging maalalahanin mo. Mm-hmm. Kasi sa panahon ngayon, mami, say, ang dali lamang bumitaw ng, mm-hmm, pintas.
1: Yes.
0: Ang daling bumitaw ng pambabatikos, mm-hmm, o criticism. Mm-hmm. Ang dali-daling bumitaw. At napaka, ang sabi nga ng iba, talamak. Ano ba yung talamak?
1: Rampant.
0: Oh, rampant. Mm-hmm. Talamak sa panahon natin ngayon. Kaya marami ang mainit ang ulo.
1: Mm-hmm.
0: So, maraming mga nangyayaring hindi maganda.
1: Yeah.
0: So,

0: pagbibigay ng paghihingi ng payo. Yung mag-share ka ng something na mabigat, nandyan siya para makinig sa'yo. Yan. Maaasahan talaga. Tapos pagka iniwanan mo ng task, at hindi mo na explain masyado kasi kunwari nagmamadali ka, bahala ka na. Pero nagawa din niya pala yung gusto mo kahit hindi mo gaanong na-explain. Ay, maaasahan ka talaga.
1: Kumbaga, kung bibigyan mo siya ng isang trabaho or task, hindi ka na nam, ano, hindi mo na iisipin. Alam mong magagawa niya yun. Ito, pangatlo, you're basically that glue that holds us all together.
0: Diba? Ang ganda nitong sabihin sa tatay or sa nanay, sa family, ano, pag Father's Day at Mother's Day.
1: Yan. Tapos, eto pa, you always know exactly what to say to make people feel better. Yan. Meron talaga mga taong gifted sa ganitong ano aspeto.
0: On the other hand, mami, pag sinabi mo ito sa isang tao, lalo pa siyang mag-aaral, lalo pa niyang gagalingan kung paano pa niya, yung kagalingan niya sa ngayon, kasi kinomplement mo eh, mag-aaral pa yan para lalo siyang maging magaling. Para mag-improve pa siya lalo at marami siyang ma-bless.
1: And ito, isa pa, you're an amazing listener. It's like you just get it. And so may mga taong nagsasalita, meron din namang taong gifted sa pakikinig.
0: Ito, napakahalaga nito. Kasi isa din ito sa, napapansin ko, isa din ito sa kulang sa atin. Yung kulang tayo sa mga, yung makinig lang. Palaging may idea na kagad tayo kung anong isasagot natin, i-advise natin. Pero yung makinig lang, hindi marami yung ganito. Kaya napakaganda na i-compliment po natin. Pag may kilala kayong ganyan, i-compliment po natin.
1: Yan. Susunod, ito. You make people feel comfortable being 100% themselves. So, hindi mo kailangang mag-pretend. So, may mga tao talagang, ano lang, you can be yourself. At isa yun sa mga magagandang bagay na kailangan nating ma-compliment. At ito, meron pang isa. You're so good at making people feel welcome. Ayan. Yung mga friendly people natin dyan. Sila ito.
0: Kadalasan, ito yung mga makwento. Ayan. So, naalala ko noon sa isang missions organization, meron kaming kasamahan na makwento talaga siya. So, pag may mga teams, ano, siya yung inilalagay namin sa welcome committee. Ako nandun lang ako sa kusina kasi hindi talaga ako makwento. Pag hindi ako kinausap, hindi ako iimik. Yan. Pero dapat din pala na ipinapaalam sa kanila na uy, magaling ka talagang mag-welcome. Sige.
1: Ito, pero pa tayo pang huli natin is yung you have a way of making everyone feel like they belong.
0: You have a way of making everyone feel like they belong. Alam mo, itong mga nabanggit natin na ito ay mga skills talaga ito eh. Naalala ko doon sa True Love Waits, meron doon kwento tungkol sa isang kabataang lalaki na nagsabi siya na gusto daw niyang makapag-asawa ng isang prinsesa. Ngayon, sabi naman ng camp counselor, kasi sa camp nangyari yon, ay aba, kung gusto mo makapag-asawa ng prinsesa, palagay mo yung prinsesang yun. Napakaganda na bagamat nagko-compliment tayo at pag nagko-compliment po tayo, actually, ako pag may nagsasabi sa akin ng compliment, pinag-iisipan ko talaga eh. Tapos, mas ginagalingan ko pa yung areyang yon na in-appreciate nila. Mas ginagalingan ko. Ito po yung nangyayari pagka sinasabi natin, kaysa naman magkipit-balikat lang tayo, wag na lang tayong umimik. It's really, really important. O ikaw, mami, anong nararamdaman no, pag may nagko-compliment sa'yo?
1: Oo naman. Syempre, napapaisip ka talaga na parang, okay. Kasi parang nakikita mo na, strength ko pala talaga siya. Ganyan. And all the more na mag-iisip ka ng paraan, how can I improve more? Syempre,

hindi ka lang magiging ganun sa level na yun eh. Meron ka pang mas magagawa. So, pag-aaralan mo pa yung patungkol. Halimbawa, kung ikaw ay magaling talaga sa pakikipag-usap o kaya good listener. Ako, feeling ko, ano ako, good listener. Kwento ka lang dyan, pero my friend nga ako, palagi siya nagkakwento sa akin, sasabihin ko sa kanya, o anong gusto mo? Makikinig lang ako o kailangan mo ng advice? Makinig ka lang. Okay, so see you.

0: notes muna magsimula.
1: Pwede.
0: Parang love letter, ganyan.
1: Eto, mami. Bumili ka ng post-it. Mm-hmm. Ano ba yung post-it? Yung maliit lang po yan, na parang sticky notes. Yan. Pwede ka magsulat dyan. Tapos, idikit mo dun sa notebook ng anak mo.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating niya sa school, makikita niya. O yun dun sa likod ng cellphone ng asawa mo.
0: Yan. So, pwede tayong magsimula sa ganung bagay.
1: At eto, assignment ha. Kung nasimulan mo yan, tingnan mo, abangan mo yung magiging reaction nila.
0: Mm-hmm.
1: And the changes na mangyayari, pag naging consistent ka, kaibigan, yung changes na mangyayari sa mga susunod na araw. Kasi sabi kanina ng ating clinical psychologist, ano, it really boosts yung relationship talaga, nag-i-improve.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So, sige po, eto na po yung ating last song.

kaibigan, madalas ka bang naghahanap ng maibibigay mo magandang klase ng regalo? If you're the kind of person na mahilig magbigay ng regalo, or hindi ka man mahilig pero every time there's a special occasion gusto mo magbigay ng regalo, halimbawa, di ba struggle pag bibili ka? Sa pag-iisip pa lang struggle eh. Ano ba yung something meaningful, something personal, something nakapakipakinabang na uri ng regalo na bagay na bagay?

0: dun sa pagbibigyan ko na yung presyo niya ay reasonable. Hindi naman mahal, hindi naman murang-mura na madaling masira. Sakto lang. Good news mga kaibigan, there is something na suwak dito sa mga sinabi kong ito. At ang pinaka maganda pa sa lahat, libre! It's really free. Ano to? A compliment. Spoken or written words of affirmation, respect, affection, paghanga or recognition. Isipin mo na lang. Walang anumang sitwasyon wherein ang isang sincere na compliment ay hindi nababagay. So, mag-isip po tayo. Bakit ba marami sa atin kuripot mag-compliment? Everyone loves a compliment. Even mag-respond sila ng buong kapakumbabaan deep inside, gusto po nila. Sa tanong ko kanina na bakit marami sa atin kuripot mag-compliment, maybe nga hindi tayo marunong. Or maybe ayaw mo na i-build yung iba. Ayaw mong palabasin yung the best sa kanila. Dahil nagsiselos ka? Perhaps we are afraid we will make that person become prideful. Ay, wag na kasi baka maging mayabang pa yan. Or pwede rin, kuripo tayo sa mga salita talaga natin. Ayaw talaga nating ibigay. Iniisip natin na yung mga mabubuting salita tungkol sa isang tao, meron na sa puso natin, nasa isip natin, pero hanggang doon na lang, hindi natin ito binibigkas sa kanila. For sure, nais ng Diyos na gamitin natin ang compliment to encourage and build each other up. Ang Bible po ay punong-puno ng compliment. For example, God compliments by commending the faithful. Sino-sino tong mga to? Sila Noah, si Abraham, si Moses. Si Jesus naman, he complimented by affirming acts of faith and love. Kita nyo yung babaeng ibinuhos yung pabango sa kanyang paanan. Yung babaeng balo na inihulog yung kanyang dalawang perasong pera. At yung centurion na naniwala sa kakayanan ni Jesus na magpagaling sa pamamagitan lang ng pagbibigkas nito. Siguro si Paul ay mas kilala for his instruction to the early church. Pero yung mga, kung binabasa nyo po yung Pauline epistles, ano, yung mga introduction niya, verses 1 to 2 or 1 to 3, pa nagsisimula yung mga chapter, ano, punong-puno po ito ng generous compliment to those found faithful sa Corinto, sa Colosa, sa Filipos, sa Thessalonica. Mga kaibigan, if you are a person in authority, if you are a leader, leader ka ng pamilya mo, leader ka ng organization mo, namumuno ka, kailangang matutunan mo na maging generous ka sa iyong compliment. As the perfect gift, they are meaningful, personal, beneficial, fitting, and free. And perhaps, pinaka-importante sa lahat, they are also biblical. Sabi nga nung manunula sa Proverbs 10 verse 11 from New Living Translation, and I will quote, "The words of the godly are a life-giving fountain." End of quote.
1: Manalangin po tayo. Father in Heaven, maraming salamat po sa araw na binigay mong muli sa amin, pinagkatiwalaan ng panibagong buhay. purpose in our lives ay nandyan pa. Salamat dahil ang biyaya mo sa bawat umaga ay patuloy namin nararanasan at ang iyong pag-ibig, Lord, ay talagang nag-overflow. Thank you for your goodness. And maraming salamat sa mga biyaya mo sa amin. Even Lord God, sa mga nakikinig ng himpilang ito, O Diyos, alam namin that you are faithful sa buhay nila at patuloy mo silang pinagpapala. Even in their relationship, sa kanilang family, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang kalusugan, maraming salamat, O Diyos, because you take very good care of each one of us. Kaya, Panginoon, as we move forward, tulungan mo kami, O Diyos, na matutong magbigay, maging generous kami, O Diyos, sa pagbibigay ng mga compliments. Dahil ito ang nararapat. Allow us to encourage one another through these words, O God, para mas lalo kaming ma-inspire to be a better person. Mas lalo kaming ma-inspire to do good to others. At mas lalo kaming ma-inspire to also give compliments sa mga nakapaligid sa amin. So thank you sa encouragement for today, O God, and continue to bless the people who have been supporting this ministry, mga partners, O God, mga volunteers, even those who give financially. Continue to bless everyone who's taking part, Lord, sa ministry na ito. Until all have heard, we will take part pa rin noon sa iyong mission. Maraming salamat po at sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng anak na si Jesus. Amen.
0: Ayan mga kaibigan, nawa po ay na-encourage namin kayo sa ating tinalakay ngayong araw na ito. Mula po sa Eva Tips, sa mga tips-tips ni Ma'am C. At lalo na ito, na pinapag-usapan natin tungkol sa compliment. Isabuhay po natin ito. Sige lang, konti-konti lang, i-try natin, pag-aralan po natin hanggang maging lifestyle na po natin ito. Ako po si Ma'am Shelly Ibasco.
1: At ako po si Sherry Well.
0: Sa technical side, nakasama po natin si Don Alfonso at si Don Ramon. Pagbalain po tayo ng lahat ng ating Panginoon. See you next Wednesday.

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Laganap na naman ang sakit na dengue sa buong rehiyon ng Pilipinas. Tunay na nakakabahala. Ano nga ba ang dengue? Ayon sa DOH, ito ay sakit na dulot ng infected na lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga kaso ng dengue ay asymptomatic o walang anumang sintomas na pinapakita, ngunit kadalasan ang pangkaraniwang sintomas nito ay mataas na lagnat, rashes at pananakit ng kasukasuan. Kaya ugaliin ang paglilinis ng paligid, lalo na ang kalsada at kanal, tuwing alas 4 ng hapon bago magsimulang kumalat ang mga lamok na Aedes aegypti sa paglubog ng araw. Huwag kalilimutan ang apat na T: taob, taktak, tuyo, takip ng gamit na pinaglalagay ng tubig para puksain ang posibleng pamahayanan ng mga lamok. At kung kinakailangan gumamit ng insecticide upang masiguro masusupil ang lamok na dalay pinsala. Pahirapan ang lamok na Aedes aegypti. Alas 4 kontra mosquito. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development at ng Care 104.3 Dewey FM. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga.

0: ako'y...
1: Si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang kinikilalang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang pangunguna na magkaroon ang Pilipinas ng iisang wikang pambansa noong 1935. Wikang Filipino ang ating opisyal na wikang pambansa. Ito ang nag-uugnay sa atin kahit tayo ay mayroong humigit kumulang 130 hanggang 180 na wika ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga katutubong wika at wikang senyas. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, mayroong tinatayang 135 na katutubong wika sa bansa. Kasama naman sa mga pangunahing wika ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Wikang Filipino pa din ang ating medium sa komunikasyon kung saan ginagamit ito sa pamahalaan, edukasyon, mass media at araw-araw na pakikipagtalastasan upang magkaunawaan ang lahat. Pinag-uugnay din ng pambansang wika ang bawat Pilipino kung saan dito nakapaloob ang ating sariling kultura, tradisyon at paraan ng pag-iisip bilang isang lahi. Ito din ay sumisimbolo sa yaman ng kaisipan ng mga Pilipino na patuloy na umuusbong sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto 2026, ang tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang temang ito ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino upang ipakita ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI o teknolohiya para sa mas mabilis na pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. May mga inobasyon man sa paggamit ng ating wikang Filipino, ito ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating minamahal na bansa sa pagsabay natin sa pagbabago ng panahon. Tandaan lang palagi ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Sa puso't diwa. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong buwan ng Agosto. Nagsasabing, patuloy nating gamitin at pagyamanin ang ating wikang Filipino sa gitna ng nagbabagong panahon.
2: The world is changing. Radio is evolving. For more than a century, radio has been part of humanity's history, following developments in our world and adapting its services. Radio has survived through the ages while remaining one of the few trusted constants in a world of changing listeners' needs. Radio is now global, not only local. As the world changes, radio changes. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Isang magandang umaga sa lahat ng ating mga kasama, mga kaibigan at mga taga-subaybay dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company of Philippines. At ito po ang inyong programa, TNT, Your Lunch Break Cafe on Air sa Far East Broadcasting, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Ayan, tulog-tulog pa yata ako, Kuya Alvis. At kami po ang inyong kasama ngayong umagang ito, Yvette Pau.
1: At ako naman, si Alvis Ray Aison.
0: Ayan, kumusta, Kuya Alvis?
1: Ayan, I'm doing well and feeling good. Kasi medyo maaga ang aking gising. Ibang effect sa akin pag maaga ang aking gising. Medyo sabihin natin mas may energy compared pag sabihin natin na nasusobrahan ang tulog or nag-oversleep.
0: Oh, di ba? Mas maganda talaga yung mas maagang tulog and then mas maaga yung gising, mas energized.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Oo, kasi alam mo minsan napifeel ko din yan eh pag super late yung tulog, kahit na late ka din magising, ang feeling mo ano pa rin yung slumpy, yung ano pa rin, parang pagod ka pa rin. Mm-hmm. No? Kaya sige lang. Ayan, kaya magandang araw, kumusta po sa inyo mga kaibigan namin at sumusunod subaybay sa ating himpilan. Yung alam mo yun, yung mula pa kanina alas 5 na umaga,
1: yes, yes.
0: Nakasubaybay na. Magandang araw sa inyong lahat. At ano ang inyong
1: breakfast?
0: Ano, hindi ko na nga malaman kung breakfast or lunch or brunch or what, 'di ba? Oo. Si Kuya Jun pala yun, yung sumisilip. Anong ginagawa mo, Kuya Jun, dito? May dala ka ba sa amin? Kala ko kung sino yung sumisilip eh. Mm-hmm. Ayan, kaya sige daw, Alvis, bati mo na tayo.
1: Yes, hello, hello sa ating mga Kakirians at ka-TNT na nakatutok at nakasubaybay sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air. Uy, batiin natin sina Nanay Masing na nakikinig ngayong nakikinig sa atin from 5 a.m. to 7 p.m. And batiin din natin, kanina tumawag si Nanay Nelly Maranyo. Yan, hello po sa inyo, Nanay Nelly Maranyo. And batiin din natin si Ate Char Atutubo na nakikinig sa atin.
0: Nako, ang mga kaibigan mo, yung mga ating mga talagang masusugid na mga tagapakinig. Hello, Nanay Masing. Ayan, hindi ako nakakasagot, Nanay Masing, kasi minsan pag tumatawag ka, sleeping beauty na. Or kaya naman nagda-drive ako. Kaya, pasensya, Nanay Masing, pero talagang appreciated ang yung everyday na message, lalo na po yung pananalangin po ninyo. Maraming salamat, Nay Masing.
1: Mm-hmm. Yes, and syempre sa mga ka-TNT natin or sa mga ka-TNT nating nakatutok pero silently lang silang nakikinig.
0: Oo.
1: Ayan, hello po sa inyo. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kumusta ba ang lagay ng panahon dyan sa inyo? Dahil dito sa Legazpi, medyo maulan-ulan.
0: May
1: mga times dito, Ma'am Yvette. I think it was yesterday, yung parang umaga, sabi ko, suspended ang pasok.
0: Yun!
1: Sabi ko, tapos, nagtatrabaho na pala.
0: Hello, feeling mo may suspension tayo, no? Work from home nga eh, pangarap ka na lang ba? Di ba, Kuya Mon?
1: So, parang may bagyo kasi noon eh. So sabi ko, mukhang mahirap pumunta, gano'n.
0: Yes.
1: Tapos, adult na pala ako.
0: Oo, feeling mo lang yun, di ba? Ayan, kaya sige lamang po talaga, nako, yung mga papasok pa lang sa kanilang, di ba may mga second shift na mga estudyante, yung mga papasok pa lang sa kanilang mga eskwelahan. Ingat lang kayo dahil medyo malakas ang hangin. Naputol nga yung saging natin yung puno ng saging natin sa likod. Naputol. O sayang, may bunga pa naman yun.
1: Ay, that's good news kung may bunga tapos naputol.
0: Ay, bakit?
1: Pwede nang...
0: Ay, sabi ni Kuya Guard, hindi pa daw.
1: Ay, hindi pa. Okay.
0: I don't know. Tingnan natin mamaya. Alamin natin yan kung pwede na yan na ilaga-laga dyan. Merienda din yan. Or kaya yung ano yung, Kuya Moy, nilukay ba yun? Ano ba yun?
1: Pinakro.
0: Pinakro. Ayun, masarap din yun. Ayun, pagkain na naman itong pinag-uusapan natin. Pero hello, shout out sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga sumusubaybay sa atin sa radyo man po kayo o kayo ay nanonood sa ating live stream.
1: Yes.
0: Sa social media platforms, kami po'y masaya nakasama namin kayo. I-share nyo naman ano ang inyong mga inihahandang pananghalian ngayon at yung mga nasa early lunch break na ngayon sa kanilang opisina. Habang kayo kumakain at nagla-lunch, share nyo naman po po ang inyong mga pananghalian.
1: And wag natin palang kalimutang batiin no, si Gracious Camille Dalde.
0: Yes, I'm Gracious.
1: Na nagre-review, nag-aaral siya sa mga sandaling ito. So, shoutout sa'yo, Gracious.
0: Miss you, girl.
1: And batiin na din natin yung mga nanay ng Taladong Kamaligalbay na palagi niyang greet no. So,
0: yes,
1: hello po
0: nga
1: sa mga kananayan ng Taladong Kamaligalbay and sa mga listeners natin dyan sa Kamalig.
0: Ayan. Kaya hello-hello po sa inyo dyan. At syempre, lahat ng mga, alam niyo yun, nakakamiss na kay Ate Gracious, magbabalik siya next month. Nagpre-review lang ang ating dahil sa kanyang nalalapit na pinaghahanda ang examination.
1: Yes,
0: ayan,
1: yes.
0: Siyempre, hello, Gracious. Ayan, nako, saan ba sila pwedeng kumontak, Kuya Alves?
1: Yun, sa mga nais makipag-ugnayan sa ating himpilan, maaari po kayo mag-text sa ating telepono numero 0998-843-0573. Maaari ka rin mag-comment sa ating Facebook Live. I-like at i-share mo na rin ito. I-share mo sa iyong friends and family. Sa
0: yes.
1: FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At pwede ka rin mag-like at mag-subscribe or mag-follow sa ating YouTube and Instagram accounts on FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Sa mga nakatutok naman sa ating online streaming sa bit.ly/thewayfm, sa mga hindi pa natatry yan, ako, itry nyo na po, especially kung kayo ay may internet connection
0: yes.
1: or may data. And sa mga miyembro at bahagi na ng ating Carrion's Official GC, pwede rin kayo diyang mag-send ng inyong mga greetings, messages, and syempre maya-maya sa ating tanong ni Tol.
0: Ayan, abangan nyo po ang ating tanong at napakaganda din ang ating mapag-uusapan mamaya lamang. Ayan, batiin mo na natin si Pastora Annabel Agria dyan sa Tyson Hill. Sabi niya, hello Ma'am Yvette and Nonoy Alves. Hello, kumusta po kayo dyan, Pastora Annabel? Nagba kami, gusto ko pang batiin.
1: Ayan, so batiin natin pala ang may mga kaarawan ngayon sa mga nag-celebrate ng kanilang birthdays, anniversaries, and ng mga special na araw ngayong Wednesday na ito. Yon. And syempre, may iilan din tayong anunsyo no, mula sa ating himpilan.
0: Yes.
1: Magkakaroon po ng Kairos course on August 21 to October 23. Ito po ay 10 weeks every Friday from 6 p.m. to 9 p.m.
0: Yes.
1: Every Friday po ito. No? And syempre, this is open to all believers, youth, leader, pastor, at gaganapin po ito online via Zoom. At para naman sa mga face-to-face activities natin or ng Kairos course, gaganapin po ito sa ating himpilan sa
0: yan.
1: Second floor ng DWAY building. And syempre, dahil ito po ay most ng mga sessions dito ay gaganapin online, it's good to have a stable internet connection of at least 1.5 Mbps para sa mga participants.
0: Yun.
1: Kung nais mong sumama, i-contact mo lamang sa messenger si na Maria Shelo Ibasco or si Christine Aydalia Asilo. And pwede mo rin i-text sila sa kanilang telepono numero 0927-214-2461.
0: Ayun.
1: Yan. And syempre, magkakaroon din ng First Bicolandia Interchurch Bible Bee Competition.
0: Yan, maganda yan.
1: Yes. On December 5, 2026, sa Paga Retreat Center, Panikwaso, Naga City, Camarines Sur. Yan. So,
0: yes,
1: sa mga kung interesado kang mag-join, no, kung ikaw man ay 16 to 28 years old, male or female, isang legitimate member of a Christian church or organization, make sure na ikaw ay may endorsement galing sa iyong church or organization and only one representative per church or org only.
0: Yan.
1: Individuals with a Bible school or theological background are not eligible to participate. Kaya meron ka pang time na mag-aral, meron ka pang time na mag-read ng iyong Bible, no?
0: Yes.
1: Dahil ito ay gaganapin sa December 5, 2026 pa.
0: Yes, right.
1: For more details, pwede kang bumisita sa kanilang sa official Facebook ng Paga Retreat Center.
0: Yun. Yan, no? At syempre, meron din po tayong announcement. Ito ay ang Adolescent Pregnancy Web Forum, a call to act on national emergency for nation building. At ito po ay mangyayari sa August 25, Tuesday, 8 8pm to 10pm at ito ay via Zoom. So kung kayo po ay interesado, nakapost po ito sa ating Facebook page. I-scan nyo lamang po ang, anong tawag dito kuya? Ang QR code.
1: Yes.
0: Yan, para po kayo ay mabigyan ng Zoom link dahil po ito ay free admission to all Christian parents, pastors, church leaders and youth. At ang mga speakers po natin dyan ay si Dr. Mary Grace Uy, isang pediatrician and fellow of the Pediatric Society. Yan, medyo hindi malinaw yung basa ko eh. Pediatric Society of the Philippines. At syempre si paano basahin ito, no?
1: Police Lieutenant General.
0: General, yan. Cesar Houghton Binag, yan. Retired. Siya po ay isa sa mga speakers para dito sa Adolescent Pregnancy Web Forum on August 25. Kaya po, scan nyo lang yung QR code. At maganda po ito mapag-usapan dahil nga po, para maiwasan natin o paano tayo makatulong sa ating nation bilang mga Kristiyano sa pregnancy, yung mga early pregnancy, teen pregnancy na tinatawag. Yan.
1: Yes, yes. And sa mga iba pang anunsyo, no? Magkakaroon din po ng coaching workshop ng Every Community for Christ Philippines sa August 25 to 26, 2026. Ito po ay gaganapin from 8 a.m. to 5 p.m. sa second floor po ng ating himpilan dito po sa Arimbay, Legazpi City. It's reminders lang po, no? This is a bring your own food. And kung nais mong maging bahagi or mag-join dito, pwede mong i-contact si Bishop Ruel Orihuela sa kanyang telepono numero 0916-148-9588.
0: Ayan, nakadami nating mga seminars na talaga mga makakatulong sa atin upang mas makatulong tayo sa ating mga kababayan at lalong-lalo na po dito sa Bicolandia. Yes. Kaya sige lamang po at kami ay talagang excited na makasama kayo sa lahat ng mga ito. Mm-hmm. Ayan, yung sa Paga Retreat Center, nako kuya, ano pala ako dun? Judge pala ako dun. Isa akong judgmental. Mahirap ba maging judgmental, kuya?
1: Ako po everyday ko, joke lang.
0: Oo nga, sabay ganun. Si Alvis po kasi lang. Talagang ano, judgmental siyang tao. Kaya...
1: Hindi naman practice. Joke lang po.
0: Madali lang po yun para sa kanya. Oo. Maganda ito mapag-uusapan natin maya-maya. Yes. Kasi kasabay dyan yung pagiging judgmental, yung pag-criticize.
1: Tama.
0: Ang gustong-gusto ni Alvis tong topic na to, yung mga kritisismo. Ano? Kaya mamaya po, titignan natin at talagang pag-usapan natin. Ano ba itong mga kritisismo na to? Meron bang positive and negative criticism? Or meron bang criticism para ikaw ay talagang bumagsak? At o criticism para ikaw ay ma-uplift? Alin bang kritisismo ang dapat at alin ba ang kritisismo na hindi na tama? Diba? Mamaya pag-usapan natin yan. Ano masabi mo dyan? Sino na ba ang mga kriticize mo ngayong umagang ito?
1: Grabe naman.
0: Kasi parang hindi buo ang kompleto. Hindi kasi kompleto araw pag wala ka na criticize. Joke lang po.
1: Nagbibiro lang po kami mga
0: kapili. Yes.
1: Pero sinano. Sabay ganito.
0: Meron talaga eh, no? Pero alam mo, minsan, di ba, hindi natin napapansin. Meron na tayong mga nakri-criticize na hindi natin.
1: Tama.
0: Hindi naman talaga natin sinasadya. Ano? Pero alam mo yun, parang nagiging normal thing na rin sa atin minsan na meron tayong mga nakri-criticize.
1: Yes,
0: ano?
1: Especially pag may mga very strong opinion tayo.
0: Yes.
1: Or pag may mga nasasabi or nagagawa ang isang tao na talagang...
0: Na-criticize.
1: Haliwa sa ating mga ideals, mga principles. Na because of that, nagkakaroon tuloy tayo ng strong reaction.
0: Yes.
1: Doon sa ano. Tapos minsan na bibigla tayo, ay, na judge ko na pala tong tao.
0: Yes.
1: To,
0: isa ka na palang judgmental. Ano?
1: Yes. Kaya grabing analyzation ko
0: sa topic na to. Ako medyo hindi ko na kailangan. So, ay ganun. Parang normal na rin sa akin. Pero na-feel mo na rin ba? O naranasan mo na rin ba na ikaw yung makriticize?
1: Yes. Yes. And in those instances, actually, na-experience ko na yung both good criticism and then yung criticism na talagang ano talaga parang
0: mapanakit
1: parang sinaktan ka na din in the same way.
0: Yes,
1: true. And in those cases, no, parang iba din yung pag una mo siyang nahuha, ay talaga masakit.
0: Yeah.
1: Whether good or bad, pag una mo siyang nakuha, may konting kirot or may kirot siya. Mm-mm. So, kung sa reaction mo ikaw magbe-base, aba, talaga'y medyo magiging strong yung reaction mo. Pero, pag inupuan mo siya, in-assess mo siya, that's where growth begins.
0: Yes,
1: masabi
0: right.
1: Masabi mo na, may point naman pala si ganito, kaya niya nasabi. So, yun yung isa sa important na parts ng criticism.
0: Yun yung magandang criticism, na may ma-realize ka na hindi mo ma-feel na criticize ka dahil sobrang mali or sobrang, alam mo yun, pero criticize ka for you to improve.
1: Yes.
0: O, diba? Mga ganyan. Sige, mamaya mapag-uusapan po natin yan. Pero bago yan, bati muna natin si Pastor John Wisdom Bonavente. Ayan, sabi niya, good day, Mommy Vet and Uncle Alphys.
1: Yun.
0: Yan, Pastor John, nakapag-promote ka na ba dyan?
1: Gusto ko yung tawag ni Pastor Rokay, Pastor John Wisdom.
0: Ano daw?
1: Ang pastor na may wisdom.
0: Yes, ayun. Yun siya yun. Oo, kaya nga, John Wisdom. Ano? Kung ang galing ng pangalan ni Pastor John eh. Hello, Pastor John. At hello sa lahat ng mga magkakasama ngayon dyan dahil sila ay may seminar. Ayan. Mm-hmm. Kaya hello po sa inyo dyan, mga kapastoran na nagsiseminar ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Kami po ay bumabati sa inyo ng magandang tanghali and happy lunchtime po sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating mga segments, meron po tayong tanong ni Tol. At ang ating tanong ni Tol ay nandyan na po sa ating social media platforms. Pwede na po kayong sumagot para naman ito ay ating mapag-usapan maya-maya lamang sa aming pagbabalik. At siyempre, ang ating trending now talaga, maya-maya, mapapakinggan din natin. At yan ang mga aabangan natin sa ating programa hanggang alas 12:30 ng umaga. Pero bago yan, kami muna po ay magpapalabas ng mga paalala mula sa ating himpilan sa mga nasa social media platforms at isang awitin para sa ating mga tagapakinig sa radyo. Kami po'y magbabalik.

0: para sa ating tanong ni Tol. Ka-TNT, para sa'yo, paano mo masasabi kung ang isang tao ay nagko-correct para makatulong o pumupuna para manghiya? Again, para sa ating tanong ni Tol, ka-TNT, para sa'yo, paano mo masasabi kung ang isang tao ay nagko-correct para makatulong o pumupuna para manghiya? Para sa mga nais mag-send ng kanilang makasagutan, pwede nyo yung i-text sa ating contact number 0998-843-0573 or pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBCB Call-Care 104.3 The Way FM. Pwede ka rin mag-like at mag-follow sa ating YouTube and Instagram account sa FEBCB Call-Care 104.3 DWAYFF. Pwede ka rin makinig ng mga programa natin via online streaming sa bit.ly/thewayfm. Mm-hmm. At maaari ka rin mag-send ng iyong mga kasagutan sa ating group chat sa Messenger sa Carrion's Official GC. Yan ang ating tanong ni Tol.
1: Mm-hmm. Ayan, nako, napaka-intriguing itong tanong natin ngayon, ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero yan, iniimbitahan natin ang lahat na sumagot at talagang mag-participate po tayo dito sa ating katanungan. Ikaw ba, Kuya, naramdaman mo na ba to? Or paano mo nasabi na kinokorek ka dahil gusto kang tulungan o yung kinokorek ka dahil gusto ko lang mapahiya?
0: Mm. Parang for me, hindi ko siya parang technically ma-explain.
1: Mm, di ba? Hirap.
0: Pero, nararamdaman ko siya kasi there was this one instance na ako ay kinokorek.
1: Mm.
0: And hindi sa akin nag-register na kinokorek na pala ako.
1: Oh!
0: Nakrini-criticize ako. Kasi itong taong to, sobrang ingat niya. parang iniingatan niya talaga yung words na sinasabi niya sa akin.
1: Mm-mm.
0: Na to the point na somewhere, siguro halfway during the conversation, na-realize ko na, ito pala yung correction.
1: Kinokorek pala ako.
0: Pinapagalitan pala ako.
1: So sabi, teka muna, sino yan?
0: Ganun ba? parang mas nag-ano siya sa akin, mas nanatili yung mga sinabi niya kaysa dun sa mga talagang ano talaga. Kung
1: masakit.
0: Mag-correct ay parang masaktan ka man or hindi, pero ganito eh. May effect din naman sa akin yun. Pero siguro, one of the things that resonated with me doon nung nagko-correct yung taong yun was because talagang mararamdaman mo yung concern nung taong
1: yes.
0: to doon sa mga pangko-correct niya. Ayun. So yun yung isang, yun yung parang, parang core memory.
1: Mm-mm.
0: Kung para sa akin. And then, doon naman sa sa pumupuna para manghiya.
1: Mm-mm.
0: Similarly, hindi ko din siya na de-describe technically speaking. Pero mararamdaman mo yung parang may mga diin, parang masyadong pa.

0: pero alam mo yun, kahit may sinasabing masakit, pero yung pagkatapos ng kinausap ka or kinorek ka, or kiniticize ka man, ano man term ito, eh, yung niyakap ka pa rin. Hindi man literal na yakap, pero merong naramdaman mong love ka.
1: Yes.
0: Ganon, naramdaman mo na concern sa'yo yung tao at meron siyang gustong iparating sa'yo, hindi para ikaw ay masaktan. Oo, masaktan. Kasi minsan alam mo kaya tayo natututo dahil sa mga hurtful words or yung mga masasakit na bagay na sinasabi sa atin. Minsan doon tayo nagigising eh, diba? Eh, itong taong to, pag kinokorrect niya din ako, kahit na ang sakit naman ng sinabi mo, diba? Pero alam mo kahit ang sakit ng sinabi niya, hindi yun yung mananatili sa akin, kung hindi, kung paano after. Oo, tapos lalo na, kung may follow through, yung merong, ano pa, may ganun. Doon ko nararamdaman na, ay, gusto ko talagang tulungan itong taong to. Tapos, yun namang isa, yung kabaligtaran, eh, alam mong, ay, pinapahiya ako nito. Yung minsan, feeling mo, off guard ka. Yung bigla na lang siyang wala nam out of topic, wala naman sa tamang scenario or ano yun, tamang lugar, 'di ba?
1: Kasi wrong venue kumbaga.
0: Oo, kasi kapag magki-criticize ka or magko-correct ka sa isang tao, dapat iisipin mo rin, is this the proper time? Is this the perfect place? Ito na ba yung tamang mood? Meron pa yung ganyan na sa tamang mood na ba ito na i-correct siya o hindi? Dapat may ganun. Pero pag yung biglang sulpot, biglang out of nowhere, na iba naman yung ginagawa nyo, or out of nowhere, bigla na lang siya nag-criticize, alam ko na yun na, ay, ang gusto nito ay destruction. Diba? So, ang ginagawa ko dyan pag ganyan na, umaalis talaga ako. I will not stay, I will just, you know, stop him or her. Talagang nagsasabi akong sorry, but I think this is not a perfect place. You can criticize, you can correct me. If you want, we can sit down dun sa tayong dalawa lang. Pero if you cannot, then I'll wait for you na tayong dalawa yung mag-sit down and talk about it. But not now, because hindi nga perfect place and timing. Oo. Lalo na pagka yung, alam mo, may argument, tapos doon ka biglang kinriticize, ay, dyan na. Ingat na ingat ako dyan talaga.
1: Oo, yung inuungkat yung mga nakaraan na...
0: Sa baol? Oo, yung mga ganun.
1: Kala ko ba nagbati na tayo?
0: Oo, yung mga ganun. Kala ko ba magbabago ka na? Pero ba't hindi ka pa nagbabago? Yes. Ganun pa rin yung ginagawa mo. Oo, ganun.
1: And I think that's yung approach nyo na yun, na nagiging direct kayo, pero at the same time, parang maingat. Yung parang flip nyo yung script.
0: Yes.
1: Kasi in ang kadalasang nangyayari or ginagawa ng mga taong pumupuna para manghiya is they really want to catch you off guard.
0: Yes.
1: Para double damage yung yung maramdaman mo. Siguro secondary na lang nila yung ano, yung correction. And may factor pa din dyan na gusto kanilang masaktan.
0: Yes, at mapahiya.
1: Yes, and mapahiya. Mm-hmm. So, by saying that na I have to stop you there, this is not the proper place, the proper time.
0: Yes.
1: Parang inaano nyo eh, parang binubulgar nyo yung power trip na nangyayari.
0: Mm-hmm.
1: And parang inaano nyo din na, okay, I know what you're doing.
0: Yes.
1: I have to stop you right there.
0: Mm-mm, back to you. Parang ganun. Tapos, kung sino yung audience nung ginawa niya yun sa akin, right there and then, with the same audience, ganun yung ginagawa ko. Para, ano man ang sabihin niya after, pag umalis ako o tumalikod ako, eh, the same audience ang nakarinig nung sinabi ko, wala siyang madadagdag or wala siyang masasabi na, o, kita nyo na, ugali niyan, ganyan na. Sinaranasan ko yun eh, na may ganon, na tumalikod ako, na hindi ko siya, ang lumabas nun is parang hindi ako nag-a-accept ng correction. At hindi ko kaya yon na dahil prideful ako, dahil ganito, ganyan, yun yung pinalabas. So, dun ako natuto na para walang after comments. Eh, ganun yung ginagawa ko. With the same audience, with the same people, kung saan niya yung ginawa, anong lugar niya yung ginawa. Yun, right at that time na sinabi niya yun, eh, dun ako. I'm willing to accept whatever it is, but this is not the perfect avenue or this is not the perfect venue for us. So, hintayin kita. When you're ready, hintayin kita. So, I'll be waiting for you and

0: I am willing to listen to you.
1: Mga yes, ganyan.
0: Oh, di nagugulat siya, off guard siya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang feeling niya mapapahiya niya ako eh.
1: Mm-hmm.
0: So, off guard siya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, wala siyang magagawa doon. And sometimes pag na-off guard yung mga nang kikriticize, 'di ba? Wala na, tahimik na 'yan afterwards.
1: Yes, ibig sabihin na-realize din nila na mali din yung approach nila.
0: Yes, exactly. Mm-hmm. Oo. Pero ibaligtad rin naman natin, nakapagbigay ka na ba ng negatibo o yung tipong kritisismo na sa tingin mo hindi nakatulong dun sa tao?
1: Ah, yes.
0: Ang bilis ng yes.
1: Yes. Sige.
0: Sige, kwento.
1: One thing I can say is that nagkamali talaga ako doon. Kasi, yun nga, ang ugali ko kasi dati parang,
2: tatawa talaga.
0: O diba, natawa ka sa sarili mo kagagawan.
1: Kasi parang sabi ko, gusto mo ng ano ha.
0: Oh.
1: Okay, which is, nakita ko din yung intention ko during that time. Which is so wrong, pero ginawa ko pa rin.
0: Mm-mm.
1: So, ang nangyari noon, alam mo yun, parang, I made up the sentence na alam kong masasaktan siya.
0: Mm-mm.
1: Without any regard for hindi
0: emotion niya.
1: As in zero. Ganyan, parang gusto ko lang masaktan tong taong to kasi wala eh, in-offend mo ko, parang ganun.
0: Mm-mm.
1: Which is napakapangit na ugali ko dati.
0: No.
1: So during that time.
0: Dati o hanggang ngayon?
1: May pagbabago na.
0: Napatingin si Kuya Mon. Di ba Kuya Mon? Tama na may tanong ko eh. Oh, sige.
1: Which is, during that time, parang magkaibigan kami.
0: Mm.
1: And then afterwards, nung nasabi ko yon, kahit na nag-apologize na ako, parang hindi na na-rebuild yung dating relationship namin, yung dating friendship. So during those times talaga, parang isa siya sa mga naging kaklose ko nung college.
0: Mm-mm.
1: Pero in just one moment na ikaw ay nagpadala sa emosyon, abay, pagsisisihan mo talaga yung mga ganong klase ng criticisms.
0: Yes, diba?
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Pero for sure, nakapagbigay ka na ng maraming mga correction or criticism in a positive way na talaga namang matututo, di ba? Kasi ikaw isang discipler din.
1: Mm-hmm. And I think yun din yung pinagpapasalamat ko kay Lord kasi napansin ko yung change na kung dati gusto kong masaktan ka, gusto kong ma-realize mo yung ano mga pagkakamali mo this time, parang ang nagiging first priority talaga every single time na may kailangan akong i-correct is yung desire ko na ma-restore at mapabuti yung tao.
0: Ayun.
1: Parang minsan nga mag-overthink pa ako niyan. Lord, tama ba tong word na to? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ano ba yung tamang word to say this? And even pag may mga thoughts akong pumapasok na, uy, magandang pakinggan. Tama ba to, Lord? Kasi baka maganda lang siya pakinggan. Pero hindi din ano, hindi din
0: helpful.
1: Akma.
0: Yeah, oo.
1: So, ang nangyayari nun is, may mga times na minsan, hindi ko nasasabi yung nasa isip ko. Pero yung may mga pumapasok sa isip ko, syempre, ano din yun ni Lord, na mas nakatulong pa dun sa taong yun.
0: Yes, right.
1: And sometimes, even yung mga words na hindi ko din naman napag-iisipan gaano, pero because of my desire to help the person, minsan, para sa akin, normal na words lang. Pero iba din pala yung effect dun sa taong nakikinig. Parang yun pa yung mas nag-ano sa kanila. Mas nag-resonate. So, yun yung ano. Yun po yung isang napansin ko ever since na binago ni Lord yung ugali kong yun.
0: Yes. So, yun yung maganda eh, diba? At saka, alam mo yun na kapag si Lord yung kasama natin, matututo tayo. Kasi ako din, grabe ako mag-criticize eh.
1: Mm-mm.
0: Grabe din ako, ano ko eh, Miss Perfect. Yung dati. Na kuntian talaga meron ako masasabi at mag-criticize. But you know, when the Lord meets you, talaga, or naranasan mo kung paano ka tinrato, yun din yung magiging ano mo eh, kumbaga, ano yung naipasok sa'yo, yun din yung mailalabas mo.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Diba? So, ako, I am very thankful kasi talagang may mga ginamit ang Panginoon sa buhay ko nung season na talagang growing years ko as a Christian. Kung paano din ako menentor, kung paano din ako kinriticize, paano din ako napagalitan ng todo-todo. Mm-hmm. Yung alam mo yung mga ganon, kung paano din ako pinagsabihan, nasusuko mm-hmm. na ako, ayoko na, ganyan. And knowing me, na hindi ako sanay ng pinapagalitan.
1: Mm-hmm.
0: Ang nature ko is hindi ako sanay ng nakokorek. Kasi mm-hmm. lumaki ako sa surroundings na or sa environment na ako lagi yung masusunod at ako yung tama.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kasi di ba papas girl ako eh. So walang makakabali. So pag kinikriticize ako, medyo masakit yan sa puso ko at hindi talaga ako niya marunong tumanggap ng criticism.
1: Mm-hmm.
0: Pero alam mo, pag binago ka, at talagang may ginamit ang Panginoon sa'yo, no matter how painful yung criticism or yung correction yes. sa'yo, tatanggapin mo. And from there, yung ganun ka na rin. Yun yung, mm-hmm. yung lalabas mm-hmm. sa'yo eh. Diba? Ayun yung maganda.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. And minsan papasok nga sa isip mo, may...
0: Mm.
1: Pag may nakita kong isang struggle, kunwari ng isang, sa amin, sa isang kabataan or isang tao, kahit non-believer, parang ang unang papasok niyan sa isip ko, na-experience mo na ba yung na-experience niya?
0: Yan.
1: Kasi baka ganadong-ganado akong i-correct siya.
0: Mm-mm.
1: Pero yung part na yon sa buhay ko, hindi ko pa naaayos.
0: Ayun.
1: So, yan din yung isang pumapasok sa isip ko before I correct someone.
0: Mm-mm.
1: Napaka maingat ko sa mga ganyang bagay. Mm. Kasi baka kung ano yung, kumbaga, it's like becoming a hypocrite, di ba?
0: Yes, oo.
1: Na grabe ka mag-correct dito, tapos yung sa buhay mo na yun, hindi pa pala ayos.
0: Yes, true. Mm-hmm. At alam mo, may mirror effect. At yan, dapat may mirroring na tinatawag. Mm-hmm. Yung mirroring, before you correct someone, kasi paano mo siya makokorek na, mali ang ginagawa mo, hindi mo pa naman pala naiayos yung sarili mo with regards to that.
1: Mm-hmm.
0: Or pwede man na na-experience mo siya at naiayos mo, then that's the time na makikita mo na ay kaya ako siya na makokorek ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung mirroring na tinatawag. Ayan. Mm-hmm. Yes. Meron sagot dito. Mm-hmm. Sabi ni Ma'am Rhea Bonkin, sabi niya, good morning po, yung nangyari, hiniya ako sa meeting. Mm-hmm. Sa totoo lang, ayaw ko makita. Sobra ang sakit until umiiwas ako.
1: Mm-hmm.
0: Diba? O iba kasi yung setting. Mm-hmm. Or hindi natin alam kung paano or saan ito, ano nangyari. Pero sabi nga niya, sa meeting.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ayan.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Medyo mahirap din kasi kapag, alam mo, minsan may leaders din kasi, right? Ano, masyadong point blank.
1: Mm-hmm.
0: Na kahit nasa meeting or may maibang kausap, talaga namang ipapahiya ka at mm-hmm. may mga isasabihin talaga sa'yo hindi maganda.
1: Yes.
0: Pero may iba namang leaders talaga na hinihintay niya yung pagkakataon kung mm-hmm. kailan niya yun sasabihin. Or mm-hmm. pwede naman niya yun sabihin pero hindi directly sa'yo, yung parang ma-feel na lang nung tao, ay wait, ako yun na.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi directly mm-hmm. nasasabihin na, ikaw Alvis ah. Diba? Walang ganun. Mm-hmm. Pero, may way ang isang leader na maayos na yung may sasabihin siyang correction, lalo na kapag meeting, pero ginagawa niyang general. Mm-hmm. So, ikaw na lang makakaramdam nun mm-hmm. na ikaw pala yun.
1: Kunwari, ano, yung mga, alam ko yung ilan sa atin ay palaging late mo.
0: Ayan, mga ganyan, di ba? Pwede naman nating balansihin ang ating mga tulog. Yung mga late natin. Tapos makikita mo sa meeting kung sino yung mga nagyuyukuan. Di ba, Kuya Mon?
1: Dapat na ganun tayo. Para hindi malap. Oh,
0: makikita mo yung biglang nagyuyukuan, nagtinginan.
1: May nag-message.
0: Tayo yun na. Di ba?
1: Yung mga, take note.
0: Please take note of that, di ba? Yung mga ganon na hindi mo mararamdam, ikaw na lang makakaramdam pero hindi ka point blank na minention during the meeting kasi syempre nakakapahiya naman talaga to.
1: Yes. Actually, diba? Na medyo nakarelate ako dito kay Ate Rhea kasi I remember yung isang organization ko nung college, talagang pag nag-meeting kami, nako, expect mo nang may mga hindi nag-materialize sa planning, pag nagka-problema, i-address talaga, Mr. Ganto, kaya Ms. Ganto, ano po yung nangyari?
0: Mm.
1: And then, minsan, it gets so heated na talagang nagkakaroon ng grabing, ano, discussion.
0: Mm.
1: Na minsan, parang masyadong, kung hindi ka sanay sa mga ganong ano,
0: mm-mm,
1: medyo maano ka,
0: ma-offend.
1: Ma-offend ka, ma-hurt ka. Pero ang isa sa magagandang ano kasi dun sa org namin na yun is, at the end of the day, at the end of the meeting, sabay-sabay kayo mag-uuwian. Kasi from the beginning ng aming training, parang tinuturuan kami na, okay, pag mag-meeting, expect nyo ng ganto ganyan. Diba? Pero, during the meeting, mararamdaman mo naman kung pinapahiya ka talaga or hindi.
0: Yes, oo.
1: And dun sa amin, parang sobrang magkaka-close na yung isa't isa, na at the end of the day, parang sabay-sabay pa din talaga kaming magsisiuwian. Yun.
0: Ayun. Mm-hmm. Diba? May mga ganon. Mm-hmm. Nung ano ko, nung mga na corporate days ko,
1: mm-hmm,
0: ay grabe ako niyan. Talagang lalo na sa call center, pag napakinggan ko yung isang agent ko na kung ano nung pinagsasasabi, bababa talaga ako sa trono ko at kukusa. Talaga nagmamadali ako niya. Ano? Anong sinasabi mo? Talagang inaano ko, nagugulat na lang yung mga katabi niya, nag-iingay ako doon sa tabi. Mm-hmm. Yung may mga ganun, kasi yung mga tipong nung dati kong, yung wala pa akong proper na mentoring, eh ganun ako, grabe. Kaya ano ko dyan, ang tawag sa akin noon ay Evita Peron. Kasi nga talagang terror kung terror ako. Mm-hmm. Magtaklob ka na ng kumot mo dyan para hindi kita makita dyan. Dahil pag napatingin ako sa'yo, may masasabi ako. Yung mga tipong ganon. So, yan, yung mga simpleng, yung mga spiel, yung mga simpleng mga pronunciation na akala mo naman perfect magsalita, mga ganon. Oo, may mga ganyan na pangyayari. Lalo nung nasa training, ano ko, talaga grabe talaga. Hindi ko pinapauwi. Yes. Pinapaulit-ulit ko yan at the same time, doon mismo sa floor, talagang pinapasalita ako siya. Ano sinabi mo? Ulitin mo sinabi mo. Yung English mo, bakit ganyan? Ulitin mo. Ganito ba? Dapat ganito. Sige, ayusin mo. Inaano ko talaga yun. Tapos English yun na. Kasi hindi ka pwede magsalita ng Tagalog sa pag nasa floor ka sa call center. Mm-hmm. English. Kahit pinapagalitan mo, English ka ng English. Diba? Yeah, pero ganun talaga yung naranasan ko noon.
1: Mm-hmm.
0: Ganun ako grabe mag-correct.
1: Mm-hmm.
0: Sa ano yung mapahiya ka, umalis ka, kung umalis ka.
1: Yes, ganun. Yes. I have the same experience, no, pero ang naaalala ko noon, ibang agent.
0: Mm-hmm.
1: Kasi 'di ba po, yung mga phonetics, kunwari yung A for apple, B for.
0: Yan, yung mga ganyan, kung ano nung pinagsasabi, 'di ba?
1: May mga madadali, may
0: B
1: mga
0: for big, ganun siya. Saan yan tinuro?
1: May mga madadali naman kasi yung mga words. Kunwari A for apple.
0: Oo.
1: Tapos may mga instances na kunwari, 'di ba supposed to be it's H. Uh-oh. Pero may ibang agents na ang nasasabi nila. Etch.
0: Etch. Oo, etch. Ganun.
1: Tapos yung mga TLs namin nun, grabe yung narinig talaga nila eh. May trono din.
0: Oo, nasa trono kasi. Pag TL ka, nasa trono.
1: Kaya narinig nila, so may mga narinig ka lang, what's that?
0: Oo, ganun. Buti nga ganun, ako bumababa talaga ako, sinusugod ko talaga eh.
1: Kaya naaalala ko rin yung mga moments ko during my BPO days na mga nakaka... mixed emotions.
0: Diba? Yung matutrauma yung agent eh, pag ganon. Tapos pag hindi ka eh, nung mga days pa namin, talagang grabe nun ang English proficiency and ano, speech training talaga nun. Ilang buwan kayong nasa training period. Tapos may nesting pa yan na tinatawag.
1: Yes.
0: Before kayo talagang isugod. Kaya, pag nasa floor ka, feeling ko, perfect na yung mga tao doon. Mga ganon. Pero, syempre, hindi naman talaga lahat.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes, tama. Kaya nga, may mga ano doon eh, yung mga agents na talagang very confident sila. Kasi even yung accent, medyo kailangan hindi mahalata
0: na Pilipino
1: ka. Na Pilipino ka.
0: Uh-oh.
1: And may ibang agents talaga na sabihin natin na pag nag-i-English, may mga mapapansin, maririnig mo yung mga ano eh, yung mga accent. And yan yung medyo natatawag yung attention.
0: Correct. Mm-hmm. Kasi sa American culture kasi wala silang tiwala dati ha. Mm-hmm. Wala silang tiwala. Even siguro ngayon, mm-hmm. merong culture sila na hindi sila nagtitiwala basta-basta kapag hindi kapwa nilang Amerikano. Mm-hmm. Or yes. the same ethnicity or mm-hmm. kung ano man. Hindi yan. So merong mga ganyan na mga ano sa call center. Kaya kailangan yung pagsasalita mo eh talagang parang almost the same with them. Mm-hmm. O minsan sabi, hello, are you an ano Indian or something? Ganyan-ganyan. Mm-hmm. May discrimination na kagad sila mm-hmm. pagdating sa ganun. Kaya para hindi ka ma-discriminate, talagang tinitrain kayo mm-hmm. to properly say it. Kasi ganun ang culture nila.
1: Yes, oo. Tama.
0: Mm-hmm. Yun. Kaya mamaya, nako, mapag-uusapan natin yan, yung mga ets-ets na yan. Mm-hmm. Eh, pag-uusapan natin yan mamaya sa ating trending topic now talaga. At kung kayo man, may comment pa sa ating tanong ni Tol na ka-TNT para sa'yo, paano mo masasabi kung ang isang tao ay nagko-correct para makatulong o pumupuna para manghiya, ay pwedeng-pwede pa po kayong mag-message sa atin.
1: Mm-hmm. Pwede mo yung i-text sa ating contact number 0998-843-0573 or pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Dash Care 104.3 The Way FM. And syempre, mm-hmm. pwede ka rin mag-chat sa ating group chat sa Messenger, mm-hmm. Carrian's Official GC.
0: Ayan, no? At kami po'y magbabalik at tayo'y makikinig muna ng ilang awitin or ng isang awitin sa ating mga nasa radyo at ilang paalala mula sa ating himpilan para sa mga nasa social media platforms. Kami po'y magbabalik.

0: Kuryente, 1.5, Tubig, 400, Gatas ni Kiko, 1.2, Maintenance niya, 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo, may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko. At para rin sa pamilya natin.
3: Sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: hot?
1: What's not?
0: What's cool?
1: And what's lame?
2: What's trending?
0: What's fading?
3: Let's talk about it here at Trending Now Talaga.
4: Trending Now Talaga ang reaction video ng isang foreign ESL teacher sa isang Filipina ESL teacher na umani ng batikos online. Viral ngayon sa social media ang isang foreign ESL teacher na nagngangalang Marnus Matisen. Matapos siyang magpalabas ng isang reaction video na pumupuna sa paraan ng pagsasalita at pagbibigkas ng isang Filipina teacher. Sa kanyang video, pinuna ni Matisen ang ilang bahagi ng introductory video ng nasabing guro, particular ang kanyang pagbigkas ng ilang English words. Ngunit, hindi lamang simpleng pagwasto ang naging laman ng kanyang reaksyon. May mga facial expressions, komento at pahayag na para sa maraming nakapanood ay tila nang iinsulto o nang hihiya sa Filipina teacher. Isa pa sa naging komento ni Marnus ay ang kanyang pagtatanong kung paano umano nakapagtapos ng bachelor's degree ang guro kung nahihirapan siyang bigkasin ng tama ang ilang English words. At dito nagsimula ang diskusyon online, may mali ba sa English ng nasabing teacher? May ilan sa mga netizens na nakapanood ng video ang nag-agree na may mga pronunciation and language issues na pwede pang ma-improve. Pero may ilan rin na nagsabi na ang mga errors ay either minor, accent-related o epekto ng quality ng recording. Sa Pilipinas, maraming guro ang gumagamit ng English bilang bahagi ng kanilang trabaho at edukasyon. Marami rin sa kanilang nagtuturo ng English sa mga estudyante mula sa iba't ibang bansa. Importanteng unawain na ang pagkakaroon ng Filipino accent ay hindi nangangahulugan na hindi matalino ang isang tao. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon naman ng perpektong English pronunciation ay hindi rin otomatikong nangangahulugan na isa ka ng mahusay na educator. Ngunit dito na rin pumapasok ang mas mahalagang katanungan. Paano ba wasto? Paano ba ang wastong paraan ng pagtama? Mahalagang tandaan na magkaiba ang pagwawasto or pagwawasto at pamamahiya. Ang komento ni Marnus na kung paano daw nakapagtapos ang Filipina teacher ang dahilan kung bakit maraming netizens ang nagsabing lumampas na ang video mula sa simpleng constructive criticism patungo sa public humiliation. Sa social media, nagiging entertainment ang pagkakamali ng ibang tao, isang maling pronunciation ay nagiging content. Isang pagkakamali ay nagiging katatawanan. At ang kahihiyan ng isang tao ay nagiging engagement, views at shares. Sa panahon kung saan isang pagkakamali lamang ay maaaring kumalat sa milyong-milyong tao, mahalagang itanong, ang layunin ba natin ay itama ang pagkakamali o gawing katatawanan ang iyong pagkakamali? Sabi nga ng isang komento, if that's really what you meant in your video, then you shouldn't have mocked the teacher for her pronunciation. If the true intention of your video was to remind teachers to recognize their worth and not settle for less, then you shouldn't have degraded her or said things that were inappropriate or unnecessary. Your video didn't come across as a reminder or a form of self-awareness. Instead, it felt like you were intentionally trying to make the teacher feel bad and embarrass her. You can remind teachers of their worth without humiliating or putting another teacher down. You can make your point without making someone else feel inferior. At sabi naman ng isa pang komento, I watch a video of this guy talking about someone else's accent while he himself isn't using proper English accent. Is ironic. The Filipino teacher is obviously teaching Filipino English, not British English. Not South African English, not American English, not Australian English. The important thing is, at the end of the day, the students are able to communicate with other English speakers the same way we Filipinos can. At sabi pa ng isang komento, sometimes we have to listen to our critics to improve our skills and pronunciation. Let us say thanks to them and take it positively to improve. Kaya, para sa ating trending now talaga, pag-usapan natin ang patungkol sa criticism. Ayan, nako, talagang trending ito na napag-usapan sa online. Mm-hmm. Ano masabi mo dito, Kuya Alves?
2: Nako, ang isa sa mga na-observe ko, yung pinakang nag-ano talaga sa akin is that parang mapapansin mo din naman kung ano yung, for me lang ah, parang para sa akin, hindi lang correction yung kanyang intention behind that.
4: Mm-mm.
2: Kasi all throughout the video, if you're going to criticize, dapat meron din something positive.
4: Yes.
2: Pero throughout the video, parang puros...
4: Pangbatikos
2: yung sinabi niya. And sinabi niya pa na, ito ba yung parang makukuha mo for just $2?
4: Yes.
2: Worth ng, mm-mm, parang a $2 worth ESL teacher, something like
4: exactly
2: that.
4: Exactly. Oh.
2: And isa din sa napansin ko, yung... pagpapakinggan mo kasi yung audio nung yung introductory video nung ESL teacher.
4: Mm-mm.
2: Mahalata mo kasi yung quality nung equipment na gamit.
4: Mm.
2: Doon mo mahalata na hindi naman siguro very high-tech.
4: Mm-mm.
2: Very expensive nung materials or equipment na ginamit nung ESL teacher.
4: Mm.
2: So may epekto rin yun doon sa quality ng voice.
4: Mm-mm.
2: Nung teacher na nung Filipina teacher.
4: Yes, true.
2: So,
4: oo,
2: yun yung observation. So, pero parang itong si Kuya naman kasi masyado, mm-mm, niya namang grinabihan yung negative criticism na hindi siya nag-leave room for specific areas of improvement.
4: Mm-mm.
2: Kaya yun yung aking 2 cents doon sa,
4: yes,
2: ano. Sa 2 cents. 2 cents doon sa ano, sa video na to nung ESL teachers. Yun. Mm-hmm.
4: Oo. Alam mo ako, before, nag-teacher din ako online. Mm. Korean yung estudyante ko.
2: Mm-hmm.
4: Dalawa yung estudyante ko. Isang siguro mga ano siya, ng grade schooler, tapos isang high school na Korean.
2: Mm-hmm.
4: So after class nila, nag-i-English class sila sa akin for 2 hours.
2: Mm.
4: Ngayon, pero magkaibang session sila. Tapos, alam mo, syempre, hindi naman nila malalaman, kasi Koreans eh, nila malalaman kung ano nga yung accent mo.
2: Mm-hmm.
4: Ang importante doon is natuturuan mo sila nung proper or yung tamang grammar.
2: Mm-hmm.
4: Hindi sila, yung accent is yung understandable, yung naiintindihan kanila, naiintindihan mo rin sila, at matuturuan mo din sila,
2: mm-hmm,
4: ng mga proper accent na yung English, yung natural, mm-hmm, English accent. Kasi nga tama yung kaninang sinabi natin, may iba't ibang accent kasi.
2: Yes.
4: Diba? So, mm-hmm, kung iba't iba yung accent, hindi naman natin yan, mga taga-Texas, grabe, howdy, di ba?
2: Very thick ang accent, yes, ng mga taga-Texas.
4: Iba din yun. Kahit, mm-hmm, English din yung sinasabi nila or ang kanilang language,
2: mm-hmm,
4: iba din kung paano nila yon sabihin.
2: Yes. And diba? Even yung mga Aussies, Australians,
4: yes,
2: diba? Iba rin yung accent nila.
4: Iba din, di ba? Mm-hmm. So tayo din, as Filipino kasi, hindi naman tayo natural-born Americans. And even nga yung mga Americans, may iba't iba din silang accents.
2: Ethnicity.
4: Oo. Mm-hmm. So, definitely, tayo din, hindi natin yan mapaperfect yung English American or anumang American accent. Pero, syempre, yung iba, meron din, di ba? Mm-hmm. Lalo na kung matagal na sila dun sa lugar na yon. At yun na talaga yung kanilang pinapractice or ginagawa, mm-hmm, di ba? Or yun na yung form of language na ginagamit nila. Definitely, makakasanayan ng dila mo yun.
2: Yes. And even there are some instances and cases, no, na actually, siguro hindi naman some instances or cases. Bago ka matuto ng accent or bago mo ma-adapt yung accent ng isang place, dapat pag-aralan mo pa din yung grammar, yung proper grammar, yes, and composition ng iyong English. Once na master mo na yan, hindi pwede ka nang mag-try, mag-explore, gayahin, or i-adapt yung accents ng ibang places.
4: Ayun. Kasi diba, mas maganda naman siguro talaga yung tama yung grammar mo. Kasi mas maiintindihan. At definitely, magkakaintindihan kayo ng kausap mo. Kesa naman sa gayang-gaya mo yung accent, hindi naman talaga masabi. Kung ano talaga yung ano yung gusto mong sabihin. 'Di ba minsan yung mga Filipina, tinasabi nga mga Filipina na kapag asawa ng AFAM, wala tayong inaano diyan na mga ano ha, we're not we have nothing against them. Pero 'di ba minsan pag sinasabi sa mga memes na nakikita natin or mga nakikita natin sa social media na dumating lang yung nag-asawa ng AFAM, biglang hindi na marunong mag-Tagalog or hindi na marunong magsalita ng kanilang natural or yung kanilang language talaga. Tapos pag pinakinggan mo sila, yung tono nila is nagagaya na nila dun sa kung saan man sila galing na bansa, but the grammar and also yung the way or yung construction ng kanilang sinasabi, hindi mo rin maiintindihan para lang ibon na tumutunog. Tama, di ba?
2: Yes,
4: may mga ganong pangyayari. So for me, itong nangyaring to sa online teacher na to, kasi pinakinggan ko naman, okay naman, meron talaga rin naman mga for improvement. Pero kung titignan mo, is mas okay naman na yung grammar yung nabigyan, mabigyan ng focus.
2: Tama. Diba? Tama. Kasi mas, even sabihin natin in the academe, di naman very rarely ginagamit yung accent
4: yes,
2: asukatan nung intelligence ng isang tao. But
4: correct,
2: the grammar and composition. Tama ba yung grammar mo dito? Tama ba yung paggagamit mo ng past tense, present tense?
4: Yes, correct.
2: Yung mga subject-verb agreement.
4: Yan ano ba yung mga subject-verb agreement na yan? Nako.
2: Yung mga ganyan, di ba? Yan yung mas... yun yung mas ano importante, hindi yung accent.
4: Yes, oo. Kaya nga ito naman si Kuya, masyado niyang nabigyan kasi ng pansin yung pagki-criticize negatively, in a negative way. Kung talaga naman gusto niyang ma-improve to, eh pwede naman niyang sigurong i-message or may isa kasi ako nabasa na siya yung owner ng ESL ano So pwede naman siya magbigay ng feedback. May coaching and feedback naman.
2: Yes, tama.
4: Oo, 'di ba? So pwede naman niyang gawin 'yon ng coaching and feedback way or since siya yung Amerikano or siya yung English natural English speaker, edi magkaroon siya ng training for them at kausa at yun yung kanyang gawin, 'di ba? So I think yun kaya mas bumagsak siya doon sa negative yung nangyari doon sa criticism, doon sa in-upload niya. Lalo na nung nagsabi siyang, this is how you spend $2 and nagsasayang ba kayo? Parang ganyan yung
2: yes,
4: ano niya. So,
2: yes.
4: Hindi natin, hindi na naging maganda yung tinakbo ng kanyang video. So, ngayon, alamin natin, ano nga ba yung positive and negative criticism?
2: Yes. Ayan. So, the main thought, diba, sa pagdating sa criticism is that merong dalawang types ng criticism. Positive and the negative criticism. But, sabi nga dito, no, criticism can either build a person up or it can break a person down. But the difference is often found in the heart, the words, and manner of the one giving it. Yeah, sabi nga sa Proverbs chapter 27 verse 6, wounds from a friend can be trusted but an enemy multiplies kisses.
4: Ayan. Kaya alamin natin, ano nga ba talaga yung meaning ng criticism? Yung criticism daw is the act of pointing out a person's mistakes, weaknesses, behavior, or areas that need improvement. Oo, yun yung criticism.
2: Yes.
4: Pero yung criticism is not that hindi siya, pag sinabi mo kasi criticism, feeling natin bad agad.
2: Post negative.
4: Negative agad. Hindi lahat, 'di ba? In fact, healthy criticism can help us grow. Kung maganda yung way, maganda yung kanyang explanation at naramdaman mo katulad ng sabi mo kanina, naramdaman mo ay pinapagalitan na pala ako. 'Yun, at 'yun yung mas nag-impact sa iyo. 'Yun, healthy criticism, 'di ba? Kasi meron din siyang hinihintay na magiging room for improvement mo.
2: Yes, diba? Yes.
4: Umaga siya din kahit nagbibigay siya sa iyo ng healthy criticism. If it is a healthy criticism, siya din ay looking forward dun sa improvement na mangyayari sa'yo. Ganon.
2: Yes.
4: No? So, ang dapat nating matanong dyan kapag tinanong natin yung criticism is, why am I giving this criticism? Kung tayo yung nag-criticize. kung tayo yung nagbibigay ng feedback, kung tayo yung nagko-correct. So, tanungin mo yung sarili mo, bakit ko ba to ginagawa? Diba?
2: Mm-hmm.
4: So, paano ko ba ito i-communicate? Or paano ko ito i-communicate sa kanya? Ano ba yung goal ko? To help or to hurt?
2: Mm-hmm.
4: Or am I saying yung sinasabi ko ba sa kanya ay may katotohanan? Or necessary ba to? Mm-hmm. Or unnecessary? And of course, dapat tanungin mo yung sarili mo kung willing ka bang makinig dun sa taong yun.
2: Yes.
4: Diba? Mm-hmm. Hindi lang ikaw yung magsasabi kasi meron ka ding chance or yung other side, e bibigyan mo ng chance na mapakinggan mo din kung ano yung kanyang saloobin.
2: Mm-hmm.
4: So, tandaan natin, not all criticism is meant to destroy and not all praise is meant to build.
2: That's very true.
4: Diba, kuya?
2: Mm-hmm.
4: Minsan praise ng praise pero hindi ka, wala naman ikaw nararamdaman na nakatulong yun sa yung praises mm-hmm. nila kasi parang may tawag dyan, kuya, eh.
2: Flattery.
4: Yan. Mm-hmm. Exactly. Diba?
2: Yes.
4: So ako, mas gusto ko na magkaroon ako ng healthy criticism kesa naman dyan sa pinipraise ako for flattery.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Tama. Kasi ang goal naman kasi ng mga taong nagfa-flatter is to para
4: to
2: makuha
4: something.
2: Yung lobo. Exactly.
4: Yes.
2: To gain something from you. Which hindi nila magagawa pag nag-criticize sila.
4: Correct.
2: Yan.
4: Ayan.
2: So, kagaya ng ating nasabi, no, merong dalawang uri ng criticisms ka TNT.
4: Mm-hmm.
2: And then, ito yung una, positive criticism. Ito yung criticism that can build someone up.
4: Mm-mm.
2: And most often, people also call this constructive criticism.
4: Yes.
2: And gaya nga ng nasabi natin kanina, no, ang purpose ng constructive or positive criticism is to help someone become better.
4: Yes.
2: Not to help them make or not to make them feel smaller.
4: Mm-mm.
2: Yan.
4: Tama.
2: Itong klase ng criticism na to, this focuses on the behavior, the action. Hindi dun sa worth ng taong kausap mo.
4: Yes.
2: Imbis na parang madalas nating naririnig sa mga
4: telenovela. Telenovela.
2: Yung mga nagsasampala, nag-aaway-aaway na ano. Na naririnig natin yung wala kang KW.
4: K. Irresponsible ka.
2: Kaya T.
4: Oh, mga ganun.
2: Mga ganung words. Pero pag sinabi natin constructive criticism, pwede nating sabihin na hindi mo nagawa to.
4: Mga ganon.
2: Bakit di mo to nagawa?
4: Yes.
2: Imbis na sabihin mong palpa ka, ganyan.
4: Mm-hmm.
2: Ang pwede nating gawin is, or pwede nating sabihin, bakit hindi mo to nagawa on time?
4: Mm-hmm. Or mas better siguro, bakit hindi ito natapos on time?
2: Mm-hmm.
4: Ganon. Kasi alam mo, pag nagsabi na tayo nung ka,
2: mm-hmm.
4: bakit di mo to ginawa? Yung mm-hmm. mo ka, yung ganyan, yung mm-hmm. word na mo at saka yung ka, eh ang inaatake natin doon yung person.
2: Yes, uh-oh. Tama. Mm-hmm. Late.
4: Yan.
2: Joke lang.
4: Ano? Late ka na naman.
2: Yes, pero syempre.
4: Pero pwede mo naman sabihin, ano nangyari?
2: Mm-hmm.
4: Anyari?
2: Parang sabi ko, ako nga pala eh.
4: Sige, yeah, ikaw mag-explain.
2: Anyway, and tandaan natin, aside from pinofocus ng positive criticism, yung behavior, specific din ito ka-TNT. Ito, palagi ko itong sinasabi at palagi ko itong nire-remind. One of the ways para ma-discern mo kung ang isang criticism is valid or not, is specific tong bagay na to.
4: Yes.
2: Or specific yung word.
4: Correct.
2: May mga tao kasi na pag nag-criticize, masyadong generalized. Masyadong general.
4: Yung parang hahanapin mo pa, saan? Saan ako magsimula?
2: Magtatanong ka pa. And actually, technique din yan ng mga taong gustong maka-hurt or gustong mag-disorient sa isang tao.
4: Correct.
2: But people who are specific when it comes to their criticism wants to address the thing that you did. So, imbis na sinasabi nila na kailangan mong mag-improve. Improve saan?
4: Saan? Alin?
2: Diba? Alin yung dapat kong i-improve?
4: Yes.
2: Kaya ikaw ha, may nagawa ka na naman nung isang araw. Ang dami-dami kong nagawa ka nung isang araw.
4: Alin
2: doon? Diba? So, kailangan ka TNT, kailangan maging specific. Kung ikaw man yung nagbibigay ng criticism, kailangan maging specific ka sa criticism.
4: Yes.
2: And pag masyadong general, napapansin natin na masyadong parang pinapakapa pa tayo.
4: At saka hindi din natin makikita yung result doon.
2: Yes.
4: Wala tayong makikita ang result doon kasi masyadong malawak na hindi talaga na-specify alin doon.
2: Yes. Kailangan ko bang humingi ng pagpapatawad sa mga nagawa ko nung isang araw? Diba? So, they have to be specific about it.
4: Yes.
2: And the third thing na isang characteristic pa ng positive criticism is they give, it's given with the right intention.
4: Yes.
2: Which is, syempre, to correct. Para mag-improve ka. Which is, ito yung magiging ano natin, path towards improvement. Kasi alam mo na kung anong part ng buhay mo or ng behavior mo yung dapat mong i-improve.
4: Yes.
2: Ayun. At syempre, yung napakahalagang ano nito, characteristic is that it is given with or it is communicated with respect.
4: Yes.
2: Yan. Mm. Hindi ito brutally honest. Ako, hindi na ako naniniwala sa brutally honest. When you can when you can do it honestly with love, kung nasaktan siya, andun pa rin yung love.
4: Yes.
2: Pero kasi ang brutally honest, ang priority nila is to masabi deliver lang. The hurt.
4: Mm-hmm.
2: Ay, to deliver the hurt. To deliver the message even if it hurts you.
4: Yes.
2: Pero pag with love, I have to do this because I love you.
4: Yes.
2: Yun. Mm-hmm. So, yun yung mga characteristics ng positive criticism.
4: Yan, tama ka dyan. At syempre, yung characteristics naman ng negative criticism, yung criticism that destroys.
2: Mm-hmm.
4: Yung negative criticism, is ito yung mga criticism that demeans, humiliates, discourages, or attacks a person rather than addressing the issue.
2: Mm-hmm.
4: Dapat kasi, pag tayo nag-criticize, ina-address natin yung issue, yung problema, yes. Not the person. Kasi ganun yung pag-criticize ng with love eh. Ang gusto mo dun sa tao, ma-address yung issue para yung tao, kasi mahal mo to eh, para yung tao mag-improve. At hindi siya dun mag-fall dun sa issue or dun sa problem. Diba? So, may mga bagay na dapat nating titignan.
2: Mm-hmm.
4: Oo? Katulad na lang pag negative criticism, bringing up someone's past mistakes repeatedly, ulit-ulit na lang, kahit na nagbago na siya doon.
2: May screenshots diba? Ka pa nung 2024.
4: Oo, tas ipo-forward mo at ano-ano pa, at kung kanino mo pa ito sinasabi or saan pa ito, diba? So, giving criticism without listening to their expectations or explanation. Kasi diba kanina sabi natin, dapat din, pag nag-criticize tayo or nag-correct tayo, ready din tayo to listen to their explanation.
2: Mm-hmm.
4: Kasi yung negative criticism, it can create ng takot, ng resentment, minsan yung defensiveness, masyado ng defensive yung tao.
2: Hindi naman ako ganyan, no?
4: Oo, diba? Yung mga nawawalan din sila ng confidence, nawawalan ng tiwala, nadi-discourage, and most of the time, hindi na rin sila magsasalita, kaya poor communication. They will not communicate their themselves kasi parang wala naman mangyayari eh. Diba? And of course, yung conflict. Nagkakaroon ng conflict.
2: Yes.
4: Tandaan po natin, a culture where people are afraid to make mistakes. Tayo po yan. Eh, minsan, bantay-sarado tayo na magkamali. Diba? Alam nyo po, pag ganun yung culture natin, people may stop asking, how can I improve? Ano pa ba yung improvement? Yung ganun, sasabihin mo, how can I improve? Pero pwede naman na let's start asking, how can I avoid being criticized? Diba? That is dangerous for any team or ministry. Diba?
2: Yes, tama.
4: Kahit saan.
2: No,
4: dangerous ito sa workplace or sa organization na kinabibilangan mo.
2: Napakaganda nito, no? Kasi some of us, may nagsastruggle din tayo on how to either give criticism or especially how to receive criticism. Kasi yung iba kasi sa atin, ang gagaling magbigay ng criticism.
4: Yes.
2: Pero pag tayo na yung criticize, nako.
4: Ang hirap tang tumanggap.
2: Yan na. Parang, diba? Bakit mo ko kinikriticize?
4: Oo.
2: May mga nagsasabi na, ang tagal-tagal ko na sa lugar na to, tapos ikaw.
4: Oo, bago ka pa lang. Kasi ganyan mo na ako sinabihan, diba? Yan. So, sige, go ahead.
2: So, may mga ganong klase ng situations. So, we too need to know how to receive criticisms properly.
4: Mm-hmm.
2: And alam nyo ba, TNT, that it's a skill. When someone criticizes us, we don't immediately have to become defensive.
4: Yes.
2: Ito yung limang steps na pwede natin gawin para ma-train tayo or para ma-develop natin kung paano mas effective tayong makareceive ng criticism or ipaprocess yung criticism.
4: Yes.
2: First is, stop. Huwag kang magpadala sa emosyon.
4: Mm.
2: Kaya huwag kang magpadala sa takot, yung tipong sister, brother, usap tayo mamaya. May background music na sa isip mo na dun dun dun. Maybe parang hinahalungkat mo na yung mga bagay na ginawa mo
4: mga nakaraang
2: araw. Diba? So stop. Huwag kang mag-overthink. Huwag kang magpadala sa reaction. Makinig ka muna.
4: Yan.
2: Allow the person to finish talking. Para meron ka rin buong picture kung ano yung issue.
4: Yes.
2: Kasi pag nagsalita ka in the midst of the person talking, paputol-putol yung picture na makukuha mo. And after you have listened, reflect. Tanungin mong sarili mo, totoo ba tong sinasabi niya? And ikaw lang din naman yung makakasagot niyan.
4: Yes.
2: So you'll have to be honest with yourself and with the person na kausap mo. And syempre, pag nakapag-reflect ka na, i-discern mo. Because not every criticism is correct.
4: Yes.
2: You need to distinguish between kung totoo ba to, kung may basis ba to, is this factual, kung ano ba yung intention ng taong nagbigay ng criticism na to. And dun ka na magre-respond. Pag nagawa mo na yung stop, listen, reflect, and discern, saka pa lang ikaw magre-respond.
4: Yes.
2: Hindi to baliktad.
4: Yes.
2: Na nag-respond ka muna, na-discern mo, ay, oh, ano, parang tama yung...
4: Saka ka nag-reflect.
2: Saka ka nag-reflect. Saka ka nakinig. Tama ba yung sinabi ni ano? Saka ka napatigil.
4: Baligtad. Dapat kaya nga steps eh. Yun ang sunod-sunod.
2: Yes.
4: So ano daw yung ulit? Yung limang yan, kuya?
2: Yan. So stop, listen, reflect, discern, and respond.
4: Ayan. Yan yung kung tayo ang kinikritisize.
2: Yes, tama.
4: So ngayon naman, how do we give constructive criticism? Pag tayo naman ang magbibigay.
2: Yes.
4: Ang ganda nito kasi care, yung titignan natin, yung C-A-R-E.
2: Yun.
4: Yung C daw, clarify the issue. Ito yung kapag tayo, ha, ang nagbibigay ng criticism. Ano ba talaga ang totoong nangyari? So, i-clarify mo na natin, ano yung issue, ano yung tunay na nangyari. And then yung letter A is acknowledge natin yung person. Let us recognize their effort or intention when appropriate. Diba, minsan pag nabibigay tayo ng criticism, I appreciate, ina-appreciate muna natin yung mga magagandang ginawa nila. Yung mga things na na-improve nila.
2: Yes, yes.
4: Bago mo sila ngayon sabihan na, alam mo, we still need to improve on this. Ganyan, ganyan, ganyan. So, i-acknowledge mo muna siya na may good job din siyang ginawa. Diba? Na in-appreciate mo muna siya. Ayan, yung letter

0: lang. Nahihirapan ka na pumasok on time, I suggest you sleep early.
1: Mm-hmm.
0: I suggest na ganito, ganito. Nahihirapan kang balansehin yung ano, o sige, maggawa ka ng notebook mo, ilista mm-hmm. mo lahat ng notes mo dyan, hanggang sa maging practice mo na yan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, recommend. Nasa sa kanya kung ito ay susundin niya o hindi.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Baga, siyang bahala. Siya pa, kasi alam mo, pag tayo yung inutusan, minsan, diba, parang, sandali, hindi ito yung way ko eh. Diba? Pero kung nirecommend, yung parang sinadjust sa'yo, oh, pwede rin naman. Mm-hmm. Diba? So, ikaw mismo nag-decide. Pag ikaw yung nag-decide, mas madali mo magagawa.
1: Tama.
0: Diba? And letter E is encourage. Remind the person that correction is part of growth. Mm-hmm. Diba? Na ito ay kaparte ng inyong paglago. So, tandaan mo, if you want to give constructive criticism, tandaan mo lang ang care. C, clarify the issue. A, acknowledge the person. R, recommend improvement. And letter E is encourage.
1: Yes, mm-hmm. yes. Napakahalaga.
0: Ayan. Mm-hmm. Oo, kaya ito, napakaganda nito na tinalakay natin yung negative and positive criticism para hindi nang pag sinabing criticism, akala natin negative lahat.
1: Mm-hmm.
0: So, and we also reflected on how we receive and how we give criticism.
1: Yes,
0: ayan.
1: Yes.
0: Ayan, naku kuya, hindi natin na malaya na tayo ay nasa oras na ng mm-hmm. ating pagpapaalam ngayong tanghaling ito. Pero bago yan, meron ka pa bang huling mga mensahe sa ating mga tagpakinig?
1: Napakaganda nung, ano, nung acronym natin on how we can give constructive criticism.
0: Yes.
1: Kasi nakaano din siya sa atin, care.
0: Care, yes.
1: So yan ang ating himpilan. And then nakakatuwa lang na dun sa letter A, acknowledge the person, recognize their effort. Alam niyo po ba ka-TNT na pag in-acknowledge niyo at pinasalamatan niyo yung taong nag-criticize sa inyo, be it positive or medyo negative criticism, it actually parang mas inaano niya yung situation, parang mas nade-diffuse niya yung situation, yung kaba.
0: Yes.
1: All because you acknowledge that the person is na-observe niya yung ganong klaseng behavior mo.
0: Yes.
1: So, with that, TNT, sana palagi nating tandaan yung 5 steps on mm-hmm. receiving and 4 steps din on giving constructive criticism.
0: Ayan, oo. Mm-hmm. Kaya tayo po muna ay mananalangin at i-request po natin si Uncle Alvis na tayo ay ipanalangin.
1: Sige, sa ating mga TNT, samahan niyo po kami sa maikling panalangin. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po sa tanghaling ito dahil nagkasama-sama po kami ng aming mga ka-TNT. I-bless nyo po ang sa mga ka-TNT namin na nagsisi pagtanghalian. I-bless nyo po ang kanilang pagkain. And thank you, Lord God, sa topic na itong inyo pong tinuro sa amin. Thank you, Lord God, for the things that itinuro nyo po sa amin patungkol sa positive and negative criticism, how to respond and how to give proper criticism. Lord, salamat po Lord God dahil ikaw ay isang ama na hindi po pinapabayaan at hinahayaan ang inyong mga anak na maging na hindi mag-improve, Lord God.
0: Mm-mm.
1: Thank you Lord God for always correcting us,
0: yes.
1: for always being there to comfort us when we are hurt, Lord God. Thank you Lord God dahil hindi niyo po kami kumbaga palagi niyo po kaming inaallow na mag-grow. And thank you Lord God dahil you are always there to continue to work with us and to work in us.
0: Yes.
1: Maraming salamat Lord God sa himpilang ito and maraming salamat po sa bawat isang tagapakinig na aming nakasama ngayong tanghaling ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Ayan, kami po muna ipansamantala magpapaalam sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Yuray Broncano, good day sa Gabos. Maganda araw po sa inyo. At kay Remy Ibardelosa. At syempre kasama na dyan si Carmela de los Reyes and Axonic Aviles. Ayan, yes, magandang araw po sa inyong lahat. At sa lahat ng nakasama natin ngayong tanghaling ito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air, kami po'y magbabalik and God willing, sama-sama po tayong uli for another edition on Wednesday. Pero abangan nyo po muna ang mga iba pa nating mga programa dito sa ating himpilan hanggang mamayang alas 7 ng umaga. Ako po si Yvette Pau.
1: At ako naman si Alvis Ray Aison.
0: At salamat din kay Don Ramon sa pagsama sa amin sa technical side. Have a blessed day everyone. Susunod na po ang ating Chinese program.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Sabi po sa 1 Petro 3:1, kayo mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo, upang kung ang asawa ninyo ay hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaaring madala ninyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali, kahit na hindi kayo magsalita. Ako po muli si Pastora Haning Jimenez, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot kung papaano ko nadala sa Panginoon ang persecutor kong asawa simula nang dahan-dahan mawala ang aking pagiging mahiyain sa tao nang tanggapin ko ang Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo. Pasisimulan ko, mahigit 40 taon ang nakakalipas.

0: Ano ka ba, Haning? Wala ka nang ginawa kundi sumama sa mga mangangaral na kakaiba sa ating paniniwala.
1: Asawa ko, bago ako umalis ng bahay, tinapos ko muna ang mga gawain sa bahay.
0: Hindi yun ang ikinasasama ng loob ko.
1: Eh ano nga ba ang kinasasama ng loob mo?
0: Yung magbago ka ng reliyon.
1: Mabuti pa kaya sumama ka sa akin sa pagdalo sa panambahan. Malalaman mo kung bakit ko nagustuhan ang pagdalo ng mga gawain sa bago kong paniniwala.
0: Ayokong mawala ang...
1: bisyo? Mas mainam ngang mawala ang bisyo mo. Tingnan mo ako, simula na magpatuloy sa pagdalo, nawala na ang pagiging mahiyain ko. Nakikiharap na ako sa mga tao.
0: Marami nang ang nabago sa'yo. Ang hindi ko matanggap, magkaiba tayo ng pinupuntang lugar ng simbahan. Nalilito na rin ang ating mga anak kung saan sila pupunta tuwing Linggo.
1: Huwag ka mag-alala. Ako magsasama sa kanila sa simbahang dinadaluhan ko para hindi sila mali kung saan sila magpupuri sa Diyos.
0: Paano naman ako?
1: Ang alam ko, kaya ayaw mong sumama dahil makakarinig ka ng mga kantiyaw ng mga kumpari mo.
0: Siya! Huwag na nga nating pagtalunan yan. Mabuti pa, pumunta na ako sa bukid para mag-araro.

0: Pastor. Bakit ganoon ang mister ko? Pinagagalitan niya ako nang mahihain pa ako sa tao. Nang sumama ako sa pag-e-ebanghelyo sa bahay-bahay, ang daming reklamo sa akin.
1: Normal sa padre de pamilya ang kanyang reaksyon. Base sa aking karansan, binira sa ama ng tahanan ang bukas ang isip sa bagong paniniwala.
0: Ano ba ang dapat kong gawin?
1: Ipakita mo sa kanya ang patuloy na palatandaan na binago ka ng Panginoong Hesukristo.
0: Paano mga larawan na nakamulatan ko? Magagalit ang mister ko pag sinira ko yon.
1: Hindi natin mabibigla ang mister mo. Hayaan mong palagi namin siyang bibisitahin sa inyong bahay.
0: Pastor, malakas ang pang-amoy po ng mister ko. Alam ata niya ang inyong amoy. Bago ka pa makatapak sa aming bahay, bigla na siyang mawawala.
1: Walang imposible sa Diyos. Gagawa ang Diyos para makakilala siya sa Panginoon.

0: Oh, Mare! May nakalimutan ka yata.
1: Anong nakalimutan?
0: Aba, malapit ng fiesta ng puon. Kinakailangan dalhin doon ang puon sa inyong bahay at doon na magdarasal.
1: Huwag ka sana magagalit, Mare. Hindi ko na nais ipaiwan sa aming bahay ang puon.
0: Aba, taon-taon naman nagdarasal tayo sa puon sa inyong bahay, ah.
1: Oo, nang nakapagbasa ko ng Biblia, wala pala sa Biblia ang patungkol sa visitasyon ng puon sa bahay-bahay.
0: Ay nako, nagpaniwala ka naman doon sa nagtuturo ng Biblia. E Biblia rin naman ang binabasa ng mga nagmimisa sa simbahan.
1: Naroon na tayo. Ang kaibahan ay ipinapaliwanag nila sa mga nakikinig ang kanilang binabasa.
0: Ay, mabuti pa kaya. Huwag na nating pag-usapan ng Biblia. Sasabihin ko kay kumpare na ayaw mo nang dalhin ang puon sa inyong bahay.

0: Ano ka ba naman, Hanin? Baka malasin tayo. Tinanggal mo sa ating kumare ang pagdadala ng puon sa ating tahanan.
1: Mahal, nanggagaling ang pagpapala sa Panginoong Hesukristo. Wala sa Biblia ang pagdadala ng puon sa ating bahay na ang pinagmumula ng swerte natin sa buhay.
0: Kinamulatan mo na ang magdasal sa puon. Huwag mo naman baliwalain agad.
1: Naaalala mo ba nang may sakit ako?
0: Oo.
1: Ang panalangin taimtim ang dahilan kung bakit hindi ako nagkasakit ng muli at nawala na rin ang aking pagiging mahiyain. Wala akong karap na poon.
0: Naroon na tayo. Pero...
1: Bukas, huwag kang aalis ng bahay.
0: Bakit ayaw mo akong paalisin?
1: Bibisita rito sila, Pastor.
0: May gagawin ako sa bukid.
1: Hindi naman magtatagal sila, Pastor. Ipagdadasal din tayo. Wala nga lamang poon tayong kaharap.
0: O sige, para hindi ka na mangulit. Hindi na ako alis ng bahay. Haharapin ko na sila, Pastor, bukas.
2: Mabuti hindi ka umalis, Brother Pedro.
1: Nangako po siya na hindi siya aalis. Di ba, asawa ko?
0: Eh, opo, Pastor. Gusto kong pagbigyan itong misis ko. Kinukulit niya palagi akong makinig sa inyong pagbabahagi sa salita ng Diyos buhat sa Biblia. Eh, pati poon na iniiwan sa bahay-bahay, tinanggihan ng misis ko.
2: Nanggaling din ako sa isang paniniwala na nakagisnan natin. Panatiko rin akong matatawag.
0: Eh, papaano ka nakalis sa dating paniniwala?
2: Tulad ng nangyari kay Sister Haning, habang tumatagal ang pag-aaral ko ng Biblia, patuloy akong nakakalaya sa masasama kong gawain.
0: Nagiging interesado ako, Pastor, sa mga sinasabi mo. Sige nga po, basahan niyo po ako ng Biblia.

0: Maring Haning, may tatanong ako. Bakit Maring Perla? Totoo bang kasama mo na rin sa inyong bagong paniniwala ang si Kumparing Pedro?
1: Oo, kasakasama na namin siya sa pag-aaral ng Biblia.
0: Nakakagulat naman. Tapos sa pagsisimba sa puon si Kumpare, paano ninyo siya nahikayat?
1: Hindi namin siya hinikayat. Siya mismo nagkusa na maunawaan niya ang salita ng Diyos.
0: Subukan ko kayang makinig ng Biblia. Kaya lang, baka magdebate kami ng pastor sa aming paniniwala.
1: Hindi naman debatista si pastor. Subukan mo makinig. Wala namang mawawala.
0: Susubukan ko, pero ayaw kong mangako.

sumasamba na sa Panginoong Hesukristo. Hindi tinigilan ng mga lingkod ng Diyos ang aking asawa na bisitahin siya sa bahay at mag-aral ng salita ng Diyos. Sa bandang huli, tinanggap din niya ang Panginoong Hesukristo. Naging kasakasama namin siya sa aming panambahan. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya sa amin.

0: Kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo. Kung ang asawa ninyo ay hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaaring madala niyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti niyong pag-uugali, kahit na hindi kayo magsalita. Sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. 1 Pedro 3:1-2.
1: Inyong napakinggan ang ikalawang bahagi ng kasaysayang patotoo ni Haning Jimenez. Dito sa Tanikalang Lagot, binigyang buhay nina
0: Marjorie Maglinte,
2: Eva Moratalia Gomez,
3: Ariel Basas,
1: Roy Camo Gomez,
4: Nancy Lasarte.
1: Isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, technical supervision ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, drama producer Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, manatiling makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello kaibigan. Wednesday na at it's a fine though medyo gloomy ang Wednesday natin. Pero syempre po kami ay masaya pa rin nakasama kita sa araw na ito. It's the 19th of August 2026 and welcome po sa Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ako po ang inyong kasama, Mel Manzanilla, until 2:30 ng hapon. So, kumusta naman ang inyong afternoon? Kumusta naman ang inyong lunch? Makapag-lunch na po ba? Or yung iba talagang hirap makapag-lunch dahil masyadong busy? Sige lang po, tuloy lang, pero huwag nating kakalimutan ang kahalagahan ng pagkain. Ano? Tamang oras ng pagkain? Para iwas tayo sa sakit. Lalong-lalo na po ngayong ganito ang panahon na panay ang pag-uulan. Nauuso na naman po ang mga ubo-ubo sipon. Ayan, tapos kung hindi po tayo masyadong nagbabantay din ng ating kalusugan, ng ating immune system, ano, nagpapalakas ng ating immune system, talagang madali po tayong makakapitan ng mga sakit na nauuso po ngayong mga panahon na ito ng tag-ulan. And we will also advise na kung meron po tayong mga ubot sipon, kung po pwede ay mag-face mask po tayo, lalong-lalo na kung pupunta po tayo sa mga pampublikong lugar o kaya sasakay sa mga pampublikong sasakyan para makaiwas na rin po yung iba, no, na mahawaan natin sila. Or kung kaya lang naman din po natin na nasa bahay lang muna at nagpapahinga, magpapalakas ulit, nako, sige po, mas maganda po yan. Para iwas na rin sa hawaan, ano? Siyempre, yung mga masusustansyang pagkain, yung mga green leafy vegetables, ayan po ang dapat talaga natin na kinakain sa mga panahon na ito. At saka siyempre, maraming tubig. Tubig, ha? Kung hindi man tubig, yung mga juices, natural juices, hindi yung mga nabibili na, ano, na mga nakasachet. Di ba, Kuya Mon? Kasi parang ang tatamis pa ng mga yon. At saka hindi po masyado ang makukuha natin doon na vitamin C o kaya ay iba pang bitamina para po manumbalik ang ating lakas. No, mas maganda yung mga real fruits. At ang dami namang fruits ngayon na available sa market. May mga in season ngayon na mga prutas na murang-mura pag in season naman po itong mga to. Ano? Okay, and of course, kahit yung kalamansi, kasi marami ang kalamansi ngayon at napakamura ng kalamansi. Even lemon, ano? Tapos lagay natin sa medyo maligam-gam na tubig. Hi, the best. Parang naisip ko tuloy bumili mamaya, kuya. Ayan, si Don Ramon sa technical side ang nag-a-assist po sa atin. Ayan, kamusta ka kaibigan? Sana ay okay-okay ka nga din. Magkakalimutan magdala ng payong kung kayo ay lalabas. Ayan, hello din sa ating mga estudyante na nasa kani-kanila mga tahanan siguro at wala nang pasok. Ingat-ingat lang din, ano? Huwag kakalimutan niya mga importanteng bagay, yung baon yung tubig, tsaka yung payong, napakahalaga. Alright? Sige, at sa araw na ito, dito lang po sa Music and Chat Recharged. Ay, syempre, we will give you not just music but also inspiration and information. Nasaan ka man ngayon, sana ay samahan nyo nga po kami until 2:30 ng hapon sa ating program na nakapost na rin po sa ating Facebook page ng FEBC Bicol Dash Care 104.3 The Way FM. Pwede nyo na rin po yan i-share at i-like. At pwede na rin kayo mag-comment dyan para sa inyo po mga shout-outs, song requests, and other messages. Habang siguro kayo ay siguro busy ngayong hapon na to, o ano man pinagkakabalahan mo, nagsisiesta, o kaya ay nagpe-prepare ng kung ano-ano naman, o kaya ay nagpe-prepare na siguro ng merienda. Sige lang po, lakasan nyo lang inyong mga radyo sa mga nakaantabay sa radio. Siyempre, sa mga nakaantabay naman po sa ating mga social media platforms, kagaya ng ating FB, YouTube, and Instagram sa FEBC Bicol Dash Care 104.3 DWAY-FM. And of course, kung kayo po ay may internet connection at stable lang inyong internet connection or kaya ay may data,
ay pwede niyo pong i-click dahil naka-post na rin po ito sa ating social media, ano? Ang ating online streaming site na bit.ly/thewayfm para mas malinaw niyo pong marinig ang ating mga naka-lineup na songs. Diyan niyo lang po yan maririnig kung kayo po ay

rate sa inyo. Kaya wedding anniversary, uy, baka wedding anniversary nyo. Nakalimutan. Nakalimutan ba sa sobrang busy? Sige po, may you really have a beautiful and memorable celebration ulit sa araw na ito. Alright, sa atin naman pong kasaysayan, ang araw pong ito ay ang birth anniversary ng Commonwealth President Manuel L. Quezon. At today is celebrated as Quezon Day. Ayan. And the historic discovery din ito ng Anti-Colonial Secret Society Katipunan by Spanish authorities noong 1896. Ayun, nakilala niyo ba or naalala niyo pa ba si Manuel L. Quezon? Ayan siya pala yan, ano? And also, he is revered as the ama ng wikang pambansa or father of the national language which is Filipino. Kaya din ang buwan ng Agosto ay tinaguri ang buwan ng wika. At ngayon ding araw na ito naman, ano, sa ibang bahagi ng mundo, uy, karawan din ito ng isang aviation pioneer na si Orville Wright noong 1871. Siya po ang nag-launch ng Sputnik 5 carrying dogs safely into orbit in 1960. So yan ang mga kaganapan sa araw na ito, ano? 19th of August 2026 o doon sa mga year na nabanggit po natin, ano, a while ago. Ang araw din na ito ay tinaguri ang World Humanitarian Day. Ito po ay isang pagbibigay ng honor sa mga aid workers globally who risk their lives for humanitarian service and commemorates the 2003 bomb attack on the Canal Hotel in Baghdad. Kaya tayo po ay saludo sa ating mga aid workers globally na nagbubuwis talaga ng kanilang buhay para sa humanitarian service. Lalong-lalo na sa mga lugar na mayroong mga war, mayroong mga kalamidad like lindol, bagyo, tsunami, mga grabing pagbaha. Sila po itong mga to, 'di ba? Napakalaki ng sakripisyo na ginagawa nila para lang makatulong sa humanity. Kaya we are saluting you. Snappy salute po ang aming binibigay. And of course, kasama din dyan ang mga Pinoy na talaga naman, ano, hindi po nagdadalawang isip kapag dineploy sa mga lugar na nangangailangan ng kanilang agarang tulong. Ito, agaran to. Kasi napakahalaga ng bawat oras para may maisagip na buhay. Ano? Kaya napakalaki po ng inyong kontribusyon sa sangkatauhan. Kinikilala kayo sa araw na ito, sa buong mundo, sa special day na ito na World Humanitarian Day. Ikaw kaibigan, ano ang itinatala mo sa kasaysayan sa araw na ito? Nawa po, ito ay magsilbing inspirasyon sa mga nakakasama natin ngayon at syempre sa susunod na henerasyon. Yes, at tuloy-tuloy na nga po tayo at sa ating pong mga naka-line up pa rin na feature sa araw na ito. Nako kaibigan, napakadami nating ibabahaging muli sa inyo dahil syempre nandyan pa rin ang ating music trivia. Abangan niyo po mamaya ay kikilalanin natin si Tutsi Guevara, isa siyang talaga naman iconic na singer, ano, artist na Pilipina. So abangan po natin yan at papakinggan natin yung kanyang song Nakaba. Kinakabahan ka ba? Ano ba ang nakakapagpakaba sa iyo? Ayan yung crush. Ayuy. Ano pa, ha? Yududuy. O kaya exams, Kuya Mon. Diba pag may mga exam? Ay iba, interviews. Ayan. Or mga presentation. Nakakapagpakaba naman talaga yan. Ano pa, pag bagong bagay, ano? Or bagong lugar na pupuntahan, nakakapagpakaba din yan. Pero normally, ang nakakapagpakaba sa atin ay yung mga minamahal natin. Ay! Sige na, nako. Iba naman to. Mamaya din sa ating, meron pa rin po tayong by request, Tunog Pinoy. Ay, meron din pala tayong pag-uusapan sa ating free chat recharged. Ito naman po ay continuation ng ating nasimulan kahapon.

0: pa-practice ng gratitude or yung maging mapagpasalamat. Baka may gusto din po kayong i-share mamaya, eh, no? I-share nyo din po. Siyempre pa, meron pa rin tayong by request tunog Pinoy prayer time. And siyempre, third day today, i-feature po natin ang ating featured song of the week for this week. Ito po ay ang song na Mistakes ng Unspoken. Kaya kaibigan, tumuto ka lang until 2:30 ng hapon dito lamang po sa Music and Chat Recharge over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Because we are the station that cares. And dito din po, we don't just give you music, we also give you inspiration and information. It's now 1:35 na ng hapon. We have this, our first salvo para sa ating mga naka-lineup na song sa hapon na to, kaibigan, para sa iyo.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

Our time now is 1:56 na ng hapon. Ang bilis-bilis ng oras natin, kaibigan. Kaya tuloy-tuloy na tayo dito sa ating free chat recharged. And ito ay second part ng ating pinag-usapan kahapon on practicing gratitude. Ano nga ba ibig sabihin ito? This is about choosing to notice and appreciate the good things in your life. Meron pa ba mga magagandang bagay sa buhay natin sa mga panahon na to? Siyempre po, meron pa rin. And you can build this habit through simple daily routines. Siyempre, kasama din dyan yung mindful reflection, yung talagang intentional na magre-reflect tayo ano, sa ating pong mga dapat na ipagpasalamat. And yung pag-express directly ng appreciation sa mga tao na nasa kapaligiran natin. So, yan. Kailangan natin itong gawin araw-araw. Pwede tayong magkaroon ng gratitude journal. Sa mga gusto pa rin sa inyo mag-try na mag-journal, magsulat tayo ng 3 to 5 specific things na feeling mo ay kailangan mong maging thankful for the day. Pwede rin na gumamit tayo ng gratitude jar kung gusto mo medyo creative. You can drop a small notes of thanks doon sa jar and read them later. Siguro before you retire or before you sleep. Kasi siguro sa buong maghapon ay napagod ka na. At siguro ay wala ka nang makitang rason para magpasalamat. You go back to your gratitude jar and basahin mo ano yung mga sinulat mo a while ago. And ito yung magre-remind ulit sa atin ay wow, meron pala akong mga dapat na ipagpasalamat talaga. So it's also good ano, to start and to end the day with gratitude. Pwede rin tayo mag-set ng reminders sa ating mga phone alarms. Gamitin natin yung ating mga phone alarms para mag-pause tayo and mag-sulat tayo ng one good thing na siguro currently ay pwede mong ipagpasalamat. Halimbawa, ayun, naka-lunch ka. Yung ibang tao walang lunch. Diba? Tapos may tubig kang iniinom. May mga tao ngayon na walang malinis na tubig na maiinom. Ano pa? Siguro kung wala na tayo masyado sa mga physical na nahahawakan natin na mga bagay na dapat na ipagpasalamat. Sipa mo na lang na meron kang hininga. Wala ka sa ospital, wala kang sakit. Or sa family mo, walang may sakit. Ay nako, we have to name one by one yung mga dapat nating ipagpasalamat kay Lord. Siguro as at this moment, may pwede ka nang masabi o maiisip ano, na gusto mong ipagpasalamat. Alright? Magkaroon din tayo ng, pwede tayong gumawa ng mga mindful actions. Kagaya ng habang tayo ay naglalakad, gawin natin yung tinatawag na gratitude walks. Ano ba ang gratitude walks? Ito yung habang naglalakad ka ay nanonotice mo yung nature, yung panahon, or yung mga sounds na naririnig natin sa sides. Ayan, pwedeng mga, ano yan, mga hangin. Hangin na masarap pakinggan. O kaya yung mga huni ng ibon. O kaya ay itong alon. Kung kayo ay naglalakad-lakad sa tabing dagat. Or kung ano pa, mga sounds ng nature na talaga naman nakaka-refresh, di ba? And you can also stop at least 10 seconds para fully mo talagang ma-feel ang pleasant experience sa lugar kung saan ka naglalakad-lakad. Then, tingnan mo din yung mga pinagdaanan mong challenges. Di ba, meron tayong mga pinagdadaanang challenges sa buhay. Na na-overcome naman, na pagtagumpayan mo, and it helped you grow into a more mature person siguro ikaw ngayon. And of course, napakahalaga yung pag-express natin ng thanks to other people. Express it sincerely sa kanila. Be specific about kung ano yung ginawa ng isang tao para tulungan kayo. No? Siguro tinulungan kayo na tumawid sa medyo mabaha-baha na lugar. O kaya yung ano naalala ko lang kailan ba 'yon, kagabi ba 'yon? Oo, nung pauwi ako
Yung kasi matagal-tagal akong naghintay ng jeepney padaraga. So, tapos medyo alanganin na. Sabi ko, makakasakay pa kaya ako ng jeepney padaraga. And buti naman, meron pa din pong dumaan. And bago ako bumaba ng jeepney, I had this prompting sa heart ko na pasalamatan ko yung driver. Kasi bumiyahe pa siya for me to be able to ride. Isang ride lang papuntang daraga, diretsong daraga. Kasi kung wala na, magdo-double ride pa din ako. Ano, magdo-double ride pa ako. So, ibig sabihin, mas mahal ang magiging pamasahe ko. So, pinasalamatan ko yung driver bago ako bumaba ng jeepney. And nag-response naman siya sa akin, okay lang po, madam. O diba, yung mga ganun lang na mga simple, siguro hindi niya ina-expect na may magpapasalamat sa kanyang pasahero. Kasi, diba, trabaho niya yun eh. Pero I just felt in my heart to say thanks sa kanya. So kaibigan, siguro may mga tao tayo na nakakasabay o kaya nagbibigay sa atin ng mga simpleng favor. Pinapadala ng Lord sila sa buhay natin para at least kahit papano, ano, ma-appreciate natin, mapansin yung kanila mga ginagawa araw-araw. Maybe a friend na kailangan mong i-text at pasalamatan for still being a friend sa'yo sa matagal na panahon. O kaya ay coworker na talagang matyaga na ina-assist ka sa iyong mga ginagawa. Ayan, nakaka-help sa'yo para ma-perform mo yung mga task ng may kaayusan. So, pasalamatan natin yung mga to, ano? And of course, we can give back to our community sa mga, siguro may mga, ano tayo, kapitbahay na nangangailangan ng tulong. O kaya naman ay tayo ang tinutulungan, pwede rin naman tayong magpasalamat sa kanila. And since may opportunity siguro tayo to give back, or 'di ba, suklian yung kanila mga favor o kaya binibigay sa atin na tulong, gawan po natin ang paraan, no? Okay, so yan, mga simple-simple lang po yan. Pero when you keep doing that, ay magiging habit mo na siya at part na siya ng iyong system. Hindi na siya mahirap gawin, ano? Alright, so yan lang gusto kong i-share sa iyo ngayong hapon na to, ang power of practicing gratitude. At paano natin yung mga yon gagawin sa mga practical at sa mga simpleng pamamaraan. Right, ang oras natin ay 2:04 na po ng hapon. Sa pagpapatuloy natin, we have more songs for you. Dito po sa Music and Chat Recharged over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. At dito po sa estasyon na to, we don't just give you music, we also give you inspiration and information with your friend Mel.

0: Oras natin kay Bigan is 2:08 na ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin ang inyong pakikinig dito sa Music and Chat Recharge. Ano ba yun? May sumabit sa aking lalamunan. Maganda po sa iyo, kaibigan. Until 2:30 tayo magkakasama sa mga naka-line up natin na napakagandang songs. Ngayon hapon na to, sana po ay nag-e-enjoy kayo. Habang siguro kayo ay busy-busy sa hapon na ito, maganda hapon sa iyo, lalong-lalo na sa mga nakatutok sa atin sa radio o kaya sa ating online streaming. Magandang hapon sa iyo. Sige lang, tuloy lang tayo until 2:30. And we have more songs for you. Sunod na ang song from Westlife, song called Soledad. And of course, Kenny Rogers' song called Through the Years. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBCB called Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares at kasabi po kami ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, broadcasting from Harlica Highway, Rimbay, Legazpi City with your friend Mel.
1: Music and Chat Recharged by request.

0: Oras po natin is 2:22 na po ng hapon. Dito na tayo sa ating featured song of the week. Ito pong song na ito entitled Mistakes. And this is by a group called Unspoken. Ito pong song na ito is inspiration nito, why na isulat ang song na ito na Mistakes ay dahil sa yung mismong main vocalist or main vocalist ng grupo na Unspoken ay merong anak na madalas na kakagawa din ng pagkakamali. Pero sa kanyang heart ay hindi nagbago yung pagmamahal niya doon sa kanyang anak. It's just the same with God. Minsan ano, paulit-ulit tayong nagkakamali, paulit-ulit tayong nagkakasala. Pero alam mo yon, yung kanyang pagmamahal sa atin stays 100%. Pwedeng may mga consequences sa buhay natin dahil sa ating mga pagkakamali. Pero ang isang very, very sure is ang pagmamahal, ang pag-ibig ni God sa atin ay 100% pa rin, hindi nagbabago. Okay, ito na, pakinggan po natin ang song ng Unspoken, song called Mistakes. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares.
1: Featured song of the week.

0: Let's pray. Father, we thank you po sa araw na ito, sa buhay na iyong pinagkaloob sa amin, sa lakas na kailangan namin today para magawa po namin ang aming mga kanya-kanyang task. Maging Lord sa wisdom, sa kalusugan na iyong kaloob, sa hangin na aming hinihinga na patuloy po ninyong sinusupply sa mga pagkain na pinaprovide mo every time, Lord, na kami ay nagugutom, nandyan ka na nagpo-provide nito. And even Father, sa patuloy na protection niyo po sa amin, marami man po kami, Lord, na mga pinagdadaanan na mga sitwasyon. Salamat na nandyan ka para kami ay patuloy na ingatan at gabayan. Maging Lord sa forgiveness mo sa aming mga pagkakasala. Salamat po na hindi nagbabago ang iyong pag-ibig para sa iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat sa hapon na ito, Lord. Patuloy mong i-bless ang aming mga tagapag-antabay. Nasaan man po sila sa mga oras na ito. May you meet them where they are and with the needs that they have. For this we ask in Jesus' name. Amen. Nako, kaibigan, kailangan ko na magpaalam sa iyo at iwanan ko sa iyo ang isang paalala. Mula naman po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sabi po dito, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Ibig pong sabihin, ang pagiging thankful natin or thankfulness is not just for good days or maayos ang mga pangyayari sa buhay natin. We are called to find peace and give thanks even when life is hard. This has been your friend Mel, and we are also thankful kay Kuya Mon sa technical side. But please stay tuned. We have more programs for you until 7 in the evening. Ingat po and hope to see you again tomorrow. Bye!
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

Sinabi sa isang awitin, panapanahon daw ang pagkakataon. Sa kaisipan ng marami, kung hindi mo araw ngayon, maaaring bukas ay sa iyo naman ang pagkakataon.

0: Ang ganitong kaisipan ay para bang nakasalalay na lamang sa kapalaran ang lahat ng bagay. Pansinin po natin ang mga pangyayari sa buhay ni Esther. Minsan ay isa lamang siyang ulila at walang inaasahan sa buhay. Subalit dumating ang panahon na sa kanya umasa ang lahat ng Hudyo. Panapanahon nga ba ang mga pangyayari sa buhay na para bang kusa na lamang itong dumarating? O ang mga pangyayari ay nasa kapanahunan ng Diyos? Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Esther, Kabanatang 4, Talatang 10 hanggang Kabanatang 5, Talatang 4. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: Kadalasan ay minamaliit ang kakayanan ng mga babae. Naging bahagi pa ng kultura ng ating bayan noon na hindi dapat pinag-aaral ang mga kababaihan dahil sila ay pantaong bahay lamang at hindi na kailangang mag-aral. Mabuti na nga ngayon at hindi na ganoon ang ating kultura dahil kung sakali ay talaga namang kawawa ang ating mga kababayan. Sa ibang bahagi ng Asya ay wala pa rin pagbabago, nananatiling alipin ng mga kalalakihan ang mga babae. Hindi sila isinasabay sa pagkain at hindi maaring magsalita kung hindi kakausapin at saka lamang lalapit kung paglilingkuran ang asawa. Masakit isipin na ganoon ang ginagawa sa kanila. Gayong sa simula pa lamang ng likhain ng Diyos ang babae ay sinabi kung ano ang kanyang magiging bahagi sa buhay ng lalaki. Siya ay magiging katulong, hindi alipin. Dito sa ating bansa, nagbago na ang ganoong kultura. Matapang at may taglay na talento sa pamumuno ang ilan sa ating mga kababaihan. Ang ating pangulo ngayon ay babae at kung inyong matatandaan, si Gabriela Silang sa kasaysayan ng ating bansa ay isa rin sa namuno sa ating mga kababayan upang maghimagsik at ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa sa pangalan ng kanyang namatay na asawa na si Diego Silang. Sa banal na kasulatan ay marami rin ang mga kababaihan na naging bayani ng pananampalataya. Gayon din sa kasaysayan ng daigdig, maraming kababaihan ang tinanghal na mga bayani dahil sa taglay nilang tapang at talino. Nagkaroon na ng pantay na kalayaan at karapatan ang mga babae at lalaki. Sa kabanatang ito ng Aklat ni Esther ay binigyan tayo ng detalye kung paanong nagkaroon ng lakas ng loob si Esther na gumawa ng paraan upang iligtas ang kanyang mga kababayan. Ito ang sinabi sa 3 talata ng 4 na kabanata. Sa bawat lalawigan sa tuwing darating ang utos at batas ng hari ay nagkaroon ng malaking pagluluksa sa mga Hudyo na may pag-aayuno, iyakan at taghuyan at karamihan sa kanila ay naghihigang may suot damit sako at may mga abo sa ulo. Sa bawat lalawigan, sa tuwing darating ang balita tungkol sa kautusan ng hari, nalilipulin ang mga Hudyo ay nagkakaroon ng kaguluhan sa bawat bayan. Daling ito, ano ang ginawa ni Haman? Siya ay nagsasaya at umiinom kasama ng hari. Nagdiriwang sila sapagkat nagtagumpay si Haman na lipulin ang mga Hudyo. Hindi pa man nangyayari ay nagsasaya na si Haman. Ngunit para sa mga Hudyo, walang kasing pait na pagtangis ang kanilang nadarama at nagsimula na silang magluksa para sa kanilang buhay. Subalit sa gitna ng nalalapit na panganib sa lahing ito ay mapapansin na walang nabanggit na panalangin at sumangguni man lang sana sa Diyos. Oo nga sila'y nag-ayuno, na naghoy at nagsuot ng damit sako at naglagay ng abo sa ulo. Subalit hindi ito nangangahulugan na sila ay nakikipag-ugnayan sa Diyos, kundi dahil ito ang kanilang ritual na seremonya ng pagtangis at bahagi ng kanilang kultura. Naniniwala sila na ipatutupad ang kautusan ng hari at inihanda na nila ang kanilang sarili para sa araw ng kanilang kamatayan. Ang kautusan na inilabas ng hari ay may tatak ng kanyang singsing. Ang ibig sabihin ay hindi na maaring bawiin. tiyak na mangyayari kung anuman ang nakasaad sa kautusan na kanyang nilagdaan. Kung ihahalin tulad natin ang naging aksyon ng mga Hudyo sa ating panahon ngayon, ay wala silang pinagkaiba sa ginagawa ng mga taong hindi nananampalataya at naniniwala sa Diyos. Oo nga't nasa loob sila ng simbahan, nagkukumpisal, humihingi ng tawad at nakaluhod na dumudulog, umaawit ng papuri, subalit hindi sa Diyos na lumalang, kundi sa kanilang sariling pamamaraan. Nawalan ng kahalagahan ang tunay na minsahe ng pananampalataya sa Diyos. Hindi nila itinuturo ang salita ng Diyos at ang tunay na minsahe nito, tinuturo nila ang kakayahan ng tao na iligtas ang kanyang sarili mula sa kasalanan sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso, 2:8-9. Dahil sa masaganang biyaya ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ano naman ang sinabi ng Panginoong Hesus kung mayroong mga mabibigat na dalahin? Sa Ebanghelyo ni Mateo, 11:28-29, ay ganito po naman ang kaniyang sinabi. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sa Ebanghelyo ni Juan, 4:24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, ang ibig sabihin ay hindi siya nakikita, ngunit siya ay buhay. At sa Kanya lamang natin isasangguni ang ating mga dalahin sa buhay. Hindi sa kung sinong tao na walang maidudulot na mabuting pagpapayo sa ating mga suliranin. Ang mga Israelita ay sumasangguni sa mga Diyos-Diyosan at sa mga bulaang propeta. Hindi sila nananalangin at humihingi ng tulong sa Panginoon. Pinabayaan nilang sila ay talunin ng sariling takot. May pagkakataon naman na kung sila lamang ay magbabalik loob sa Diyos, ang Diyos ay kumikilos at iyon ang hindi nila alam. Magpatuloy po tayo sa mga susunod na talata at basahin po natin ang sinasabi sa 4:17 ng 4 sa aklat ng Ester. Nang dumating ang mga babaeng alalay ni Ester at ang kanyang mga eunuko at ibalita iyon sa kanya, ang reyna ay lubhang nabahala. Siya nagpadala ng bihisan upang isuot ni Mordecai upang hubarin niya ang kanyang damit sako. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang mga ito. Nang magkagayoy ipinatawag ni Ester si Hatak na isa sa mga eunuko ng hari na itinalaga na mag-aalaga sa kanya at inutusan niyang pumunta kay Mordecai upang malaman kung ano yon at kung bakit gayon. Sa gayoy lumabas si Hatak patungo kay Mordecai sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuan ng hari. Isinalaysay sa kanya ni Mordecai ang lahat ng nangyari sa kanya at ang halaga ng salaping ipinangako ni Haman na ibabayad sa mga kabangyaman ng hari para sa pagpatay sa mga Hudyo. Binigyan din siya ni Mordecai ng sipin ng utos na ipinahayag sa Susa upang patayin sila, upang ipakita ito kay Ester at ipaliwanag ito sa kanya na siya'y pumunta sa hari upang makiusap at humiling sa kanya alang-alang sa kanyang bayan. At si Hatak ay pumunta at sinabi kay Ester ang mga sinabi ni Mordecai. Lahat ng lingkod ng hari at ang bayan ng mga lalawigan ng hari ay nakaalam na may isang kautusan na kung ang sinumang lalaki o babae ay pumunta sa hari sa pinakaloob ng bulwagan na hindi ipinatawag ay papatayin, malibang paglawitan siya ng hari ng gintong setro, maaring mabubuhay ang taong iyon. ako'y 30 araw nang hindi ipinatawag ng hari at sinabi nila kay Mordecai ang mga sinabi ni Esther. Nang magkagayoy ipinabalik sa kanila ni Mordecai ang sagot kay Esther, huwag mong isipin na sa palasyo ng hari makakatakas ka na higit kaysa lahat ng ibang mga Hudyo, sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar, ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito? At sinabi ni Esther sa kanila na sagutin si Mordecai, ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat ng Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno rin gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari, bagaman labag sa batas. At kung ako'y mamatay, ay mamamatay. At gayoy umalis si Mordecai at ginawa ang ayon sa lahat na inyutos ni Esther sa kanya. Nalaman ni Esther ang masama at mapanganib na mangyayari sa mga Hudyo sa pamamagitan ng kanyang pinsan ni si Mordecai. At dahil sa siya ang natatanging Hudyo na naninirahan sa palasyo, sinubukan ni Mordecai na pakiusapan si Esther na mamagitan. Subalit may kautusan na kung ang sinumang lalaki o babae na pupunta sa hari sa pinakaloob na bulwagan na hindi pinatatawag ay papatayin. Malibang paglawitan siya ng hari ng gintong setro, maaring mabubuhay ang taong iyon. Kahit nasa panganib na ang kanyang bayan, ay wala pa rin siyang nalalaman kung hindi dahil kay Mordecai. Sa una ay takot siyang tanggapin ang unang mungkahi ni Mordecai na subukan niyang pakiusapan ng hari dahil alam niya kung ano ang kautusan at tiyak na buhay niya ang mapapahamak kung gagawin niya ito. Si Reyna Esther ay isang buwan nang hindi pinatatawag ng hari. Posible kayang hindi na siya nais na makita nito? Kung gayon, mapanganib ang gagawin niyang hakbang na siyang hinihiling ni Mordecai. Sa puntong ito, huwag nating kakalimutan ang mga pangyayaring sinabi ng Panginoon sa buhay ni Esther upang magamit sa isang misyon. Simulan po natin sa pagsuway ni Baste ang pagsali sa paligsahang pangkagandahan at ang pagkakapili sa kanya bilang reyna. Hindi pagkakataon o pakikipagsapalaran ni Mordecai kay Esther ang mga kaganapang ito, kundi ito ang dahilan ng kanyang pagkakapili bilang reyna ang maging tagapamagitan sa kautusan ng hari at ng kaligtasan ng mga Hudyo. Kahit nasabihin nating magbago ang isip ng hari na huwag nang ipapatay ang mga Hudyo, ay hindi na nito pwedeng baguhin ang kautusan. Kahit siya ay walang kapangyarihan na bawiin ang nilagdaan niyang kautusan sa takdang araw, ay mangyayari kung ano ang nasusulat sa kautusan at kung papaanong ililigtas ng Diyos ang mga Hudyo ay bahagi iyon ng kaniyang pag-iingat sa kanila. Sa paraan na hindi natin inaasahan, bagamat takot at nag-aalangan siya sa kanyang gagawing hakbang, ay inihanda niya ang kanyang sarili at nagbigay din siya ng patutuo kay Mordecai kung ano ang mga gagawin nilang hakbang. Inihanda niya ang kanyang sarili na harapin ang hari at agad tumalima si Mordecai sa inyutos ni Esther. At gayon nga ang ginawa ng kanyang mga alalay. Pagpapahalaga sa kanyang pamilya na rin ang nagtulak kay Esther na patatagin ang kanyang loob na subukan at gawin ang kanyang makakaya. Hindi ba't gayon din tayong mga Pilipino? Mahalaga sa atin ang ating pamilya. Kailangang ingatan natin sila. Kung pamilya na ang pinag-uusapan, kahit buhay ay ibibigay natin para lamang maipagtanggol ang ating mga pamilya. Naniniwala ako na sa bahaging ito ng pangyayari ay napagtanto at napag-isip-isip ni Mordecai
2: na Diyos ang nagtalaga kay Esther sa pagiging reyna. Balikan po natin ang sinabi ni Mordecai sa aklat ng Esther, ikapat na kabanata, talatang 14. Sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. Ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong tulad nito. Ang mga salitang ito ni Mordecai ang nagbigay ng lakas ng loob kay Esther na harapin ang hamon. Ang hamon na handa niyang ipagpakasakit ang kanyang buhay kung kinakailangan magkaroon lamang ng katagumpayan na mailigtas ang mga Hudyo. Sa palagay niyo kaya, bigla na lamang lumabas sa bibig ni Mordecai ang mga salitang ito? Ako'y naniniwala na ang kaisipan ng Diyos ay ayon sa sinabi ni Mordecai upang maganap ang kalooban ng Diyos. Si Jesus ang ating tagapamagitan sa harapan ng Diyos Ama. Ang ating mga kahilingan at panalangin ay idinudulog natin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Siya ang ating tagapagligtas at ang kanyang ginawa para sa atin ay nakikita ng Diyos Ama. Dahilan upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Ang Panginoong Jesus ay nananahan sa ating puso. Ganito po ang sinasabi sa unang Timoteo, ikalawang kabanata, talatang 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang patutuo sa tamang panahon. Ang Diyos ay tumitingin sa ating puso, hindi sa kung ano ang physical nating anyo. Hindi dahil sa taglay nating kayamanan o pinag-aralan, hindi masawa ang maging mayaman at may mataas na pinag-aralan. Ang mahalaga ay si Jesus ang makita sa ating buhay. Mamuhay tayo sa kabanalan upang maging karapat dapat sa kanyang kaharian. Ang presensya ni Kristo sa ating buhay at siya ay nananahan sa ating puso ang magpapakita na tayo ay anak ng Diyos. Ipagpatuloy po nating alamin sa ikalimang kabanata, una hanggang ikaapat na talata sa aklat ng Esther, ang mga susunod na pangyayari. Nang ikatlong araw, nagsuot si Esther ng kanyang damit pang rena at tumayo sa pinakaloob na bulwagan ng palasyo ng hari sa tapat ng tirahan ng hari. Ang hari ay nakaupo sa kanyang trono sa loob ng palasyo, sa tapat ng pasukan ng palasyo. Nang makita ng hari si Reyna Esther na nakatayo sa bulwagan, nakuha ng reyna ang pansin ng hari. Kaya inilawit ng hari kay Esther ang gantong setro na nasa kanyang kamay. At lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Itinanong ng hari sa kanya, "Ano iyon, Reyna Esther? Ano ang iyong kahilingan? Ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian." Sinabi ni Esther, "Kung ikalulugod ng hari, pumunta sa araw na ito ang hari at si Haman sa salo-salong inihanda ko para sa hari." Ang hari ay nakaupo sa kanyang trono na napapalibutan ng mga tagapagsilbi. Marahil, nung sandaling iyon ay may mahalaga siyang gawain, may kausap na importanteng tao. Si Reyna Esther ay nagtungo sa kanya. Tumayo siya sa harapan ng hari, suot ang kanyang magarang kasuotan na pangrena at masasabi ko na marahil ay taglay niya ang kakaibang kagandahan noong sandaling iyon. Sapagkat kung hindi, ay hindi niya makukuha ang pansin ng hari at hindi nito ilalawit ang gintong setro sa kanya na nagsasabing siya ay mabubuhay at handa niyang pakinggan anuman ang kanyang kahilingan. Sinabi ng hari, na kalahati ng kaharian ay handang ipagkalaob sa kanya kung hihilingin lamang nito. Subalit, hindi kayamanan ang nais ni Reyna Esther. Hindi bagay na kumikinang o kahit na anumang material na bagay, kundi kaligtasan at buhay ng kanyang mga kababayan. Inihanda ni Esther ang kanyang sarili. Marahil nang siya ay mapili bilang reyna, ay hindi siya masyadong kagandahan. ang likas niyang kagandahan ang bumighani sa paglingap ng hari. At sa mga sandaling iyon na harapin niya ang hari, ay pumili siya ng pinakamagandang damit na nababagay sa kanya at nag-ayos ng kabigha-bighaning ayos upang lumitaw ang kanyang kahanga-hangang kagandahan. Buhay at kamatayan ang kanyang ipinagsasapalaran sa pagharap niya sa hari. Ako ay naniniwala na nagkaroon din siya ng takot at marahil kahit napapaano ay sumambit siya ng panalangin para sa kanyang kaligtasan. Ang pangyayaring ito ay magaganap balang araw. Tayo ay haharap sa hari ng mga hari at iyon ay si Jesus. Hindi upang humingi ng pabor, kundi upang hatulan kung magiging karapat dapat tayo sa kanyang kaharian o marahil ay mapaparusahan sa walang hanggan. Takot at pagtangis ang mararanasan ng mga taong hindi nananampalataya at hindi tumanggap ng kaligtasan. Katulad ng paglawit ng gintong setro ni Haring Xerxes kay Reyna Esther, ay gayon din ang gagawin ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ni Kristo, indalawit niya ang setro ng biyaya sa sanglibutan upang kung sino man ang humipo na may pananampalataya ay mabubuhay at maliligtas. Inilawit niya ang setro ng kanyang biyaya, hindi dahil sa tayo ay may angking kagandahan, katalinuhan o hindi mabilang na kayamanan, dahil ang Diyos ay hindi tumitingin sa pisikal na kaanyuan na taglay ng isang tao, kundi sa kung ano ang nilalaman ng ating puso. Sa totoo lang, lahat tayo ay pangit at walang angking kabutihan o kagandahan man dahil sa ating kasalanan. Ang kasalanan na nagmumula sa ating mga puso. Sa kahit kanino ay ilalawit ang setro ng biyaya sa pamamagitan ni Kristo, ang mga taong hihipo lamang nito at tatanggap na may pananampalataya at handang humingi ng kapatawaran ng tao sa kanyang puso ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kailan mo balak abutin ang setro ng kaligtasan? Matagal nang inalawit ng Diyos ang setro ng biyaya, ngunit iilan pa lamang ang tumatanggap, iilan lamang ang nagtiwala at nanampalataya na magkakaroon sila ng buhay. Hindi pa ba sapat na patunay ang ginawa ni Kristo Jesus? Ang kanyang buhay ay pinagkaloob upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Ano pa bang katunayan ang hinahanap natin? Ang buhay ba na ibinigay niya sa iyo ay hindi pa ba sapat para malaman mong mahal ka ng Diyos? Maging matapang tayo na harapin ang kanyang pangako. Sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, unang kabanata talatang 12, ay ganito po ang sinasabi. Ngunit ang lahat ng tumanggap at manalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Maibiging Diyos, kami po'y muling dumudulog sa iyo. Nagpupuri kami at pinasasalamatan ka dahil sa yaman ng iyong pag-ibig na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. 2,000 taon na ang nakararaan nung suguin mo ang Panginoong Hesukristo rito sa sanglibutan upang kusa niyang ipagkaloob ang kanyang buhay na maging daan ng aming kaligtasan. Salamat po Panginoong Diyos sapagkat ngayon siya ay muling nabuhay at walang hanggang nabubuhay na siyang aming tagapagligtas at ang sinumang sa kanya'y mananalig at mananampalataya, sila, Panginoon Diyos, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Taglay namin, Panginoong Diyos, ang matatag at matibay na pananalig at pananampalataya na kami, Panginoon Diyos, ay iyong dinirinig sa aming mga kahilingan. Sa mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng radyo, kung hindi pa malinaw ang kanilang relasyon sa iyo, ngayon din, Panginoong Diyos, dalangin ko, mangusap ka sa kanila. Bigyan mo sila ng lakas at tapang ng loob na dumulog sa iyo at humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, dinggin mo po, Panginoon, ang aming mga kahilingan sa iyo at tugunin mo sangayon sa iyong kalooban. Kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ng ito, Diyos, ay iyong dinirinig at tutugunin sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos na si Jesucristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Tricia Denise Campanier.
2: Ako naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ako naman si Dennis Campanier. Ngayon po ay August 19, 2026. Kumusta po kayo mga kagapay? Miyerkules na naman po, kaya kasama namin kayo sa ngayong pinagpalang araw ng Miyerkules. At bakit ko nasabing pinagpala? Ay, syempre naman mga kagapay, ang bawat araw, ang bawat gising, at bawat umaga ay tunay na pagpapala na galing sa Diyos.
1: Pag may bagong umaga, may bagong pag-asa, di po ba mga kaagapay?
3: Yes.
1: Ibig sabihin po, may pinapagawa pa ang Diyos sa atin.
2: Agree ako dyan, Trish. Hayaan niyong basahin ko itong pangako ng Panginoon. Ito ay matatagpuan sa Lamentations chapter 3 verses 22 and 23. Ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagwawakas at ang katapatan niya ay hindi nagmamaliw. Ito'y nagsisilbing pag-asa tuwing umaga. Dakila ang kanyang katapatan.
3: Amen.
2: Amen!
3: Thank you, Lord, for that promise. Ano man po ang panahon, mainit man o maulan, hindi magbabago ang naglalagablab na pag-ibig ng Diyos na hindi magwawakas. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Maaari niyo po ipadalangin yung mga pagbati at song request sa ating Facebook page or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang Papuri music sa iba't ibang platforms kagaya po na Spotify.
2: Mga kaagapay, ngayon naman babasahin ko ang inyong mga pagbati. Ang sabi ni Jojo Simbulan, siya ang ating tampok na kaagapay last week. Thank you, Papuri, for featuring my story sa Papuri. Maraming salamat, Jojo.
3: Yes, thank you, Bob.
2: Nakaka-bless ang iyong kwento.
1: Yes.
2: At ito naman mula kay Louis Basco. Ang sabi niya, maulang happy Wednesday, Campanier family. Pa-request ng Walang Makapaghihiwala by Tricia Denise. Listening habang nasa biyahe from Valenzuela City. God bless. At ito pa ang nag-request, same song. Ang sabi naman ni Kim Kabanban, pa-request ng Walang Makapaghihiwalay at gayon din ang song ni Jesus. Hello, Louie at Kim.
3: Hello, hello sa inyo.
2: Nawa narinig nyo ang requested song ninyo sa panimula ng programa. At yung isa mo pang requested song, Kim, ipi-play natin yan maya-maya, kaya tutok lang. God bless you.
3: God bless.
1: Thank you.
2: Si Neneth Cristobal naman, ang sabi niya, bless to Wednesday mga kapapuri, Camp Fam, hello. Masarap pong makinig ng mga awiting papuri habang nananahi at nasa loob lamang ng bahay. Ingatan tayong lahat ng Panginoon. Hello, Neneth.
3: Hello sa iyo, Neneth.
2: Happy pananahi,
3: yes,
2: sa iyo. Maraming salamat sa iyong pakikinig. God bless you.
3: Ito pa ang mga nakikinig sa atin. Shout out kina Nitz Clamor, Marisa Soriano Udarbe, Euforcina Bernardino, Josie Maninang Banggit, Jeff T. Dizon, Emerita Faustino, James at Orlando Ambagan, Perlita Hinahon Takneng Novello, Guy Santos, Precious Sablazo, Lena Don Reyes at Rosa Arigin. God bless sa inyo!
1: Listening. Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga napakatamis na mga pagbati maya-maya mga kaagapay. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri, ang singer-songwriter na si Viola Natividad na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri later. At makakasama po natin siya hindi lang po ngayon kundi pati next Wednesday nitong buwan ng August. Kaya tutok lang po kayo mga kaagapay! Ngayon naman, pakinggan muna natin ang mga awitin mula sa Papuri 40th Anniversary Album. Simula natin sa Maaari Naman, sinulat ni Bong Hermosa, inawit ni Mika O'Hara, ang Dakilang Pagmamahal na sinulat ni John Manalo, na inawit ng Muni Muni, ang requested song ni Kim Kabanban, ang awiting Jesus, inawit ni Asel Van Omen na sinulat ni Andre Dionisio, at Pintong Mahiwaga na sinulat ni Junji Marcelo, inawit ni Barbie Almalbis Honasan. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Nakikinig dito sa programang Papuris. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito po si Dennis Campanier.
3: At kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier. Mainit na pagbati po saan mang panig kayo nakikinig ngayon.
4: Napaso ako.
3: At hayaan niyo pong samahan namin kayo hindi lamang dito sa radio kundi pati sa online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipabot sa amin ang inyong messages. Gayun din ang inyong mga papuri song requests.
1: Mga kaagapay, nais po namin kayong imbitahang muli na magpadala ng inyong mga kwentong papuri. Pwede niyong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay.
2: Maraming salamat po sa inyong mga ipinadadalang kwento, mga kagapay.
5: Thank you. Salamat po.
2: Itatapok mo namin yan dito sa programa sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad ng nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga papuri singers. At yan nga po ay walang iba kundi ang singer-songwriter na si Viola Natividad. Narito po ang kanyang kwento.
6: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Viola Natividad at isang malaking kagalakan na makasama kayong muli dito sa papuri. Bilang isang singer, marami na po akong mga awiting na awit. Pero ang maganda po sa mga awiting tulad ng nasa papuri ay hindi lang po sila basta magagandang melody or lyrics. Madalas po, ginagamit ng Diyos ang isang awit para magsalita sa puso natin sa tamang panahon. Isa sa mga awiting malapit sa puso ko ay ang Abasta from Papuri 24. Alam niyo po, napakasimple ng mensahe nito pero napakalalim ng ibig sabihin. Mangyari man ang kagipitan o kasaganahan, mawalan man o mabiyayaan, abasta, ako'y magpapasalamat. Madali po tayong magpasalamat kapag maayos ang lahat, tama po ba? Pero paano po kaya kapag hindi? Kapag may mga hinihintay tayong sagot, may pinagdaraanan tayong pagsubok, o hindi natin maintindihan ang mga nangyayari. Doon ko po mas naunawaan ang mensahe ng kantang ito. Na ang pagpapasalamat ay hindi lang nakabase sa sitwasyon natin, pero nakabase po ito sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Habang naglilingkod po ako sa pamamagitan ng musika, yun din po ang gusto kong iparating sa mga awiting inaawit ko sa papuri at maging sa mga awiting ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Isa na po rito ay ang awiting na isulat ko na ang title po ay Dahil Sa'yo. Kung ang abasta ay paalala na magpasalamat sa bawat panahon, ang dahil sa'yo naman ay paalala kung bakit tayo may dahilan para magpasalamat. Dahil sa Kanya may pag-asa, dahil sa Kanya may bagong buhay, at dahil sa Kanya may saysay ang ating buhay. Kung meron pong nakikinig ngayon na dumaraan sa mahirap na sitwasyon, sana po ito ang maging paalala sa'yo. Maaring hindi mo pa alam ang mangyayari bukas, pero napakatapat ng Diyos na may hawak ng iyong bukas. Kaya ano man ang season ng buhay mo ngayon, sana masabi mo rin, abasta, magpapasalamat ako sa kabutihan niya.
3: Mga kaagapay, tulad nga po ng nasabi ni Viola, ang ating pagpapasalamat sa Diyos ay hindi nakabase sa ating sitwasyon, kundi sa katapatan at kabutihan.

0: Kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ito, pakinggan na natin ang awiting nabanggit ni Viola, ang Abasta mula sa Papuri 24, isinulat ni Pastor Alfonil Veloso. Yan po ay inawit ni Viola Natividad kasama si Jem Kubil. At maririnig din natin ang Dahil sa Iyo na inawit at isinulat ni Viola.
1: Susundan niya ng dalawang awiting sinulat ni Robert More, ang Tsuper ng Buhay na inawit ni John De Vera at ni Benny Manaligod, at ang Pag-ibig ang Susi ng Lahat na inawit ni Sabu. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: At kayo patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Happy Wednesday!
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier, mga kaagapay. At sa pagkakataong ito, nais po naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast.
1: Ay, yes! Wow. Maraming salamat po sa inyo lahat!
3: Maraming salamat po sa inyo!
1: Thank you po! Mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Viola Natividad na ating napakinggan. Kung nais niyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, ipadala niyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa program.
2: Yes, maraming salamat po
3: salamat in advance.
2: Thank you so much. Sa inyong mga ipapadalang kwento. At bago tayo magpaalam, balikan natin ang lamentation sa Tagalog, ang panaghoy mula sa chapter 3 verses 22 to 23. Ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagwawakas at ang katapatan niya ay hindi nagmamaliw. Ito'y nagsisilbing pag-asa tuwing umaga, dakila ang kanyang katapatan.
1: Salamat Panginoon dahil tunay ngang dakila ang inyong katapatan. Pakinggan po natin ang awiting Tunay Nga mula sa Papuri 17. Ito po'y inawit ni Mon Faustino at sinulat ni Jonathan Manalo. Muli ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos

0: sobramang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, agapay ng sambayanan. Sa pag-ibig mo, buhay ko. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: dekadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition.
1: Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Minsan pa, ito po ang inyong Kuya Pastor para sa programang Heartline Youth Edition, kung saan po pinakikinggan ang inyo pong nararamdaman. At minsan pa, kami po ay excited na makasama ang bawat isa po. At nawa kayo po ay nasa mabuting kalalagayan sa mga oras na ito, mga kaibigan, mga kaagapay. At sa mga nasa biyahe po, pa-uwi sa kanilang mga tahanan, ingatan po kayo ng Panginoon. At sa mga kaagapay natin na ngayon ay nagmamaneho, alam ko, ang sakit ng ulo mo buong araw. Kasama niyo po kami na inyong mga kaagapay. Po. Kung kayo po ay may hinaing din, nandito kami, willing na willing po kaming makinig sa inyo. Siyempre, para sa mga young people, iniimbitahan namin minsan pa yung mga kabataan na ngayon ay, alam ko, nagpe-prepare sa pagtatapos. Maraming graduate, maraming nakatanggap ng mga awards. Congratulations sa mga on rolls. Congratulations din sa mga young people natin na talagang nagbunga yung pag-aaral mo. And thumbs up ka, 2 thumbs up. At ngayong gabi po, kasama pa rin po natin. Siyempre, kailangan ko nang kausap dito eh. Di ba, Pastor John?
2: At sa lahat po ng mga kaagapay namin na nakasubaybay ngayon sa ating live stream, ay hello po sa inyong lahat. And Pastor, gusto ko rin bumati doon sa lahat ng mga graduate. Ano, talagang grabe, ang daming, kahit na sa kabila ng mga nangyayari sa bansa natin, mm-hmm. talagang yung mga bata na napakasisipag mag-aral, they're still doing their task to study, at ang daming achievers nito.
1: Oo, yung kasi yung tamang gawin, Pastor, no? Talagang dapat mag-aral tayo mabuti kahit ano pa yung circumstances.
2: Yes, sobrang mabigat na nga yung nangyayari, tapos, di ba? Pero makikita natin, though ganun yung nangyayari sa Pilipinas, andun yung love ni Lord, andun mm-hmm. yung guidance siya talaga sa atin na mga Pilipino.
1: At saka gawin natin yung best natin, Pastor, to always look at the brighter side of things, di ba? Right, kasi pag pinili natin tignan yung mga negatibo, yung puro pangit lang, talaga madedepress ka, magkakaroon ka talaga ng anxiety, di ba?
2: Yes,
1: malulungkot ka, iba yung mafe-feel mo eh. Right. Pero kapag meron kang Lord kasi sa buhay mo, kahit na isang dahilan lang, yung dahilan mo para ikaw ay ngumiti, maging masaya, pipiliin mo yun yung tignan, di ba?
2: Right.
1: So we always have a choice to feel better in spite and despite of.
2: Yes, opo. Kaya, you know, paalala natin, this is a call out sa lahat ng ating mga kapatid sa Panginoon. Yun, it's about time for you to share the light na meron kayo. Most importantly, ngayon na nasa mabigat na panahon yung ating bansa at yung ating mga kapwa Pilipino.
1: Let's continue to be an encouragement, di ba,
2: right,
1: Pastor?
2: Opo.
1: Lalo na yung mga pinopost natin sa social media, di ba? Magandang nagsispread tayo ng information, pero lagyan naman natin ng konting positivity.
2: Yes.
1: Di ba? At encouragement, syempre, hindi lang puro pagrarat, hindi lang puro pagrereklamo,
2: yes.
1: Yung ginagawa natin. Lahat naman tayo nakikita natin talaga yung problem, Pastor. Pero
2: right.
1: It adds up kasi, Pastor, di ba, yung sa ating iniisip, yung weight ng mga problems natin kapag madalas yun na yung nakikita mo, kailangan natin ng konting liwanag man lang,
2: yes,
1: at konting
2: Pastor.
1: Kagaanan sa bawat araw. At
2: yes,
1: ngayon, Pastor, actually, pag nagbabrowse ako the whole day ng social media, nagchat-check ako, ano yung mga recent updates. Alam ko, yung mga kababayan din natin all over the world are praying, di ba? Kasi, Pastor, yung nangyayari sa buong mundo, bagamat regional naman yung nangyayaring gera, di ba?
2: Yes.
1: Apektado pa rin tayong lahat.
2: Right.
1: And we have to fervently pray, of course, para dun sa safety ng mga kababayan natin. At naririnig tayo sa iba't ibang bahagi ng buong mundo. Kaya sa mga kaagapay po natin na nandun sa mga areas na affected po, mas higit na apektado na mga nangyayari po sa mga recent events, ay ingatan po kayo ng Panginoon. And patuloy din po akong nananawagan sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon, of course, to pray for our brothers and sisters. Di po ba na nandun sa mga affected area, mapalad tayo, Pastor, na tayo nararamdaman lang natin, kumbaga, yung pagtaas ng gasolina. Diba? Pero yung iba, yung ibang mga kaagapay natin, yung ibang mga kapwa Pilipino natin, yung talagang inilalaban yung buhay nila.
2: Yes, opo. At doon mo makikita, Pastor, na nandun pa rin naman yung favor ng Panginoon talaga mm-hmm. sa Pilipinas at talagang iniingatan pa rin ng mga
1: yes.
2: Pilipino. Kaya, maybe this is the purpose of ng Panginoon para din tayong mga Pilipino na nandito sa Pilipinas, isabay-sabay na manalangin sa Panginoon
1: yes.
2: to help our brothers and sisters na apektado na itong sigalot na to sa ibang
1: yes.
2: mga bansa.
1: And hindi rin natin may iwasan, Pastor, na meron talagang mga directly affected
2: right.
1: ng mga situation na to. Lalo na yung may mga pamilya at may mga mahal sa buhay.
2: Yes.
1: Di ba yung may mga magulang who are working working as an OFW dun sa mga areas that are really affected, right, syempre nakakaramdam din sila ng fear for yes. their loved ones, di ba? So magandang mapag-usapan din natin yan ngayon. Paano nga ba natin ma-overcome yung mga right. Anxieties, yung mga fears natin na yan? Meron tayong mga bisita, Pastor, na i-introduce yes, later. Pero ngayon, syempre ito po ay para sa mga kabataan. Usapin kabataan pa rin po tayo. At alam naman natin na kailangan talaga ng guidance to mga young people. But of course, we are not limited, di ba, Pastor, to the young people. Yung mga matututunan at napag-uusapan natin dito ay applicable naman sa iba't ibang seasons ng buhay ng mga tao. At yung mga bisita natin, Pastor, maganda yung isishare nila kasi lagi namang naririnig ng mga kaagapay natin dito that we are promoting yung mental health, Pastor. Yes, diba? Yung mental health conference. Kailangan mapag-usapan. Kailangan lahat at least ma-educate talaga. And merong isang organization, ang pangalan ng organization is AFICA or Association of Filipino Youth for Civic Action. So meron tayong bisita sa oras na to, Pastor. Siguro introduce na natin, Pastor, para mabigyan ng konting background. Lagi namang naririnig ng mga kaagapay natin to. Bakit advocacy natin? Yes. At bakit dito sa Heartline? Pinag-uusapan talaga natin kung paano natin matutulungan ng isa't isa na magkaroon ng healthier mind, healthier heart, di ba? So hindi ko na patatagalin. Kasama natin ngayong gabi, Pastor John. Let's welcome si Pastor Anthony Lorenzo.
3: Po, Pastor Andrew and Pastor John. At mamaya, we'll introduce natin yung isa pa natin bisita. Mm-hmm. Sa lahat ng atin pong mga tagapakinig, at sa lahat po ng atin mga naaabot po ng programa pong ito.
1: Yes, and si Pastor Anthony po, galing pa po ito ng Baguio City. Ayan, talagang tubong Baguio, kaya binabati po namin lahat po ng mga taga-North, lahat po ng mga taga-Baguio, Pastor.
3: Oh, ngayon, mainit na dito sa Manila, doon medyo mainit pero hindi kagaya dito. So sa lahat po ng mga taga-Solid North, mga taga-pakinig po natin dyan sa Baguio, Region 1, Region 2, magandang gabi po sa inyo.
1: Yes, happy listening po. And Pastor, bigyan mo kami ng konting overview about AFICA. Ano ba yung puso ng AFICA? Para lang sa, Pastor, para lang alam ng audience natin, ano ba yung laging pinopromote ni Kuya Pastor?
3: Yeah. Kagaya ng sinabi ni Pastor Andrew, yung AFICA po stands for Association of Filipino Youth for Civic Action. So ang ating pong puso ay, ang ating pangitain ay Empowered Filipino Youth Today and Beyond. So we're really after of encouraging, palakasin po yung mga kabataan. Mm-hmm. At ang ating pong mission ay, regardless of their diverse background, we are committed to promote the welfare and development of our young people.
1: Yes.
3: And their families at mm-hmm. the same time. So we are very very concerned po sa kalalagayan.
1: Very passionate, Pastor.
3: Very passionate po tayo doon po sa now and next generation.
1: Yes.
3: Most particularly sa next generation.
1: And kumbaga ito, Pastor, isang panawagan din sa mga tagapakinig natin na mayroong puso para sa mga kabataan, Pastor.
3: Yes.
1: Na hindi natin kayang gawin to, Pastor, ng tayo lang .
3: Tama.
1: Diba? And we needed the body of Christ. Kailangan natin ng mga tao who are also influential sa mga young people to help us na talagang isulong, Pastor, kung ano man tong advocacy ng AFICA.
3: In fact, ang AFICA po ay hindi lamang po limited yung ating ginagalawan sa Christian community. So we're reaching out sa mga local government po natin, kapartner po natin sila sa pag-abot ng marami pong kabataan. And we have good relationship sa marami po nating mga local government, and we are continuously reaching out to them para marami pong pagkakataon if we are nakikipagtrabaho po tayo sa atin pong mga local government, but particularly sa sector po ng kabataan sa gobyerno, yung National Youth Commission po natin.
1: And since nabanggit mo, Pastor, politics . Di ba may kinalaman sa gobyerno? Marami kasi, Pastor, ng mga organization, or sabihin na natin, kapag ikaw ay isang pastor or ikaw ay taga-simbahan, iniiwasan mo to really take part. Di ba dun sa gobyerno, ayaw mong mapoliticize. Pero ang AFICA, Pastor, was called for.
3: Yes,
1: di ba, Pastor?
3: Yes.
1: To somehow bridge yung gap na to. Na
3: tama.
1: Tayo, Pastor, hindi natin iniiwasan, kundi niloloob, Pastor, ng Panginoon. Should say. Tama po ba, Pastor?
3: Ginaguide tayo ng Panginoon na kasi ang daming mga bukas na pinto.
1: Mm-hmm.
3: In fact, yung pati natin yung mga taga City of Manila, no?
1: Yes.
3: Kapartner po natin doon yung atin pong butihing Mayor Isko Moreno at si Vice Mayor Chia Chen. So wala naman po tayong tinatanggap. Ang atin pong binibigay sa mga local government, tayo po yung nagbibigay. So kaya nakikipag-partner po sila. So I think isa pong malaking bagay yon para ma-develop yung relationship po natin din sa sa mga local government, paano natin ma-bridge yung mga gusto rin ng mga simbahan natin. Mm-hmm. So, as hindi tayo nagko-compromise.
1: Tama, Pastor. And maganda, Pastor, kasi ako personally nakita ko kung ano yung nagiging impact ng ginagawa natin, Pastor. Yung pakikipag-usap sa mga tao sa gobyerno, nagiging opportunity siya for evangelism. Nakakapagtanim tayo dun sa mga puso ng mga tao. Diba, Pastor, na nakakausap natin. And I think, habang pinapanalangin natin yung mas maayos na Pilipinas, diba, Pastor, kasi lahat tayo, even though iniiwasan natin ng politics pag tayo nasa church, diba, kasi separation of state, diba, Pastor, and the church. Kumbaga, naniniwala naman tayo na hindi talaga natin, Pastor, na mapagsasama yan generally. Pero, hindi pwedeng iwasan din.
3: Yes.
1: Diba, at meron din tayong magagawa. Very powerful at effective ang pananalangin. Pero kung meron tayong platform, diba, bakit hindi natin gamitin yung platform na yun?
3: Tsaka panawagan din to ng Panginoon eh. Most likely, yung iba wala namang mga ganito ring pagkakataon. Pero since na yung apika ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon, tinawag ng Diyos sa ganito pong pagkakataon. So, we're just fulfilling the mandate, yung panawagan ng Diyos sa ating organization.
1: Kumbaga, Pastor, yung values, yung character, diba, Pastor, ng mga leaders natin, yung kung saan sila nakaangkla, sa naka-anchor yung morals at values nila is very important. Kaya ang target talaga natin, Pastor, young people eh.
3: Young people.
1: Kasi yung matatanda, Pastor, totoo lang, sabi nga, mahirap ng turuan. 'Di ba? Yeah. Ang sabi nga nila, Pastor, old dogs new tricks.
3: In fact, marami tayong umaatin sa mga event, previous events natin, 'di ba? For the past 4 years, umaatin ay mga young people na galing sa local government po natin.
1: Yes, and all over the Philippines, Pastor. Yes. And gusto natin batiin po lahat ng mga kabataan na naka-attend na ng event ng AFICA.
3: Yes.
1: Mga natin, SK, Pastor.
3: Mga National Youth Summit natin on Transformational Leadership and Good Governance. At the same time, yung ito, upcoming mental health natin.
1: That's right. From Luzon, Visayas, and Mindanao, Pastor.
3: And
1: looking forward tayo sa mas marami pang event. And later on, Pastor, mas i-explain natin kung ano si AFICA. At may mga bagay din tayong pag-uusapan patungkol dito nga sa mental health at sa advocacy kasi natin. And before tayo, Pastor, tumalon dun sa pinaka-discussion natin, introduce din natin, Pastor, kasi ang nire-represent mo ngayon is not only AFICA, kundi nire-represent mo rin ang Singles Initiative ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Oo nga eh. I was invited last time, no, na bumaba ng Manila at pumunta sa PCEC office at sabi ay ni Bishop Noel is, you have been appointed to that position since the foundation of the world. So, closely working sa pangitain po ng PCEC. Ang ano ng PCEC ay discipleship of our nation. So, yung PCEC Single Commission ay isang bahagi na makakontribute. So, we have here, kasama po natin ngayong gabi, si Brother Mark McLeod from Canada. The first time I met him, I think 2 years ago when they first came here, nung una silang dumating po dito. Pumunta sila ng Baguio. I was asked by PCEC through Ate Jo na i-guide sila o i-assist sila. So, kasama natin siya ngayon.
1: Yes.
3: And he's
1: so medyo manonosebleed po tayo ng konti.
3: Yes, manonosebleed tayo. Ako nga nanonosebleed na eh. So, he's closely working sa World Evangelical Alliance Singles Initiative. Siya po ay singles advocate. So, welcome po natin si Brother Mark McLeod.
1: And so, welcome, Brother Mark.
4: Yes, thank you. Lovely to be here in sunny, warm Manila. In Canada, it's snowing.
1: No, it's snowing right now in Canada.
4: So, I'm happy to be here in Manila with you all.
1: Yeah, and we're happy to have you here as well. And you're part of the Singles Initiative.
4: Yes, with the World Evangelical, about 3 years ago, we began a Singles Initiative.
1: Mm-hmm.
4: The WEA represents about 700 million evangelicals worldwide, of which the Philippine Council of Evangelical Churches is part of. And of that 700 million, we estimate about 250 to 300 million are single or single again persons. And we had never, as a WEA organization, even thought about the that demographic. It was just kind of floating out there. You know how bubbles travel along the timelines, right? And it was growing just massively over the last, 50 years. Mm-hmm. And so we thought we needed to start addressing this huge demographic. Mm-hmm. And you go ahead and
3: paraphrase. Actually, merong ano eh, 5 million na singles evangelical Christians sa Pilipinas. Mm-hmm. Or more than 5 million. And then, including dun po sa gustong abutin ng PCEC singles ay yung mga single again at saka single parents. When we talk about single again, ay mga widows, widowers, at saka yung mga solo parents din. So, malaki yung ano, malaking trabaho. So, the Lord willing, sa mga darating na araw, makaka-come up din tayo ng marami pang mga makasama natin sa gawain ito. So,
1: and Pastor, this is a very new initiative of PCEC.
3: Yes, right? Yes.
1: And Philippines will be the model from what I've heard in our past discussions, right?
3: Yes, yan yung mangyayari sa mga darating na araw. And we are grateful for the passion of Mark because it's been in his heart for 12 to 15 years ago.
4: Yeah, many years.
1: More than a decade now.
3: Yeah, when he first came here in the Philippines. So, he's been looking for ways on how to implement this opportunity here in our country.
1: And I think, Pastor, napakaganda ng initiative kasi iba yung pangangailangan ng mga kabataan. Eh.
3: Tama.
1: Pag nag-transition sila from being a young person to adulthood.
3: Yeah.
1: Right? So, itong transition na to, Pastor, marami nga sabi nila, ano, Pastor, pag young people, active na active sa church.
3: Yan. Tama.
1: Tapos, nung nagtrabaho na, naging nag-a-adult na, diba, nagiging young professional na, nawawala ng oras.
3: Tama.
1: Diba, sa Panginoon. And maybe that's one thing that we can address through this initiative.
3: Mm-hmm.
1: And itong phase na to rin, Pastor, marami rin. Dahil nga nandito, Pastor, sa phase na to, yung pagiging single, Pastor, yung ano eh, yung crisis, Pastor, yung quarter life crisis na tinatawag.
3: Tama.
1: Diba? Na maraming hindi prepared dun sa transition na to. And maganda tong initiative ng ano, ng PCEC about singles initiative.
3: Yeah. Yes. Gusto lang natin bigyan din na ang singles tsaka married are equally important in the eyes of God.
1: So amen,
3: that's what
1: Pastor.
3: We have been trying to emphasize here. At the same time, nakaangkla po ito sa panghitain ng PCEC when it comes to discipleship of our nation. So that's what I would like to emphasize.
1: Mm-hmm. And Pastor, kasi baka makonfuse yung mga tao, di ba, singles initiative. Ano ba to? Advocacy na ipromote na maging single tayong lahat?
3: No. Actually, yung mga single, it could be a preparation for
1: them.
3: Para ang gusto natin ay kapag sila ay nag-asawa, meron na silang ano preparation din sa kanila. So,
1: kumbaga, Pastor, para lang maging malinaw kasi sa mga tagapakinig natin na ang isa sa pinaka-purpose nitong singles initiative is for this specific generation to be prepared.
3: Yes,
1: diba?
3: Yes.
1: For marriage.
3: Yes.
1: Actually, nung naka-attend ako, Pastor, nung unang-una nating ano bang tawag doon, Pastor? Vision casting.
3: Yes.
1: Patungkol dito. I was really amazed kung paano prinesent na mahalaga tong season na to.
3: Ni Dr. Pastor Barry
1: from Canada.
3: From Sea Globally.
1: Yeah, from Sea Globally. And siguro, Pastor, later on, mas mag-discuss po tayo. But before we go to our topic, patuloy po namin binabati pa rin ang ating pong mga tagapakinig, ang ating pong mga mga nakikinig from Bicol Region, ang 107.4 DYFM. Maraming salamat po for tuning in. At meron lang po akong ilang gusto rin batiin na ating pong mga tagapakinig ngayong gabi. And happy listening po kay Pastor Joram from Palawan. Yan, maraming salamat sa pagtutok. At nandyan din si Ma'am Patricia de los Pobres. Sabi niya, watching from Dingalan, Aurora. At nandyan din po si Timothy John de la Cruz. Good evening po, kaagapay. Listening from Valenzuela City. At nandyan din si Tita Edith. Ito po, si Tita Edith ay nasa Italy ngayon. So happy listening po. At sa lahat po ng kaagapay natin all over the world at sa amang panig po ng mundo kayo naroon. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa mga oras na ito. At hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng counseling. At tayo po ay napapakinggan pa rin via online streaming ng FABC.ph. At marami pa pong mga app natin, streaming app. Kung hindi nyo pa po ito nada-download, mag-download na po kayo. At available po sa iba't ibang platform. At kung saan mang panig ng mundo, ay maaari nyo po kaming mapakinggan kapag kayo po ay tumutok dito sa ating mga programs. At shout out din po sa ating mga kapatid na laging tumutulong po sa atin dito po sa production. Maraming salamat, Kuya Nat-Nat. At sa ating RTB team, kay Kuya Wenmark. Kagaya si Kuya Wenmark, kakakasal lang nito eh. Congratulations, Kuya Wenmark. At siyempre sa mga broadcast engineers natin at mga mga nasa Bukawi transmitter site. At tayo po ay mapapakinggan pa rin from Monday through Friday, pero iba-iba po yung mga counselor na makakasama po ninyo. Pag Monday, kasama po ninyo ang Amara Counseling na pinangungunahan po ni Pastor Archie. At every Tuesday, alam ko, si Ate Heidi yung may hawak na ating Tuesday program. At ito po, kung may mga legal concerns po kayo, pwede nyo pong i-send yung mga katanungan po ninyo sa ating Tuesday team. And of course, para sa mga kabataan, mga young at heart, at siyempre yung may mga kinalaman sa pagtuturo at pag-aalaga ng mga young people. Ito po ang inyong, of course, Wednesday Squad at ang inyong mga kaklase. Siyempre, kasama po ang inyong Kuya Pastor at si Pastor John. At siyempre, every Thursday naman, a Family Mediation. Kasama po ang Guillermo family. At every Friday naman po, pinangungunahan ni Kuya Pilo Laharca. At tayo nga po, again, is a counseling program. So, kung kayo po ay merong mga counseling concerns, ay pwede po kayong magbigay ng message sa ating pong Facebook page. Kung hindi niyo po ito nalalike, pwede nyo pong i-like ngayon, 702 DZAS Radio TV. At i-share nyo na rin po yung ating pong Facebook Live. Kung kayo po ay may mga group chats yan, sa mga young people natin, mga ate, kuya, baka naman pa-share ng ating pong program para dito po tayo magka-fellowship at magka-usap-usap. At patuloy po tayo sa pagbabantay pa rin sa mga kabataan at patuloy po tayong tumutugon siyempre sa mga frequently asked questions ng ating mga parents, ng mga young people natin, yung mga discussions na kailangan ng mga young people natin para ma-prepare din sila, 'di ba, sa practical life. At hindi pa rin nalilimutan siyempre yung mga values na tinuturo natin sa ating mga simbahan. So kung kayo po ay may mga question, mag-message po kayo sa ating Facebook, or kung kayo po ay medyo old school pa rin, gusto niyo pong mag-send ng text, meron po tayong cellphone numbers. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0999-223-5671. So ayan po yung mga numbers natin that you can send in your questions. At nandito po kami, willing na willing po kaming makinig. At gusto ko pa rin pong batiin yung ibang mga naka-tune in po sa ating live. Nandiyan po si Tita Rosalinda Gomez Buico watching from UAE. And God bless po. At happy listening po sa inyo. At nandiyan din po si Miss Sharon Reblora listening from the streaming app. Yan, maraming salamat po. At kayo po ay nakikinig po sa ating streaming app. Sabi niya, good evening po. Just dropping by to say hello. Hi din po sa inyo. At siyempre, nandiyan din, Pastor, yung ating isa pang kaibigan na taga Baguio City na kikinig ngayon at naka tutok, si Pastor Joseph Antulin. Good evening sa'yo.
5: Good evening, Pastor.
1: Good evening sa'yo, Lodi.
5: Lodi.
1: Nag-send si Pastor eh. Sabi niya, good evening po, Lodi. Good evening din. Pastor, sana sa susunod, ikaw naman yung nandito para maging bisita namin. At yan po, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa ating programa. At para sa pag-uusapan natin, kagaya ng nabanggit namin, ay dito po ay patuloy po tayong tumutugon sa mga katanungan po ng ating mga kaagapay. Meron tayo, Pastor, na isang question.
5: Alright.
1: Isang question dito para sa discussion natin. No? So, start tayo. Sabi nung kaagapay natin, Pastor, sabi niya, good evening po. Ayan, tungkol sa ano to, Pastor? Nabanggit ko kanina, Pastor, yung ating question. So, sabi niya nung kaagapay natin, I feel depressed about my situation. Sabi niya, down na down po ako. Every time na gusto kong i-cheer up yung sarili ko, hindi ko magawa. And I end up crying and feeling sorry for my mom kasi ganito po ako. So feeling ko pabigat ako. At ngayon po, this past few weeks, nagpa-check up po ako because of high blood pressure. Sabi niya ngayon, sabi may maintenance ko na daw po siya. Bata pa naman po ako. But I know myself na hindi lang yung pagiging high blood ko kung bakit ganito po ako. Nanginginig ako, may back pain ako, masakit ang ulo ko at yung heart rate ko mabilis and I feel nervous. At nanlalamig po yung mga paa ko. I don't know at all kung ano po yung gagawin ko. Sabi niya, Pastor, he's bata pa yung ating kaagapay. So parang feeling niya, yun nga, Pastor, sinasabi, meron daw siyang high blood, merong maintenance, nakakaramdam siya ng Pastor, anxiety, ng depression. So, yun, Pastor, since may kinalaman dun, Pastor, di ba, yung ating pinag-uusapan, Pastor, how will you respond dito sa ating kaagapay?
3: Siguro po, bago natin sagutin yan, nais ko lang silang bigyan ng konting definition kung ano ba yung anxiety, ano ba yung stress, ano ba yung depression. Ang stress po, it's a temporary, emotional, and normal, temporary, normal, emotional, and physical response po natin kapag may mga nangyayari pong mga negative na bagay sa biglang dumarating. Halimbawa, nandiyan na yung mga Judith, yung mga Judith ng ilaw, mm-hmm. diba? So, it's a temporary. Pag nakabayad ka, dapat hindi ka na-stress eh. So, yung anxiety naman po ay it's a prolong, para nagpo-prolong yung iniisip na hindi pa naman nangyayari. It's a multi-system response sa mm-hmm. mga perceived threat. Yung mga nakikita natin, iniisip na natin yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Halimbawa, saan kaya ako kukuha? Yung anak ko ay mag-graduate na o mag-aaral na ng kolehiyo. Saan kaya ako kukuha ng aking pangtugon? Eh, nakita naman natin na nakapagtapos yung anak mo ng high school, papunta na, hindi ka naman pinabayaan ng Diyos kung ikaw po ay isang Kristiyano, may takot sa Panginoon. So, mm-hmm. Yun yung anxiety. Yung depression po ay, it is a, ano po, consistent feeling of sadness and loss of interest. Mayroon po tayong tinatawag na clinical depression. Pagka medyo ayaw na ng maliwanag, mm-hmm. gusto naka, ano lang sa kwarto, mm-hmm. sa dilim, ayaw na nang nakikipagkwentuhan. So yung mga normal na ginagawa niya, hindi niya na ginagawa yung mga mm-hmm. errands niya. So tignan po natin 'yon.
1: Baka at saka ito pa sir, kailangan ng clinical diagnosis.
3: Yes,
1: kasi
3: yes,
1: medyo may chemical imbalance na talaga 'to.
3: Tama. May mga dumarating pagka clinical depression, kailangan na po natin i-refer 'yan sa mga psychiatrist po natin. So mm-hmm. kami po ng mga family counselor, we more on intervention. So mm-hmm. assessment, tinitingnan po natin kung ano yung kalalagayan ng tao. But when it comes sa pag-reseta na ng mga gamot, pagka dumarating na doon yung mga tao, so we need to refer that to the psychiatrist o psychologist. Na.
1: Mga psychometricians po, sir, na yeah, talagang nagre-reseta.
3: Sila yung ano, mga
1: tao. Saka siguro kasi po, sir, maraming tao mahilig mag-self-diagnose.
3: Tama.
1: Diba?
3: Tama.
1: So, parang di ba dapat hindi yeah. tayo nagsiself-diagnose? Tama. Lagi naman nating sinasabi yun dito, po, sir. Pero ano yung masasabi niyo, po, sir, doon sa mga tao na nagkakaroon agad ng fear?
3: Yeah. Yung fear kasi ay kapatid yan ng ano eh, insecurity.
1: Mm-hmm.
3: Kumbaga magpinsan yan o magkapatid. So, one of the reason bakit tayo natatakot is because of our self-esteem.
1: Mm-hmm.
3: No? Mahina tayo when it comes sa pag-deal ng mga issues. Baka hindi tayo masyadong na-train when it comes sa pag-deal ng mga issues. Especially yung mga maraming mga young people ngayon. No? Actually, sa history po ng atin pong bayan, this past years, few years, napakadami pong mga nagko-commit ng suicide. So, pwede po nating maiwasan yon. Balikan ko lang, Pastor, yung tanong kanina nung atin pong listener, yung atin mm-hmm. pong kaagapay. Bata pa siya.
1: Mm-hmm.
3: Pero imagine, bata pa siya, pero yung kanyang nararanasan. No? Gusto ko lang ma-identify kasi ang dami-dami niyang concern doon. Concern niya yung nanay niya, concern niya yung kanyang kalusugan, concern mm-hmm. niya yung mga nangyayari sa kanya, mm-hmm. no, nararanasan niya. So, unang-una na akin pong nais na sabihin o kung maipayo ay identify mo ano ba yung source ng pinaka-source ng iyong stress, anxiety yeah. or depression. Saan ba ito nanggagaling? Bakit ka ito ay dumarating sa mga ganitong mm-hmm. pagkakataon. So,
1: maganda, Pastor, na kanina din-define mo yung difference ng stress,
3: yes, yes.
1: ng anxiety, at saka din depression. Oh. Diba, Pastor, at least ngayon meron na tayong idea or yung mga tagapakinig natin.
3: Tama.
1: Na kapag temporary, ano lang yun, may nangyayari, diba? Yeah. May pressure, stress lang yun for pag natapos na.
3: Kundi ako nagkakamali, Pastor, diba? Ikaw ay merong, yung kurso mo before, yung professional work mo ay very related sa mga engineering. Ano?
1: Yes, Pastor, diba? Architecture
3: yung,
1: po.
3: Oh, yung stress ginagamit yan sa mga engineering terms yan eh.
1: Yes, Pastor. Yeah,
3: diba? So, ngayon bakit ginagamit na natin sa sitwasyon ng ating mga buhay?
1: Kasi
3: so,
1: pressure, Pastor, eh. Iba-iba diba? Yung pressure. Nagkakaroon ng stress kapag mayroong pressure.
3: Yeah, tama, tama. So, san, i-identify natin yon. Ano, saan nanggagaling yon?
1: Mm-hmm.
3: Galing ba sa relationship, sa pamilya? Galing ba sa self-esteem mo? Alam nyo, malaking kaibahan ng self-esteem tsaka self-worth eh.
1: Mm-hmm.
3: Yung self-worth po, yung self-esteem ay yung sinasabi ng tao, mm-hmm. affected ka. Pero mm-hmm. yung self-worth, regardless kung ano yung sabihin ng tao, okay ako.
1: Yun yung pagkakakilandan yes. mo sa sarili mo, Pastor.
3: Sa sarili mo. So, yung ano, definition mo ng sarili, mission mo ng sarili mo, how would you define yourself? Pagka sinabing self-esteem, yung sinasabi ng tao eh. Mm-hmm. So,

0: influences. Kasi yun yung sinasabi mo sa sarili.
1: So maganda pa story na ang mag-grow sa isang tao is yung self-worth or yung paano niya tinitignan yung sarili niya.
0: Alright? Concern ito ng atin pong ano, ng atin pong kaibigan, identify mo kaagapay kung ano yung pinagmumula ng stress mo talaga. So kung ito ay nanggagaling dahil sa problema mo sa iyong mother, identify mo yon. So isa-isahin natin, saan ba yung pinaka-source ng aking stress? Bakit ba ako may sakit ng, bakit ba ako may back pain, bakit ba ako merong mga ganito pang mga nararamdaman, tapos na napansin ko kasi parang yung mga symptoms iyon mga nagti-trigger, may mga triggering factors.
1: Bakit parang siguro pastor yung kaagape natin dun sa understanding ko, hindi niya ma-identify yung ano talaga niya, pinanggagalingan ng stress. Tapos ang nangyayari pa sa kanya, stress na nga siya, ay tinatry daw niyang i-cheer up yung sarili niya. So ngayon, mas nakakadagdag pa dun sa worry niya kasi iniisip niya yung nararamdaman ng mother niya. Parang hindi naman yung mother na talaga yung nakaka-stress sa kanya. Tama. Pero iniisip niya, hindi lang yung feeling niya parang siguro kung paano maapektuhan yung mga tao din sa paligid niya. Parang yung binanggit mo, Pastor, yung self-worth ba versus yung self-esteem. 'Di ba? So parang siguro yung naapektuhan sa kanya yung self-esteem niya kasi feeling niya may masasabi.
0: Ang tanong ko doon sa ating kaagapay, meron ba siyang mga kaibigan na natatakbuhan?
1: Mm-hmm.
0: Parang meron siyang community na natatakbuhan.
1: Mm-hmm.
0: Na nasasabi niya, na nako-confide in niya yung kanyang pong mga problema, kanyang mga pagsubok, na these people are trusted people na hindi ka ipagkakalat. Maraming mga prayer meeting ngayon, di ba?
1: Pero Pastor, struggle ng marami ngayon yan. Diba? Yung makahanap ng mga tamang community. Tao.
0: Oo nga kailangan mo, you need to have at least one person in your life that you can confide in your struggles, your sin, and even your secrets, no? And that person must be safe enough na hindi ka parang exposed sa community.
1: Madalas pa, sir, sino yung mga tao na pwedeng puntahan? Kasi minsan dahil nahihirapan pa, sir, di ba? Especially for young people, mag-identify. Sino ba yung tamang tao na
0: unang-una sana, lapitan? Yung pamilya. So napakalaki ng role ng atin pong mga pamilya sa para ma-overcome natin yung mga depression, yung anxiety. Pero ang problema, kung yung pamilya mo mismo ang source ng iyong reason ng iyo pong mga
1: stresses,
0: emotional issues, emotional baggage.
1: O kasi pastor, mga young people mostly talagang issue talaga family.
0: Right.
1: Di ba,
0: right,
1: Pastor? Palalo na yung mga teenagers. Talagang struggle mo yung relationship mo with relationship. Your parents, relationship mo with your father. So, paano pa ganun, Pastor? Na parang hindi yun yung, yun nga, hindi yung family yung malapitan mo. Tapos, madalas, sila pa yung nagiging source of anxiety mo. How can you resolve that?
0: Maghanap ka, o kung meron ka mga closest friends na hindi naman nangangahulugan na marami, at least there are mga few people na mapagkakatiwalaan mo ng iyo pong, ayun nga yung sinasabi ko, struggles, sin, and even your secrets, na those people are safe na you can freely express kung ano yung laman ng iyong puso. Kasi the moment you express yung iyong mga emotional baggages, nagkakaroon ng healing yan. That's the start of healing when you start to accept, confide into people, you confess it, di ba sabi ng Bible nga, if you confess your sin with your lips. So nagkakaroon yan, meron po siyang emotional relief na nangyayari sa atin pong mga buhay, sa ating mga emotion kapag when you start to share it to trusted people, kaibigan mo. Ang hirap ngayon, and even among marami mga pastor, no, wala silang meron ako nabasang book, ang title niya ay Serving or Running on Empty. Paano ka nakakapag-serve kahit na empty na yung puso mo? And one of the factors why many pastors are struggling because they could not find at least one person in their life that they can confide in their struggle. So find at least one person.
1: O kasi po, sir, feeling mo pag nag-share ka sa ibang tao, yung judgment, especially, di ba po, sir, if you are a person in authority, spiritual authority, parang yung community na na meron ka, Pastor, especially kung nakakulong ka sa loob ng simbahan. Diba, talagang, Pastor, ang hirap. Sabi nga nila, Pastor, sabi ng isang mentor ko, that leadership is a lonely place.
0: Tama.

0: Tama.
1: Most of the time, kapag ikaw na yung on top, yeah, talagang wala kang masabihan eh.
0: Yeah.
1: Kaya lang yung reality nga pa, sir, yung pinag-uusapan natin, yung need natin of at least one person that you can share your struggles with.
0: Ako, buti na lang, man. Nandiyan kayo. Pastor Joseph, Pastor Andrew.
1: Yeah, purihin ang Panginoon, Pastor.
0: Oo, mga kaibigan na nagbaback up. Nagtatanong sa'yo, hindi lang yung kapag maganda yung ginagawa mo, maganda yung trabaho mo. Nagtatanong, pag kami nagtanong sa akin, eh, kumusta ka, Pastor? So, I just, ano, share yung laman ng puso ko. Pero, hindi sa lahat.
1: Yes, Pastor.
0: Sabihin.
1: Kasi you also have to protect yourself,
0: yes,
1: Pastor.
0: Yes, hindi mo naman kailangan na i-expose o, i-broadcast ng husto yung buhay mo. If not necessarily na gawin iyon. Pero, yung mga tao na nandyan nakikinig, at after nila makinig, alis na. So, ako nga, meron akong karanasan sa counseling . Storm, madaling araw tatawagan ka, sasabihin, Storm, mag-iwalay na po kami. Hindi na po namin kaya.
1: Mm-hmm.
0: Then, sabi ko, hindi ba pwedeng pagpabukas yan?
1: Puyat na kasi ito, Pastor.
0: Ano pong gagawin namin? Ano pong may papayo nyo sa amin? Pagka kami po ba ay naupo sa counseling, magkano yung babayaran namin? Sabi ko, biniro ko. Sabi ko, mga pagka nirefer ko kayo, mga 5,000 yan.
1: Lalong na-stress, oo, Pastor.
0: Na-stress, kinabukasan, tumawag at sabi, Pastor, okay na po kami, nagbati na kami. Ayaw may stress sa 5,000 eh, no? Kaya, alright.
1: Si Pastor, ikaw, regarding self-esteem, self-worth, di ba, Pastor? Ano yung view mo, Pastor, na bakit mahalaga na binuboost natin yung ating self-worth? Di ba? Nag-struggle ka ba dun, Pastor?
2: Well, alam mo naman, Pastor, ang tao kasi, we need yung acknowledgement din ng ibang tao about sa atin. Sometimes, alam nyo naman.
1: Mahalaga yung sinasabi ng iba.
2: Yes, right. Akala natin kasi it is about us, about me. That's why sa tao, napakahalaga na nakakarinig siya ng papuri, nakakarinig siya ng bati, di ba, ng hello, hi, kamusta ka na. Napakahalaga niyan. Pero for me, kagaya nga po nang na-share mo kanina, since tayo po,

0: to your device.
1: Mm-hmm. That's right.
0: And you need to make a conscious effort to reach out, exactly like you were saying, mm-hmm. to those who can help you.
1: Yeah. Okay, so peer-to-peer interaction.
2: Yes, yes.
0: Yeah, really, but you need to make the effort. It's mm-hmm. much easier to scroll on your phone. Yeah. Mm-hmm. And you have to literally break that habit. And they say it takes something like 30 days.
1: Yes, that's right.
0: To break a habit.
1: Yes.
0: So for all of you guys listening today, here you go. This is day one. And you got 29 days left to go to break those habits.
1: And that's a good answer, actually. Maybe their loneliness and depression is coming from because of the technology, because of their devices, they stick to it, and they don't have any personal interaction anymore.
0: Yeah.
2: Yeah.
1: And we need that personal touch, right? So I think that's a good point.
0: Yeah, it is.
1: Yeah. Hey, kay po, sir.
2: Yeah, nakikita natin na parang ang bilis na makipag-communicate ngayon. Pero why are still a lot of people are feeling lonely? Mm-hmm. Bakit pa rin sila nakakaramdam ng mga ganon?
1: Mm-hmm. And I think, Pastor, magandang point yun dahil nasa panahon tayo na talaga ang mga tao, mas maraming oras na nilalagi. Diba, spending yung time nila social media or yung iba nagiging depression or nagiging cause ng anxiety nila, paano magmumukhang presentable? Paano magpapadami ng likes? Ano kayang ipopost ko today? Yung parang image. Lahat ngayon, Pastor, vlogger na nga eh.
2: Tama, tama. Yung image nila, pinagaganda nila, post ng nakangiti. Mm-hmm. Parang yung mga situation ng mga OFWs natin na may mga we were in Macau last month or few months ago. Ganda ng mga pinipicture ng ating mga OFWs. Mm-hmm. Linis sila. Pero behind the sobrang hirap nung kanilang nararanasan behind those pictures, no? Mm-hmm. Pagka-Sunday, nakangiti sila. Pero they're really, that's why encouragement naman natin sa mga young people naman, yung mga anak ng ating mga OFWs din, di ba? Na nandito sa Pilipinas. So, continue to pray for your parents who are working abroad.
1: Yes.
2: Hindi yung pag pinadalang kayo ng remittances, then napadala na kayo, hindi nyo man lang naalala yung mga parents nyo. So,
1: merong dalawang side, ika nga, Pastor, yung coin, di ba? So, merong pinagdadaanan yung mga parents who are working abroad and yung mga young people din na iniwan naman ng mga magulang.
2: Dito,
1: they also have a struggle.
2: Tama.
1: Diba, Pastor, yun yung yun yung gap na kailangan nating punan. Mm-hmm. 'Di ba? Paano natin tutulungan yung mga kaagapay natin na nasa abroad, talaga nagsisika, Pastor? Mm-hmm. Ginagawa nila yung best nila pag nakaharap sila sa camera sa mga pamilya nila, they are all smiling, okay lang kami dito. Pero ang totoo nun, they are going through also a lot. May mga personal battles sila. Mas madalas nga, Pastor, 'di ba, lagi nilang iniisip yung mga mahal nila sa buhay. Tapos hindi ma-appreciate.
2: Tama, tama.
1: Kasi tayo, Pastor, parang tama ba, by nature mas nakikita natin yung pagkukulang.
2: Tama, kaysa ma-appreciate natin.
1: Yes, kung ano yung mga nabibigay.
2: Nabibigay. Iniisip ko, bakit marami pa rin ngayon, maraming mga nalulungkot. Maraming, magkaiba yun ha, yung you're alone, tsaka yung you're lonely. You're lonely.
1: Yes, Pastor.
2: So, magkaiba yun. Present na yung ating mga technologies, so kumbaga, mas madali nang mag-connect ngayon eh.
1: Mm-hmm.
2: So, bumabalik ako dun sa principle ng Bible na God created us for relationships eh.
1: Mm-hmm.
2: So, talagang, hindi naman yun maibibigay lang ng technology. Iba pa rin yung kaharap mo yung tao na kausap mo.
3: Face to face,
2: no,
3: Pastor.
2: Kaharap mo yung tao, you can freely express.
1: Yes, Pastor.
2: Diba? Yung damdamin mo. Especially yung mga young people natin ngayon. So, yun, napakahalaga na connected tayo relationally. Kasi yun ang pagkakalikha ng Diyos sa atin eh. So, kung ikaw dumadaan sa mga depressing moments ng buhay mo, maghanap ka ng baka nandyan yung mga kaibigan mo. Meron kang mga tao na mapagkakatiwalaan mo ng iyong damdamin. Pero unang-una sana yung mga pamilya, no, maayos. Kaya nga meron tayong topic din sa mga ginagawa natin, talk sa mga youth, sa mga family, yung family connections na tinatawag, mm-hmm. o yung family relationships. Paano natin mapalakas yun between parents and children at yung pati yung relationship din ng mag-asawa. Kasi tinitingnan ng model ng mga young people yun yung marriage din ng kanilang mga magulang.
1: Yes, Pastor. Siguro magandang point yan din, Pastor, dun sa question nung kaagapay natin. Sabi niya kasi hindi niya ma-identify bakit nakaka-feel siya ng depression. That's one good point, Pastor. Maybe yung relationship mo with the family.
2: Yeah.
1: Yes. Diba? Yun yung isa siguro nagiging source mo ng stress, ng depression, tapos wala kang connection sa ibang tao. Iba lalo na ngayon, Pastor, dumaan tayo sa pandemic. Ang dami nating pinagdaanan . May mga dumadaan tayong mga pagsubok ngayon, may mga crisis tayo, nag-iiba yung galaw ng mga tao. Mm-hmm. So, I think, Pastor, malaki yung impact nun kasi yung transition talaga, especially sa generation na to, Pastor, no? Yung mga bata sa generation na to, ang dami na nilang pinagdaanan sa maikling panahon.
2: Mm-hmm. Alam ko marami rin nakikinig ng mga parents, no? Pag napapansin natin itong mga anak, baka hindi lang naman nila kailangan yung pera . Kailangan din nila ng atin pong mga pakikipag-usap, pagtatanong, pagtatanong na naka-attend, naka-ano talaga sa kanila, naka-focus, hindi yung tatanungin mo tapos aalis ka na. Mm-hmm. So maraming mga young people ngayon, tatakbo talaga sila doon sa kanilang mga barkada. Sometimes yung mga barkada naman hindi din makapagbigay ng maayos na
1: advice
2: counsel, sa mga kabataan natin ngayon.
1: Kasi madalas, Pastor, tayo naturally pag young people hahanap ka nung peer group na pareho nung pinagdadaanan mo. Mm-hmm. The problem with that, dahil pareho kayo nung pinagdadaanan, pareho kayo naghahanap ng sagot.
2: Kaya nag-end up nga na maraming mga young people ngayon, di ba? Nag-end up na. Yung mga teenage pregnancies ngayon, bunga yan ng walang matakbuhan yung kabataan, takbo siya dun sa boyfriend niya. So, medyo...
1: Tapos vulnerable sa Pastor. Tama. So, nagagamit yung kahinaan din. Tama. Diba, Pastor? So, I think magandang napag-uusapan natin to, Pastor. Kasi minsan yung sagot, simple lang naman talaga. Diba? Yung iba kasi, Pastor, naghahanap ng complicated answer dun sa simple lang naman talaga yung sagot dun sa mga pinagdadaanan natin, yung mga situations where we are. Kagaya nito, Pastor, alam ko yung mga nakikinig sa atin, yung mga kaagapay natin, parang alam ko na yan . Narinig ko na yan. Diba yung ganun, Pastor? Marami sa atin, ganun din naman. Diba na, dahil nga sobrang familiar tayo doon sa mga bagay na yan, parang hindi naman, nanineglect naman talaga natin yung value. Itong simpleng pakikipag-usap. Lagi namin kasi, Pastor, na pinopromote din dito sa program, para sa kaayusan ng mental health pa ng marami sa atin, i-keep talaga yung culture, Pastor, at home, na at least yung sabay-sabay kayo kumakain. Kasi malaki talaga yung impact nun, Pastor, sa value natin, at saka yung sa paglaki ba ng bata, Pastor, habang tumatanda. Nakita niya na ang pamilya, takbuhan talaga.
2: Yes.
1: Kasi kapag hindi ka kasi, Pastor, na sanay na nag-open up ka sa family, Pastor, kasi hindi naman kami sabay-sabay kami kumain, Pastor. Di ba, Pastor, yung mga ganong klaseng pag-uusap nangyayari yan sa dining table.
2: Yes,
1: naalala ko kasi ako growing up, malaking factor sa akin yung kung bakit nakita ko yung mga magulang ko as someone who listens. Kasi pag kakain kayo, they would really ask question. Di ba, doon ka nag-open up kahit na minsan kayo, Pastor, 'di ba, nag-aaway-away kayo, nagkakaroon kayo ng konting kiskisan, pero at the end of the day, yung ganung discussion nagiging healthy pa din.
2: Sama-sama nga sila sa pagkain minsan, pero ang iba naman, kaharap cellphone naman yung cellphone naman. So napakaganda ng sinabi ni Pastor Andrew na yung pag-uusap. Maraming iba, mga parents ay mas nauuna yung correction bago yung connection. Yes. Kaya maganda rin na before you correct, connect.
1: Yes, Pastor. Tsaka,
2: kailangan ngayon ng mga young people natin na pinakikinggan sila.
1: Tsaka sabi nga nila, Pastor, isang bagay na natutunan ko rin sa mga mentors ko in the past, a relationship that don't talk, don't grow.
2: Yes.
1: So hindi automatic, Pastor, yung pag-grow ng relationship at home. Kasi kung hindi rin kayo nag-uusap talaga, walang connection . Walang nabibuild. Mas madalas pa nga, Pastor, di ba? Pag nandyan yung, bawa ikaw, anak ka, lalo pag teenager, Pastor, you struggle, di ba? Nag-struggle ka. Ayaw mong makasalubong yung nanay mo, yung tatay mo, kasi feeling mo, pagagalitan ka lang, lagi nakikita sa'yo, mali. So, kasi hindi kayo nag-uusap talaga, hindi nasanay na nag-uusap kayo. Ngayon, meron nga ako narinig kanina, Pastor, na isang graduation ng mga kindergarten, Pastor. Tapos meron isang speaker sa social media ko lang na napanood. Pinakinggan ko siya magturo, and nagkwento siya ng story, kwento niya bilang lumalaki siya na nag-struggle siya na wala siyang relationship with his father, ganyan-ganyan, yung mga magulang niya, dumanas talaga siya ng hirap. So ang encouragement niya dun sa mga nakikinig ng mga magulang na habang nandyan yung mga anak ninyo, habang bata pa sila, kailangan yakapin nyo sila. Yakapin at kausapin nyo sila. Kasi dadating ang panahon na hindi na nila gagawin yun kasi hindi nyo sila sinanay. Diba? So sabi nga, train up a child the way they should go and when they are old, they shall not depart from it. So kapag hindi mo sila kinakausap nung bata pa sila, tapos social media or yung mga gadget nila yung nagpalaki sa kanila, eh ano nga asahan mo pagdating ng panahon?
2: Yun din yung the same pattern na mangyayari sa pamilya nila in the future. At saka, posibleng mangyari.
1: Doon nag-struggle kasi, Pastor, kasi nga hindi tayo nag-create ng habit. Kasi nabanggit ni Mark kanina, habit is very important. Mahalaga yung habits natin eh. So kapag yung inumpisahan, naumpisahan na kultura sa loob ng bahay, eh walang pag-uusap, Pastor, may tendency talaga. Tapos meron pang ano, Pastor, factor na may mga different personalities pa ang tao.
2: Yes.
1: 'Di ba? May mga extrovert, may mga introverts. So kung ikaw na nga lang yung available na resource ng anak mo na makausap, tapos hindi mo pa kinakausap. So mag-struggle talaga siya on their own.
2: Napakahalaga talaga ng pamilya.
1: Yes, Pastor. And isa yan, Pastor, sa advocacy natin. Yeah. Alam ko, Pastor, nasa family,
2: enrichment.
1: Family enrichment kami.
2: Isa pa rin sa aking hinahawakan na ano, ministeryo.
1: Kaya, Pastor, talaga magandang i-encourage yung mga young people natin na maging intentional tayo sa pag-build ng relationship din with our parents. Paano yun, Pastor? Kung hindi intentional yung mga parents natin, ano yung pwedeng gawin ng isang kabataan to build or to bridge that gap? Kasi, Pastor, pwedeng yung mga nakikinig sa atin, mga young people eh. At naririnig nila to, kaya, Pastor, parang ang hirap. paano gusto namin yan? Gusto namin sabay-sabay kami kumain. Gusto namin kausap yung parents namin. Pero, hindi, number one, Pastor, hindi nga sila nasanay. Pangalawa, hindi nila alam ano yung topic na pwede nilang pag-usapan or kung paano nila gagawin.
2: Especially kapag hindi naman ganun talaga yung pattern sa loob ng pamilya.
1: Yes, Pastor. And what can a young person do, Pastor?
2: Siguro mag isa sa mapayo natin ay mag-create ka ng pattern na gusto mo. Ibig sabihin, kung ang pamilya mo ay ayaw ng pag-uusap kapag kayo ay pag kayo ay kumakain o may mga problema na dapat lutasin. So pwede ka mag-create ng kultura o pattern na gusto mong gawin para may panalangin mo.
1: Or pwede ba, Pastor, meron akong naisip. Pwede pa yun, Pastor, na mag-volunteer ka sa gawaing bahay.
2: Tama.
1: Diba? O kaya, Pastor, kung dati inuutusan ka, pinapagalitan ka ng magulang mo kasi parang tamad-tamad ka, hindi ka talaga mautusan, lagi kang nasa gadget. Bakit di mo gawin? Ibaba mo yung cellphone mo. Pagluto mo kaya?
2: Minsan ganun eh. Mas nakikita ng mga young people, yung puro sila-sila. No?
1: Yes, Pastor.
2: Pero hindi nila nakikita din yung kabilang side, yung effort naman ng mga magulang. Sinasabi ko kanina yung pattern eh. So tama yon, yung habit. No? In other words, mag-create ka ng something na
1: magugulat
2: mo,
1: sila, Pastor.
2: Oo, na hindi mo nakikita sa pamilya mo. Uy, ang sipag-sibag mo. Ikaw naglaba ngayon, ha? Hindi namin. Para magugulat sila, di ba? Na sabihin, parang himala na nangyari. Parang ikaw ba yan?
1: It could build, Pastor, a connection eh.
2: Tama,
1: a moment na pwede mong sabihin na natin na i-take advantage.
2: Kasi, sa mindset ng anak, ito yung gusto nila. Sa mindset ng magulang, ito yung gusto nila. So sometimes magkaiba kayo ng gusto ng parents mo, tapos yung parents mo hindi naman nakikita din yung gusto mo. So
1: pero na ako, Pastor, actually naniniwala naman akong walang magulang na hindi gustong mapabuti yung mga anak nila.
2: Yes, tama.
1: Or kahit naman yung parents siguro, Pastor, desire din na magkaroon talaga ng maayos na relationship with their children. However, yung reality din kasi, Pastor, na hindi lang naman yung mga anak ang may brokenness.
2: Tama.
1: Di ba yung mga magulang kasi natin, Pastor, we have to also understand na meron ding mga brokenness yung parents natin na hindi na lang nila na-deal, nakatandaan na lang, tapos na ipapass on na lang nila yung brokenness na yun, na hindi nila na-realize.
2: I think, kung maalala ko, ang term namin dyan sa family counseling ay homeostasis, the pattern within the family system. Yeah. So, kung gusto mo pa rin yung ganong pattern sa pinanggalingan mong pamilya, kasi dala-dala mo yan eh, yung parents mo, bunga yan ng pattern na meron sa pinanggalingan yung pamilya, pinanggalingan nilang pamilya. So, ganun din yung pinapasa ng mga parents mo sa iyo bilang mga anak. So, ngayon, magkikreate ka ngayon. Kung normal yon na ganoon sa parents mo, sa pamilya ng parents mo na pinanggalingan, you will create a new normal. Yan yung term na naalala ko na tinuro ni Pastor Harold din eh. Pastor Harold Cruz, yung isang mentor ko na host din dito before. Create a new normal, create a new pattern that would somehow change the history ng inyong pamilya. Na kung may mga pamilya na mga patterns na hindi maganda, so pwedeng baguhin yun by creating a new normal.
1: Yeah, we have to break the habit, Pastor. Yung mga maling habits.
2: Yung mga patterns then and habits.
1: And create a new one, Pastor.
2: Yes, yes.
1: Na mga healthy habits
2: tama,
1: naman.
2: Tama.
1: Kasi pwede nga, tama yun, Pastor. Yung depression or yung stress na nararanasan mo, anxiety, bakit napoprolong? Is because merong pattern na mali.
2: Tama.
1: Merong pattern or habit na hindi tama.
2: Tsaka yan din yung pinanggagalingan eh, kung paano nag-respond yung mga pamilya mo dun sa mga stressful moments ng buhay nyo. Mm-hmm. Buhay nila. So, dala-dala din yan. So, nakikita mo, ito yung pattern. Ganito mag-deal yung parents ko ng problema. Sumisigaw, nag-hysterical. Mm-hmm. No, kapag
1: yung examples problema. Na nakita mo.
2: So, ikaw din, ganun din yung magiging response mo. So, create a new normal.
1: Mm-hmm. And ano po, sir, yung magandang intervention? For example, kagaya niyan, sa mga families na ganito yung setup ngayon na nag-struggle. Pwede kasi yung nakikinig sa atin ngayon, sir, yung kaagapay natin, magulang. Pwede yung kaagapay natin, young people. And they are going through the same situation.
2: Yeah. It's a journey na kailangan pagdaanan ng isang pamilya. Hindi naman immediately yan eh, o parang miracle na magbabago ka agad. Mm-hmm. As you journey together, no, sama-sama kayo bilang pamilya, actually, ang isang characteristic ng dysfunctional family, they don't talk, they don't express, they don't hindi nila in-express yung mga sarili nila. Mm-hmm. Those are the characteristic of dysfunctional family. Pero yung mga functional families, kahit na mayroong problema yan, they talk.
1: Mm-hmm.
2: They nag-uusap sila kasi yun yung pattern nila na gustong when they have a problem, that's the way they deal. They talk. Pag-usapan natin. So, hindi tayo lalabas dito sa parang yung mag-asawa na kakilala ko na kapag nag-away sila, hindi lulubugan ng araw ang ating galit. Mag-uusap tayo.
1: Biblical din naman kasi yun, Pastor.
2: Yes, yes. Yeah. Oo. So, then they express, malaya sila. Sige, I'm here to listen. Sabi ng parents, malaya ka, you can freely express yung iyong damdamin. So, functional families, functional na relationships.
1: Meron ako naalala pa, sir, sa family conference. Merong activity na pinagagawa. Sa family retreat pa, sir, yung tawag nila Zip It.
2: Alright.
1: Kung familiar ka, Pastor, dun sa Zip It, na yung time ng mga anak to speak out, tapos yung parents, kailangan nilang isip yung mouth nila. Hindi sila pwedeng mag-react.
2: Yeah.
1: Ang kailangan lang nilang gawin, ipakinggan.
2: Yeah.
1: Yung mga kahit gaano pa kabigat, kahit gaano pa ka-painful yung naririnig nila, hindi sila pwedeng mag-react dun sa sasabihin ng mga anak nila. Kasi that's the only opportunity for their children to really open up.
2: Tama. One of the very basic sa family counseling or in any counseling ministry ay yung empathy.
1: Mm-hmm.
2: Yung nilalagay mo, pinakikinggan mo muna, nilalagay mo yung iyong sapatos doon sa, kumbaga nilalagay mo yung sitwasyon mo, sitwasyon nila sa sapatos mo. So parang you carry, pero hindi mo naman nangangahulugan na ikaw yung magiging savior. So yung just being there to listen and to be with that person who are going through, kung family members mo o mga anak mo. So napakahalaga ng empathy sa buhay ng magulang, dumaraan anak, kaysa sigawan mo. Pwede mong, anak, pasok ka muna, mukhang basang-basa ka, na late ka, ang lakas ng ulan sa labas. Hindi yung pagpasok, kaya ka basang-basa, ginabi ka na kasi puro ka barkada. So yung mga ganon, hindi muna nadadama, kaya pala na-delay, kaya pala basang-basa kasi wala nang masakyan. So nataon na nandun siya sa puno lang ng mangga na
1: Kumbaga may valid reason naman pala,
2: yes,
1: Pastor.
2: So mahalaga na, sige anak, ano ka muna? Pahinga ka muna, bihis ka bago damit. So, kailangan natin ng mga empathetic na
1: kumbaga sabi nila, Pastor, we have to listen to understand.
2: Yes, yes.
1: Kumbaga hindi mo listen. Lang, yung baka si Pastor ba nakikinig naman, pero hindi iniintindi.
2: Tama.
1: Hindi inuunawa.
2: Tama.
1: So parang yung sinasabi mo, Pastor, yung empathy na kailangan within our homes is for us to understand.
2: Yes. Understand with your heart and listen with your heart and not just with your ears.
1: Hindi laging puro galit agad. Tama. Dahil mayroong tayong naramdaman na disappointment. Kasi tama. Kagaya nito, Pastor, nung kaagapay natin. So feeling ko, isa sa nakakadagdag dun sa anxiety niya is yung feeling na madi-disappoint niya.
2: Tama.
1: Diba yung magulang niya? So parang imbis na naiisip niyang takbuhan yung magulang niya, kasi alam niya na makakatulong sa kanya or pwedeng maging remedy.
2: Oo. Minsan kasi hindi na-develop talaga yung relationship, yung pag-uusap ng magulang at mga anak. So, yes. Maganda ma-develop din yun.
1: That's right. Yeah. Kasi ito, Pastor, nagmamanifest na sa kanya physically. Oo, yung physically. Ano niya stress niya, yung sabi nga niya, depression niya. Pero ito naman kasi, Pastor, self-diagnosis . Yeah. Diba yung depression niya? And binanggit nga natin kanina, Pastor, na bago mo i-diagnose yung sarili mo na depressed ka, magpa-check ka talaga sa professional kasi sila yung magsasabi that you are really depressed or not. Maybe you are going through a stressful situation, diba? Or pwedeng yung anxiety mo kasi prolonged, Pastor, diba? Pwedeng may anxiety ka lang. Pero ang anxiety, Pastor, di ba, namamanage yan?
2: Yes. It could be, ano yan, may intervention naman tayo ng mga ginagawa dyan para matulungan yung atin pong mga kaibigan na dumadaan.
1: Pero Pastor, pagdating dyan, sa paano natin i-manage yung anxiety natin? For example, Pastor, kagaya ng kaagapay natin, wala siyang makausap about her situation or his situation. Pero siguro sa ngayon na-identify niya, pwedeng may anxiety nga ako. How can you deal with your anxiety? Practical things that you can do.
2: Ang isang ano natin dyan ay pwede kang mag-exercise.
1: Physical activity.
2: Physical activity. Pwede kang kumain ng tama. Yung nutrition, napakahalaga din nun kapag ikaw ay dumadaan sa anxiety. Kasi minsan pinababayaan mo na yung sarili mo.
1: Lack of sleep, Pastor. Hindi man
2: ayaw natutulog. Mo na matulog. So, yung mga ganong bagay, simple lang. Ano naman yung mga very basic. Pero minsan nakakaligtaan natin yun tapos huwag mo kalimutan alagaan yung sarili mo. Mahalaga na alalahanin mo na mas mahalaga ka kaysa sa ginagawa mo.
1: Kumbaga babalik tayo, Pastor, dun sa sinasabi mo kanina, yung self-worth mo.
2: Yes.
1: Kailangan yun yung ma-improve talaga. Yeah. And ang siguro kong idadagdag, Pastor, bilang tayo yung mga lingkod ng Panginoon, Pastor, it's very important for us to grow a personal relationship with the Lord.
2: Yes.
1: Kasi kung hindi man sa tao, Pastor, manggaling yung encouragement mo, di ba? Lahat naman tayo, Pastor, bagamat may pangangailangan tayo sa tao sa paligid natin, pero ang pinakamahalagang pangangailangan natin is yung personal relationship with God.
2: Yan, naalala ko din yung tinuro ng teacher namin, yung speaker natin, magiging speaker natin doon sa sa April 7. Sabi niya, baka may pagkakataon, pwede ka mag-inhale, exhale. Kapag ikaw ay may tinatawag na anxiety attack, o inisip mo na, sabi niya kanina kasi para nanginginig na yung katawan niya, idadivert mo lang yung attention mo sa, kasi pag yun at yun ang nagiging takbo, naging mindset mo, yung pattern ng thoughts mo, may tendency talaga, kala mo may nangyayari nagtitrembling ka, nagtitrembling yung katawan mo. Pero deep inside, ikaw din makakagamot nun No, so all you have to do is to, isa sa bagay na pwede mong gawin ay i-divert mo yung iyong attention. So kung ikaw ay may mga bagay na pwede mong gawin, baka ako, pagka ako medyo may stress na anxiety, ginagawa ko, naglalakad-lakad lang ako sa mall. Iningatan ko lang pumunta dun sa may mga baso, may mga, baka makabasag ako So lalo pa ako na stress, Pastor John. No, so lakad lang ako, then pag uwi ko, tulog na. So dinadivert ko yung attention ko para ano. So pagkagabi naman, naranasan mo na you woke up late at night, then parang mabilis yung tibok ng puso mo, mag-inhale, try to inhale, exhale din.
1: Nakakatulong daw ba, Pastor, yung pagbibilang? Pagbibilang ng tupa.
2: Pagbibilang ng tupa. So, that could help pagka para ma-divert lang.
1: Kasi, Pastor, marami kasi nakakaranas ng ganyan because of overthinking.
2: Yes.
1: Iba
2: yes,
1: madalas yes. Yung brain natin dahil sobrang pag-iisip. So, nawawala ka dun sa reality.
2: Tama.
1: And maybe
2: tama.
1: Yung physical activity, bakit importante? Kasi maybe yun yung tanong ng mga kaagapay natin. Bakit laging physical activity? Bakit kailangan maglakad ka? Anong nagagawa
2: kasi
1: nun?
2: Kasi nagkakaroon ng nare-release yung chemical bad chemical sa mm-hmm. utak natin kapag tayo nag-exercise.
1: Yeah, pag so, nagpapawisan tayo, yes, sir, nade-detox tayo.
2: Nade-detox mm-hmm. yun. So, yun yung magandang term.
1: Oh, tsaka maganda daw, Pastor, kasi dapat daw pag may ganun tayong nangyari, kasi nawawala nga tayo sa reality. Yeah. Kailangan lang mabalik tayo dun sa tama, realidad. Tama. And we have to make a way para yung mga senses natin mm-hmm. mabalik tayo dun sa realidad. Yeah. Parang meron nga isang psychologist, Pastor, sabi niya, di ba, ayun nga, mag-start ka, mag-inhale, exhale ka, breathe. Tama. Tapos, i-identify mo, mag-name ka daw ng limang bagay na yeah. nahawakan mo. Yeah. Di ba? Apat na bagay na naaamoy mo.
2: Yes.
1: Yan,
2: yes.
1: Tatlong bagay na nalalasahan mo. Mm-hmm. So, yun yung ano, para lang mabalik ka dun sa reality mo. Nakakatulong daw talaga siya.
2: Oh. Kasi pagka naging ganun yung ano mo, oh, pagka gising ka ng umaga, parang feeling mo atakayin ka sa puso. So, ginagawa lang namin. Pinag-breathing exercise lang namin. Mm-hmm. So,
1: saka madalas kasi, Pastor, habit talaga yan eh. Habit. Yung nadudulot sa atin nung mga bad habits natin, eh, may physical manifestation
2: tama,
1: talaga.
2: Tama.
1: Na hindi natin mm-hmm. ni-realize, Pastor, napaka-basic nga nung sagot talaga tama. Dun sa mga pinagdadaanan natin. Kasi nga, mali yung lifestyle mo eh. Tama. Mali yung kaya ka nalulungkot. Minsan, Pastor, yung tao nalulungkot, wala namang mm-hmm. kadahi-dahilan. Yung pala, kulang lang sa tulog.
2: Tama.
1: Diba, isang linggo ka na palang dalawang oras ang tulog mo. Tapos, the whole time, nakatutok ka pa sa social media mo, browse ka ng browse. Nakikita mo yung mga accomplishments ng mga tao sa paligid mo. Tapos ikaw, dahil nga wala ka nang tulog, browse ka pa ng browse, eh ikaw hindi ka accomplished.
2: Tama.
1: So, ngayon, parang di ba, Pastor, yun yung nagiging effect sa'yo eh. Parang nawawala yung self-worth mo. Magbabalik na naman tayo dun sa yung self-worth is mahalaga.
2: Yes. Kaya nga ako pagka pagkapagod na pagod ako, talagang kumukuha ako ng pagkakataon na maka-power nap na tinatawag. Mm-hmm. Makaidlip ka man lang ng konti.
1: So balik ka sa basic, no, Pastor, yes, magbago ka ng pattern.
2: Yes, yes, yeah.
1: Kumbaga healthy pattern, yep. Eating the right food,
2: tama.
1: Yeah, sleeping ng 8 hours a day, mm-hmm. drink your mm-hmm. water.
2: Yeah.
1: Diba, Pastor, mga basic 'yun eh.
2: Oo, yun naman talaga yung kailangan natin eh.
1: Magpaaraw ka.
2: Paaraw.
1: No, kasi marami nocturnal na, Pastor, eh.
2: Oh.
1: Diba? So hindi na naaarawan. I think that's a good thing also. Yung maglakad ka nga daw, Pastor, ng nakaapak, malaking bagay din daw.
2: Tama.
1: Diba? Kasi yung connection mo dun sa reality, yung connection mo sa nature, it really brings healing to you. Plus, syempre tayo, Pastor, kagaya ng nabanggit ko kanina, yung word of God, a daily dose mm-hmm. of God's word is very important also as an encouragement.
2: Yeah, naalala ko yung sinabi ni Jesus eh, diba? Do not worry in the book of Matthew chapter 6. Do not worry about anything. Yeah. Yung shinare ko kahapon,
1: yes,
2: nandun tayo sa, diba? I was wondering yung Lilies of the Valley, yung ginamit na illustration ng Panginoon. Lilies of the Valley, birds of the air, sabi niya. I was defining them as disposable.
1: Mm-hmm.
2: Kasi sabi ni Jesus, they are here today and gone tomorrow. So those are disposable things.
1: Yeah.
2: But they are very much valuable in the eyes of God kahit na mga ganun sila na mga bagay. Parang madali silang mawala. Sabi ni Jesus, how much more you? Are you not much more valuable than them? So
1: yes.
2: If God cares so much for the lilies of the valley and birds of the air, which is here today and gone tomorrow, how much more you? Sabi ni Jesus, are you not much more valuable? Kaya sabi niya, he keeps on reminding people, do not worry. Do not worry about what you're going to eat, what you're going to wear. Those are what we're worrying about, eh, di ba?
1: Mm-hmm.
2: What we're going to wear, what we're going to eat,
1: yeah.
2: Ano yung mga ano yung mangyayari sa future. Sabi niya, your heavenly Father knows all of them.
1: Amen, Pastor.
2: But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you.
1: So babalik tayo dun sa self-worth, Pastor. Bakit
2: self-worth.
1: Mahalaga
2: yeah.
1: yung self-worth?
2: Sabi ni Jesus, mas mahalaga kayo kaysa mm-hmm. dito sa mga temporary things na ito mm-hmm. na pinupurso ng tao.
1: Mm-hmm. So maraming tao kasi, Pastor, hindi nakikita yung kahalagahan nila. Kasi nga, nakadepende dun sa...
2: Yeah.
1: Sinasabi ng mga tao sa paligid.
2: Yeah. Sometimes we define ourselves with what we have, what we do, and what people are saying about us.
1: Yes.
2: Instead of what our Heavenly Father
1: yes.
2: is saying about us.
1: Kaya maraming, Pastor, nakakaramdam ng insecurity kasi
2: yes.
1: mas loud yung voice ng mga tao sa paligid. So mahalaga, Pastor, na tayo, mag-build talaga tayo, if I would conclude, mm-hmm. no, Pastor, mahalagang mag-build tayo mm-hmm. ng unang-una sa lahat relationship natin mm-hmm. sa Panginoon kasi yung confidence mm-hmm. mo, Pastor, manggagaling dun sa sinasabi ng Creator mo.
2: Tama. Yes.
1: Diba? That
2: tama.
1: We are all created fearfully and wonderfully mm-hmm. and God has a good plan for all of us.
2: Tama.
1: Now, yung value natin, hindi defined ng mga tao sa paligid natin, ng failure natin, ng kamalian natin, na pag lumapit tayo sa Panginoon, Pastor, mm-hmm. ginagawa tayong bago ng Diyos.
2: Yes. Yes,
1: at yes. niyakap niya tayo dun sa karumihan natin, Pastor. Tama. Hindi dahil maayos na tayo, di ba, Pastor? Talagang dun tayo gustong iligtas ng Panginoong Heso Kristo. At kaya nga si Jesus, Pastor, di ba, pumarito sa lupa para iligtas yung mga makasalanan. Lalo ngayon, Pastor, it's maraming Pastor, sa panahon ngayon, di ba, Holy Week.
2: Yes,
1: di ba?
2: Yes.
1: So magandang opportunity to na makapag-reflect tayo. At I think malaking Pastor, kung yeah. Pastor, kung bibigyan mo ng kasi nandito na tayo, Pastor, halos sa dulo ng ating conversation Pastor, ang bilis ng oras, isang kalahating oras na lang. So, Pastor, kung meron kang mga bagay na gustong ipaalala sa mga kaagapay natin para yung self-worth, ika nga, mm-hmm. tumaas or makita mo yung tunay na kahalagan, ano yung mga dapat gawin ng isang tao?
2: Naalala ko yung sinabi ng professor ko na yung one of the biggest factors that would help us overcome stress, anxiety, and depression, yung ating spirituality.
1: Mm-hmm.
2: No? Yung ating personal tayo. Ang ating definition dun is our personal relationship with the Lord. So, napakahalaga nun. Kasi kung ano sinasabi ng Bible, ano sinasabi ng Panginoon about us, yun yung paniwalaan natin. Instead mm-hmm. of hearing a lot of negative voices, no, na yeah. sinasabi ng kaaway, na ganito ka, wala kang kwenta. So, alam naman natin na hindi yun, hindi galing sa Diyos yun eh. So, mm-hmm. we need to steer up our faith at sabihin natin sa sarili natin, I am valuable, mm-hmm. mahalaga ako, kasi I'm created in the image of God.
1: Yes.
2: No,
1: kaya so, dapat hindi, Pastor, negative self-talk.
2: Yes, ang tao. Yes. So may mga pagkakataon na ganun ang nangyayari, nag-negative. Pero wag nating patagalin. Wag mm-hmm. nating maging habitual na kapag mayroong mga negative na nangyari, sasabihin natin, hindi ko kaya 'to.
1: Mm-hmm. So, mahina ako.
2: So gawin natin, ano ba 'yung sinasabi? I am created in the image of God. Kaya ko to. I am more than conqueror. Mm-hmm. So, God will supply all my needs. So, yung mga ganon.
1: He will never leave me nor forsake
2: madaling
1: me.
2: Madaling sabihin, pero sa process, no, as we continue to grow in our relationship with the Lord.
1: Saka disiplina din kasi sa Pastor. You yep. really have to start somewhere.
2: Mm-hmm. Tsaka, may mga pagkakataon na yung mga alam mo nang hindi makakabuti sa iyo, yung pa rin gagawin mo, parang yung pa rin yung way mo para ma-overcome,
1: mm-hmm.
2: Way mo para masolusyunan yung problema mo. Eh hindi naman talaga kaya, hindi naman talaga yun yung sagot.
1: Mm-hmm.
2: Kailangan mo talagang iwasan na yung mga bagay na iyon.
1: Yes, so kailangan maging intentional ka din talaga if you really wanted yes. to grow or outgrow. Ano man yung pinagdadaanan mo.
2: Tama.
1: So yung solusyon madalas, Pastor, nasa atin din talaga.
2: Tama.
1: Kasi kahit anong ganda nung sinasabi ng mga tao sa paligid yeah. natin, kahit ang dami nating libro na nabasa yeah. na makakatulong sa atin, mm-hmm. kung hindi tayo magde-decide,
2: tama.
1: Right. May hirapan pa rin talaga tayo, mag-struggle pa rin talaga tayo. And how about you, Mark? In words of encouragement would you like to share to our listeners to overcome their loneliness? How can one a person
0: yeah. Yeah, a couple of comments. I kind of understand Taglish.
2: Yes.
0: So I'm doing pretty good. Jordan Peterson's book, 12 Rules for Life,
1: mm-hmm.
0: You may have read it, especially for young men, is an excellent way to start to get yourself under control,
1: mm-hmm.
0: right? And one of the first things he says to do is clean your room.
1: Mm-hmm.
0: And as soon as you start to do exactly what you're saying, something tangible, useful, then the depression begins to leave, the confusion begins mm-hmm. to leave. So that's all really helpful, and of course, for young women too. The second thing is, and this is a huge responsibility and vision for the PCEC Singles Commission,
1: mm-hmm.
0: is that your identity, as you were talking about, as a person, must be grounded in Scripture.
1: Mm-hmm. Amen.
0: And there is a biblical theology of singleness that mm-hmm. Pastor Anthony will be advancing through the discipleship program. And the core to that biblical theology of singleness is your identity. Every human is an imager of God.
1: Mm-hmm.
0: That is rock bottom foundational truth. And when you understand that, then you have a starting place
1: mm-hmm.
0: to grow spiritually.
1: Mm-hmm.
0: And of course, there's multi layers to that. The other comment I would like to make to parents, because you're talking to your youth demographic up to the age of 30 or so. Parents need to understand a biblical theology of singleness and I suppose a biblical theology of youth.
1: Mm-hmm.
0: And one of the biggest stresses to single persons is the pressure from society and from mm-hmm. their parents. Mm-hmm. You have to get married mm-hmm. and we want grandkids.
1: Yeah.
0: And so if you're 30 years old and you're not married or there aren't prospects for marriage, then you are stigmatized.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: And then, of course, then you spiral into this whole world of depression and confusion. So to parents who are listening tonight, learn what a biblical theology of singleness mm-hmm. is. Learn that your child is a unique imager of God, where they are, how they were created, where they're at this point in mm-hmm. time. And then empower them mm-hmm. in that. And that's transformative mm-hmm. to do that.
1: That's a very good advice, Mark, to really understand the biblical perspective
0: yeah.
1: of being a single person, being a young person. Because
2: yeah.
1: the Bible always has the answer.
2: Mm-hmm. Right. Yes. Yeah.
1: And guidance, of course.
2: Yeah.
1: And how about you, Pastor John?
3: Wow, grabe. Ang dami kong takeaway dito, Pastor.
1: Parang ano, isa ka sa ano, Pastor, no? Studyante.
3: Yes, isa ako sa mga libre pong nakapakinig ng mga lessons today.
1: Classmate.
3: Right, yes, yes. So, isa po sa na-takeaway ko, Pastor, no, you have to make a conscious effort. Kung mm-hmm. ikaw itong nade-depress, meron kang anxiety, meron kang stress, you have to move outside of that box you made for yourself.
1: Mm-hmm. Kumbaga, bawat season, Pastor, maririnig mo, meron talagang dahilan para ma-depress eh. Diba,
3: yes,
1: yung mga
3: right.
1: tao?
3: Totoo po yan, Pastor. So, you have to step out and look for somebody na pwede mong ma-share an accountability group.
1: Mm-hmm.
3: Someone who will become accountability
1: trusted.
3: To
1: trusted.
3: You. Yes, trusted.
1: Safe space, Pastor.
3: Right. And also, itong industrial revolution that has not been very good, quiet na lately, di ba? Na you have to put moderation to it using your gadget, mm-hmm. your devices para, alam mo yon, magkaroon ka ng totoong oras
1: mm-hmm.
3: sa sarili mo, sa pamilya mo, and you can connect to real people directly. So at the same time, yun, sabi ni Pastor, you have to make your new normal. You have to make your own pattern sa pamilya mo. So kung wala sila nung hinahanap mo na standards and quality na para magkaroon ka ng connection, you start. As a young people, you start a new normal, a new system sa pamilya mo. Para, alam mo yun, kung nakikita mo na yung situation mo is already beyond help,
1: mm-hmm.
3: you make an opportunity for yourself.
1: Mm-hmm. That's right.
3: Yes.
1: And yung intentionality talaga,
3: right,
1: Pastor,
3: Pastor,
1: very important.
3: Yes,
1: at isang bagay siguro, Pastor, na matututunan natin sa Panginoon, walang problema or pinagdadaanan ng tao na hindi kayang solusyonan.
3: Amen.
1: Laging
3: yes.
1: merong sagot eh.
3: Huwag
1: yes. kang mag-isip na ano ka na nasa sitwasyon ka na walang solusyon.
3: Right.
1: Kasi
3: yes.
1: God offers all the solution.
3: Yes.
1: Naniniwala ako doon, may wisdom ang Panginoon. Minsan, hindi natin gusto yung solusyon eh.
2: Yeah.
1: Pero, yun nga, magkaroon lang tayo ng teachable heart.
3: Right.
1: At matuto tayong makinig, matuto tayong humingi ng payo. At mahalaga na tayo po ay magtulong-tulungan talaga, Pastor. And bago tayo mag-end, Pastor, again, gusto mong imbitahan yung ating mga kaagapay sa darating natin April 7 and April 8.
2: Alright, again, we would like to invite everyone, open to all po yung atin pong First National Mental Health Awareness Conference on April 7 to 8. It will start from 8 o'clock. Yung on-site registration natin po ay mag-start ng 7 o'clock on the first day on April 7. So, it's a great opportunity for you to learn, to grow. And
1: sino, Pastor, ang pwede nilang kontakin para sa tickets?
2: Pwede nilang kontakin ay si Cherry. Actually, nakalimutan ko yung kanyang number.
1: Astillero.
2: Yeah, Pastor. Astillero. So, just contact Cherry.
1: Or meron
2: so,
1: ba, Pastor, na Facebook page that they can reach
2: yes,
1: out to?
2: Yes, meron po tayong Facebook page yung Association of Filipino Youth for Civic Action.
1: Yan.
2: So
1: pwede po nilang i-message yung page i-message. Para
2: yes,
1: po
2: yes,
1: sa mga interested me. Na yeah. maka-join po.
2: Napakaganda po nito. The Silent War, Overcoming Stress, Anxiety, and Depression.
1: Saka magandang panawagan to, Pastor, na patuloy tayong magkaisa, lalo sa panahon
2: tama
1: ngayon.
2: Tama po.
1: Diba? Magtulong-tulungan po tayo. I-save natin yung generation na to para tama. Sa kapakanan po ng susunod pa na mga generasyon
2: yes, yes.
1: ng mga leaders. At siyempre, pag naging sabi nga, Pastor, ang kabataan, sabi ni Gat Jose Rizal, di ba, Pastor, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So, pag yes. nag-invest tayo sa mga young people at tayo mga adult, naging interesado talaga mm-hmm. To really take part mm-hmm. in helping yung mga kabataan natin. Magtulungan po tayo. Minsan pa, ito po ay panawagan para sa lahat na magkaisa po tayo para sa kapakanan po ng ating bayan, kapakanan ng ating mga pamilya, kapakanan ng ating mga kabataan. And siguro Mark, would you like also to encourage them to support the Singles Initiative? Because this is new.
0: Yes.
1: This is a new advocacy for PCEC.
0: Yes. So for those of you who are single persons, and single again persons, be sure to connect with Pastor Anthony and the Philippine Council of Evangelical Churches, New Singles Commission. We estimate about 5 million, which you mentioned before, 5 million evangelical singles in the Philippines. Who knows how many others, certainly in the Catholic demographic, there'd be 7 or 8 times that. And many of them have, of course, I guess we all do have the same issues, right?
1: That's right.
0: So yes, please watch for the events, and on Anthony will be working through all of those issues.
1: All right.
0: Upcoming.
1: Yeah, thank you so much, Mark. Thank you so much for your heart.
0: One other thing. Yeah, yeah. We mentioned this at the beginning. I better hurry up. The Philippines is an extraordinary example to the rest of the world. Certainly in the evangelical world. And so everything that you do with your radio broadcast, that FEBC does, that the PCEC Singles Commission is extremely valuable, because the rest of the world looks for a model. And in my role from the WEA, I say, if you want to know what to do for single persons or youth counseling, look at the Philippines, and there'll be a great model.
1: Yes. Thank you so much, Mark.
0: We really
1: appreciate your heart for the Filipinos.
0: Yes.
1: And Pastor, bago tayo magwakas, pwede bang manalangin muna tayo as we end?
3: Sige po. Tayo po ay manalangin sa mga oras na to. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa aming pong mga napag-usapan. Panginoon, dalangin po namin na yung aming mga kaagapay na dumaranas ng stress, ng anxiety, ng depression, Lord, free them. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kapayapaan.
1: Yes,
3: dalangin namin, Lord, na magkaroon sila ng kalakasan to overcome what they're going through right now.
1: Yes,
3: and Lord, let them know that they are not alone. There are people na pwede nilang malapitan. There are people, there is a community na pwede nilang puntahan, so that they would ease this loneliness, Lord God, that they feel inside. So Lord, I pray na ito ang aming mga kaagapay ay matagpuan nila itong pagmamahal mo through these people, Lord Amen. God. Lord, I'll also pray sa aming mga bisita. Salamat, Lord, sa mga organizations na ito na patuloy, Lord God, they are working 24/7, Lord God, to expand your kingdom and to help those people in need, yung aming pong mga kapatid sa pananampalataya. So Lord, salamat. Bigyan mo sila ng kalakasan at patuloy mo po sila, Lord, pagpalain ng siksik, liglig at nag-uumapaw pa. Lord, we thank you for a wonderful Lord. Topic that we shared. Lord, sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. This is our prayer in Jesus Christ. Amen.
2: Amen.
1: Amen and amen. Again, maraming salamat for joining us today, Pastor Anthony and Mark. We are really glad to have you in our program. At inyo pong napakinggan, mga kaagapay, ang programang Heartline Youth Edition. Kami nga po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. God bless you.

0: barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702-DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
1: Laganap na naman ang sakit na dengue sa buong rehiyon ng Pilipinas. Tunay na nakakabahala. Ano nga ba ang dengue? Ayon sa DOH, ito ay sakit na dulot ng infected na lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga kaso ng dengue ay asymptomatic o walang anumang sintomas na pinapakita, ngunit kadalasan, ang pangkaraniwang sintomas nito ay mataas na lagnat, rashes at pananakit ng kasukasuan. Kaya ugaliin ang paglilinis ng paligid, lalo na ang kalsada at kanal, tuwing alas 4 ng hapon bago magsimulang kumalat ang mga lamok na Aedes aegypti sa paglubog ng araw. Huwag kalilimutan ang apat na T: taob, taktak, tuyo, takip ng gamit na pinaglalagyan ng tubig para puksain ang posibleng pamahayanan ng mga lamok. At kung kinakailangan gumamit ng insecticide upang masigurong masusupil ang lamok na dalay pinsala, pahirapan ang lamok na Aedes aegypti. Alas 4 kontra mosquito. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development at ng CARE 104.3 Dway FM. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702-DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7-DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143-DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3-DWAY-FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3-DZRK-FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Generation that year. And syempre, yan ngayong malamig-lamig at medyo makulimlim na hapong ito, ako po ang inyong makakasama sa biyaheng ito. Walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Ison. Kaya hello, hello sa bawat isang ka-express mate na alam kong handa na at excited na sa panibagong biyahe natin ngayong araw na ito. Habang ikaw ay nasa inyong biyahe pa uwi, kung ikaw man ay naglalakad, kung ikaw man ay nagmamaneho, kung ikaw man ay nagpapahinga na sa mga sandaling ito, ano man ang iyong ginagawa o pinagkakaabalahan, whether ikaw ay hindi pa din nakakalabas ng inyong opisina o eskwelahan, abay, pwede ka pa ring sumama, makisakay at makisabay dito sa biyahe natin ngayong araw na ito. Kaya hello, hello and pagbati sa bawat isang ka-express mate natin dyan. Nasa ang lupalop ka man ng Bicolandia and beyond. By very welcome ka dito sa ating biyahe. Bago tayo mag-umpisa, masahin ko muna ang mga anunsyo natin. Magkakaroon po ng Kairos course sa August 21 to October 23. Ito po ay gaganapin every Friday from 6 p.m. to 9 p.m. Ito po ay online via Zoom. And syempre, para naman dun sa mga face-to-face activities, ito naman po ay gaganapin sa ikalawang palapag ng ating himpilan. This is open to all believers. Ikaw man ay isang youth, ikaw man ay isang leader, or ikaw man ay isang pastor, abay, very welcome kang mag-join sa ating Kairos course. Syempre, dahil majority ng mga sessions ay gaganapin online, it is recommended na magkaroon ka ng stable internet connection of at least 1.5 Mbps. At kung interesado kang mag-join, at kung nais mong malaman kung ilan ang registration fee, mag-message ka lamang kay Maria Shelo Ibasco or kay Christine Aydalia Asilo sa kanilang messenger. Or pwede ka rin mag-text sa kanilang telepono numero 0920-921-5843. 0927-214-2461. And magkakaroon din tayo ng first Bicolandia Inter-Church Bible Bee Competition by the Paga Retreat Center in partnership with Gaius Ministry. Ito po ay gaganapin sa 5 ng Disyembre 2026 from 10 a.m. onwards. At para sa mga karagdagang impormasyon, pwede kang bumisita sa kanilang official Facebook page, Paga Retreat Center. Siyempre, magkakaroon din po ng coaching workshop. This is on August 25 to 26, 2026, from 8 a.m. to 5 p.m. Ito naman ay gaganapin sa second floor ng ating himpilan dito po sa Arimbay, Legazpi City. So, important reminder lamang po na ito po ay bring your own food. At kung nais mong malaman ang ilan pa sa mga detalye ng ating coaching workshop, ayan, please contact Pastor or Bishop Ruel Orihuela sa kanyang telepono numero 0916-148-9588.

0: And also on August 25, 2026, from 8 p.m. to 10 p.m., magkakaroon naman po tayo ng Adolescent Pregnancy Web Forum, a call to act on a national emergency for nation building. Ito po ay online via Zoom. Ang magiging speakers po natin ay si Dr. Mary Grace Uy at si retired Police Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag. This is a free event and ipopost natin sa ating official Facebook page ang poster para maka-join kayo, no, dahil nandoon yung QR code na pwede mong iscan para ikaw ay maka-join. With that, ka-Express Mate, alam kong excited ka na sa panibagong biyahe natin ngayong araw na ito. Kaya ano man ang iyong pinagkakaabalahan, nasaan ka man sa mga sandaling ito? Bay, medyo lakas-lakasan mo lang ang volume ng iyong radyo or ng iyong smartphone para marinig din ng iyong makatabi. At makurious sila, no? Kayang pinapakinggan ng taong to. And with that, napanginatay nyo mga ka-Express Mate. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-umpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, KR104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Driver's Drops.

Yes, at tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, The Ultimate Vibes Express. Kasama nyo pa rin po ang inyong cute na driver. Hindi ko na babanggitin ang aking pangalan no dahil baka maumay na po kayo. But anyway, ayan, dahil nandirito na nga tayo sa ikalawang yugto ng ating biyahe, eh dito na tayo magpapatugtog ng mga awiting requested ng ating mga ka-express mate. Kaya kung nais mong mapakinggan ang iyong favorite

0: favorite song. Abay, i-text mo na yan dito sa ating telepono numero 0998-843-0573. Or pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook page sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Meron din tayong official YouTube channel and official Instagram account. Pareho lang ang kanilang pangalan, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. At syempre, para sa palaging connected sa internet, mapa-wifi man yan or mobile data, pwede ka makapakinig ng ating mga programa sa ating online streaming site na bit.ly/thewayfm. At syempre, ito naman ay para sa mga miyembro or bahagi na ng ating Carians Official GC. Yan, pwede kayong mag-send doon ng inyong mga messages or song requests. At kung hindi ka pa miyembro nito pero nais mong maging miyembro, mag-message ka lamang sa ating official Facebook page or mag-comment ka sa ating Facebook Lives. And i-add ka namin sa ating Carians Official GC. With that, huwag natin patagalin pa, no? Pakinggan muna natin ang set na ito ng ating mga awitin. Kaya ano pang inaantay mo ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. At sa ating pagbabiyahe, ay nakaabot na tayo sa ikatlong yugto ng ating journey. Na kung saan dito naman tayo magpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. And syempre, yan, bago ko i-reveal ang tema natin ngayon. Sino ba sa inyo mga ka-express mate ang takot o ayaw tumanda? Actually, meron niyang tawag, no? It's called Peter Pan Syndrome. Ito yung mga tao na, or kung sino man yung tao may Peter Pan Syndrome, eh gagawin nila lahat. Gagawin nila yung best nila para hindi sila tumanda. Parang si Peter Pan lang. Kasi diba si Peter Pan, sabi nga dun sa kwento, etong si Peter Pan ay one of the reasons kung bakit nandun siya sa Neverland. Tapos pag ikaw daw ay naninirahan sa Neverland, hindi ka raw tatanda. Pero alam naman natin, no? Alam naman natin na eventually, the years will catch up. And then slowly but surely, magkakaroon din ng evidences and proof that the years are getting there. Diyan na yung mga wrinkles, diyan na yung mga flap, yung mga flap ng skin. And of course, andyan na yung mga panglalabo ng mata, panghihina ng mga tuhod. Parang dinedescribe ko yung mga nararanasan ko. Nanghihina na po ang aking tuhod. Nako, lumalabo na. Huwag na. Tapos yung mga flap daw ng skin, ibig sabihin daw niyan, pumapayat na. Doon na lang tayo mag-focus, no? Pero anyways, in the same way, no? Minsan yung iba sa atin ay nalulungkot. Pero some of us also view that as our years are getting closer na makakasama na natin si Lord. You don't be afraid of growing old, ka-express mate. Embrace it proudly. Kaya yan ang ating tema ngayong gabing ito. Songs that tell us about growing up. Kaya ano pang inaantay mo ka express mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara! Sakay na!
1: Theme Tracks.

0: greatest gift of growing up and growing old with you.
1: We've just reached the final stop on today's UV Express.
2: The Ultimate Vibes Express.
1: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
2: Until next time.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Eksaktong oras po natin, alas 6:30 ng gabi.
1: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isa pong magandang gabi po, minsan pa sa bawat isa dito po sa lugar po ng Bicolandia. Magandang gabi po sa mga taga-Albay, magandang gabi po sa mga taga-Sorsogon, Catanduanes, Pasma.

Sir Welarjuela at magkakasama po tayo hanggang alas 7 ng gabi. Bago po ang lahat ay bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos ay ako po ay mangungumusta lang sa inyo. Saan po kayo na andun ngayon? Kumusta po kayo? At pwede po kayong mag-chat po sa akin ano, sa maikling oras ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay nawa ay ating pong kung kayo may ipapanalangin, nais ipanalangin po natin, magkasama tayong manalangin mamaya sa portion po ng ating pong pananalangin. Ayan, at doon po sa mga ating pong mga nasa bahay na ano, at nagpapahinga na, kayo po ay makasama po namin sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabi pong ito. Doon sa mga tatay at mga nanay o mga estudyante na pauwi pa lang, ingat-ingat. Ano po? At buti naman hindi na umulan ngayong hapon dito po sa ating pong lugar. Ingat pa rin po kayo ha sa inyo pong pag-uwi. Ayan, tayo po ay darako sa ating pong salita ng Diyos sa gabi pong ito. At sa sinamahan din po tayo ngayon sa ating pong sa technical na walang iba kundi si Don Ramon. Kasama po natin ngayon dito. Ito po ay ating pong babasahin sa ikalawang Samuel, kabanatang 22, talatang 1 hanggang 7 at 29 at 30. Yun po ang ating pong babasahin ngayon na 2 Samuel. Kung kayo po ay may Biblia dyan, no, pwede niyo po akong samahan. 2 Samuel chapter 22 verses 1 to 7 at verse 29 at 30. Iyan po ang ating pong babasahin ngayon. Ayan, ang sabi po dito, at sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon ng araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. At kanya sinabi, ang Panginoon aking malaking bato at aking katibayan at tagapagligtas sa akin. Sa makatuwid bagay, akin. Ang Diyos ang aking malaking bato na sa kanya'y ako'y manganganlong, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog at ampunan sa akin. Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. Ako'y tatawag sa Panginoon na karapat-dapat purihin, sa ganya'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. Sapagkat ang mga alon ng kamatayan ay kumulong sa akin. Ang mga baha ng kalikuan ay tumakot sa akin. Ang panali o ang mga panali ng Siol ay lumibid sa akin. Ang mga silo ng kamatayan ay nagsisapit sa akin. Panginoon, oo, ako'y tumawag. O sa aking pagkahapis ay tumawag ako sa Panginoon. Oo, ako'y tumawag sa aking Diyos. At kanyang dininig ang aking tinig mula sa kanyang templo at ang aking daing ay sumapit sa kanyang mga pakinig. Sa talatang 29 o 20, sapagkat ikaw ang aking ilawan o Panginoon at liliwanagan ng Panginoon ang aking kadiliman. Sapagkat sa pamagitan mo ay aking tatakbuhin ang pulutong sa pamagitan ng aking Diyos ay aking luluksuhin ang kuta. Maraming salamat Panginoon sa pagkabasa ng iyong salita sa oras pong ito. At ang dalangin po namin, maintindihan po namin ang nais mo pong mensaheng iparating sa amin. O Diyos, Banal na Espiritu, ikaw po ang siya magliwanag po at magpaliwanag po sa amin sa mga bagay na hindi po namin maintindihan. Ikaw po ang aming pundakilang tagapagturo sa oras pong ito. Gabayan mo po ang bawat isa. Salamat po, Ama,
sa pangalan po ng aming Panginoon.

Jesús. Amen and amen. Ayon, at sa ating pong binasa ay medyo ito pong aking pong translation ay may pagkamahirap maintindihan sapagkat ito ay New King James Version. At dito po ay akin lamang pong babanggitin sa inyo na ang pinakang key text nito o key verse nito pong ating pong pag-uusapan na ito ngayon ay yung verse 29 na nagsasabing, Panginoon, kayo ang aking liwanag, sa kadiliman, kayo ang aking ilaw. Ayan. Oo, so yun po ang ating pong pag-uusapan ngayon. Ano po? Ito po ay ang sabi po dito sa talatang ating pong binasa, no? Ito po ay from darkness to light, no? Dito po ay ipinakita ng ni David, sapagkat awit po ito eh, itong verse, itong chapter 22 na 2 Samuel, awit ni David. At dito ikinuwento niya yung kanyang mga karanasan. At sa kabila ng kanyang mahigpit na karanasan at madilim, sabi nga doon eh, ang salin doon ay sa ibang salin ay alon ng kamatayan at kapahamakan. Ano po? Yun, agos ng kapahamakan at alon ng kamatayan na nakapaligid sa kanya at tumutugi sa kanya ang agos ng kapahamakan. Yan, yan po ay nasa verse 5 ng talatang binasa po natin. Eh dito sa akin binasa eh, ang sabi, sapagkat ang mga alo ng kamatayan ay kumulong sa akin. Pero sa ibang salin po ang sabi, nakapalibot sa kanya. So kumulong nga, ano po kumulong? Nakapalibot sa kanya eh, nasa loob siya. So nakakulong siya doon sa alo ng kamatayan at ang mga baha ng kalikuan ay tumakot sa akin. Sa ibang salin eh, ang mga agos ng kapahamakan ay tumutugi sa kanya. Yung po ang pagkakabanggit. Pero yung mga sumunod na, no, at ito pong verse 2 hanggang 4 ay ipinapakita doon na yung papuri niya sa Diyos, yung pagluwalhati niya sa Panginoon, pagpapasalamat niya sa Diyos sapagkat hindi siya pinababayaan ng Panginoon. Eh dito po sa ating pong tatalakay ngayon ay merong isang nagbigay ng kanya pong istorya, ano po, sa panahon ng Second World War. Ito po ay si Tony Vaccaro, no, and sabi doon eh, ito po ay pinamagatan sa isang devotional book na Forest Dark Room. At sa pagkakasalin sa English, the army would not give Tony Vaccaro a chance as a photographer, but that did not stop him. Okay, atin pong itong basahin sa pagkakaliwat ng Tagalog o pagkakasalin ng Tagalog para higit po nating maintindihan at maunawaan. Ano po? Eh, sabi po dito, hindi nagpapigil na kumuha ng litrato itong si Tony Vaccaro kahit nasa gera siya, sa pagitan ng mga nakakatakot na sandali ng pag-ilag sa mga bala. Nagawa pa rin niyang kumuha ng mga litrato. Habang natutulog naman ang kanyang mga kaibigan, ginamit niya ang mga helmet nila para doon maghalo ng mga chemical na magpapalitaw ng mga larawang kinuha niya. Eh, sapagkat hindi pa naman high-tech noon eh. Oo, panahon ng World War II. Kaya may mga chemical pang hinahalo-halo doon sa lagayan para lumitaw yung larawan o yung litrato. Ano? Tuwing gabi, sa madilim na kagubatan ng Heart Gin Forest, lumikha si Vaccaro ng mga larawan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Abay, napakahirap pala ng kanya pong itong si Tony Vaccaro, ng kanya pong role, ano po, ng kanya pong duty, no, sa panahon ng gera. Eh siya po yung dokumentor, no, siya po yung nagdo-document, no.
ay siyempre may kailangan, may documentation eh. Eh panahon ng Second World War. So ang ginagawa niya ay kumukuha siya ng mga litrato kahit nasa giyera, sa loob ng digmaan. Eh sabi doon, sa pagitan ng nakakatakot na sandali ng pag-ilag sa mga bata, sa mga bala. Ano eh, dito, parang umiilag siya sa mga bala. Ibig sabihin lang siguro po nito ay sa siyempre putukan yan, gera. Eh sana hindi siya tamaan habang kumukuha siya ng larawan. Ano po doon sa digmaan na 'yon. Ayan. At nakakuha nga siya at nadokumento niya, nakakuha siya ng larawan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Eh mahirap ano po yung kanya pong karanasan. Eh nakapalibot talaga sa kanya kung magka mali lamang siya, mamamatay siya doon sa digmaan na 'yon. Ang sabi dito, yung naranasan din ni David, no. Ang mga digmaan at madidilim na sandali. Ay tulad po ng ating binasa dito sa 2 Samuel chapter 22 verse 1 to 7 and 29 to 30 na inilalarawan at ikinukwento ni David. Naranasan ni Haring David ang mga digmaan at madidilim na sandali. Ito'y nakatala doon sa 2 Samuel 22. At iniligtas ni Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. Ito naman po ay mababasa natin doon sa talatang una na sinabi, "And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul." Ayun sa verse 1 yun, ano, na nakasulat. Iniligtas at dinaan niya sa kanta eh. No? Alam niyo nung una, ang pagbasa daw ng talata ng kasulatan ay may tuno. Parang may pagkanta. O may tuno siya. Pero ito palang 22 na second Samuel, kanta ni David, awit ni David. Awit na kung saan ay nagpapasalamat siya sa Diyos sapagkat siya ay iniligtas ng Panginoon, delivered him out of the hand of all his enemies, sa lahat ng kanyang kaaway at maging kay Saul na hari. Ano. At ito'y nasabi doon ay ginamit ni David ang mga karanasang iyon bilang talaan ng katapatan ng Diyos. Wika niya, "Pinapalibutan ako ng alo ng kamatayan. Tinutugis ako nitong agos ng kapahamakan." Sa talatang 5 na atin din pong nabanggit kanina. Ngunit hindi na natili sa kabiguan si David. Sa mga susunod na talata, inihayag niya ang kanyang pag-asa, quote in quote na sinasabi doon, "Sa aking kahirapan," sabi ni David, "sa aking kahirapan humingi ako ng tulong sa inyo," sabi niya sa Diyos, "Panginoon na aking Diyos, at pinakinggan niyo ang panalangin ko." Ito po naandun sa talatang 7 o verse 7. Pinili ni David na purihin ang Diyos sa kanyang maasahang tulong. Wika niya, "Panginoon, kayo ang aking liwanag. Sa kadiliman kayo ang aking ilaw. Sa tulong ninyo, kaya kong salakayin ang grupo ng mga sundalo. At kaya kong akyatin ang pader ng kanilang tanggulan." Ito po yung nasa talatang 29 to 30. Ano po? Ginamit ni David ang kanyang mga paghihirap upang sabihin sa mundo ang tungkol sa kanyang matapat na Diyos. Sa kanyang matapat na Diyos. Magagawa rin natin ito dahil umaasa tayo sa kanya na ginagawang liwanag ang kadiliman. Wow, isang maispirasyong karanasan ni David. Ang ating pong matutunghayan dito at makikita po natin na sabi doon ay ginamit ni David ang kanyang mga paghihirap upang sabihin sa mundo, no, ang tungkol sa kanyang matapat na Diyos. Ay ang ibig lamang po palang ipakita dito ni David ay sa kanyang karanasan ang sinasabi, yung alon ng kamatayan ay pumapalibot sa kanya at yung agos ng kapahamakan ay tumutugis sa kanya. Ibig sabihin ay talagang nasa halos bingit ng kamatayan
ang kanya pong karanasan. Mga madidilim na mga pagsubok at mga buwis buhay na karanasan na kanya pong ikinukwento ngayon ni David. Pero itong karanasan na ito, itong hirap o paghihirap na kanyang naranasan ay kanya pong ginamit para ipagsigawan sa buong mundo ang tungkol sa kanyang matapat na Diyos. Ay ang mensahe po pala sa atin ito, sa kabila ng ating mga pagsubok sa buhay, ay napakaganda po pala na ito'y atin pong gamitin, na tulad ni David, na ipagpatutuo natin. At sabihin natin sa lahat na sa ating pong karanasan ay ang Diyos ang siyang tumulong sa atin. Ang Diyos ang siyang tumulong sa atin. Wala nang iba. At tayo po ay minsan inahaharap sa mga mahigpit na pagsubok. Ano po? Tayo po inahaharap sa mga bagay na para bang feeling mo hindi mo na kayang lusutan. Naharap tayo sa mga problemang pinansyal na para bang nakapalibot sa iyo, hindi kamatayan kundi maniningil lang utang. Ang hirap nun, di ba? Ang hirap. Hindi mo malaman sinong uunahing bayaran. Parang nakulong ka, na ang tawag nga natin sa Tagalog, parang nagkakahangin ng ating isip, sapagkat isip ng isip tayo, lutang tayo, wala tayong mapagkunan. Siguro naman ay kaya naman na napautang tayo dahil kailangan, sapagkat kung hindi naman kailangan, bakit ka uutang? Nakapalibot na sa iyo. Pero ang masaya at nakakatuwa doon, isa-isa mong nababayaran sila. Isa-isa mong nababayaran. Bagamat hindi sabay-sabay, no? Hindi sabay-sabay sila. Ang mahalaga ay nakababayad. At minsan may mga problemang pisikal, minsan nagkakaramdam, nagkakasakit. Sa panahon ngayon ay para bang bawal magkasakit sapagkat mahirap ang buhay ngayon. Ano po? Pag may sakit ang isa sa pamilya, mga anak, o ikaw mismo ay nagkasakit, parang hindi mo na maintindihan saan ka kukuha ng iyong gagastusin. Ano po? Pero lumilipas ang araw, lumilipas ang panahon na nalalagpasan mo at nababayaran mo at ikaw ay nakakawala doon sa ganong nakasangkutan mong hirap at mga pagsubok. At napansin mong, oo nga ano, praise God, hallelujah, sapagkat walang ibang tumulong sa akin kundi ikaw, Panginoong Diyos. Hindi ko alam kung saan nagmula, kung saan ang galing, basta alam ko ngayon, nalusutan ko, nakabayad ako, absuelto ako, at okay na uli. Uutang na naman ako uli. Uutang na naman. Huwag na po, ano? Ingat-ingat sa mga utang, ha? Pag hindi naman kailangan, huwag umutang. Pero dito po ay ipinakikita lamang dito, ginamit daw ni David ang kanyang paghihirap, mga pagsubok sa buhay, upang sabihin sa mundo, ibalita sa mundo, ideklara ang tungkol sa kanyang matapat na Diyos. Ganun din po tayo dapat, ano? Na lagi nating idinideklara na ang ating Panginoong Diyos ang siyang pangunahin sa ating buhay, na siyang tumutulong sa bawat isa po sa atin. Dahil umaasa tayo sa kanya na ginagawang, ito po ang napakagandang nabanggit dito . Dahil umaasa tayo sa Diyos na ginagawang liwanag ang kadiliman. Nung binabasa ko ito, sabi ko, o nga, no? Sapagkat sa Diyos walang kadiliman . So ibig sabihin, yung kadiliman na dinadaanan sa natin, para lang sa atin madilim. Pero sa Diyos ay ginagawa niyang liwanag ang kadiliman. Kaya yung imposible sa tao, lahat posible sa Diyos. Ako po'y magbabalik, huwag po kayong aalis.

0: Ayun na tayo po muling nagbabalik sa ating pong programa. Dito pa rin po sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. At hello kay aking inaanak Judy Ann Tariman Buising. Buising, no? And Nald Malniges, Coach Nald, and Alvis. Uy, nanonood si Alvis sa akin. Okay, tayo po ay darako ngayon sa ating pong panalangin. Tayo po ay mananalangin ngayon, ano? Atong po sa nasa Facebook Live, hindi ko nabanggit kanina, no? Hindi ko na announce kanina, no? Doon sa ating pong mga nasa Facebook Live. At sa YouTube po, ating pong napapanood din po tayo. Yung iba'y doon nanonood sa YouTube. Ano? Sa mga nanonood po sa YouTube, hello po sa inyo. Samahan niyo po ako sa ating pong panalangin. At kung kayo po'y merong prayer request, sumabay lang po kayo at hingin sa Diyos yung nais niyo pong tugunin ng Diyos sa inyo pong panalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli salamat po Ama sa pagkakataong ito na narito kami, nagdadasal, nagdarasal sa iyo at lumalapit sa iyo Panginoon at ibinibigay sa iyo ang mga bagay na mga naisin po namin na tugunin mo. Lord, sa kabila ng mga tulad ng aming pong topic ngayon kay David, inararanasan din po namin bilang mga tao, bilang yung mga anak, ang mga madidilim na bahagi ng aming pong buhay paglilingkod, Panginoon, sa iyo. At bilang mga anak mo, nakakaranas pa rin kami ng mga bagay na dulot ng mundong ito. Kahirapang pinansyal, mga sakit na nararamdaman ng katawan, Panginoon, nadalayan po namin, Lord, tulungan mo po kami, huwag mo po hayaan kami na patuloy na manghina, kundi palakasin mo kami, O Diyos, hindi tuloy ang mawala ng pag-asa, kundi bigyan mo kami ng inspirasyon. Salamat po sa mga salita mong nagbibigay sa amin ng lakas. Tuwi na, Panginoon. Salamat po, Lord, sa kagalingan ng aming pong physical. Sa bawat may karamdaman, sa oras na ito, in Jesus' name, ay dalangin po namin, Ama, pagalingin mo, Lord, sila. Ayon po sa iyong kalooban, Panginoon, ay mangyari, O Diyos, ang aming pong mga kahilingan, Panginoon, sa iyo. Financial, tugunin mo, Lord, provision, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Ama, sa oras pong ito at muli salamat sa mga salita mong nagbigay sa aming inspirasyon sa aming pong buhay bilang iyong mga anak. Thank you, Father. Ito po ang aking panalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Ayan, sa ating pong awitin at tugtuging napapakinggan, ako po ay muli pansamantalang magpapaalam. Ano po? At tayo po ay muling magkasama sa susunod na Miyerkules, 6:30 to 7, dito po sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ang nakasama niyo po ay ang Church ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. At muli po, sa ating pagtulog, ang gabay po ng Diyos ay sumaatin. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumaatin muli bukas sa ating pagkagising. Muli purihin natin ang Diyos sa mga bagay na ginawa niya sa ating buhay at gagawin pa niya sa bawat isa po sa atin. God bless us all at nakasama po natin sa technical walang iba kundi si Don Ramon. God bless!
1: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573 o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa. Kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

0: Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.
1: Salmo Kapitulo 21. Sa saimong kusog, nag-uugma ang hade o kagurangnan. Nauugma huli sa tabang na itinaumo sa iya. Itinaumo sa iya ang kamautanin sa iyang puso. Daimo sinayumahan ang kahagadanin sa iyang muso. Sinabat mo siya daraan rakul na biyaya. Koronang bulawan ibinugtak mo sa iyang payo. Nagahagad siya nin buhay, ini itinaumo. Halawig na buhay asindaing katapusan. Dakulaan sa iyang kamurawayan, huli kan sa imong tabang. Tinawan mo siya nin kabantugan sa kakapangyarihan. Bendisyon iwinaras mo sa iya sa gudpaman. Pinaugma mo, huli kan sa imong presensya. Anhadi nagsasarig sa kagurangnan. Huli kan danay na pagkamuot nin kagurangnan, da isya matatanyog. Dadakupon kan hadi ang gabus ng kaiwal. Dadakupon niya ang mga nauungi sa iya. Gigibuhon niya sindang arog sa naglalaad na horno sa pag-abot niya. Hahalunon sindanin kagurangnan sa saiyang kaanggotan, asin kalayo ang matunaw sa inda. Mayo nin matatada sa saindang kapag-arakian, sindagabos gagadanon kan hadi. Kung magplano sindanin marao tumang sa iya, o magmawot nin karibukan, mayo nin mangyayari sa mga iyan. Sinda sa iyang papanaon, sinda sa iyang pasisibugon asin padudulagon. Inuumaw mi ika kagurangnan, huli kan sa imong dakulang kusog. Aawiton asin uumaw niya mo ang sa imong kapangyarihan.

dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin na ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Magandang umaga sa bawat isa. Welcome sa Mabungang Panalangin. Ngayon ay August 20, ayan, 13 na. Okay, August 20 ngayon po ako. Okay, so ang makakasama ninyo naman ay si Pastora Dulce Bahado sa Mabungang Panalangin. So yung nakikinig, so mag-text kayo dito sa Smart 0998-843-0573. Doon sa mga members ng group chat, especially si Jenna De La Rosa, ayan, hindi ko nakikita siya na nag-ano, at saka si na, ano, Audrey and Dennis, ano po, ayan, kumusta, hindi ko na kayo nakikita, ano po, so kumusta, at saka yung mga nakapakinig dito, ano, sa since 5 a.m, this is 5:30 to 6, Mabungang Panalangin, si Manay Masing, ano, dyan sa Sorsogon, binabati ko rin dyan sa Pilar Sorsogon, yung mga kumapo-kapo na mga members natin dyan. Okay po, okay. Now, kung ano, hindi ko na iisa-isahin. Siguro ang mga gising na sila, ayaw lang sila mag-text. Ano po. So, ngayon umaga naman ay babatiin natin yung mga taga-Legazpi, sa first district, na second district, then sa third district. Yung inaabot ng studyong itong CARE 104.3 The Way FM. Binabati ko pala si Estrel dyan sa Gugun. Kung gising na sila, ano po. Okay, so ngayon ay ang ating devotion ngayon ay ang pamagat ay peace, kalayaan, no? So, tingnan natin ang ating mga surroundings natin, ang ating mga nangyayari sa bayan, ano? Ang nangyayari sa school, lalo na ang mga estudyante. So, let us share kung ano ang ating natutunan dito sa CARE 104.3. Ipakilala natin ang ating Diyos na buhay. Ano po, si Jesus Christ na matay, araw ay siya ay nabuhay. Ano po, hindi siya na natiling patay. Ano po? So, let us share ang ating radio na ito, CARE 104.3. Siguro bihira yan na makapakinig sila, hindi pa sila naabot ng Ebanghelyo ni Kristo. So let us share, walang kapayapaan, especially sa mga family natin, sa bahay, no, nag-aumpisa bagayan ang ating kapayapaan, ang peace dito sa bahay, then sa mga surroundings natin, sa neighborhood, sa school, then throughout the barangays, ano po, and then sa ating bansa. So let us pray yan natin, ano po. So pagkatapos nito, meron tayong prayer intercessor, ano, si Pastor Samson Palermo, ano po. So mga kapatid, ang ating topic ngayon, ano, peace. Ano, ang reference natin ay matatagpuan sa John 14 verse 27. Ayan. Ang sino ang nagsasalita dito, ding walang iba kundi si Jesus Christ mismo ang nagsasabi dito, ano po. So basahin natin, no, sa John 14 verse 27. Ang sabi dito, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. So yan, ano. So ang tunay na nakapayapaan, mga kapatid, ay isang kalagayan, ano, kung saan may tamang relasyon ang tao sa Diyos, sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa, at sa kalikasan. So ulitin ko, ang personal relationship natin sa Panginoon, ano? So paano natin nakilala si Jesus Christ? Nakapakinig tayo ng kanyang salita. Somebody nag-share sa atin, nakinig tayo, no? Hindi natin binaliwala natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi lang tayo manampalataya, kundi tanggapin natin ang tanggapin. At patuloy tayong magbasa ng kanyang salita, makinig, lalo na dito sa CARE 104.3, ano po. So, dapat mayroon tayong ministry na hinahawakan, no?
So mga kapatid, marami pa ang hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya wala silang kapayapaan. No, siya lang ang nagbibigay sa ating kalayaan. Ano? Kapayapaan, I mean peace. Kapayapaan, mga kapatid. Ano po? So paano ito natin ano yan? I'll give you 3 concepts tungkol sa ating pinag-aaralan dito tungkol sa kapayapaan, sa peace na walang iba ko. Ang walang iba, si Jesus Christ lang ang makakapagbigay. 4 ang ibibigay kong concepts dito tungkol sa sa binibigay niya, kung saan may tamang relasyon ang tao sa Diyos. So anong tama? Meaning, by heart, tinanggap natin, kilala natin si Jesus Christ personally sa buhay natin. Ano po? So yan. So, tamang relasyon, ano po, sa Diyos, ano, sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa at sa kalikasan. So ano man? So number one, peace with God through Christ Jesus, no? So ito ang pundasyon, no? Ito ang saligan. Maari lamang tayong makaranas ng tunay na kapayapaan kung may tama tayong relasyon sa Diyos. Ano po? Kilala natin, na napapakinggan natin siya, nararamdaman, no, from the bottom of our heart. Oh, sa ibig sabihin niyan, ano po? So peace with God through Christ Jesus. Ano po? Ito ang pundasyon. Ito ang saligan. Maari lamang tayong makaranas ng tunay na kapayapaan kung may tama tayong relasyon sa Diyos. So mga nakikinig dito, so ayan, ano, so I for one, mga kapatid, ano, so even though siyempre hindi natin maalis ang gulo, hindi natin maalis ang mga conflict, ano po, sa especially sa ating pamilya, ano po yung ano yan, so but nandyan ang Panginoon. May promise siya na bibigyan tayo ng kapayapaan. Sabi niya nga sa ating binasa, peace I leave with you. Yan, sabi niya, ano? So, peace na I give to you, not as the world gives, do I give to you, sabi

anumang sandali, anumang sitwasyon natin. O ano? So, kailan tayo naging anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, mga kapatid, nang tanggapin natin, narinig natin ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang salita, nanalig tayo, nanampalataya tayo, tinanggap natin siya because it is a gift. Ano po? So, yan. Ano ang sabi dito na tayong naging anak na ng Diyos, ano, at maari na tayong makakalapit sa kanya anumang oras, anumang sitwasyon, anuman ang pinagdadaanan natin. Let us come to the Lord. Ano po? Then number two, peace with self. Ayan. So dahil sa tamang relasyon natin sa Diyos, so mararanasan natin ang peace with God. Oh, ang unang bahagi ano na ano natin dito, ano ang unang talagang maramdaman ano ay ang tamang relasyon natin sa ating sarili na humahantong sa peace with God, ano? Peace with ourselves, ano? So, ang una, peace with God, ikalawa ay peace with ourselves. So ano tong anong peace ourselves, ano mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus maaring magkasundo ang ating puso at isip, no? So when we read the Bible, ano po, so ano, hindi tayo nagmamadali. Let us put attention talaga sa binabasa natin, sa pinapakinggan natin ang salita ng Diyos. So ang sabi dito sa ating pinaga ang peace of ourselves ay sa pamamagitan ni Jesucristo, ano, na maaring magkasundo ang ating puso at isip. So paano ba yun, mga kapatid? So naranasan na ba ninyo yan, especially when we have so mga choices natin. So magkatugma yan sa isip, sa puso natin, ano po. Ngayon, so yan, peace with ourselves. Then number three, peace with others, no? Kumusta ang ating pakikitungo sa ating mga kasambahay, kasama natin sa bahay, mga relasyon natin sa kanila, sa church, sa kapaligiran, ano po. So kapag ano, tama ang relasyon natin sa Diyos at sa sarili, so magkakaroon din tayo ng tamang relasyon sa iba na magbubunga ng tunay na kapayapaan. So mari lamang natin mararanasan ang peace with others kapag natuto na tayong magbigay, kapag yung dating self-centeredness ay naging other-centeredness. Ano po? So kailangan magkaroon tayo ng tamang relasyon sa iba, no? Kailangan tayong magkaroon, sapagkat ito ang pinakamatibay na palatandaan na si Jesus nga ay Panginoon at tagapagligtas natin. Ano po? So hindi na tayo na yung yung mga especially sa neighbors, especially na ano, sabi nga na we have to smile, ano po, we have to share God's word na ano yan, kumustahan or what. So let us have peace with others, especially yung mga dito sa Care 104.3, ano, sa mga may mga ini-attend tayo ng mga ano yan, mga birthdays, mga anniversaries, no, yon. So let us have peace with others, ano po. So ayan, then number four ay peace with the environment or sa nature, no, yon. Okay, so tayong mga katiwala lamang, sapagkat ang lahat ay pag-aari ng Diyos. So especially yung mga tanim, yung mga pananim, yung mga farmers, ano, mga naga paligiran natin, no, yung mga plants, yung mga itinatanim natin, ano. So especially yung mga magagandang mga bunga, yung mga sa ating sa likod ng bahay, sa harapan, o yung mga sa ating mga kapiligiran, no, sa environment, ano, peace, ano with the environment or nature, ano po. So ang sabi dito, tayo ay mga katiwala lamang, mga kapatid, sapagkat ang lahat ay
pag-aari

ng Diyos. Ano? So, anumang kasalanan natin sa kalikasan ay ang kasalanan natin sa kalikasan ay yan din yan ay kasalanan din natin sa Diyos. Ano po? So, sapagkat minamahal ng Diyos hindi lamang ang sangkatauhan kundi ang buong sang nilikha. No, hindi lamang ang tao ang iniligtas ng Diyos, kundi maging ang kalikasan. O, no? So, ano ang ating anong concepts dito? Na let us have peace with God. Ano ikalawa? Peace with ourselves. No? And then peace with others and peace with the environment or nature. Kasi ang Panginoon ay alam no, na walang natatago sa kanya. Ano po, ano? Okay. So, let us pray. Panginoon, maranasan nawa namin ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng maayos na relasyon namin sa iyo, sa sarili, sa kapwa at maging sa kalikasan. In Jesus' name, amen. So, mga nakikinig sa radio ay makakarinig ng isang awit, Wonderful Peace, ang song, Wonderful Peace. At yung mga walang radio, yung mga nakikinig lang sa FB, makakaano sila ng mga testimony or mga patalastas from FEBC. Ano po? Then, pagkatapos niyan ay patuloy na tayong masabay-sabay na panalangin sa prayer intercessor natin si Pastor Samson Palermo.

0: isang pinagpalang umaga po, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Amang mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan at walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa aming mga pamilya. Salamat po dahil sa bawat araw ay patuloy mo pong pinaparana sa amin ang iyong biyaya, ang iyong pag-iingat at pagpapala. Kaya Panginoon, patuloy naming pinagkakatiwala sa iyo ang aming mga pamilya. Ingatan mo po ang bawat tahanan at patuloy po na panatilihin mo ang aming tahanan, ang aming pamilya na nagkakaisa, nagmamahalan, nagtutulungan, at nagpapatawaran, Panginoon. Alisin mo po ang anumang hindi pagkakaunawaan, ang anumang galit, at anumang bagay na maaari pong sumira sa aming mga tahanan. Salamat po sa aming mga magulang. Bigyan mo po sila ng patuloy na mahabang buhay, ng kalusugan, maging kalakasan ng kanilang isip at pangangatawan. At bigyan mo po sila din, Panginoon, ng kapayapaan ng puso sa kabila ng anumang pinagdadaanan, Panginoon. Patuloy po sila na makasumpong, Panginoon, ng katatagan at ng kapayapaan at ng kagalakan sa presensya mo, Panginoon. Patuloy mo po silang pagpalain at gamitin bilang pagpapala, hindi lamang sa kanilang mga anak, maging sa kanilang mga apo at sa ibang tao, Panginoon. Para naman po sa aming mga anak, Panginoon, pasama ng pasama ng ang mundo, Panginoon. At napakaraming masasamang impluensya, Panginoon, na maaari pong makaapekto sa kanilang mga isipan at magkaroon po sila, Panginoon, ng maling desisyon sa kanilang mga buhay. Kung kaya, Panginoon, pinapanalangin namin ang mga kabataan, ang mga anak, na ilayo mo po sila, Panginoon, sa masasamang impluensya, Panginoon, ng mundo, ng ibang tao, Panginoon. At nawa ay patuloy po sila nang magkaroon ng karunungan nagmumula po sa iyo sa pamamagitan ng kanilang banal na pagkatakot, Panginoon, sa iyo. Nawa maging mabuti ang kanilang mga puso at maging tama ang kanilang mga desisyon, Panginoon. Piliin nila ang mga tamang kaibigan na maglalapit po sa kanila sa iyo, Panginoon. At magkaroon po sila ng pusong marunong sumunod sa iyong kalooban. Gayun din, Panginoon, sa kanilang mga magulang. Patuloy din po naming ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang kalusugan ng bawat isa, ang pag-iingat mo. Bigyan mo po, Panginoon, ng malakas na pangatawan at ng karunungan na mapangalagaan ang bawat kalusugan. At kung may mga karamdaman man, Panginoon, o kahinaan, ikaw po ang aming Diyos na dakilang manggagamot. Patuloy po na maranasan ng bawat isa ang kalakasan at ang kagalingan na nagmumula po, Panginoon, sa iyong makapangyarihang kamay. Pinagkakatiwala rin po namin sa iyo, Panginoon, ang mga negosyo at trabaho, Panginoon, ang hanap buhay. Pagpalain mo po ang bawat pinagkakakitaan ng bawat pamilya at buksan mo po ang mga pintuan ng oportunidad na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At patuloy po na ang bawat isa, Panginoon, ay maging mabuting katiwala mo po, Panginoon, na huwag po kaming maging alipin ng pera o ng material na bagay. Sa halip, turuan mo po kaming gamitin ang aming mga pagpapala upang maging pagpapala rin sa iba at upang maging kagamit-gamit kami, Panginoon, sa ministeryo mo, Panginoon, dito sa lupa. At higit sa lahat, Lord, pinapanalangin namin ang aming espiritual na paglakad sa iyo na huwag mong hayaan ang bawat pamilya na maging abala sa mga bagay ng mundo. Ngunit malayo naman ang puso't isip, Panginoon, sa iyo. Bigyan mo ang bawat isa sa amin ng gutom, ng hunger, Panginoon. Gutom sa iyong salita, desire na maging prayerful, Panginoon, maging mapanalangin, at ang pusong sumamba at maglingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami na maging mabuting halimbawa at maging pagpapala sa loob ng tahanan at sa ibang tao. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Naway ang aming mga tahanan, ang aming mga buhay ay maging isang tahanang may presensya mo, Panginoon. At higit sa lahat, Lord God, ay hindi lamang kami, Panginoon, magkaroon ng magandang buhay. Hindi lamang namin naisin na magkaroon kami, Panginoon, ng maayos at ng magandang buhay habang kami ay naririto. Kundi, Panginoon, magkaroon ng buhay na kalugod-lugod sa iyong harapan. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Ikaw lamang ang maluwalhati at maitaas sa aming mga buhay at sa bawat pamilya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito ang aming panalangin. Amen.
1: Okay, salamat Pastor sa panalangin. Salamat din sa mga nagsabay. Salamat sa mga nag-text doon sa Care 104.3 The Way FM. Now, idulog natin mga kapatid na ang ating lahat na nangangailangan ng tulong sa atin. Ano po? Remember na let us have peace with others. Magkaroon tayo ng peace with God, peace to ourselves, peace with others, and peace with environment. Panginoon, salamat po sa oras na ito na ikaw po ang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa. Pinapanalangin ko po yung mga staffs dito sa Care 104.3 na ang lahat na nandito, ang lahat na ginagamit mo para may pagpatuloy ang gawain ng sa ministry na pinagkakatiwala mo sa bawat isa. Mapanalangin ko po na hindi sayang ang nakapakinig ngayon. Kaya Lord, salamat po sa iyong gabay na ikaw po ang nagasupply ng aming lahat na pangangailangan, no? Especially sa financial, sa mga may mga sakit ngayon. So ikaw po ang nagtumulong sa kanila, Panginoon. Kaya Lord, pinapanalangin ko ang station manager namin si Yvette, Panginoon, si Mel, ang lahat na hindi ko na po banggitin, ang lahat na mga ginagamit mo dito. Kaya, Panginoon, salamat po sa iyong mga gabay. Kaya, ito po ay hiningi namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ulitin ko po, mga kapatid, kung kayo naghahanap ng na fellowship, Sunday worship, kung saan kayo makakapag fellowship with one another and peace with God, no, sabi. So doon sa baka kay Albay, especially doon si Pastor Samson, ang pastor doon dito sa Legazpi, Pinarik, si Pastor Jess Torres, si Pastor Chris doon sa sa Kamalig, Baskaran, Kamalig, ang 9 ang ako naman ay sa Kumapo Kapo, 1 PM doon, at sa Kagbakong ay si Pastor Jess naman. So anytime po kayo ay welcome. So yan, so nagpapaalam na ang iyong lingkod si Pastor Dulce Bahado. So patuloy kayong makinig dito sa Care 104.3 The Way FM. Good morning sa ating lahat. Pray for the sweet.
2: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM o mag-email sa info@dway.febc.ph.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Webes, ikadalawampu sa buwan ng Agosto 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, health benefits at serbisyo ng PhilHealth mas pinalawak. NCSC formal ng kasabi ng Bicol ARD o RGADC upang palakasin ang gender at age responsive policy sa rehiyon. Gender sensitivity pinalakas sa Albay. At DICT Masbate pinaigting ang kamalayan ng mga mag-aral laban sa Facebook at GCash scams. At ngayon po sa mga detalye. Mas pinalawak at dinagdagan ang mga health benefits at serbisyong mapapakinabangan ng mga Pilipino sa ilalim ng PhilHealth Insurance Corporation. Itinaas na rin ang PhilHealth hanggang 95% ang financial coverage para sa 9,000 na healthcare cases. Kabilang dito ang inpatient benefits at Z-benefits para sa mga malulubhang karamdaman tulad ng cancer, kidney transplant, heart surgeries at iba pang kondisyon na nangangailangan ng matagal na gamutan at malaking gastusin. Tinalakay ang mga ito ng PhilHealth Regional Office 5 sa isinagawang pagpupulong kasama ang mga media partners at Albay Communicators Network na binubuo ng mga government information officers sa lalawigan at mga tanggapan ng pamahalaan sa rehiyon. Layunin nitong mapalakas ang pagpapalaganap ng tama at napapanahong impormasyon ukol sa mga programa, benepisyo at serbisyo ng PhilHealth. Narito ang pahayag ni PhilHealth Bicol Regional Office Vice President Alberto C. Mandoriao.
1: This is an opportunity for PhilHealth to share updates, strengthen understanding of PhilHealth programs, benefits and services, and ensure that participants are equipped with accurate and timely information. Before the implementation of universal healthcare, PhilHealth members already has access to inpatient benefits, outpatient benefits, sustainable development goals related to benefits and special packages, and C benefits. Kanina nakita ko yung result ng pre-test. Hindi lahat naiintindihan pala yung programa ni PhilHealth. Yung C benefits, the gamot, the yakap. Pero mamaya, i-discuss thoroughly ng ating mga resource person so that you have a better understanding of PhilHealth benefits.
2: Baretang Bicolandia.
0: Ayon pa kay Mandoriao, ang ganitong pagtitipon ay nagbibigay ng pagkakataon sa kanilang tanggapan na mapalawak ang pangunawa ng publiko sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Binigyang din naman ni PhilHealth Bicol Information Officer Larry Ilagan ang patuloy na sinisiguro ng PhilHealth na magiging sulit ang kontribusyon ng mga miyembro sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga benefit packages at coverages. Kabilang sa mga karagdagang benepisyo ang yakap, mental health, emergency care, oral care, animal bites, severe malnutrition package, pediatrics at marami pang iba. Itinampok din ang konsultasyon at laboratory tests sa ilalim ng yakap services, gayon din ang mahigit sa 70 gamot at medisina na maaaring mapakinabangan hanggang 20,000 pesos kada taon para sa gamot program. Sa mas pinalawak na benepisyo at serbisyong pangkalusugan, layunin ng PhilHealth na mapalawa o mabawasan ang gastusin ng mga Pilipino sa pagkamit ng mga serbisyong ito at matiyak na mas maraming miyembro ang makakatanggap ng kinakailangang pangangalagang pangkalusugan.
2: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita na mahagi ang Department of Agriculture, Regional Field Office 5 o DARFO5 ng mga molasses at UV plastic sa mga magsasakang benepisyaryo sa Albay ng Organic Agriculture Program. Katuwaan ng DARFO5 sa natura aktibidad ang Albay Provincial Agricultural Office o APAO. Layunin ng pamamahagi ito na tulungan ang mga magsasaka sa pagpapatupad ng organikong pamamaraan ng pagtatanim, pagpapaganda ng proseso ng composting, pagpapabuti ng kalidad ng lupa, at pagpabawas sa paggamit ng mga nakalalasong kemikal sa pananim. Ang molasses na makukuha mula sa tubo ay mahalagang sangkap sa paggawa ng effective microorganisms at organikong pataba upang mapabilis ang pagbulok ng mga biodegradable waste. Ang ipinamahaging UV plastic naman ay ginagamit para sa pagtatayo ng mga rain shelter at pasilidad ng greenhouse upang maprotektahan ang mga masaselang pananim tulad ng gulay laban sa labis na init at malalakas na ulan. Sa pamamagitan ng patuloy na suportang ito, muling pinatibay ng DARFO5 at APAW ang kanilang commitment na itaguyod at iyakin ang mas ligtas at masustansyang pagkain.
2: Paretang Bicolandia.
0: Isinusulong naman ng Gender and Development Division ang mas gender-responsive na serbisyo sa Albay. Ito ay sa pamamagitan ng dalawang araw na pagsasanay na nakatuon sa Gender Sensitivity Orientation, God Planning and Budgeting, Gender Sensitivity, Etiquette and Social Graces or Graces, at Mental Health Activity. Tinipon sa pagsasanay ang mag-iit kumulang sa 70 miyembro ng GAD Focal Point System Technical Working Group at mga kinatawan mula sa Legazpi City and Provincial Council of Women, Kiwanis, at iba pang ahensya mula sa 14 hanggang 15 ng Agosto sa Gamboas Orchard. Pinangunahan ng mga resource person mula sa Bicol Regional Development Council, Malinaw Treatment and Rehabilitation Center at Philippine Commission on Women at iba't ibang sektor na tampok ang interactive discussions at activities para sa mga kalahok. Ayon kay GAD Focal Point System Technical Working Group Chairperson Cleo Magnete, ito ay isa sa mga capacity building initiative na isusulong ng GAD upang higit na mapabuti ang paghati ng serbisyo sa mga Albayano. Layunin ng pagsasanay na mapalawak ang kalaman at kasanayan ng mga kalahok sa gender-responsive na pagpaplano at pagbabudget. Ayon kay Albay Governor Noel E. Rusal, makatutulong ang naturang inisyatiba sa pagpapaunla ng mga kasanayan ng mga kalahok sa pagbuo ng mas inclusive na programa para sa mga Albayano.
2: Paretang Bicolandia.
0: Inilunsad naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT Masbate ang isang targeted cybersecurity awareness session ukol sa Facebook and GCash scam sa Masbate Central Technical Institute o MCTI. Ang naturang aktibidad ay para protektahan ang academic sector laban sa lumalalang banta ng digital financial fraud at social media exploitation. Ayon sa opisyal na ulat ng DICT Bicol, pinangunahan ni Engineer Ness John Quijano, Project Development Officer 2 ng DICT Masbate, ang naturang inisyatibo na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga estudyante at guro na matukoy, maiwasan at matugunan ang iba't ibang anyo ng cyber threats na direktang nagtatarget sa kanilang mga personal na account at e-wallet transactions. Sa ginanap na talakayan, ibinunyag ng ahensya ang mga modernong taktika ng mga cyber criminal katulad ng phishing attempts, malisyosong fraudulent messages at links, pati na rin ang paglikha ng mga fake accounts na ginagamit sa pagnanakaw ng sensitive personal information. Binigyang din ng DICT Masbate ang kahalagahan ng heightened vigilance sa digital space sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Think Before You Click and Verify Before You Trust Protocol, kasabay ang panawagan sa publiko na agad i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad upang mapanatiling ligtas at secure ang online community.
2: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, umigit kumulang na 200 mag-aaral na may special education needs o LSENS, guro, magulang at caregivers ang nakiisa sa Symposium on Proper Nutrition and Dietary Needs of Learners with Special Needs. Ang nasabing aktibidad ay sinagawa ng Albay Provincial Health Office o APHO sa pamamagitan ng Nutrition Program sa Tabaco South Central Elementary School. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman ng mga magulang, caregivers at mga guro hinggil sa wastong nutrisyon at angkop na dietary practices para sa mga LSENS. Naging resource speaker sa symposium, si Provincial Nutrition Program Coordinator Rowan May Ofalsa III na tumalakay ng Proper Nutrition for Persons with Disabilities, a Guide for Caregivers. Ayon kay Ofalsa, ang kahalagahan ng pagbibigay ng angkop at masustansyang pagkain sa mga persons with disabilities, gayon din ang papel ng mga magulang at caregivers sa pagtugon sa kanilang partikular na nutrition at dietary needs ay napakahalaga. Samantala, namahagi rin ang APHO Nutrition Program ng Pinggang Pinoy for Kids Materials at Nutrition Flyers for Persons with Disabilities sa mga guro at caregivers. Binigyan din sa symposium ang kahalagahan ng inclusive nutrition kung saan isinaalang-alang ang nutritional needs ng bawat mag-aaral, lalo na ang may mga special needs.
2: Paretang Bicolandia.
0: Tuloy na tuloy ang pagtanggap ng ayuda ng mga Albayanong tricycle at POJ drivers magsasaka at mangingisda. Ito ay ang tulong sa pamamagitan ng food assistance payout na bahagi ng Assistance for Individuals in Crisis Situation or AICS program. Ang inisyatibang ito ng pamahalaang lokal ng Albay ay isinakatuparan sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, katuwang ang Provincial Treasurer's Office o PTO sa iba't ibang bayan at lungsod ng Albay. Simula nitong buwan ng Agosto, pitong bayan at lungsod na ang napamahagian ng ahensya, kabilang ang Tiwi, Santo Domingo, Malilipot, Malinao, Legazpi City, Tabaco City at Rapu-Rapu. Ayon sa PSWDO, tumatanggap ang bawat benepisyaryo ng 1,100 pesos para sa mga tricycle driver, 1,500 pesos naman para sa mga PU o POJ driver, at tig 2,000 pesos para sa mga magsasaka at mangingisda. Inaasahang magpapatuloy ang programang ito sa iba pang lugar sa probinsya upang makatulong sa mga benepisyaryo sa gitna ng patuloy na hirap na nararanasan dahil na rin sa umiiral na oil crisis.
2: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, pinatupad ng Department of Education ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program sa Aroroy West at East District sa Masbate. Katuwang ng DepEd ang lokal na pamahalaan ng Aroroy, layunin ng nasabing programa na matulungan ang mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang suporta sa kanilang pag-aaral noong 17 ng Agosto sa Aroroy, Masbate. Bilang pagkilala sa naging ambag ng mga aral teachers sa pagpapatupad ng programa, nagkaloob ang lokal na pamahalaan ng Aroroy ng cash incentives sa mga guro at smart TV na magsisilbing karagdagang learning tools sa mga paaralan. Sa pamamagitan ng mga kagamitang ito, inaasahang mas mapapalawak ang mga paraan ng pagtuturo at masusuportahan ang mga guro sa pagbibigay ng karagdagang learning activities para sa mga mag-aaral. Kasabay ng aktibidad, inilunsad din ng lokal na pamahalaan ng Aroroy ang Segregation to Nutrition Program na nagtuturo sa mga mag-aaral ng wastong paghiwalay ng basura at paggamit ng biodegradable waste para sa gulayan sa paaralan. Layunin ng mga inisyatiba na matulungan ang mga mag-aaral na makahabol sa kanilang pag-aaral habang isinusulong din ang wastong pangangalaga sa kapaligiran at pagkakaroon ng masustansyang pagkain sa mga paaralan.
2: Paretang Bicolandia.
0: Nagtulungan naman ang PhilHealth Regional Office 5 at BJMT Bicol upang matagumpay na isagawa ang opisyal na pagpapatala ng mga persons deprived of liberty o PDL sa PhilHealth Yakap Program nitong Martes, August 18, 2026 sa Pulanggi Municipal District Jail. Pinangunahan ni Franz Lenica Obias, J. Adrian De La Cruz at Jose Villamartin Jr. mula sa PhilHealth Regional Office kasama sina Jail Officer 3 Mark Joseph Azucena, Jail Officer 1 Christian Michael Fernandez, NUP Luis Antoinette Salando at Jail Nurse Ariel Kausapin mula sa BJMP ang inisyatibang ito upang tiyakin ang regular na health monitoring at access sa mga pangunahing benepisyaryo o benepisyong medikal para sa mga PDL. Ayon sa Pulanggi Municipal District Jail, layunin na sa unang nasabing hakbang na patuloy ang advokasya ng pamahalaan para sa makataong pangangalaga at responsableng rehabilitasyon ng mga nakapiit na naglalayong tiyakin na walang mamamayan kabilang ang mga nasa pasilidad ng BGMP na maiiwan sa probisyon ng serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan.
2: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, pinabulaan na naman ang mga may-ari at tauhan ng dalawang tindahan sa Legazpi City ang umano'y naganap na nakawan na kumalat sa isang media post. Ito ay matapos silang voluntaryong magsumite na mga sinumpaang salaysay na nagsasabing walang katotohanan ang naturang ulat. Agad namang nagsagawa ng validation ang Legazpi City Police Station o CPS upang tiyakin ang katotohanan sa likod ng impormasyon. Binigyang diin ang Albay Police Provincial Office o PPO na mahalagang beripikahin muna ang mga ulat na maaaring magdulot ng alarma at makakaapekto sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Ayon naman kay Albay PPO Provincial Director Police Colonel Noel Donato Nunez, mananatiling patas ang kapulisan at pananagutin ang sinumang mapatunayang lumabag sa batas. Nagbabala rin ang Albay o Albay PPO na maaaring magkaroon ng kaukulang pananagutan ang pagpapakalat ng mali o hindi beripikadong impormasyon, lalo na kung nagdudulot ito ng paninira, kalituhan o pinsala sa ibang tao. Kasabay nito, hinikayat ng kapulisan ang media at publiko na i-verify muna bago maglabas ng anumang impormasyon upang matiyak na tama, responsable at kapakipakinabang sa komunidad ang bawat impormasyong inilalabas.
2: Paretang Bicolandia.
0: Nakatanggap naman ang cash assistance ang pangalawang batch ng programang Gift of Life ng Lungsod ng Legazpi. Masayang nagpasalamat sa lokal na gobyerno ng Legazpi ang 142 na mga nanay na nanganak nitong Marso 15 ngayong taon. Nakatanggap ng 5,000 pesos ang mga nanganak sa pribadong ospital at 7,000 pesos naman para sa mga nanganak sa mga pasilidad ng Legazpi, kagaya ng Legazpi Hospital, Super Health Center at mga lying-in. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, ang programang ito ay para sa mga nanay na Legazpenyo upang mabigyan sila ng suporta para sa pangapambili ng gatas, diapers at ilan pang pangangailangan ng mga bata. Sa pamamagitan ng opisina ng Civil Registrar at City Treasurer's Office na siyang nagbe-verify ng mga benepisyaryo, aasahan na magpapatuloy ang naturang programa sa mga susunod pang taon.
2: Mayon Updates.
0: Sa lagay ng Bulkang Mayon, nanatili po sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon sa araw na ito. Nakapagtala ito ng 8 volcanic earthquakes at isang rockfall event, habang mahigpit pa rin na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Meron pong 8 volcanic earthquakes at isang rockfall event ang naitala sa nakalipas na 24 na oras. Mahigpit pa rin na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone dahil sa banta ng pag-ulan ng abo, rockfalls at iba pang panganib. Pinapayuhan pa rin po ang mga residente na manatiling alerto iwasang pumasok sa loob ng permanent danger zone at sundin ang mga abiso at agubilin ng mga lokal na pamahalaan at ng PBOX.
2: Baretang Panahon.
0: Para sa lagay ng panahon sa araw na ito ng Huwebes, ikadalawang po sa buwan ng Agosto 2026, makararanas pa rin ang kabikula ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog dulot ng habagat. Ang temperatura po ay maglalaro sa 25 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Maulap na may tsansa ng mga panandali ang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat naman po ang maasahan lalo na sa hapon at gabi. Katamtamang hangin man naman mula sa Timog Kanluran ang mararanasan. Samantalang ang araw ay sumikat kaninang alas 5.33 ng umaga at lulubog mamayang alas 6.04 ng gabi.
2: Salita ng Pag-asa.
0: Mula naman sa Jeremias 30:17, sapagkat ibabalik ko ang iyong kalusugan at pagagalingin ko ang iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Huwebes, ikadalawampu sa buwan ng Agosto 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

sumayin niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang kinikilalang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang pangunguna na magkaroon ang Pilipinas ng iisang wikang pambansa noong 1935. Wikang Filipino ang ating opisyal na wikang pambansa. Ito ang naguugnay sa atin kahit tayo ay mayroong humigit kumulang 130 hanggang 180 na wika ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga katutubong wika at wikang senyas. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, mayroong tinatayang 135 na katutubong wika sa bansa. Kasama naman sa mga pangunahing wika ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Wikang Filipino pa din ang ating medium sa komunikasyon kung saan ginagamit ito sa pamahalaan, edukasyon, mass media at araw-araw na pakikipagtalastasan upang magkaunawaan ang lahat. Pinag-uugnay din ng pambansang wika ang bawat Pilipino kung saan dito nakapaloob ang ating sariling kultura, tradisyon at paraan ng pag-iisip bilang isang lahi. Ito din ay sumisimbolo sa yaman ng kaisipan ng mga Pilipino na patuloy na umuusbong sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto 2026, ang tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang temang ito ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino upang ipakita ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI o teknolohiya para sa mas mabilis na pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. May mga inobasyon man sa paggamit ng ating wikang Filipino, ito ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating minamahal na bansa sa pagsabay natin sa pagbabago ng panahon. Tandaan lang palagi ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Sa puso't diwa. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong buwan ng Agosto. Nagsasabing, patuloy nating gamitin at pagyamanin ang ating wikang Filipino sa gitna ng nagbabagong panahon.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Laganap na naman ang sakit na dengue sa buong rehiyon ng Pilipinas. Tunay na nakakabahala. Ano nga ba ang dengue? Ayon sa DOH, ito ay sakit na dulot ng infected na lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga kaso ng dengue ay asymptomatic o walang anumang sintomas na pinapakita, ngunit kadalasan ang pangkaraniwang sintomas nito ay mataas na lagnat, rashes at pananakit ng kasukasuan. Kaya ugaliin ang paglilinis ng paligid lalo na ang kalsada at kanal tuwing alas 4 ng hapon bago magsimulang kumalat ang mga lamok na Aedes aegypti sa paglubog ng araw. Huwag kalilimutan ang apat na T: taob, taktak, tuyo, takip ng gamit na pinaglalagyan ng tubig para puksain ang posibleng pamahayanan ng mga lamok. At kung kinakailangan gumamit ng insecticide upang masiguro masusupil ang lamok na dalay pinsala, pahirapan ang lamok na Aedes aegypti. Alas 4 kontra mosquito. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development at ng CARE 104.3 Dewey FM. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
1: Ano ang kailangang gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus?
2: Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Ano ang sintomas ng sakit na AIDS?
3: Paulit-ulit na lagnat, mabilis na pagbaba ng timbang, labis at hindi maipaliwanag na pagkapagod, matagal na pamamaga ng lymph glands, mga sugat sa bibig, anus o ari, pneumonia at iba pang impeksyon sa baga, diarrhea na tumatagal ng higit sa isang linggo, red, brown or purplish blotches sa balat, nawalan ng memorya, neurological disorder at depression. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Mula sa FABC Radio, narito ang Bagong Araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong Araw, Bagong Balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Araw po tayo ng Webes, 20 sa buwan ng Agosto taong 2026 para sa Bagong Araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: Bagong Araw, Bagong Balita.
5: Panglihim sa mga balita ngayon, NCR at iba pang lalawigan magpapatuloy sa alternative work arrangement at learning modes dahil sa habagat. Ang matagalang solusyon sa pagbaha, binigyang pansin ng administrasyon sa gitna ng pananalasa ng bagyo at habagat. At sa kalakalan, mga empleyado may karapatang hindi pumasok kung delikado ang panahon. At ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
5: Muling nagpatupad ang Malacañang ng alternative work arrangements sa ilang lugar ngayong araw dahil sa epekto ng habagat. Inatasan din ang mga pampubliko at pribadong paaralan na gumamit ng alternative learning modes para sa mga estudyante. Sakop ng direktiba ang National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Ayon sa palasyo, ginawa ito dahil sa inaasahan na patuloy na malakas na ulan na maring magdulot ng mga pagbaha at problema sa pagbiyahe. Papasok naman ang mga kawani ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Samantala, nasa mga lokal na opisyal ang desisyon kung magsususpinde ng klase sa mga lugar na hindi sakop ng direktiba. Gayon din sa mga nasa pribadong sektor kung saan nasa pamunuan ng bawat kumpanya ang desisyon tungkol sa suspension o alternative work arrangements. Nilagdaan Executive Secretary Ralph Recto ang Memorandum Circular nitong August 19 sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para talakayin ang epekto ng bagyo at habagat. Doon ay sinabi ng Pangulo na naghahanap ang gobyerno ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha kabilang ang paggawa ng mga underground rain catchment system. Ayon naman kay Metro Manila Development Authority Chairman Romando Artes, isang Dutch company ang nagsasagawa ng feasibility study at nakatukoy ng 30 lugar para sa catchment area at iba pang solusyon sa baha. Kabilang dito ang isang bahagi ng golf course sa Aguinaldo kung saan planong gumawa ng rain catchment na 10 metro ang lalim. Target nitong mabawasan ang pagbaha sa EDSA White Plains. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na 4,700 na barangay at 1.7 milyong pamilya ang naapektuhan ng mga pag-ulan. Umabot naman sa 27 katao ang nasawi at 17 ang nasugatan. Ayon sa Pangulo, mas mabilis na humuhupa ang baha sa ilang lugar ngayon kumpara noon na umabot ng 2-3 araw. Sinabi rin niya na lahat ng 73 na pumping stations ay gumagana at naka-standby habang nagpapatuloy ang dredging operations ng gobyerno.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Patuloy naman ang babala ng Department of Health laban sa leptospirosis at pinayuhan ang mga lumusong sa baha na agad na magpakonsulta. Kasabay nito, umabot na sa 22 ang mga kaso ng leptospirosis na naitala sa San Lazaro Hospital sa Maynila, kabilang ang 3 malubhang kaso. Ayon sa ospital, posibleng madagdagan pa ito dahil sa patuloy na pagbaha dulot ng malakas na ulan sa Metro Manila. Naghahanda na ang ospital ng dagdag na ward para sa mga bagong pasyente. Sa datos naman ng DOH, nasa 3,440 cases na ang leptospirosis na naitala sa buong bansa hanggang nitong Agosto 8. Anila, sapat naman ang bilang ng mga gamot at serbisyo para sa nasabing sakit. Paalala ng DOH, magpakonsulta sa doktor dahil hindi lahat ay maaaring uminom ng doxycycline, kabilang ang mga buntis, nagpapa-breastfeed at ang may allergy sa gamot.
4: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Binigyang diin ng Labor Department na may karapatan ang mga empleyado na hindi pumasok kapag delikado ang panahon. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
6: Pinaaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga empleyado na maaari silang tumanggi sa trabaho kung delikado ang panahon. Dagdag ng ahensya, hindi sila maaaring patawan ng parusa pero no work no pay ang ipatutupad kung hindi sila pumasok. At kung pumasok at nagtrabaho naman ng higit 6 oras, ay buong sahod ang kanilang matatanggap. Nasa employer naman ang desisyon kung sususpindihin ang trabaho dahil sa masamang panahon. Sa iba pang balita, pinalawig ng Energy Regulatory Commission o ERC hanggang Disyembre 2026 ang suspension sa 0.0371 pesos kada kilowatt hour na Green Energy Auction Allowance o GEA All Charge. Sakop nito ang September hanggang December billing. Layunin nitong magbigay ginhawa sa mga consumers sa gitna ng mataas na gastusin. Ayon sa ERC, sapat ang pondo para matustusan ng bayad sa renewable energy developers habang sus-

0: Bumilis pa ang pagkilos ng binabantayang bagyong Neneng patungong coastal waters ng silang ang Taiwan. Sa huling abiso ng pag-asa kaninang alas 5 ng umaga, huling namataan ang binabantayang bagyong Neneng 390 kilometro hilaga ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometro kada oras. Taglay ang hanging hanggang 45 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 55 kilometro kada oras. Samantala, ayon sa pag-asa, habagat pa rin ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Ilocos Norte, Batanes at Mabuyan Islands dahil sa habagat. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 27.4 hanggang 34.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:25 ng gabi. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mga batas para sa mga nagmamay-ari ng baril at iba pang armas dapat nang higpitan ayon sa DILG. Dating sundalo at security aide ni Zaldi Co na si Orly Goteza, binawi ang pahayag laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. At sa palakasan, tambalang Alex Iyala at Felix Alisemi ng Canada, pasok sa US Open Mixed Doubles.
1: Bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nanawagan si Interior and Local Government Secretary John Vicremulia sa Kongreso na higpitan ang mga batas patungkol sa pagmamay-ari ng baril kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Remulia, dapat gawin na non-bailable ang illegal possession of firearms. Dapat dinaan managot ang mga gun owner kapag napunta sa kamay ng mga bata ang kanilang baril at naggamit sa krimen. Sa kasalukuyang batas, maari lamang maharap sa reckless imprudence ang gun owner kapag nakuha ng menor de edad ang baril. Giit ng kalihim, 98% ng mga krimeng may baril ay gumagamit ng loose firearms at nakababahala ito dahil may mahigit 2.87 na milyon na lisensyadong gun owners sa bansa. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay ang ilang grupo at paaralan sa mga naapektuhan ng shooting incident sa Zamboanga. Binigyang diin ng Philippine Association of Colleges and Universities na dapat manatiling ligtas ang mga paaralan para sa mga estudyante at guro. Nanawagan naman ang Coordinating Council of Private Educational Associations ng mas mahigpit na seguridad, counseling at iba pang hakbang para maprotektahan ang mga mag-aaral.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act, pinamamadali ni Senador Francis Escudero. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
2: Kailangan ng marepaso sa lalong madaling panahon ang Juvenile Justice and Welfare Act ayon kay Senador Francis Escudero. Ito ay alinsunod sa isa na namang school shooting sa pagkakataong ito sa Ateneo de Zamboanga kamakailan lamang. Ani Escudero, kahit marami ang trabaho ng Senado sa ngayon, kabilang na ang impeachment trial, hindi maaaring masantabi ang usaping ito dahil halos sunod-sunod na ang karasang nagaganap sa iba't ibang paaralan sa iba't ibang lugar sa bansa. Kailangan ani ang malaman kung paano itinatago ng maigi ang mga sandata at mga baril sa mga bahay, malaman paano isinasagawa ang seguridad sa mga paaralan at ano ang epekto ng patuloy na paglahok ng mga kabataan sa online gaming. Diin ni Escudero, hindi lamang nag-iiwan ng matinding trauma ang mga insidente ng karahasan,

0: sa mga naapektuhang komunidad, ngunit ang mga ito'y lumalalim na mga problema ng lipunan. Kasabay nito ay nagpaabot ang senador pati na ang kanyang mga kasamahan sa Senado ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan sa katatapos lamang nakarahasan. Nagkakaisa ng tinig ang mga senador na kailangang imbestigahan ang mga insidente ng karahasan upang mabalangkas din ang mga pag-aamyanda sa mga umiiral na batas o maaari ring magsulong ng panibagong batas kaugnay sa mga ito. Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Binawi ni Orly Guteza, dating sundalo at security aide ni dating Congressman Zaldico, ang kanyang naunang pahayag patungkol sa umano'y paghahatid ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa bagong affidavit, sinabi ni Guteza na sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor Ania ang nag-utos sa kanya na gumawa ng mga paratang laban kay Romualdez. Ania, inalok siya ng pera at scholarships para sa kanyang mga anak kapalit ng pahayag. Dagdag ni Guteza, may inihandang affidavit sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado na ginawa umano ng manugang ni Defensor. Giniit niyang inayos ni Marcoleta ang nilalaman nito. Matatandaan na naging surprise witness si Guteza noong September 2025 sa Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control. Sa bago nitong pahayag, sinabi niyang pinaalalahanan umano siya ni Marcoleta na sundin ang nakasulat sa affidavit at huwag lumihis dito. Samantala, wala pa namang naging komento sina Marcoleta at Defensor sa bagong pahayag. Bukod kay Guteza, apat pang dating security aide ni Ko ang nagbawi ng pahayag laban kay Romualdez at iba pang personalidad kaugnay ng flood control scandal.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Lubog pa rin sa tubig baha ang ilang mga barangay sa Laguna. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Nagpapatuloy pa rin ang pagbaha sa 17 barangay sa Laguna sa kabila ng bahagyang pagbuti ng panahon. Ayon sa Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang dito ang 4 na barangay sa Calamba City, 4 sa Binian, 2 sa San Pedro City, Pakil at Los Baños, at 1 naman sa Victoria, Santa Cruz at Bae. Tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang kanilang pagtutulungan upang tuluyang humupa ang baha. Samantala, nagsimula na ang clearing operation sa barangay Gisad Surong sa Baguio City matapos ang naganap na landslide. Nililinis ng mga otoridad ang mga debris at sinusuri kung ligtas pa bang tirhan ang mga nasabing lugar. Pangunahing layunin ng operasyong bawasan ang posibilidad ng panibagong landslide. Inirekomenda na ng city government na gawing no-build zone ang lugar, ngunit kailangan munang suriin ng Mines and Geosciences Bureau. Sa iba pang balita, pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development sa Eastern Visayas ang pagtukoy sa mga senior citizen na kwalipikado sa social pension gamit ng ahensya ang community-based monitoring system upang matukoy ang mga totoong nangangailangan ng tulong. Kasama sa beripikasyon ang pagkumpara sa records ng SSS, GSIS, Philippine Veterans Affairs Office at iba pang ahensyang nagbibigay ng pensyon. Layo nitong matiyak na ang tulong ay mapupunta sa senior citizens na talagang nangangailangan ng suporta. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Official ng lalahok si Filipina tennis star Alex Iala at Canadian Felix Auger-Aliassime bilang wildcard entries para sa US Open Mixed Doubles main draw. Ilan sa makakatunggali ng pares sina Arina Sabalenka at Novak Djokovic, Elena Rybakina at Taylor Fritz at Iga Swiatek at Casper Ruud. Magsisimula ang Mixed Doubles main draw sa August 25. Bukod sa singles at mixed doubles, kabilang din si Iala sa Stars of the Open Exhibition event.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: target ng Pilipinas na makakuha ng mas maraming medalya sa 2026 Asian Games sa Japan. Umaasa si Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino na malalampasan ng bansa ang 4 na gold medals noong nakaraang Asian Games. Kabilang sa mga lalahok ang defending champion Gilas Pilipinas, Paul Volter E.J. Obiena, magkapatid na Carlos at Eljru Yulo, at ang posibleng pagsali ni tennis star Alex Iyala. Gaganapin ang Aichi Nagoya Asian Games mula September 19 hanggang October 4. Sa ating pagbabalik dito sa Bagong Araw, posibleng pagharap ni Ramil Madriaga sa impeachment trial, pinag-aaralan pa ng prosecution. House hearing singil sa 2027 national budget, ipinagpaliban sa Agosto 24. At sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawi sa pagguho ng minahan sa Africa, umabot na sa 100.

0: Santiago at 702 BZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel kung iaharap pa sa impeachment trial ang sinasabing dating aide ng Vice Presidente at umano'y naghahatid ng pera para sa ilang tao na si Ramil Madriaga. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro, nakadepende ito sa magiging testimonya ng mga naunang testigo. Kung masasagot ng ibang witness ang mga issue na dapat sana'y sasabihin ni Madriaga, posible anyang hindi na siya iharap sa witness stand. Giit naman ni Attorney Lorna Capunan, posibleng mabawasan ang bilang ng mga testigo matapos kilalani ng Senate Impeachment Court ang mga naging pagdinig at transcript ng House Committee on Good Government tungkol sa confidential funds ng OVP at Department of Education. Gayunman, sinabi niyang may mga testigong kailangan pa rin iharap, kabilang sina DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Orto. Kailangan din umanong maipaliwanag kung sino ang mga taong nasa acknowledgement receipts at kung totoong tao ang mga ito.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Samantala, ipagpapatuloy ng House Appropriations Panel sa Agosto 24 ang pagdinig sa panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Ayon kay Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, binago ang schedule dahil sa pagkansela ng trabaho nitong mga nakaraang araw bunsod ng malakas na ulan at pagbaha. Sa Lunes, pag-uusapan ang budget ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, Department of Trade and Industry, Department of Justice, Philippine Charity Sweepstakes Office at Department of Science and Technology. Para makahabol sa schedule, maaaring magsagawa ng sabay-sabay na budget hearings sa iba't ibang lugar. Inaasahang magpapatuloy ang budget hearings hanggang Setyembre 8. Sa susunod na linggo, nakatakda namang talakayin ang budget ng Department of National Defense, Ombudsman, Public Works, Environment and Natural Resources, Migrant Workers at iba pa. Sa Setyembre naman, pag-uusapan ang budget ng mga natitirang ahensya. Sinabi ni Swansing na sisiguraduhin nila na masusing susuriin ang budget kahit kailangang baguhin ang schedule dahil sa mga aberya.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita naman, naglabas ang gobyerno ng dagdag na 1.855 billion pesos para sa Philippine General Hospital. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inilabas ng Department of Budget and Management ang pondo sa utos ng Pangulo para makatulong sa gastos ng ospital at iba pang services ng PGH. Sa kabuuang pondo, 1.04 billion pesos ang para sa medical services ng ospital. May 800 million pesos naman para palawakin ang zero balance billing program. Sa ilalim nito, walang kailangang bayaran ang mga pasyenteng na admit sa basic ward ng PGH anuman ang kanilang kakayahang pinansyal. Ayon sa Malacañang, layon ng dagdag pondo na mas maraming pasyente ang makakuha ng kinakailangang medical treatment. Ang PGH ang pinakamalaking training hospital sa bansa at nagsisilbi sa mahigit 600,000 pasyente bawat taon kung saan karamihan ay indigent.
0: Bagong araw, balita.
1: Mahigit 100 na ang nasawi matapos gumuho ang isang minahan ng ginto sa Central African Republic. Nangyari ang insidente sa nayon ng Zamboye, malapit sa border ng Cameroon. Ayon sa otoridad, hindi patiyak hanggang ngayon ang bilang ng mga nawawala. Karaniwang pinagkukunan ng kabuhayan sa Africa ang small scale o artisanal mining, ngunit madalas umanong nauuwi sa aksidente dahil sa mahinang regulasyon at kakulangan sa safety measures.
0: Bagong araw, balita.
1: Umakyat na sa 9 ang biktima ng Israeli airstrike sa Municipal Police Headquarters ng Gaza City. Sinabi ng Israeli military na target nila ang Hamas commander na amunay nagpaplano ng pag-atake sa kanilang mga sundalo. Kinundena na ito ng Hamas at sinabing hindi pinapansin ng Israel ang mga panawagan para sa ceasefire. Patuloy ang labanan sa Gaza sa kabila ng pagsisikap ng Estados Unidos na isulong ang peace plan.
0: Bagong Diwa.
1: Mula po ito sa Hebreo 12, talatang 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 20 ng Agosto 2026 sa hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang oras, alas 6:57.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, alas 7:01 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marahay na aga, Pilipinas!
1: Marahay na pagkaaga po sa Indogabos!
0: Good morning, buenos dias mis amigos y amigas!
1: Kumusta po kamo?
0: Oo, kumusta po kayo ngayong araw ng Thursday? Uy, August 20 na, 2026.
1: Madali yun talaga, sir.
0: Oo, madali yun. Sunod ka yan? Bear months na?
1: Ayoy! Mapo ng bear months. Iyon ang pigaasahan kang mga nagtatrabaho.
0: Iyon. Iyon man kita. Pigaasahan ta.
1: Kita sa concern. October.
0: Pigaasahan lang. Ah. Nag-asa ka na nga ni may, ma, may matanggap ka pa.
1: Ang pigaasahan ko, October.
0: October. December.
1: December. Hindi, latecomers ito sa Muya.
0: Oo nga, October na naman.
1: October na naman. Pero mababagoan na naman na jacket mo.
0: Iyon. Hindi. Ano yun eh? Ayan o.
1: Ay. Yes. Kaya ay pwedeng, kaya dahil pwedeng baguhan.
0: Hindi pwedeng baguhan.
1: Dagdagan siya na.
0: Dagdagan siya yun. Na. May pakpak yan.
1: Iyon. Maglaga ng mga items sa mga pagtapos kang September. Magkuhan ka na. Magpanawagan.
0: Magpanawagan na naman kita. Iyon. Nanawagan baga kita. Maray na pagkaangang. Good morning, bangon, bangon, bangon na.
1: Gising, araw, gising, gising.
0: Araw ngayon ng Webes, may pasok, may trabaho, may obra.
1: O yeah, busy-busy sa tuwing mga magurang mo niyan. Maray na pagkaagatabi sa Indo, ha?
0: Maray pagkaagang sa tuwing mga estudyante man, ano, sa biyaheng mo niyan, ay grabing, grabing pabirilisan kang daralagaan.
1: O yun, tabi, luway tabi ka mo.
0: Mm-mm.
1: Medyo grabe ang mga daralaga dahil sobrang rush hour.
0: Rush hour mo niyan.
1: Nagmamaradali baga.
0: Mm-mm.
1: Kaya, luway-luway sana siguro luway-luway sa mga motor, ang dalagan sana siguro mga pwede mga 40.
0: 40 hanggang 50 pwede pa.
1: Dahil pwede maglampas kay mga 60.
0: Ay, dahil pwede. Kasi busy ko niya.
1: Sa mga auto, yun man, parehas lang.
0: Parehas lang.
1: 40-50 sana.
0: Yan, 7:05 in the morning. Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para tumangon tang aldaw na ni. Nadawa nga ni may mga pagsubok sa buhay, kaibanan ta si Kristo.
1: Oras naman po para gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Ito po ang programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programang magbibit-bit ng mga impormasyon, syempre, at mga
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side, ang lalaking may vibrato ang taghoy.
1: Yay!
0: Don Ramon Diaz.
1: Aha.
0: Kayo po ang iyong magiging kalmusalan, kahalakhakan, kakwentuhan ko niyan pagkaaga. Ang mga lalaking magbabawas ng inyong mga kalungkutan.
1: As in, magdadagdag either dakol or diit.
0: Basta madagdag.
1: Kansain doon kaugma.
0: Ayan. Ang nag-iisa lamang po, El Solamente, Rico Jalit.
1: As in, ang nagsusulong, guwapito, warang iba, Ronnie Rinzales.
0: Ay, dagos-dagos ang kita mga tugang, pero po nang tamo ng aldaw na ini sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos.
1: And sa tuwing verse po nga niyan, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20.
0: Mm-hmm. 1 Corinthians 6, 19 to 20. Sige.
1: Sabi po digdi, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, sabi sa Tagalog, hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? At ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos.
0: Napakaganda, sabi ho sa NIV, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies.
1: Tandaan po natin ano, ang 1 Corinthians ay tumatalakay o tinatalakay po ni Pablo ang tungkol po sa moralidad at sexualidad, ha? Yung kadalisayan. So, alam niyo po naman, ang mga taga-Corinto ay nabubuhay sa isang kulturang maraming tukso at maling pananaw po tungkol sa paggamit ng kanilang katawan at sexualidad. Kaya naman po, sabi dito, sinasabihan ang ating katawan. Kumbaga, kahit din sa atin panahon natin, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Pero paano maging templo ng Diyos ang ating katawan? Unang-una, kailangan mong tanggapin ang ating Panginoon sa ating
0: buhay. Ilalanin mo siya.
1: Hindi mananahan ang ating Panginoon ang Banal na Espiritu sa ating buhay kung hindi natin siya kikilalanin. Ngayon, kapag kinilala mo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas, mananahan sa atin ang Banal na Espiritu at sasabihin niya na ang iyong katawan ay templo na.
0: Ayun.
1: So, anong ibig sabihin ng templo?
0: Mm-hmm.
1: Ang ibig sabihin ng templo, mga kapatid, kailangan ingatan mo at alagaan.
0: Respeto. Ayun. Templo yan eh. Ibig sabihin, huwag mong gagamitin
1: sa kahit
0: sa
1: na.
0: Sa mga
1: sa
0: bagay.
1: Sa maling paraan. Oh.
0: Kasi ang templo, ibig sabihin yan, consecrated only for God's use.
1: Eh napakahalaga ang bagay na ito na ang ating sarili daw, ang ating sarili ay hindi na sa atin, kundi pagmamay-ari na ng Diyos.
0: Ayun.
1: At dahil binili tayo sa napakamalaking halaga, anong ibig sabihin ng napakalaking halaga po niyan? Yan ay buhay ng ating Panginoon.
0: Ayun.
1: Ah, lagi mong tatandaan na ang kabayaran ng iyong buhay ay buhay ng ating Diyos.
0: Mm-hmm.
1: So, anong ibig sabihin doon? Sabi doon, gamitin daw natin ang ating katawan, sabi niya, sa ikaluluwalhati ng Diyos.
0: Ayun.
1: Malinaw na malinaw, mga kapatid,
0: na
1: dapat gawin na natin na kapag tayo daw ngayon, ngayong umaga, masusunod na araw, lagi nating itatanong, lahat ba ng ating gagawin ay makalulugod ba talaga sa Diyos?
0: Amen. So, hari naman sa araw na ito, sa buong maghapong ito, yun po ang ating maging gabay, ano, na huwag basta-basta gawin ang mga gusto natin gawin na nakakapaligaya sa atin.
1: Tama.
0: Dapat isipin natin ang katawan mo pala, ano, yung suma, yung katawan, ay templo pala yan, Banal na Espiritu. Kaya, huwag basta-basta gamitin ang alam mong nakakapalungkot sa Banal na Espiritu.
1: Huwag sisirain sa pamamagitan po ng mga bisyo. Huwag po gagamitin sa malaswang mga bagay sapagkat ang iyong katawan ay gagamitin lamang para sa kapurihan.
0: Consecrated.
1: Consecrated. Oh,
0: yan. For the Lord only. Ibig sabihin, alam mo ang salitang consecrated karon eh.
1: Itinalaga.
0: Itinalaga yan.
1: Anong tawag nito? Parang inaisolate. Parang...
0: Talagang
1: itinalaga nga.
0: Itinalaga. Parang ginagamit yan nung araw sa mga hari.
1: Halimbawa,
0: ang kutsara kang hari.
1: Dapat sa hari.
0: Hari lang yan. Pag may gumamit niya na
1: arimate,
0: iba,
1: arimate. Gadan ka.
0: Gadan ka. Kasi that is consecrated.
1: Eh, kaya itong panahon na mga gamit sa templo, dahil mong pwedeng gamitin sa kung sain-sain.
0: Correct.
1: That is the so-called consecrated.
0: Consecrated. Sacred yan eh. For God's. Naalala mo yung ginamit ang mga golden goblets. Ginamit ng anak ni Nebuchadnezzar sa mga hindi magandang sa mga kanyang concubines.
1: Hindi, bata, nagkaroon ng problema doon.
0: Binawi sa kanyang kingdom.
1: Kaya malinaw na malinaw. Saka mga bagay na, mga bagay nga, naalala mo yung nagamit sila ng baga na hindi karapat-dapat? Yung mga anak ni Eli, ano ba yun? Diba? Tapos kinukuha pa yung mga handog na para sa
0: Panginoon. Para sa Diyos sila ang kumain.
1: Nakaw.
0: Kaya
1: nakita nyo, mayroong
0: ang bagay na para sa Diyos
1: ay para dapat
0: para
1: sa Diyos.
0: Sa Diyos lang.
1: Okay. Ang ating buhay ay para sa Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Sige pa, manalangin tayo.
0: Mm-hmm.
1: Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa paalalang ito na ng aming katawan po ay sa inyo na ang halaga po nito ay ang iyong buhay. Hindi po dapat namin gamitin, Lord, ang aming buhay para lamang po sa aming sarili sapagkat ang katawang ito ay regalo niyo po at ipinagkatiwala niyo po sa amin, O Diyos. At dapat po ito ay aming pangalagaan. At dapat ito po ay gamitin sa paraang nagbibigay ng karangalan po sa inyo. Patuloy po nawa na samahan niyo kami sa lahat ng aming mga gagawin sa maghapong ito. Sana po, O Diyos, mapapurihan po namin kayo. Sapagkat ang nais namin, Panginoon, ay maluwalhati namin kayo sa pamamagitan ng aming mga katawan, maging ito man po ay sa pananalita, maging ito man po ay sa pag-uugali, at sa paraan ng pag-amit ng aming mga katawan. Pagpalain niyo po ang araw na ito, O Diyos, sa bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Yan, tagos-tagos na kita mga tugang, 7:12 na in the morning. Maray na pag-aagatabi sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng ating signal ang FBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Maray na agatabi.
1: Maray na pagkaga sa to yung mga listeners po sa radyo. Na maski mga silent listeners po kamo pero yaon kamo permi. Maray na pagkaga po sa inyo.
0: At siyempre sa may mga kumplianyos ngunyan na aldaw ng Webes. 20 tabi sa bulan ng Agosto. Happy birthday tabi. Unang-una na, happy birthday tabi sa kambal kong mga kaibigan, si Joy at si Oliva. Happy birthday sa inyong dalawa.
1: Happy, happy, happy birthday. So may mga birthday tabi. Kung gusto ninyong mapa-shoutout, digdi.
0: Mag-text na, mag-chat na lamang po. Opo. Happy birthday din sa ating masugid na listener, si Sister Gemma Barutelia. Happy birthday sa imo tugang. Sino pa dyan may mga birthday? Happy birthday tabi kay sa ating kaibigang pulis, si Sergeant Neptuno. Happy birthday.
1: Happy, happy birthday po.
0: Intol Nistuno, Neptuno, happy birthday. Okay, dagos-dagos na kita mga tugang. Siyempre sa mga yaw na sa Facebook Live, salamat tununong tabi sa Indo Gabos. Good morning sa Indo.
1: And salamat po sa 60.
0: Ano man ini tada eh, nagbabago na naman yun.
1: Ano man answer? Karo sa rusa na listener.
0: Malipat daw ako.
1: Sige, lumipat ka. Ini nga ni sa kuya, Zero. Sa kongko, sa tablet. Wara nga ni, masige. Awa naman daw ini.
0: Ibang klase ni sa kuya.
1: Oh yeah. Happy listening po and happy viewing po sa tuya. Saka sa mga viewers mi sa YouTube, nagdedakol da ang viewers ta sir sa YouTube.
0: Ayo,
1: good morning po sa Indo ha. Magin gayon pag sa YouTube saka sa TV. Ang aram po na nasa TV. Si Kalito.
0: Ayan, si Kalito ang nasa TV.
1: Garuda kita sir
0: mga artista.
1: Mga artista.
0: Good morning din kay Sis Jo sa YouTube din siya na nanonood kasi hirap na hirap daw siyang buksan sa Facebook. Hindi natin maintindihan. But anyway, good morning tabi sa mga viewers natin sa YouTube, sa mga viewers natin sa Facebook at sa mga listeners natin sa radyo.
1: Ayo.
0: Ya una.
1: Ha?
0: Brother Tony this Pabiladiras. Good morning tabi.
1: Uy, Kuya Tony. Kuya Tony tabi. Pa kwen tabi. Pa-follow up daw tabi si Sister Gina so sa to yung presidente. Tagaro. Dahil na lamang
0: nagpaparamdam. Nihoy ni Han.
1: Nihoy ni Hoy.
0: Dahil taaram ko ano.
1: O yung ani.
0: Hapot na daw tabi.
1: Oo. Pakihapot na tabi ko yung Tony.
0: Follow up mo tabi, Mr. Vice President. Sinsay yung at sa tuyo yung presidente.
1: Dahitaram ko nagbiyahe sa ibang bansa. O nasa impeachment.
0: Dahitaram ko nga. Iaon ko niyan sa tawag dito, sa Department of Justice.
1: Kumbaga sa Department of Justice, sa Ombudsman.
0: Ombudsman. Baka iaon lang yan dumaan.
1: Bata, grabe na ang pag-recant kang mga...
0: Matindi ho nini.
1: Nagluwas baga si... Nagluwas baga sir si Orly.
0: Mataba-taba
1: na pati.
0: Tsaka ko yan o. Makamakin mo na... Sinulusulan. Daasya ni... Duan.
1: Ni dating congressman. Tsaka ni...
0: Senador Marcolita.
1: Bakon.
0: Pigtok doan daasya na kung naon sa sabihon.
1: Nakrimati.
0: Nakrimati. Pero expected na yan. Expected.
1: Pero...
0: Iling-iling ang tanong sa naman. Kita mag-inibo ka yan.
1: Na naman.
0: Mga barbarita. Hi, good morning tabi, Brother Tony. Good morning, Charmel Montoya. Good morning, sir. Good morning, Pastor Ronnie.
1: Good morning.
0: Good morning daw, Rico Jellet, sabi ni Charmel Montoya.
1: And blessed good morning po mga pastor. Shout out po sa New Life in Christ, Didong Santo Domingo Albay. Sister Jen, good morning tabi dyan sa mga taga New Life, sa mga paradangog tayo sa Lidong.
0: Speaking of Lidong, pambira yung marangkay Lidong na yan.
1: Marangkay na, gibuhan tang chant ini.
0: Hindi, may reklamo ko dyan sa barangay Lidong karon ni.
1: Ngunya naman.
0: Iyo.
1: Sige.
0: Alam mo yung...
1: Ikaw ang reklamo?
0: Yung highway dyan sa barangay Lidong.
1: Sa may.
0: Dyan bang mismo sa kahabaan ng barangay
1: sa
0: Lidong?
1: Sa may gasolinahan.
0: Sa may gasolinahan. Lagpas pa.
1: Lagpas pa.
0: Ang highway dyan kahawa, ginagawang paradahan ng malalaking truck.
1: Duman sa may Haranina sa may Katulay?
0: Oo.
1: Naku, makipot-kipot. Oh, bako ang baga duman.
0: Eh, dito pa, palagpas pa. Paglagpas pa. Dito,
1: ah, bago?
0: Oo, bago magtulay.
1: Ah, oo. Oh.
0: Sa unang tulay, haling digdi. Ano, sa unang tulay, haling biga.
1: Pasiri sa padang.
0: Padang, oo. Oh, paglagpas ng padang, may tulay baga dyan. Mm-mm. Yung dating may pagawaan ng buhok dyan eh.
1: Oo.
0: Bicol hair. Oo. Oh. Eh, paano yan yung narakulao na track ang gilid kang highway na ang fourth lane,
1: pingkakao
0: ang outer
1: na.
0: Lane,
1: so, pingkakao na, so kabanga. Mga duwa na.
0: Iyo, bambira Nako. Yan. Mm. Ano ba naman yan? Bawal yan, tabi. Nagibuhon iyan ang paradahan.
1: Pangapudan mo dyan kay Sister Jen. Ta Sister Jen, makusog sa...
0: Siga paradahan. Yan. Mm-hmm. Sigurado. Ah. So, Sister Jen, ano ba nangyayari dyan? Hindi maganda yan kasi mo, hindi na maka-overtake.
1: Malaban ini.
0: Ha?
1: Malaban ini.
0: Awi yun.
1: Malaban ini. Na. Kung bako, kapitan. Kagawaan.
0: Kagawaan. Si Jen, baka pwedeng. Kasi ano yan, ginagawa na lately lang naman yan, mga 2 weeks ago pa lang yan.
1: Ah.
0: Ang rural daw, pano na pati. Dati sa rural lang yan, nagduwa, nagtulo. Ngayon, garo sa pulo.
1: Ay, maturutin hindi.
0: Ganun no, kaya mga truck na niya dyan.
1: Maharali na naman yun. Kapag iguan na naman nangyari dyan na
0: yubaga.
1: May nakasabit na naman.
0: Mm.
1: Speaking of sabit.
0: Suminabit pala dyan. Suminabit.
1: Pambihira. Nagkaigwa kitang.
0: Ano dawag dito?
1: Yutang.
0: Yutang.
1: Ay, ang buhay talaga. Dahil mo man mabasa ba ng mga aksidente sa bagay.
0: At aksidente nga eh.
1: Aksidente nga eh.
0: Kahit anong kaiingat mo kung iba baga. Hindi pa nag-iingat. Yeah. Kaya anyway, ingat-ingat na lang.
1: Oo. Oy, Ate Grace Cayetano.
0: Uy, salamat.
1: Good morning po, Pastor Rico and Pastor Ronnie.
0: Salamat tununo, tabi.
1: Nailing mo ang ulok ni Carico, Ate Grace.
0: Abot sa talingan.
1: Salamat po, Ate Grace.
0: Sa isi ulok mo pala.
1: Ay, siyempre. Sa kuya, luwas ang 34 ngipon.
0: Yeah.
1: Ate salamat. Grace, ha, salamat.
0: Salamat tunun tayo. Pagpalain ka lalo ng Panginoon.
1: Mas lalo palugod. Ano po pala.
0: Papi Rose, maray na pagkaga sa luwang pugi.
1: Salamat. Hoy, Papi Rose, ha. Good morning, tabi sa imo, Papi Rose.
0: Mm-mm.
1: Pasensya na, dahil ako nakaiba kasuapon sa dyan sa isa.
0: Nagkaroon kaon siya dyan.
1: Pasurusugon baga ako. Hoy, Sister Noemi Alvarado. Mm-mm. Good morning po, mga pastors. Mm-mm. Good morning,
0: good morning,
1: tabi,
0: Sister Noemi. Sister Weng, ay salamat. Maaga ka ngayon, Sister Weng. Nasa ombudsman nga ni si Prince. Iyo, nasa... garo kinulong ni ombudsman.
1: Iyo, garo marikant manin eh. Pag nagluwas in eh.
0: Marikant na yan.
1: Marikant
0: na yan. Pag nagluwas kayan, iba na ang pahayag kayan.
1: Iba naman kayo na. Baka ang irikant kayo ni. Iba na ang pigdadangog.
0: Iyo na nga niya. baka president na iyan sa ibang
1: sa
0: ano.
1: Sa arimate
0: na kita.
1: Bakon.
0: Pagbira talaga yan. Oo.
1: Ay, sabi ni Ate Wing, blessed po mga ginagalangan na kapapasturan.
0: Ayan.
1: Bishop Sir Vigor Senior Isar. And hindi Senior, ano siya? Isar.
0: Sr.
1: And Sir Ronnie. Ay, Pastor Ronnie.
0: Ayan. Ay, salamat tununong tabi.
1: Pa-share man tabi ka sa tuyo yung mga link. Ha?
0: Ayan. Para naman nga, madadakul pang makadangog sa tuya.
1: Salamat po sa 80.
0: Ayan. Salamat sa 80.
1: Ayan. Mga container, avid listeners. Oy, Sarah, yung grabe, sir. Diyan kay Pastor John Tuason sa Ligaw. Kaya dyan, sabi ko sa iyo mga sound system yan.
0: Sound system yan. Matindi.
1: Sound system yan.
0: Ano ang gusto nindong almusal? Anong masarap na almusal ngayon pag-urulayan? Kung ano nalang pag-urulayan tangon niya? Una, mga almusal. Pag-share man kamo tabi kang mga almusal yeah. Nindong.
1: Mag-share man kamo sino mga agi-agi tabi. Sa tuyang mapag-urunan man lamang.
0: Ganun tayo. Relax
1: man sa nakita mo.
0: Grabe ang mga kunyan-kunyan. Mga nakaka-stress. Sabi ni, sabi pati ni DILG Secretary.
1: Na.
0: Higpitan ang kuan ang mga gun owners ko niyan.
1: Dapat
0: higpitan ang tawag dito ang batas patungkol sa mga gun owners.
1: Ang apat ko sir natatanag kakakuruwa. So, ibig sabihin wala sindang lugar na piglalagan.
0: Minsan kasi karon ni sa haloy-haloy na panahon na dahil manangyayari. Minsan nagiging relax ang gun owners.
1: Pero sa Indo talaga, dahil yaong kamambaga sir dati sa servisyo, ano ang dapat na a protocol kampaga?
0: Dapat kayo nakatago talaga yan. Tapos
1: Suday na hiling.
0: Suday na hiling. Tapos dapat oriented ang mga bata, ang lahat ng nasa bahay, na ito ay dapat hindi hinahawakan, dapat hindi ito pinaglaloran. Oriented. Kaya lang, siyempre, karon, sa haloy na panahon, na dahil mga nangyayari, minsan nagiging ka ng relax. Kahit ka anong katatago mo, nakukuha nga niya ang kwarta na nakatago.
1: Abubuksan nga niya ang bolt.
0: Abubuksan nga niya ang bolt
1: na ito.
0: Pigahanap man talaga yan. Kung ganyan, nahanap siguro dahil may masama ng plano. Dahil nga nasaktan, di ba? Nabit-bit. Sabi ni ano, dapat ang ganyan daw kasi hindi mahigpit ang batas sa mga gun owners na ginamit yung kanilang baril sa krimen.
1: Pero ang sabi sir, ang sabi kan sabi ni ZLG, wala man da ang bullying na nangyari. Iyon ang paayon ang bago ninda.
0: Yan ang palabas.
1: Ang mga kwanta sa investigation, sir. Igwada ang pwedeng influensya na naman da inikang online games, ha? Sana imbestigahan kay Hararon po na medyo bakuna baga magyon gayon masabi ta man alangan man na succeeding na sa mga nangyayari tapos wara pang giraray na dapat Hararon ng imbestigasyon.
0: Dapat Hararon ng imbestigasyon.
1: Ta medyo alarming na. Ha? Kami nga ni mga pastor gusto mi na talaga laugon ng mga eskwelahan. Kung pagtugutan sana nindo kami na magturo maski mga sarong oras sa mga schools.
0: Ay nako. Nagtiyaga nga ni kita sa PNP.
1: Oo, na mga ito mga may dunong na. Pero grabe na ang ginibo mo. Iyan pa kaya na mga estudyante.
0: Ayun. Dalawa lang naman ang pwedeng gibuhon kayan. Una, payagan tayong mga pastor magkaroon ng ano, magkauguan ng
1: values formation
0: department tawag dito. Yung Department Act or Order. Department Order.
1: Department Order.
0: Ibig sabihin, galing sa DepEd mismo.
1: Dapat.
0: O kung hindi man Department Order, dapat magkaroon ng Executive Order yun. Galing sa Presidente.
1: Iguana sir, aram mo sir sa Negros. Iguana sir na pinaluwas. Nakuha ko ito na talagang pinaluwas ni sir magkakaigwaki Bible study.
0: Ikaw lang yan karon mga district yan, mga regional.
1: Division Advisory Number 097. Yan. Division na sir.
0: Division school lang yan.
1: Pero maski na, ibig sabihin, Division of Negros Occidental. Sa Noy Gabos na Negros Occidental.
0: Ay, sa isang region na karon.
1: Pero ini-sir ang pigluwas na memorandum. Division Advisory Number 097-2026 Campus Ministry, Bible Study, and Values Formation.
0: Ayun na nga. Kaya lang, ano lang doon lang yan sa Division Inda.
1: Mas magayon ko kung talaga.
0: Tsaka yan, Division Order. Pwede iyan, pasubalian kang Department Order. Pwede magsabi ang Department of Education.
1: Dahil nag-ibuho
0: niya.
1: Taliwas sa kata.
0: Dahil nga yan pwede. Sa garosa naman iyan, kuan lang yan. Sarong ano lang yan. Division . Kung yan, ang sunod ka yan, regional. Sunod kang regional, national na. Department of Education. Ang yan, ang gusto natin sanang ipanawagan, galing mismo sa Department of Education.
1: Yun.
0: Magkaroon ng Department Order.
1: Na
0: pahintulutan ang religious group
1: na magkandak ng
0: values formation.
1: Yun ang pinakamagayon.
0: Yun ang pinakamagayon dyan.
1: Tapos itap-tabi nindo sa mga religious group.
0: Ayan. Or, ang pwede ninyong gawin, buksan palakasin ang values education subject.
1: Tapos, sa magturo, sir?
0: Mga talagang ano.
1: Dapat, nasa values man.
0: Nasa values man talaga. May values man. May tunay man na values. Baka ang mga values education baga kasi nung araw. Kung sino ang advisor, iyon na yun ang matukdo.
1: Iyon nga.
0: Pero, hindi tama sila kini-question. Kaya lang, may kanya-kanya tayong ano tawag dito.
1: Forte. Kapag yung education may nga ni kayo ito, wala man, values.
0: Isa ba yun? Education mga ni kato. Uruli-ulay sa naman. Garuhum-rum.
1: Igwa nga ni kami kayo, sir. Mm. Igwa kaming religion.
0: Mm-mm.
1: Ah, pambira man ang religion.
0: Mm-mm.
1: Ah.
0: ma.
1: Ning anong kapag kayo ni?
0: Oo. Ah,
1: nagpipilantik ang...
0: Ay!
1: Ay, sana na pala. Para-tara nga. Pero, gawbaga... kumbaga itama man maray ang ano. Ha? O, sabi ni Ka Henry Asinho, tanagmamatiin eh.
0: Mm-hmm.
1: Ibalik ninda ang GMRC.
0: Tama, yung GMRC nung Arab, very powerful yun.
1: Ang GMRC niya pati, good manners in right and left. right and left. Bako right and
0: good manners in right and left. Yan ang napakaganda.
1: Pero may nagpanukala na kayo, sir, na ibalik. Garuday na naman.
0: Day man. Arabo man ninda.
1: Arabo man daw. Ano man daw.
0: Tapos, marireklamo ka mo niya. Nararog na kayo ng mga nangyayari.
1: Pero, ang nilaog sa module, gender equality.
0: Yan so, na baga. Tapos, gusto ilaog.
1: Uh-huh.
0: Suji Bill, yung Suji. Sugi.
1: Uyan lugod na maray-maray na mga karakter. Kami kayo ito, piga, anong apod kayo ni sa school? Piga, anong ma-present pa kami kung paano gibuhon ang pagtabang? Halimbawa nga yaso, may nahiling ka ngayang
0: nagtatawid,
1: ano ang gigibuhon mo? Present mo yan kayo ito, sir.
0: May demonstration pa.
1: May demonstration. Ngunyan, warang-wara.
0: Wala na eh.
1: Mike
0: Bisplana, good morning, Pastor Rico and Pastor Rene. Salamat sabi sa mo, Mike Bisplana.
1: Oh, Phil Brigel, upo sana.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa man kami sa damdam. Wala pa man kami sa damdam.
0: Wala. Oracan. Mari Lumonares, Jelit Basa, aking mahal na kapatid. Good morning po sa inyong lahat dyan. Ingat po ka tayo, maulan. God bless. Oh, dito sa amin sa Bicol, hindi maulan. Mm-hmm. Sana mag-init maghapon. Ingat-ingat kayo dyan kasi sobrang baha dyan sa Metro Manila.
1: Aha!
0: Mm-hmm. Dagos-dagos kita mga tugang, 7:39 in the morning. Uy, Orochan pati.
1: Ano?
0: Mon, yaw na ba si ano? Dua ang aming guest mo niyan eh.
1: Ay, di dapat pala. Dali-dali.
0: Ha, yaw na? Eh. Wala pa? Saro sa damdaming bayan, saro sa servisyong karyan.
1: Ah, kung kita sa damdaming bayan.
0: Iyo, mag-guest kitang saro sa damdaming bayan.
1: Oo, sige. Sige,
0: so, ano, Mon, apo lang ta na? Habang naghahalat kita, lugod, unahon ta na yung ano? Mga paalala mula sa ating stasyon. Magdangog muna kita sa mga reminders mula sa ating stasyon. Tapos magbabalik taat yan mga tugang. Dalawa pong magkasunod ng ating interview, no? Mula po yan sa Department of Agriculture. Tama ba ako? Tama.
1: Uh-huh.
0: At P-Books. Tsaka sa?
1: P-Books.
0: Agriculture, ayan. Simula po. Anong mauna, Bon? P-Books muna? P-Books muna. Tapos Orochan pagbabalikta mula sa Department of Agriculture. Okay? Makakarinig muna tayo ng mga paalala mula sa ating stasyon.

0: Ako'y...
1: Si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang kinikilalang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang pangunguna na magkaroon ang Pilipinas ng iisang wikang pambansa noong 1935. Wikang Filipino ang ating opisyal na wikang pambansa. Ito ang nag-uugnay sa atin kahit tayo ay mayroong humigit kumulang 130 hanggang 180 na wika ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga katutubong wika at wikang senyas. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, mayroong tinatayang 135 na katutubong wika sa bansa. Kasama naman sa mga pangunahing wika ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Wikang Filipino pa din ang ating medium sa komunikasyon kung saan ginagamit ito sa pamahalaan, edukasyon, mass media at araw-araw na pakikipagtalastasan upang magkaunawaan ang lahat. Pinag-uugnay din ng pambansang wika ang bawat Pilipino kung saan dito nakapaloob ang ating sariling kultura, tradisyon at paraan ng pag-iisip bilang isang lahi. Ito din ay sumisimbolo sa yaman ng kaisipan ng mga Pilipino na patuloy na umuusbong sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto 2026, ang tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang temang ito ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino upang ipakita ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI o teknolohiya para sa mas mabilis na pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. May mga inobasyon man sa paggamit ng ating wikang Filipino, ito ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating minamahal na bansa sa pagsabay natin sa pagbabago ng panahon. Tandaan lang palagi ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong buwan ng Agosto. Nagsasabing, patuloy nating gamitin at pagyamanin ang ating wikang Filipino sa gitna ng nagbabagong panahon.
2: Yan, maraming salamat po sa mga paalalang yan muna po sa ating stasyon. Tagus-lagus na kita sa Damdaming Bayan.
3: Damdaming Bayan.
2: Para sa ating Damdaming Bayan, wala muna tayong tanongon yan. Para sa ating mga listeners kasi bibigyan natin ang mga impormasyon na mula po sa patungkol po sa Mayon Volcano. At ngayon na pagkaaga, salamat sa kahit busy-busy ang mga taga-Feebles ay pinagbigyan tayo upang makapanayam ang OIC ng Feebles Mayon Volcano Observatory. Kasama natin po ngayon si Ma'am Doreen Abilende. Good morning po, Ma'am.
4: Hello po, sir. Good morning po.
2: Good morning po, Ma'am. Ay, salamat naman po dahil kahit busy kayo ay napaunlakan niyo po ang aming panayam sa inyo ngayong umaga.
4: Ako. Okay lang po.
5: Bati po muna kayo, Ma'am.
4: Sa lahat.
2: Apo.
4: Good morning po sa lahat ng ating taga-pakinig po ng DYFM po. At sa inyo po, sir, at sa lahat po ng staff niyo po dyan.
2: Oho. Ma'am, medyo bumaba na. Alam na ho natin na bumaba na yung level ng Mayon sa level 2. Galing sa level 3, matagal ng level 3, bumaba na sa level 2. Any update po, ma'am?
4: Yes po. So, noong August 5 po, nagbaba na po tayo ng alert level from alert level 3 to alert level 2. And then, after po yan, ng almost lampas po na 7 months na bumubuga po ng lava at mga pyroclastic materials ang Mayon. So, simula po nung July 23, nagkaroon po tayo ng cessation po ng lava flow. Ibig sabihin po, humina na or tumigil na din yung sa wakas, yung paglabas ng lava sa crater ng Mayon at paunti ng paunti po yung mga nare-record natin ng mga volcanic quakes at yung mga rockfall events, mga pyroclastic density currents na or uson na mga flows. Yun. So, kaya po nagbaba tayo to alert level 2.
5: Mm-hmm.
4: So, after po nung after mga weeks po, no, may na-record naman po tayo ulit nung August 17 na mataas po na emission ng sulfur dioxide. So, mm-hmm. Yun po ay kasunod po ng na-record din po sa ating tilt ground deformation, yung mga tilt sensors natin dito sa northern side ng Mayon at sa eastern side, na meron pong short term na pagbabago na parang umuumbok po itong sa may northern at eastern side, no?
5: Mm-hmm.
4: Nagkakaroon po ng inflation.
5: Mm-hmm.
4: At kasunod po noon ay may mataas po na emission ng sulfur dioxide,
5: mm-hmm,
4: no, mula sa crater ng Mayon. At yun po ay pwede po maging indikasyon na may presence po ulit ng magma sa,
5: mm-hmm,
4: sa mababaw na levels ng vulkan. So, pwede po siyang dumiretsure, pwedeng hindi. So, yun po yung babantayan natin sa mga susunod pang mga araw kung sustain po yung marirecord natin na mataas na emission ng sulfur dioxide.
5: Mm-hmm.
2: So, about sabihin, ma'am, unstable pa rin ang kalagayan ni Mayon ngayon at is this an indication na posibleng bumalik sa level 3 anytime?
4: Yes po. So, may ano po talaga, may possibility po na pwedeng bumalik po sa level 3 or pwede rin naman pong hindi. So, depende po yun sa mga makikita natin sa mga susunod na araw. Marami naman po tayong mga parametrong binabantayan, kasama na din po dyan yung seismicity o yung mga volcanic earthquakes po, no? Yung mga nare-record natin. Kasi pag umaakyat po yung magma, may signature, may distinct signature po yan ng seismic waves,
5: mm-hmm,
4: or seismic signals na nakikita naman po natin real-time po dito sa observatory. So 24/7 naman po natin yan binabantayan. And since nung bumaba nga po yung activity since nung July 23, ay consistent pa rin naman po sa ating seismic yung seismic monitoring na mababa pa rin, mababa po talaga. So almost bumalik po sa baseline yung sa seismic energy release ng Mayon at pati po yung mga nare-record po natin na volcanic quake. So almost paisa-isa na lang po yung nare-record natin.
5: Mm-hmm.
4: So yun po yung isa sa mga babantayan natin, and also syempre kung sustain po yung madedetect natin na sulfur dioxide emission at pati na din po sa ground deformation na rin po.
2: Mm-hmm. Kung hindi ako magkakamali, Ma'am Doreen, ito yung isa sa mga pinakamatagal na activity ng Mayon.
5: Mayon.
2: Kasi umabot na ng ilang buwan.
4: Opo.
5: Ma'am, opo. Yung ating pong bang mga... Sige po, tuloy.
4: Opo. So, sa ano nga po talaga, recorded history po ng Mayon, ito po yung pinakamatagal na, no, ang sinundan po nito, ay ang sumunod po dito na pinaka matagal din po is yung noong December, June to December
5: 2023. Mhm. Mm-hmm. So ma'am, ibig sabihin po ipinagbabawal pa rin yung pagpasok sa 6 kilometer danger zone?
4: So mahigpit po nating or maano po talaga tawag dito. Maigi nating inirekomenda na ipagbawal pa rin po, no, yung pagpasok sa 6 kilometer permanent danger zone, dahil yan nga po ay itinuturing natin as permanent danger zone. Ibig sabihin po
2: kahit walang activity,
4: nasa normal conditions, yes po, nasa normal conditions o nasa background levels po, alert, kahit alert level 0 po ay very possible po, no, na may mga presence pa rin po ng hazards din sa 6 kilometer permanent danger zone. So, kahit po, lagi ko nga po ini-emphasize na kahit po nasa alert level 0, ay pwede po magkaroon ng mga tinatawag natin na phreatic eruption. So, yun po yung mga type of eruptions na even without po na warning, pwede po mangyari yun sa mga vulkan. Kapag yung groundwater po ay nag-come in contact siya sa maiinit na mga bato, magkakaroon po siya ng intense reaction. At magpo-produce po siya ng malaking eruption column. So, yun po yung mga tinatawag natin phreatic eruption na pwedeng-pwede po mangyari. So, kung maaari po talaga, ipagbawal po muna yung

0: stable. So, due to gravity, ang tendency po niyan ay mag-creep down slope.
1: Mm-hmm.
0: No? Kaya pwede pa rin po tayo magkaroon ng mga rock falls, pyroclastic density currents po.
1: Eh ma'am, base ho sa inyong mga obserbasyon sa mga nakalipas na panahon, ano po yung implikasyon nitong mahabang activity ng Mayon?
0: Yung sorry po?
1: Base sa inyong observation sa mga nakaraan, ano po yung naisipahiwatig or implikasyon nitong mahabang activity ng Mayon na hanggang ngayon ay hindi pa siya lumalaylo?
0: Actually, ano na po siya nun, lumaylo na po siya. Pero yung nakita po namin nitong lalo na itong eruption na ito po ay bagong behavior ni Mayon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung mga kung matatandaan niyo po yung mga dati o mga past eruptions ni Mayon ay mga ano po yun kumbaga tinatawag natin mga explosive eruptions, yung mga phreatic, phreatomagmatic na eruption. So simula po nung 2023, nagkaroon po tayo ng tinatawag na effusive eruption.
1: Mm-hmm.
0: Yan po yung dahan-dahan na paglabas ng lava sa crater ng Mayon. Na halos wala pong mga pagsabog.
1: Mm-hmm.
0: No? So ngayong ngayong eruption, napakahaba po din ng itong duration ng eruption.
1: Mm-hmm.
0: At almost ganun din po, no? Napakahina po or napakabagal na paglabas ng lava sa crater ng Mayon. At nagkaroon naman po tayo ng mga explosion,
1: mm-hmm.
0: no? Mga maliliit na explosions yung pinatawag po natin na minor strombolian activity.
1: Mm-hmm.
0: And towards po yung the end ng eruption, escalate po siya to mga strombolian mas explosive na activity. And then after po noon, nag-die down na po siya.
1: Mm-hmm.
0: So ito po ay actually bagong behavior ng Mayon volcano.
1: Mm-hmm.
0: And nangyari po siya after 3 years lang po na pagitan, no, 2023.
1: Mm-hmm.
0: And then 3 years lang po siya nagpahinga, nagkaroon naman po tayo ulit ng activity. So isa po siya sa mga kailangan nating
1: bantayan.
0: I-consider po ulit na bagong behavior ng Mayon. So, hindi lang po yung tulad ng dati na phreatic and then magmatic eruptions. And then after ilang months or weeks ay matitigil na po siya. So, kailangan din po natin siyang i-consider na may ganun na pala siyang behavior.
1: So, ibig sabihin na ito ba ay kuyan, kasi ang sabi mo bagong behavior na naman, ibig sabihin ever since talagang pabago-bago ang behavior ni Mayon, hindi stable yung kanyang behavior.
0: Yung pinakita niya po ngayon is bago po, pero yung mga past eruptions niya po kasi itinuturing po natin siya na explosive eruptions, yung mga volcanian, yung strombolian activity niya po dati 2018. At least, vigorous po talaga yung nakikita natin na mga lava fountaining noon. Pero ngayon po, mas quiet yung eruption niya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po natin namamalayan na nagbubuga pala siya ng lava.
1: Mm-hmm.
0: No? So, talagang tuwing gabi lang po natin napapansin na yung mga lava ay nagkakascade po pala pababa.
1: Mm-hmm.
0: So, ayun. So isa po siya sa mga idadagdag po natin na historical eruptions ni Mayon na may pwedeng ganito yung mga susunod niyang eruptions or pwedeng next eruptions maging
1: quiet na lang.
0: Explosive and then next is mas quiet eruption yun. So ito po kailangan po natin i-consider lalo-lalo na po sa planning din po, no, lalo sa disaster response, no, sa evacuation,
1: yes.
0: Na pwede palang maging very prolonged yung eruption.

0: ngayon.
1: Mm-hmm. Kung sakali ma'am na ganyan at mag-stay, ibig sabihin na steady yung kanyang activities ni Mayon, may posibilidad ba na tumaas ulit yung alert level?
0: So, yung ngayon po na binabantayan natin, kung maging sustain po itong sulfur dioxide emission at magkaroon po ulit ng renewed na activity po sa crater ng Mayon, so we will raise po to possible, yung magiging possible po ulit na mag-raise tayo to alert level 3. Mm-hmm. Dahil papasok po siya ulit dun sa criteria na active po ulit yung paglabas ng lava flow, no? So kailangan po natin ulit mag-raise to alert level 3.
2: Ma'am, may mga narinig tayo sa mga gugurang, ano, mga matatanda dito sa palibot ng Mayon. Base daw sa experience nila, kapag ka mas maray daw ining silent lang na eruption, ta kuya nini, dai daw ini magkakaigwa ng explosive eruption pag mga silent lang na nga ganito. Totoo ba yun, ma'am?
0: So, ang mga silent eruptions din po kasi pwede din po mag-lead to explosive eruption.
2: Mm-hmm. So, hindi
0: like,
2: pala, no?
0: Po, paano po kung magkaroon po ng clog sa crater ng Mayon or dyan sa conduit ng Mayon?
2: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin po nun, pwede po siya mag-ipon ng pressure. At pag nakapag-ipon po siya ng pressure, enough pressure na mag-trigger siya ng explosive eruption, so, mangyayari po yun.
2: Mm-hmm.
0: Po. So,
2: hindi guarantee.
0: Madami po. Opo, hindi po guaranteed na all throughout po ng eruption hanggang mag-die down po siya ay magiging effusive siya or quiet eruption.
2: Ayun.
0: So, pwede rin naman po yung magsisimula siya ng phreatic eruption and then magkakaroon siya ng phreatomagmatic eruption and then yung susunod po ng mga supply ng lava ay malabnaw.
2: Mm-hmm.
0: At dadaloy na lamang po siya pababa. So, pwede
1: mm-hmm.
0: po yung
1: maging ganon. Ma'am, may naitatala po ba kayong mga volcanic earthquake?
0: Yes po. So, may mga naitatala po tayong volcanic earthquakes. Karamihan po dito ay mga low-frequency volcanic quakes pa rin. Pero kung ikukumpara po nung mga nakaraang buwan na may activity po tayo, mataas po yung activity ni Mayon, ay napaka-konti lamang po, no? So, sa ngayon po, may naitala po tayong 14 na volcanic earthquake.
2: Mm-hmm.
0: So, may ilan po dyan ay volcano tectonic earthquake, mm-hmm. pero maliliit lamang po at nagpa-plot po siya sa may Santo Domingo side po.
2: Mm-hmm.
0: Pero napaka-liliit po nitong mga earthquakes na to.
2: Mm-hmm. Ima, maraming salamat po sa iyong mga napakaliwanag na mga mensahe or information na binigay sa ating mga kababayan. Last message nyo po, paalala po sa ating mga viewers at listeners.
0: Yes po. So, gusto po nating i-remind sa public na nasa alert level po pa rin po mm-hmm. ang Mayon Volcano at kung magtuloy-tuloy nga po itong nakikita natin na trend na mataas na sulfur dioxide emission at kung sumabay po yung kung may makita din po tayo sa ating mga minomonitor na ito pong mga volcanic earthquakes, kung dumami po ito ay mas possible po na mag-reoffer po yung activity sa crater ng Mayon at mm-hmm. pwede po tayong mag-raise to alert level 3. Pero sa ngayon po ay wala pa naman po, no, at babantayan po natin ito, 24/7 monitoring po ang DOST Fibox at babantayan po natin ito sa mga susunod na araw
2: mm-hmm.
0: kung magtuloy-tuloy po na mag-escalate ito. Pero sa ngayon po ay pinapayuhan po natin ng lahat na maging vigilant po, no, at mag-ingat po lalo na may tag-ulan na po tayo
2: mm-hmm.
0: at madami po nakatira sa mga ilog na malapit sa Mayon Volcano. So, maging alerto
2: mm-hmm.
0: at umantabay po sa mga updates na galing sa DOST Vivox at sa APSEMO, sa ating mga LGUs, at lalong-lalo na din po sa mga pinagkakatiwalaan din po natin ng mga news outlets.
2: Yan, maraming salamat po, Ma'am Doreen. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Ingat po.
0: Thank you din po, sir. Thank you po.
1: God bless, ma'am.
2: So yan po ang mga paalala mula po sa Vivox. At nakapanayam natin mismo ang OIC ng Vivox Mayon Volcano Observatory, si Miss Doreen Abilende. Maraming salamat po. Sana ay nagkaroon tayo ng
1: paalala ulit.
2: Hindi pa ligtas. Anytime, pwede pa yung maging level 3.
1: At siguro kailangan natin pa ng napanalangin, ano? Attentive na panalangin po para maging sana...
2: Iba man kaya ang panalangin. Kapag nag-level 4, mas marami ang ayuda.
1: Ubus na. Long term, anong tawag nito? Ito ang pinakamahabang... aktibidad ng Mayon.
2: Kaya ubos na.
1: Kaya pinauruli na nga nila sa ito yung mga iba quiz.
2: So mga kuhan nga ni, so mga nagbabarantay dyan baga pagkabanggi, wara na. Nagsarawa na sa kababantay. Ayan, nagustakos sa kita, 7:54 in the morning. Bago natin kapanayamin or atyan ang PIO ng Regional Agricultural and Fisheries Information Section ng Department of Agriculture. Meron muna tayong mga konting mga tawag dito.
1: Announcement.
2: So, napakarami namin dito ng announcement.
1: Daming announcement dito.
2: Sige, isa-isay natin.
1: Dito po ang C4NB ay magkakaroon po ng ibig sabihin ng Christians for Nation Building.
2: Oy.
1: Ay magkakaroon po ng Adolescent Pregnancy Web Forum. Na web forum po. I call to act on a national emergency for nation building. At ang nice po nito is eliminating the risk, upholding family integrity, and empowering the Filipino youth. Ito po ay mangyayari sa August 25, 2026, Tuesday, 8 p.m. to 10 p.m. Philippine time sa Zoom. And link will be sent to registered participants.
2: Maganda yan, maganda yan.
1: Ang speakers po natin dito ay si Dr. Mary Grace Uy, isa po siyang pediatrician, fellow of the Philippine Pediatric Society, module creator of Plan Real Talk, at si retired police lieutenant general Cesar Hawthorne Binag, ang president ng Christians for Nation Building. So kung gusto niyo pong mag-attend dito, magsabi lang po kayo sa Koreans officials at i-chat niyo po ang ating stations dahil pwede po kayong
2: bigyan ng link. Galing naman sa Every Community for Christ Philippines, nag-iimbita sila ng coaching workshop. Ito ay mangyayari sa August 25 to 26, 2026, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dito po yan sa second floor ng FEBC Building, Dayway FM, Marimbay, Legazpi City. At ang registration ay dito nyo na lang malalaman. Bring your own food. Bring your own food ito.
1: Dalawang araw, sir?
2: Dalawang araw ito, ha? August 25 to 26, ano? Galing sa ECC, ECCP. Coaching workshop. For more information, kontakin nyo lang po si Bishop Ruel Oruela. Ito po yung kanyang number, 0916-148-9588.
1: And also, ito din po ay Theology University Bicol. On-site and online courses are... Ito ba yung mag-start na? Magsisimula na?
2: Enrollment is going on.
1: It's ongoing po. At ito po ay nag-offer po sila ng diploma in bachelor degree and master's and doctorate degree, theology, ministry, theology and missions, and Christian educations. So, join na po kayo and enroll na po kayo dito. At marami po kayong matututunan. Ito po ay makakatulong po sa ating pong pagmi-ministeryo sa ating Panginoon. So please contact 0915-843-4983 at sa email naman po mytulig2022@gmail.com. And sa FB naman po ay type nyo lang po Theology University Bicol.
2: Kairos. Doon sa mga gustong mag-training ng Kairos, ito po ay meron silang mangyayaring online Kairos. Sa August 21 hanggang October 23, 10 weeks every Friday, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Open to all po ito sa mga pastors, leaders, youth, and every member. Via online po yan, and Care 104.3 The Way FM for the face-to-face activity. For more information, you can just contact dito sa ating station or sa 0920-921-5843 or sa 0927-214-2461 or puntahan nyo lang po, kontakin nyo po si Maria Shelo Vasco, si Ma'am C, and Christine Aydalia Asilo sa kanilang mga messenger accounts.
1: And lastly, the Paga Retreat Center in partnership with Gayo's Ministry present First Bicolanja Enter Church Bible B Competition. Wow! Ito po ay gagawin sa Paga Retreat Center, Panikwaso na Naga City on December 5, 2026. So, matagal-tagal pa po ito. Pero pwede na po kayong mag-register. Ano, participants must meet the following qualifications: 16 to 28 years old, male or female, legitimate member of Christian church, endorsed by a Christian church or a Christian organization, one representative per church only. Note, individuals with a Bible school or theological background are not eligible to participate. Hindi tayo dito pwede, sir. Ano? So, yung competition, sa mayroon pong prizes. Wow, ang gaganda pala mga prizes nito. Ito po may may grand champion, may second placer, and third placer. So for the registrations, i-visit nyo lang po ang Paga Retreat Center.
2: Yan, dagos-dagos na kitang mga tugang, 7:59 in the morning, habang inalat-alat na ang galing sa Department of Agriculture. Good morning, Tambi, kay Mike Ibisplan. Ayan, good morning. Eh, nabasa na pala natin yan kanina. Susunod na po ang makakapanayam ang galing po sa Department of Agriculture. Marami tayong mga tatanungin sa kanila tungkol sa kumakalat na sakit ngayon ng ASF, African Swine Fever yan. Tanungin natin kung bakit patuloy na nagmamahal yung presyo ng karne. May gasolina ba yan? At tanungin din natin kung bakit hindi nagmumura ang presyo ng rice. Hey. Samantalang marami ng taniman ng rice sa Bicolanja. Dagos-dagos sa kita mga tugang, alas 8 ng pagkaaga sa servisyong Kerian.
3: Servisyong Kerian, tatak Kerian!
2: Naka-standby na po ating mga kapanayam ngayong umaga ang PIO and Regional Agriculture and Fisheries Information Section of Department of Agriculture Regional Field Office 5. At marami nga tayong maitatanong sa kanya. Walang iba mismo kundi ang PIO, si Ma'am Luvilia Guarin. Ma'am Love, good morning!
1: Ma'am, good morning po!
0: Good morning.
2: Ayun.
0: Hello.
2: Opo, ma'am. Loud and clear. Tama ho ba yung nickname na bigay namin sa iyo, Ma'am Love? Kasi Lovilia kayo.
0: Opo. Tama po.
2: Ma'am Love, good morning po. At salamat naman po at may napaunlakan po ninyo ang aming pakiusap na makapanayam kayo. Bati ho muna kayo, Ma'am Love.
0: Hello.
1: Bati po muna kayo, ma'am.
0: Hindi clear po. Dito nagbibiyahe kasi ako papunta pa lang office.
2: Okay. Anyway, bati ho muna kayo sa ating mga viewers at listeners. Bati muna po kayo.
0: Bati. Good morning po sa ating mga tagapakinig sa The Way FM. I-invite ko na muna sila po. Mamaya po yung second day ng ating second regional Cluster Summit, kung makapunta po sila sa Naga City, sa Robinson's Place, opo. Tampok po yung napakarami nating exhibitors. Nakapost po yung mga picture ngayon and yung mga pangalan ng exhibitors sa Facebook page namin, yung Department of Agriculture Bicol.
2: Opo, ma'am. Ma'am Love, meron ho kaming mga konting katanungan. Rekta na ho tayo sa ating mga katanungan kasi alam po nagbibiyahe kayo at baka mamaya-maya mawala na kayo ng signal. Ma'am, kumusta po ang update ng ASF sa Bicol?
0: sa ngayon po sa anim na probinsya, yung Camsur lang po ang may positive cases sa apat na